0: itong kaganapang ito. Nakadaong po kasi ito. Ito kasi yung ano, ito yung mga Pilipino crew to sakay nung MV Hondius. Ito pong MV Hondius ay yung cruise ship na pinagsususpetsahang may hantavirus outbreak na kumitil na ng 3 katao. Nakadaong ang nasabing cruise ship sa Cabo Verde sa Atlantic Ocean. Tabayaran po niyo yan, tabayaran po niyo. Pero siyempre, nakatuon din tayo dito sa pinaka-latest na inflation printout nilabas kahapon ng Philippine Statistics Authority, 7.2%. 7.2% inflation rate for the month of April, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Noong ibig sabihin dito, well, of course, well, biruin nyo, sabi nga po mismo ng PSA, sabi mismo ng PSA, ha, yung piso natin, yung piso na hawak mo ngayon, 73 centavos na lang ang halaga niyan. Imagine mo kung meron kang 100 pesos, 73 pesos na lang ang halaga niyan. Hihimayin natin yan, hahalukayin natin yan, titignan natin kung ano pang pwede nating makuha mula dyan. Makakasama natin hopefully ang DepDev para po sa issue na yan. Antara, ito na, nasa linya na natin ang komunikasyon ng ating Distinguished Molecular Microbiologist, Infectious Disease Specialist at Professor at University Scientist 2 ng UP Manila, National Institute of Health. Walang iba kundi si Dr. Raul Destura. Magandang umaga po, Dr. Raul Destura, at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
1: Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayong umaga.
0: Oh, ngayon ko na lang ulit narinig ang boses ni Dr. Destura. Thank you very much po, ha, Dr. Destura, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programa. Napatawag po kami, Dr. Destura, dahil dito sa mga napabalita, well, confirmed na balita na may 3 na ang namamatay sanhi ng hantavirus diyan sa isang cruise ship na yan. Pwede po bang pakipaliwanag po, Dr. Destura, kung ano ba itong hantavirus na ito at paano ito natatransmit?
1: Ang hantavirus is isa sa...
0: Okay, re-establish lang natin yung line of communication. Okay, sige, nagbabalik. Dr. Destura?
1: Yes, Dr. Destura.

0: Alright, sige. Nagbabalik na ba sa linya ng komunikasyon? Wala pa. Alright, sige. Pero anyway, kailangan malaman natin eh kung ano ba talaga ang ano ba tong hantavirus na ito? Ano ba pagkakaiba nito sa iba pang mga virus na kilala natin? Lalo-lalo na ng COVID-19 virus, ano? Ba ay maikukumpara sa COVID-19? Hindi naman ako sa nananakot. Gusto ko lang malaman at mabigyan ng kalinawan ito para sa impormasyon ng ating general public. Alright, nagbabalik na si Dr. Raul Destura. Dr. Destura, good morning po ulit.
1: Hello, magandang umaga.
0: Yes, good morning po. Well, okay, before we were cut off, ang tanong ko po eh, kung pwede po ba sanang maipaliwanag kung ano ba itong hantavirus and how is it transmitted?
1: Ang hantavirus ay isa sa mga sakit na tinatawag nating zoonotic transmission, meaning galing sa hayop na pupunta sa tao, no? Ang pinaka-common na nagdadala nitong virus ay yung mga tinatawag na rodents, no? Daga, no? Ito ay nakukuha sa ihi, dumi, no, ng daga, no? Tapos nai-inhale ng tao. Tapos nagko-cause na siya ngayon ng lagnat, sakit ng ulo. Mm-hmm. Tapos nagda-diarrhea, tapos a few days later, develop ng matinding sakit sa baga, no? Yung hirap ng paghinga, at saka minsan talagang na-ventilator pa sila, at sa kasamaang palad, yung iba namamatay. No?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Parang siyang virus na nag-i-stay sa ating mga daga, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi tayo malinis sa ating paligid, no? At hindi tayo careful sa paglilinis, no? Sa mga lumang, halimbawa, bahay na binahayan ng maraming daga, no? Yung dust particle, pwede pa rin may virus at ma-inhale natin at mag-cause ng ganitong klaseng sakit.
0: Okay, so itong sakit na to na hantavirus comes galing sa daga and it could be transmitted through the urine, feces, ano po, na pwedeng humalo sa alikabok, something like that, okay. May inhale. So nai-inhale ito.
1: Okay.
0: Kung rodent to human, nai-inhale ito. Ganun po ba?
1: Nai-inhale
0: auto. Okay. Pero meron na po bang kaso sa inyong pagkakalam, Dr. Destura, ng kaso ng hantavirus sa Pilipinas?
1: Sa kabutiang palad, wala pa po tayong documented cases dito sa Pilipinas. Ito'y matinding binabantayan, no, ng ating Department of Health. So far, yung kaso na na-identify natin, yung sa cruise ship, ay hindi pa naman nakakarating dito sa Pilipinas.
0: Okay, that's good. So at least wala pa tayong kaso ng hantavirus dito sa Pilipinas.
1: Wala pa po.
0: Alright. Pero dapat ba itong ano, tulad na nabanggit po ninyo, Dr. Destura, binabantay dito ng maigi ng Department of Health. Pero kasi sa kalagayan natin ngayon sa tag-init, maalikabok, di ba? Dry ang season. Marami akong nakikitang mga naglipa ng mga daga sa mga, lalo na sa mga basurahan, sa mga hindi well-kept na mga lugar. So dapat ba natin itong ika-alarma? Dapat bang ngayon pa lang gumawa na ng hakbang ang ating mga health authorities, maging ang mga NGOs at the national government to make sure na hindi nga makapasok dito itong hantavirus?
1: Most of the time kasi yung mga transmission natin dito na rodent related, meron din tayong mga sariling problema.
0: Mm-hmm.
1: Maliban doon sa hantavirus, katulad ng leptospirosis, salmonella, itong mga sakit na to kasi ay naka-attach sa sanitation. So kung magkakaroon tayo ng programa, hindi kailangan hantavirus.
0: Mm-hmm.
1: Iba sa potential na matransfer sa atin yung hantavirus, yung ipagdala ng rodent ay also ma-prevent din natin, no?
0: Mm-hmm.
1: In this case. So far kasi may sarili tayong problema on our own, no? Transmission diseases tulad ng leptospirosis.
0: Mm-hmm.
1: Ganito kasi yung naging issue sa kung tumataas ang burden ng rodent infestation, tumataas yung likelihood na mag-harbor ng mga rodent-transmitted diseases, katulad ng hantavirus, or dito sa Pilipinas, mas common ang leptospirosis. So kung ang ating directive, government level, no, is advisory and proper sa ating environment, at saka yung pagsuot ng tinatawag na PPE, panglinis kayo ng mga lugar na abandoned, for example, or infested, kailangan naka-mask tayo and all of that para hindi natin ma-inhale itong mga source ng mga viruses and bacteria na pwedeng mag-cause ng sakit sa atin.
0: Pero Dr. Destura, ano ba mga signs and symptoms kapag meron ng isang hantavirus ang isang tao?
1: No, pag na-infect ka, may incubation period dyan, no? Depende sa inoculum size. Pag sinabing inoculum size, yung degree ng dami ng virus na na-inhale mo, it ranges from 1 week to 8 weeks, no, of incubation period bago ka mag-develop ng sintomas. Pero averaging 2 to 4 weeks yan, no, bago ka mag-develop ng sintomas. Pero as early as 4 to 5 days, depende doon sa intensity nung na-inhale mo, pwede ka na mag-develop ng sintomas. Nag-uumpisa yan as lagnat, pananakit ng katawan, nagda-diarrhea, no? And then 4 to a week later, magde-develop ka na ng ubo at hirap ng paghinga. So, when it happens, medyo kailangan talagang medical support, no? Para minsan kailangan kasi ng mechanical ventilator para matulog sa paghinga hanggang yung katawan mo mag-develop na ng panlaban against the virus.
0: Alright, pero kamusta po ang mortality rate nito, Dr. Destura? Kasi as of late, 3 confirmed ang namatay. So kamusta ang mortality rate nito? Once na ikaw eh nagkaroon ng hantavirus at napabayaan ng hindi mo kagad ito nalapatan ng medical attention.
1: Pag wala kasing adequate intervention, mataas talaga ang kanyang mortality rate pag nag-develop na talaga tayo ng respiratory symptom, no? Umaabot yan hanggang 40%, so 4 out of 10, no? Can actually have an outcome of death, no? Or 40% fatality rate, no? So ito yung isa sa medyo worrisome kasi syempre pag ang virus ay mataas ang mortality rate, talagang tapos mataas yung source of infection, no? Nagiging social and public health concern talaga siya.
0: Alright. Pero iba po ba ito? May kukumpara ba natin ito sa COVID-19, Dr. Destura?
1: Yung COVID-19 kasi ang pagka-unique niya is human-to-human transmission kasi siya. Ito, very rare ang human-to-human transmission. At pagdadasal natin na huwag sanang mag-transfer yung virus na maging efficient siya for human-to-human transmission. Close contacts kasi pa lang siya ngayon, no? Unlike sa COVID-19 virus, inhalational talaga. At saka, pag nahawa yung isang tao, pwede niyang hawaan efficiently yung isang tao ulit. So, so far, sa hantavirus, hindi pa siya ganyan na sustained human-to-human transmission. Most of the time, it's really animal to human. Or kung saan naglagay ng excreta ang mga hay, ang daga, saka siya may inhale ng tao. Pero kung yung tao mismo hawak yung kasama, possible pero rare pa siya ngayon at sana it stays that way.
0: Yes, okay. So malaki yung pagkakaiba at saka yung transmission rate. And
1: malaki
0: yung pagkakaiba. So kailangan lang talaga na bantayan ng mabuti ang kalinisan. Parang that's the basic thing, ano, Dr. Destura?
1: Yeah, mm-hmm. Sanitation talaga. At saka pagsusuot ng PPE pag naglilinis ng mga lugar na infested ng daga.
0: With that, Dr. Destura, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Those are vital information coming from you, especially under your expertise pagdating po sa mga health concerns na ganito. Thank you very much po, Dr. Destura.
1: Thank you very much also for having me today. Magandang umaga sa inyong lahat.
0: Alright, ang ating pong distinguished molecular microbiologist, infectious disease specialist at professor at university scientist too ng UP Manila National Institute of Health. Walang iba kundi si Dr. Raul Destura.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Shoutout muna. Ang oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Shoutout muna dito sa mga nakatutok sa ating programa ngayong umagang ito. Si Gerald Misiano. Good morning, sir. Good morning din sa iyo, Gerald. At kay Miss Betty Atinan, as usual, mula sa Singapore. Ay, tuloy-tuloy na po tayo. Dadako na tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Ay, na natin itong report ni Melanie Baldos Reyes, Batangas, 1st District, Leandro Lebiste, pinuna ng kanyang mga kapababatas dahil sa mga walang basehang akusasyon na inihayag sa plenaryo. Ang detalye mula kay Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinuna ng ilang mambabata si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste matapos nitong maghayag ng umano'y walang basehan at puro hakahakang pahayag sa kanyang privilege speech sa plenaryo. Kabilang sa mga paratang ni Lebiste ang umano'y vote buying ng mga miyembro ng Kamara noong 2025 elections, gayon din ang aligasyon na may mga kandidatong pinondohan sa Batangas mula sa contractors. Pinalalahanan ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang mambabatas na huwag gamitin ang pribilehiyo sa plenaryo para sa grandstanding at pagsusulong ng pansariling interes sa politika. Samantala, personal na tumindig si House Assistant Majority Leader at Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto upang depensahan ang kanyang mga magulang si Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto at iginiit na walang katotohanan ang mga aligasyon laban sa mga ito. Tinuligsari ni Mamamayang Liberal at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang mga pahayag ng batang kongresista bilang offensive, baseless at unfair. Narito ang bahagi ng pahayag ni Deputy Senior Minority Leader Leila De Lima.
4: His representation approached Representative Lebiste and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Lebiste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Lebiste, in fact, that is the case, yes. that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Wow! Agang mainit sa Kongreso ngayon ah. Samantala, dumako tayo sa iba pang mga balita. Publiko, pinag-iingat sa mga nagpapanggap na 4-piece beneficiaries online. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastaza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga netizen na nagpapanggap na beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4-piece para lang sa clout o content sa social media. Ito kasunod ng pag-usbong ng mga online content creators sa social media platform na Facebook kung saan nagpapanggap ang mga itong 4-piece beneficiaries para magpakalat ng fake news at negatibong opinion sa programa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain dahil nagdudulot ito ng maling impormasyon at nakakasira sa dignidad ng mga lehitimong benepisyaryo ng programa. Binigyan din ng DSWD na ang 4Ps ay para sa pinakamahirap at pinakanangangailangang pamilyang Pilipino at ito ay isang conditional cash transfer, hindi isang simpleng dole out o ayuda. Hinihikayat ang publiko na beripikahin na muna ang mga detalye sa opisyal na platform ng DSWD para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa iba pang kaganapan, pagpapakawala ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon system para sa Balikatan, idinepensa ng Defense Chief. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinalikan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bumabatiko sa kauna-una ng pagpapakawala ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamamagitan ng Typhoon Medium Range Capability ng Amerika. Kasunod ito ng pag-alma ng iba't ibang progresibong grupo na nagsabing na tila nagsisilbing playground umano ng mga dayuhan ng Pilipinas kaya dapat alisin ang mga naturang arma sa bansa. Ayon kay Teodoro, ang mga kumukontraan niya sa pagpapahusay ng sandatang lakas ay kakampi ng mga kalaban ng bansa pagdating sa interes pansiguridad. Binigyan din pa nito na ang naturang hakbang ay bahagi ng deterrence o pagsupit sa mga banta sa seguridad at pagtatanggol sa pambansang soberanya ng bansa, lalo na sa karagatan nito. Magugunit ang matagumpay na isinagawang live fire exercise ng Typhoon missile system mula Tacloban City Airport na tumama sa La Oro, Nueva Ecija na may layong 670 kilometro. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 23 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon, Bayang Mahal, sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber, Viber, one tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber, pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: balita,
17: impormasyon,
14: isyung dapat tutukan,
17: iisa-isahin,
14: at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan
17: kasama si Ray Sampang
14: dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Sa puntong ito, tututukan po natin muli ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Bicol Region na naapektuhan pa rin po ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. This time around, makakasama po natin ang Department of Agriculture, Bicol Region. Nilang tagapagsalita, walang iba kundi si Ms. Lovella Guarin. Magandang umaga po, Ms. Lab. Magandang umaga at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
18: Magandang umaga po, Carrie, and sa mga tagapakinig at tagapanood natin sa ating programa.
0: Ako, thank you po, Ms. Lab, sa pagsama niyo sa amin dito sa ating programa. So, una po namin mga katanungan siguro, Ms. Lab, kamusta po ang lagay ng agrikultura ng Bicol Region, particular sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga mangingisda, kung mayroon sa involved yan, at lalo na yung mga aquaculture. Ms. Lab, kamusta po?
18: Opo. In relation po doon sa kasalukuyan pa rin na nag-aalborotong mayon, meron na po tayong recorded na initial damage report pa lang po na 6.9 million pesos na po. Ito po ay sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan. Doon sa Kamalig po yung Barangay Kirangay, Anoling, Barangay Tumpa, Barangay Suwa, at sa Ginobatan ay yung mga barangay ng Trabesiya, Masarawag, Doña Tomasa at Mulad Bukad at Manila. Ito po ay comprised ng mga gulay. Yung mga high value crops na mga packed vegetable ay 15 hectares po yung damage. And meron din ito na mga livestock raisers naman po, ang mga nangamatayan po ng kalabaw, mga manok at baka. And may dumagdag pong as of May 5 na 0.2 million kasi nung May 4 ay 6.7 million, ngayon po 6.9 million na. Yang dumagdag po ay sa rice na.
0: Alright, so liwanagin ko lang to, Ms. Laba, 6.9 million pesos?
18: Opo.
0: Ang tinatayang halagang, ang halaga ng pinsala?
18: Opo, inisal pa lang po ito.
0: Mm-hmm.
18: Sa pangalawang araw pa lang po ng aming 10 days na reporting ng damage.
0: Okay.
18: 6,933,030 pesos po.
0: Alright, in 2 days pa lang yan, in 2 days?
18: Opo.
0: Okay.
18: 115 farmers na po yung affected.
0: 6.9 million pesos in 2 days na assessment, opo, na damage, opo. Tapos 100, ilan po? 115 farmers?
18: Opo. Ang 53 po dyan ay rice farmer.
0: Mm-hmm.
18: And then 55 naman na high value crops growers, mm-hmm, mga nagtatayim ng gulay, at 7 na livestock and poultry raiser po.
0: Alright. So, okay. So, ano yung mga nakalatag nating mga tulong sa kanila? Mula naman sa DA, Bicol Region, Ms. Lab.
18: Opo. Ay, noong January pa po, nung nagsimula yung itong pag-aalboroto ng mayon, ay nauna na po tayong namigay ng mga iba't ibang intervention, no? Katulad ng mga knapsack sprayers, mga laminated sacks, and 100 bags na pambahog sa mga alagang hayop. And luckily, ay may natira pa po doon na 20 bags na cattle feeds na siya pong naipamigay doon sa mga affected na hog raisers nitong linggo lang po. And sa Department of Agriculture po kasi, ang ating mga assistants ay comprised of mga production inputs. So, naka-preposition lang po ang ating mga intervention na nagkakahalaga po ng 398.3 million. Na iba't iba po yan, may mga binhi, fertilizer, mga farm inputs, and yung mga pang-garden. Pero ngayon po kasi, hindi pa siya applicable po kasi ganito nga na hindi pa sila makabalik sa kanilang mga taniman. But in case naman po ay mag-normalize na po ang aktibidad dito sa Bulkang Mayon, ay immediately ipoposition po itong ating mga intervention. As of now, meron po tayong natulungan naman na po na mag-apply for insurance indemnification itong mga affected farmers, although yung mga nasa 6-kilometer danger zone, like yung mga ibang hayop na namatay, hindi po siya covered ng insurance.
0: Hindi siya covered? Hindi siya covered ng insurance? Yung mga livestock?
18: Yung pag nandun po, napunta doon sa 6 kilometer danger zone, pati po ang tanim, hindi po kinocover ng insurance.
0: Ah, okay.
18: Hindi na nga po dapat pumasok doon.
0: Okay. So, pag alimbawa, okay, namatay yung livestock o nagtanim sila sa loob ng 6 kilometer danger zone, hindi yon covered ng indemnity ng insurance. Wala sila makukuhang ano doon, indemnity.
18: Sa DA po, meron naman po tayong mga binibigay na mga assistance, like yung mga cash assistance po na kung kasama sila doon sa listahan ng kasalukuyang pinamimigay natin, yung presidential assistance for farmers and fisher po na nagkakahalaga po ng 2,325 pesos. Sigurado pong mabibigyan sila kasi 260,000 na mahigit na farmers po sa buong Bicol ang mabibigyan po noon. And ongoing po yung pamimigay sa iba't ibang probinsya po ng Bicol.
0: Okay. So, siyempre pag sinabi nating indemnity, balikan ko lang indemnity ah, Miss Laba,
18: ako,
0: yung sa crop insurance. Kasi nakapanayam namin, ako, o nakapanayam ko nito mga nakalipas na araw, si Vice President Melba Manalo. Tama, Melba. Si Ms. Melba ng PCIC, ng Philippine Crop Insurance Corporation. So, so ibig sabihin po nito, yung mga makakakuha ng indemnity, kinakailangan registered sila sa RSBA,
18: opo,
0: tama ba?
18: Sa RSBSA. Yes, ay pwede naman po kahit hindi registered, pero magbabayad sila.
0: Mm-hmm.
18: Ang kagalingan lang po ng registrado sa RSBSA, ay libre po ang premium.
0: Doon, libre ang premium.
18: Libre po. Basta farmer na registrado po sa RSBSA, libre po ang premium ng insurance. Kasi dapat po, every time na magtanim, ay pagkatanim ay i-insure agad yung tanim.
0: Tama, tama. And of course, hindi pa kasama dyan yung Agricultural Credit Policy Council ng DA, ano ho?
18: Opo, opo. Meron din pong ano, mga available na loan windows, like yung anyo, yung Agribusiness Loan Program na hanggang 5 million ang pwedeng ma-loan, and siyempre yung sure survival and recovery assistance po ay available din po, pero naghihintay-hintay pa po ng conduit bank.
0: Okay. Ang kamusta po ano, kasi alam ko merong maraming mga bayan ang naapektado at marami ring mga bayan diyan ang nag sa ilalim na ng declare na ng state of calamity, ano, Miss Lab, Miss Lab. Kasama
18: yes,
0: na po diyan ang Ginobatan. Kamusta ba ang lagay ng agrikultura sa Ginobatan after this latest pag-aalboroto ng bulkang Mayon sa inyo pang-monitor?
18: Opo, itong Ginobatan po talaga ang nabalot talaga siya ng abo, and yung kasing report po hindi pa namin nakukumpleto na makuha yung lahat na reports galing dito sa mga affected na Ginobatan and Kamalig, and also may mga portion ng Ligaw. Pero pag pumunta ka po doon, ladaan ka ng National Highway ng Ginobatan, talagang mapabalot pa ng ng abo. Yung mga motorista ay talagang naliligo sa abo. And yung pong mga talagang natabunan ng mga abo na mga tanim, hindi na po sila talaga naka-recover, kaya totally damaged po.
0: Alright.
18: Karamihan ay mga gulay. Pero yung sa palay ay merong partial lang na damage, like 16 hectares yung partially damaged.
0: Yes, okay. Alright. Miss Lab, nasa linya natin ang komunikasyon, nasa kabilang linya ng komunikasyon natin, ang ating butihing Ginobatan Mayor Ann Gemma Ongoko. Ano
18: yes,
0: po? At nag-declare na nga sila ng state of calamity. Isa sila sa mga bayan na nag-declare ng state of calamity. Maganda umaga po, Mayor Ann Gemma Ongoko.
19: Hello, good morning po, sir.
0: Good morning po. Unang-una sa lahat, kamusta po muna kayo, Mayor, at ang buong bayan ng Ginobatan after this nito latest na pag-alboroto ng Bulkang Mayon at nag-declare na nga po kayo ng state of calamity.
19: Ah, okay. So, sa ngayon po, ongoing, sir, ang clearing operation. Hindi sa lawak po ng affected po ng asphalt, talagang medyo natatagalan rin po kami ng pag-flushing. Pero po, tulong-tulong po ang ahensya natin, yung BFP, PNP, Coast Guard. Marami pong nagtutulong-tulong, pero syempre po, sa lawak nga ng affected na areas, medyo takes time din po.
0: So sa ngayon po, meron pa ba tayong mga kababayan na sa inyong constituency sa Ginobatan na nasa mga evacuation centers?
19: Actually, sir, wala kaming mga evacuees.
0: Okay, okay.
19: Wala kaming evacuees kasi since ang ano po ng V-Box is sa alert level 3, wala po kaming living within the 6-kilometer danger zone. Kaya wala po kaming evacuees. Yeah. Pero sa nangyari po nung Saturday, talagang 100% ng barangay namin, that is 44 barangays, talaga pong apektado po nung ashfall.
0: Speaking of that, Mayor, kasama po natin ang ating Department of Agriculture Bicol Region, si Ms. Lovely Guarin. Pinag-uusapan nga po namin yung epekto sa agrikultura, especially dito sa pitong bayan na nag-declare na ng state of calamity, yung kanilang pag-monitor. Do you have any concerns para po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga constituency ninyo na involved sa agriculture, na kinakailangan tutukan ng Department of Agriculture, Mayor?
19: Ah, okay. Nagbigay na po ng report yung municipal agriculturist ko through kay Ma'am Grace Chanyo, and based po sa report niya, may mga ano po tayo, syempre yung mga na-damage po ng mga ano vegetables, mga may palay, itemize yung mga ano, yung kung anong area po, kung saan area, kung basta po ang affected na buong farmland, mga nasa 44 hectares po, all in all.
0: 44 hectares na farmland.
19: Apa.
0: Okay, so balikan ko lang po si ano si Ms. Lab, ano po, Mayor, wag niyo pong bibitawan yung linya ng communication. Ms. Ms. Guarin, napakinggan niyo po yung pahayag ni Mayor Ong Hocop?
20: Opo, good morning po, Mayor, and I carry wala pa po sa report ditong binabasa ko kasi 16 hectares pa lang po itong hawak-hawak kong report na galing doon sa tatlong bayan po.
0: Pero at least narinig niyo na mismo kay Mayor Ann yung sitwasyon sa Ginobatan.
19: Yes, opo. Ma'am, ano kasi submit pa lang po yung ibang farmers po kahapon, and ibibigay na po sa iyo ng ano ko, municipal agriculturist, i-relay na po sa office niyo. And ano naman po, sir, nag-ano po kami, magre-request kami kila ma'am ng ano, yung sa seedlings, yung farm inputs, and nag-coordinate naman po yung sa ano DSWD na magbibigay sila ng mga cash for work para po sa mga affected na farmers natin po.
0: Yeah, Ms. Lab, yun, mga opo. Seedlings daw, Ms. Lab.
20: Yes, opo. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ay may naka-allocate po kami sa Albay na 398 million po na para po dito sa mga affected po ng Mayon Volcano.
0: Alright.
19: Opo, thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
0: With that, maraming salamat po, Mayor. And syempre, dalangin po namin ng maagang pagbangon ng inyong bayan. Sanhi po nito ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Thank you very much po, Mayor.
19: Okay, sige po, ma'am. Sir, thank you po.
0: And of course, Ms. Lab, maraming salamat din, Ms. Lab, ha. Thank you very much sa oras at sa pakikinig mo sa mga healing ng ilang ating mga alkalde na naapektuhan itong alboroto.
20: Salamat din po sa pagkakataon, Kare, na maipaabot din po namin yung aming mga ginagawang efforts po dito sa Department of Agriculture sa Bicol.
0: Thank you very much po, Ms. Lab. Okay. Napakinggan po ninyo ang ating Ginobatan Mayor Ann Gemma Ong Hoco, and of course, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Bicol Region, Ms. Lovella Guarin. Back to back po yan. Magkasama natin nakausap at three, ano tayo? Conference, ika nga. 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
21: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Nako, sandali lang. Maganda ito. Magandang flash report ito. Pakinggan natin ito, kabayan. Isang founder ng kilalang online media network inaresto ng NBI matapos umanong mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
22: Manong Ray, magandang umaga. Kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation ng NBI ang pagkaka-aresto ng naturang NBI matapos umanong isang kilalang founder ng kilalang online media network kung saan ito, papangalanan na natin yung tinatawag na Peanut Media o yung isang kilalang ano na ito na media outfit sa online. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Batibag, ito'y matapos mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez Manungray nang nasa 350 million pesos.
1: Uy.
22: No? Ang naturang CEO ng media outfit na ito. Base sa report, tumingin ang suspect nga ng naturang halaga kapalit ng hindi paglabas ng umano'y videos na nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Manong Ray, maglalabas ng isang statement ng NBI sa isang punong balitaan mamayang alas 11 ng umaga, Manong Ray. So ito yung mga detalye na lalabas na, no, kung bakit nangyari ang operasyon na ito, paano nagkaroon ng transaksyon si Martin Romualdez at yung naturang online media outfit na Peanut Gallery Network. Manong Ray, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Yes,
21: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Isa lang ang masasabi ko dyan sa ano na yan, media na yan. Talaga namang grabe.
1: Dinaig mo pa si Satanas eh.
0: Oo nga.
1: Dinaig mo pa si Satanas.
0: Oo nga. Sandali lang. Inaunang ng konti. Kaya tayo na aakusahan ng mga house show na media eh, yung mga naku talaga na. Ganda pa ng pangalan ng online mo, Peanut Mane. Bagay. Samantala, eto na. Dito muna tayo. Mas mahalaga 'to pag-usapan. Pagkat kahapon nga po nilabas na ng Philippine Statistics Authority ang April inflation printout. Tala, 7.2% inflation o pagbili sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nito mo ng Abril. Kung 7.2% na ito, ito po ay mas mabilis kumpara sa 4.1% inflation noong Marso. Itong 7.2% na ito ang pinakamataas na sa loob ng 3 taon. Tignan natin, himayin natin itong figures na ito. Ano ba yung mga contributing factors nito, itong 7.2%? At siyempre, may tatanong lang ako dito sa ating magiging makapanayam dahil 7.2% national. Pero sa regions, kamusta yung mga nasa regions? Bumababa o mas lalo pang mas mataas kaysa sa 7.2%? Nasa linya po natin ngayon ang komunikasyon ng ating Department of Economy, Planning and Development. Walang iba, so kita talaga natin. Maraming salamat po, Undersecretary Rosemary Edilion. Good morning,
3: yes,
0: ma'am.
3: Good morning. Yes, good morning, Sir Ray.
0: Good morning po, Yusek Edilion. 7.2% ang inflation printout natin para sa buwan ng Abril. Ano po ang mga primary indexes na nag-push dito sa 7.2% na ito, Yusek Edilion?
3: Yes, Sir Ray. No? So, as expected, yung mga sector na kumbaga tawag natin dito fuel dependent, no? So una diyan sa lahat yung operation of personal transport dahil nga sa pagtaas ng ano ng gasoline, ng diesel. Ang susunod po dito yung ano housing, electricity tsaka yung fuel. Yung fuel po dito yung LPG, no? Tapos yung sa electricity, actually hindi naman talaga with respect to the fuel, pero dahil sa ano yung yung pagbagsak ng piso, kasi marami po sa mga power supply contracts ng mga distribution utilities natin, mga dollar denominated po ito eh. So pag binayaran nila in pesos, so it translates to more pesos. Kaya ganun po yung ano, pagtaas. Tapos sa food, meron din po tayo nakita na.
0: Alright, medyo naputol ba? Naputol yung ating line. Okay, sige. We will reestablish the line with Yusek Edilion. So as usual, ang mga primary movers o primary indexes, sub-indexes na nag-push sa 7.2% inflation. Of course, pagkain. Yan. Oil, presyo ng langis. LPG, nabanggit nga rin ni Yusek Edilion. And of course, paghina ng piso laban sa US dollar. Kasama rin yan sa mga na-factor in. Ano ho? So, may nagsasabi, sabi ng PSA, I heard PSA saying na ang halaga na lamang po ng piso, yung piso na hawak ko, piso, ang piso mo, piso natin, hindi mo piso, piso natin, 73 centavos na lang po ang halaga after this inflation printout. So, kung meron kang 100 pesos, ang 100 pesos mo, makakabili na lang yan ng halagang 73 pesos. Siguro yung 73, kung magtitipid kami ni Van, mamamalengke kami ni Van o ni Joe Marie, tatlo kami, sabi mo nang dalawang lata na sardinas. Ayan, magkano yung isang lata na sardinas ngayon? 24, 25 pesos? Depende sa brand. So, doon pa lang, tapos na yung 73 pesos mo. Pangkasamang kanin yun at bigas. O, bigas, ano? Anyway, sige, samantala habang nire-re-establish natin ang communication kay Jose Cadillon, pasok muna natin itong report na ito. EO o Executive Order sa 50 pisong price cap sa imported rice, malapit nang ilabas ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray, inaasahan ng Department of Agriculture na malapit na ang ilabas itong executive order para sa pagpatupad ng 50 pesos na price cap pagdating sa imported na bigas. Kinumpirma ito ng DA sa ginawang pag-iikot ngayong araw ni DA Asec Genevieve Villicar Guevara dito sa Project 4 Public Market. Bahagi raw ito ng hakbang ng gobyerno para maiwasan yung sobra-sobrang patong sa presyo ng imported rice at mapanatiling abot kaya ito sa gitna pa rin ng epekto ng sigalot sa Middle East. Sa price monitoring, nasa 60 pesos yung karaniwang presyo ng imported rice dito sa palengke, habang nasa 48 naman kada kilo yung binhi rice o yung bigas na tinutulungan ng Food Terminal Incorporated. Dahil dito, nagbabala ang DA sa mga mapagsamantalang retailer na sila ay pananagutin sa oras na maging epektibo na itong price cap. Pakinggan natin ang pahayag ni Asec Guevara.
5: Lalabas po yung ating EO for the price cap nga po, which is 50 pesos per kilo. May karampatan kung kapurusahan yan, no? Kasama po natin yung ating kapartner sa pagmumonitor, ang DTI, ang ating PNP, Law Enforcement. Pag may nakita po silang violation, pwedeng-pwede po ma-apprehend na po yun because kung more than 50 pesos po yan, ibig sabihin, in violation na po yan ng price cap. So, pwede po yung huliin, pwedeng ma-seize po yung items, yun yung pwede pong gawin ng ating kapulisan. No? So, definitely, bago po ito ma-implement, we'll be making

0: Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embestas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 47 na minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang ating Undersecretary Yusek Rosemary Edilion ng DepDep. Yusek Edilion, magandang umaga po muli.
2: Ay, yes, sir, Ray. Naputol po tayo kanina, sorry.
1: Opo. Yusek Edilion, so I'll just cut to other questions. Ano po? Total, nabanggit naman ninyo yung sure. mga sub-indexes na nag-push dito sa 7.2%. So, ano ang dapat na, dapat ba ito ikabahala ng ating mga kababayan, ng ating publiko, itong mataas na inflation rate na ito, especially when it comes to the purchasing power of the peso?
2: Una po sa lahat, meron pong ginagawa na yung pamahalaan natin. Yun tungkol nga po, nakita naman natin na ang malaking may kinalaman nito is really the Middle East war, no? So, kailangan nating we really need to make ourselves resilient, no, against this. And it's really because napaka-fuel dependent po ng ating mga ng ating economic sector. So, apart from yung sa ginagawa ng na programa ng pamahalaan natin, which is mostly assistance to the transport sector, no, at saka yun din pong assistance para sa mga sa food, sa producers ng food natin, farmers and fisher folk, sana po yung bawat mamimili po piliin niyo po yung mga mura na bilihin. Tulad ng sinabi ko, bumaba po ang sa pork, bumaba ang sa chicken, bumaba ang sa leafy vegetables. So dito po yung ating yung mga in-season po na yung mga murang bilihin. Kumbaga mag-substitute po tayo. So kailangan maging creative tayo sa mga sa pagluluto natin, kunwari. Para ang gabitin muna natin ngayon yung mga murang produkto.
1: Alright. Okay. So pero pagdating po kasi sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino, lalo-lalo na sa kalagayan ngayon ng purchasing power, siguro baka naririnig mo na ito, Yusek Edilion. Wala na po kaming ihihigpit na sinturon, sagad na po eh. Ito bang mga ganitong sitwasyon, paano ito dapat harapin at tugunan ng pamahalaan, particular sa pagpaplano po ng mga economic managers natin?
2: Yeah, tama po 'yun. Ang nakikita nga po namin ito is lalo na sa panahon ngayon, no, parang hindi naman yata problema ang supply, especially kung food ang pag-uusapan natin, let's say the vegetables, no. Ang problema talaga yung pagdala from the farm to the market. So dito po pumapasok din yung programa ng ating pamahalaan na may mga exemption po sa mga toll fees, sa mga charges sa port, pati nga po sa mga sa iba pang mga terminal fees, either babawasan po or tatanggalin. So, yun po yung nakikita natin na ito kasi yung mga kontrolado talaga ng gobyerno kasi marami dito ay ang government din naman ang nagpapatakbo. So, ito po yung mga mauuna na magiging assistance programs para nga po matulungan din natin yung farmers, no, na madala yung produkto nila to the market, tapos matulungan din natin yung consumers na magkaroon ng ample supply sa mga market.
1: Okay. Well, tulad po na nabanggitin nyo kanina, isa sa mga drivers nito yung fuel cost. Ano po, Yusek Edilion? Ito 7.2. Mm-hmm. Tapos nag-domino effect na sa mga basic commodities sa presyo ng mga bilihin. Kasi matagal na pinananawagan ng iba't ibang mga sektor na tanggalin yung excise tax, especially nung mga previous interviews ko po sa inyo na pag-uusapan din naman natin yan. Yung may mga request na tanggalin yung excise tax hanggang gusto nga pati VAT tanggalin. Para lang magkaroon tayo ng malinaw na konteksto, Yusek Edilion, sa mga nakikinig sa atin ngayon, ordinaryong Pilipino, ano bang mas mahalaga? Ano bang mas practical na dapat tignan natin ng isang Pilipino? Tatanggalin natin yung excise tax at VAT para gumaan yung mabawasan ng presyo ng krudo and eventually hopefully would tame inflation, o pag tinanggal natin yung excise tax at VAT, magkakaroon naman ng budget deficit.

0: deficit ayon sa mga economists. So ano ang mas dapat tingnan dito? Makontrol yung inflation, yeah, so pagtanggal ng VAT at ng excise tax, o kailangan ma-maintain natin yung ano balance sa budget? Kailangan hindi tayo magkaroon ng budget deficit pag tinanggal natin yung VAT at excise tax. Ano pong dapat tingnan dito, Yusek Edilion?
1: Yeah, maraming salamat sa tanong, Sir Ray, no? Actually, as it is, may budget deficit po talaga tayo na wala po tayong balance budget. So ang gusto na lang namin is wag palubuhin itong budget deficit ito. Ang nakita po kasi namin dito, no, yung sa excise tax, number one, tanggal po yung ano, yung excise tax for the LPG and the kerosene, kasi nakita natin na ang makikinabang dito yung mga lower income groups. Tapos kung doon naman po kasi sa diesel tsaka sa gas, meron po talagang mga gumagamit from the lower income groups nito, no? Lalo na yung sa mga public utility vehicles natin. Pero marami din po sa mga mayayaman ang gumagamit nito. So, ang nakita kasi namin dito, well, number one, obviously, meron tayong tightening ng supply globally. So, ang dapat talaga, pag ganyan kasi, dapat magko-conserve tayo ng demand. Pero kung bababaan mo yung presyo, lalo nang parang hindi magkakaroon ng paghihigpit kumbaga sa demand dito. Pero nakita namin kasi ang pinaka mga malalaking nangungonsumo nito na dapat mong i-curtail yung demand, yun nandun sa mga higher income groups. Pero doon sa lower income groups, ang ginawa natin is magkakaroon sila ng fuel subsidy. In fact, mas mali po eh, kasi 10 pesos per liter, whereas kung yung excise tax suspension, kunwari kung sa diesel po, 6 pesos per liter lang po yung bawas nun. So kapag nabalanse na magkakaroon ng assistance para mabawasan yung operating costs ng ating sa transport sector, yung pong nagseserbisyo sa ating commuting public, but at the same time, nandun pa rin yung objective na yung mga sa upper income groups, mag-conserve sila, mag-carpooling sila, magkaroon sila na, yung ganun po yung ano, right, yung naging objective nun.
0: Okay. Last question po, Yusek Edilion, siguro mas kina short reaction lang. Kasi last week po, ang Asian Development Bank sinight ang Pilipinas as one of the most active countries in Asia-Pacific sa pag-responde sa pag-surge sa global fuel prices, including yung mga fuel subsidies, targeted assistance, tulad nung nababanggit po ninyo, staggered oil price hikes, demand reduction, supply side actions, at energy diversification measures. So, nakita ito ng Asian Development Bank at most active daw po, isa sa mga most active countries ng Pilipinas who is addressing these issues. Ano po ang reaction nyo dyan, Yusek Edilion?
1: Well, una sa lahat, na maraming salamat sa ADB sa pagkilala, no? Kasi naging mabilis nga po ang pag-action natin. Pero syempre, unahin muna natin yung kayang-kaya natin talagang gawin ng mabilisan. So yun nga po yung inuna natin yung para sa gobyerno mismo, no? Na bawasan yung yung fuel and energy consumption ng pamahalaan. Para noon, magkaroon tayo ng pondo para sa mga sa assistance programs natin. Mm-hmm. Tapos mabilis din po yung naging aksyon ng Department of Energy, no, para masigurado na meron tayong enough na yung nakapila na po na na supply ng mga contracts natin. So, talaga pong pagsisikapan pa rin po natin na sa ngayon ang magiging objective natin is maipatuloy na yung tinatawag namin business and service continuity. Yes. Okay. So naggagawa po kami ng nagpa-package po ng programa para naman dun sa mga para sigurado tayo na matulungan sila na magtuloy-tuloy yung kanilang business operations.
0: Although syempre marami tayong mga na-encounter ng mga problema sa pagbibigay ng ayuda, pero sabi nga not all systems are perfect, but ang importante natutugunan kagad yung mga pangangailangan. Maraming salamat po, Yusek Edilion. Thank you so much again for indulging us sa ating programa.
1: Yes, maraming salamat din po, Sir Ray. Ingat po lagi.
0: Undersecretary Rosemary E. De Leon ng ating Department of Economy, Planning and Development. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Bangon Bayang Mahal. Ang tabayan ng mga balita ay atin po sa inyo ni Mr. Pusongan mula sa PBS News Division.
2: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: para po mag-prepare na po sila sa pagtatanim.
1: Pero this,
0: Planting season.
1: opo, opo, opo. Pero this season, Attorney Duques, like you said, after a few months, babalik sila sa Pilipinas and then babalik sila ulit for the start of another seasonal farm work. The same people will come back o iba na naman ito, ibang batch na naman?
0: Yeah, depende po yan sa local government unit sa Pilipinas. So, ang iba po ay nagro-rotate po yan sa kanilang local government unit. So, iba po yung nagtanim. And then after po, at sila'y nakauwi na during harvest season, iba naman. Pero meron po namang na-extend yung term after planting, basta hindi po sila mag-exceed ng 9 months dito sa South Korea. So umiikot po yung programa ng kanilang local government unit sa iba-iba po mga farmers na nandoon sa kanilang kinasasakupan.
1: So there's already an agreement with a local government unit at dito sa Government of Korea for that rotation ng mga tao. Tama po ba intindi ko doon,
0: Yes po,
1: Attorney?
0: meron po itong Memorandum of Understanding between the local government units here in Korea at local government naman po sa Pilipinas. So as of now, sir, meron po tayong 82 MOUs. Ibig sabihin po, 82 na local government units sa Pilipinas ang nagpapadala ng mga farm workers sa South Korea. 77 po dyan ay cities and municipalities, and then 5 pong provinces. So
1: Wow.
0: ganoon na po kadami ang ating mga farmers dito sa South Korea.
1: And of course, those LGUs are from Luzon, Visayas, and Mindanao, nationwide, ano po?
0: Correct.
1: Yun.
0: Yes, karamihan po na dito sa norte kasi dito po sa atin talaga yung agricultural ay nandito po sa norte, no, from Pampanga going north. Yan po yung mga farmers natin.
1: All right. Pero kamusta naman po ang working conditions nila, Attorney Duques, sa mga farms? Are they being treated well? Are they being given the same benefits na dapat makuha nila under the contract sa pagmo-monitor po ng MWO?
0: Yes, base po sa ating field monitoring, umikot na nga po tayo, sabi ko po sa inyo, maayos naman po ang kanilang condition sa farm, except for some isolated cases, sir, no? So meron din po tayong na-monitor na mga farmers na hindi suitable na magtrabaho dito. Kumbaga, hindi, nabigla po sila, hindi naman sa hindi suitable, nabigla po sila sa trabaho nadatngan nila dito sa Korea. Especially po nung winter time. Siyempre po, super lamig dito. Nasa kabundukan sila. So, hindi nila ina-expect na ganong kalamig. And despite the winter season, they are supposed to work. So, lumalabas po sila. May mga winter apparel naman. Kaya lang po, siyempre, hindi tayo sanay sa ganong kalamig na panahon at nagtatrabaho po. Yun po yung unang na-encounter natin na problema. So, nag-desisyon po sila na umuwi muna ng Pilipinas. And then, meron din po tayong isolated cases naman na hindi nabigyan ng tamang sweldo. So, kumbaga, kulang po yung sweldo na naibigay sa kanila. At sila po naman ay ating tinulungan na makipag-usap sa counterpart natin dito sa South Korea as well as dun po sa LGU na may hawak sa kanila. So ang maganda po ngayon, Sir Ray, nire-require na ng Ministry of Justice na ang kanilang sweldo ay padaanin po sa passbook, no? Sa passbook po, makikita yung actual at tamang sweldo at timeliness din po ng sweldo. So hindi po sila makakalusot doon na nakalagay po doon ang correct wage, the minimum wage to which they are entitled, at the same time, the timeliness po ng sweldo nila.
1: So dati po ba, Attorney Duques, eh, parang inaabot lang sa kanila na cash, ganun ang sweldo nila?
0: Yeah, may nakita po tayong gano'n, nakalagay sa sobre, sir. And then may amount, and then nire-receive po nila. So ngayon po, may mga improvement na po tayo sa sistema na ating seasonal farm worker.
1: And of course, besides that, yung monthly salary nila, meron din naman po yung mga benefits, like for example, health benefits and the rest, Attorney Duques.
0: Yes, ngayon po ay maganda ring development. Ni-require na po ng Ministry of Agriculture nila na magkaroon po sila ng compulsory insurance, accident insurance. So dati po kasi, hindi sila ibang klaseng insurance lang yung kinukuha.

0: no? Pero ngayon po, mandatory na po yung accident insurance sa kanila. And it is a requirement by the government office here in South Korea. So in case po na magkaroon ng aksidente, may insurance na sila, bukod pa po yon sa financial assistance na ibinibigay po ng ating gobyerno ng, through the MWO at ng OWA.
1: Okay, ba kumpleto pala no, may mga additional benefits pa
0: Apo.
1: na ibibigay para dito sa ating mga seasonal farm workers. But maiba lamang po ako ng tanong, Attorney Duques, bukod sa mga seasonal farm workers natin, alam ko marami rin tayo mga factory work, may mga factory workers din tayo sa South Korea, Attorney Duques.
0: Yes, yan po ang karamihan ng ating mga manggagawa dito sa South Korea. Under the employment permit system, ito po yung mga under sa manufacturing sector. Ito po ang bulk ng ating worker dito sa South Korea at ito po ay pinoproseso sa pamamagitan ng government to government arrangement program. So wala pong intervention ang any private recruitment agency. So ito po ay between the Ministry of Labor ng South Korea through the Human Resource Development, HRDK ng South Korea at ng Philippine government po through the Department of Migrant Workers. Marami po sila dito, sir, around 25,000 ang
1: Uy,
0: nagtatrabahong factory workers.
1: 25,000. Ano, marami rin pala.
0: Marami. Tayo po kasi ang kauna-unahang bansa na pumirma po ng MOU under the Employment Permit System. Since 2004 po, meron na po tayong agreement sa South Korea na magpadala po ng mga factory workers here.
1: Okay. Now, well, of course, Attorney Duques, matanong ko na rin po dahil dito sa nangyaring kaguluhan sa Middle East, ano po, Attorney Duques, ang Pilipinas na apektuhan ng malaki, lalo na pagdating sa economy, yung ating presyo ng mga produktong petrolyo dito tumataas, pati mga basic commodities. Matanong ko po dyan sa South Korea, of course, concerned din tayo, marami tayong mga kababayan dyan. Hindi ho ba naapektuhan masyado ang business climate, ang mga investments niya sa South Korea, da wala naman na force na magsara at mag-lay off ng mga Filipino workers po dyan sa Korea?
0: Yeah, base po sa mga information na nag-gather natin, meron din pong ilang mga factory na naapektuhan at meron din po tayong mga ilang kababayan na lumapit sa atin at nagsabing ang kanilang kumpanya ay nagdesisyon na sila ay pauwiin muna in the meantime and then saka po sila tatawagan at pababalikin pag okay na po or stable na ulit yung kanilang negosyo. So meron din po naapektuhan na mga kababayan po natin ang krisis na nagaganap sa buong mundo po.
1: When that happens, sagot po nung kumpanya yung repatriation pabalik nung manggagawang Pilipino.
0: Meron po naman tayong tinatawag na departure guarantee insurance, no? So kung sila po ay umuwi nang wala sa panahon, ito po yung magso-shoulder ng kanilang expenses in going home to the Philippines. So kumbaga po, pagdating po nila, may kinakatas sa kanilang sweldo at the same time nagsishare din po ang employer that in the event na meron pong hindi nagkaroon po ng untimely or hindi nakatapos ng kontrata, ito po yung sasagot pag-uwi nila ng bansa sa Pilipinas.
1: Yun, okay. Sige. Pero siyempre po, ang MWO natin, napakalaki po ng responsibilidad. Napakalawak po ng ika nga sakop ng inyong jurisdiction. Sa pagkakataon pong ito, Attorney Duques, how do you keep in touch or in tab with, libu-libong mga workers natin diyan sa South Korea? How do you do it? How do you do it?
0: Ganito po ang ating ginagawa, no? Sa seasonal farm worker po ay meron tayong mga coordination sa ating counterparts dito at meron din pong directive ang kanilang gobyerno sa mga counties dito kasama po tayong MWO na in case po na may mga significant events like death, accident, or natanggal sa trabaho, obligado po silang mag-report sa atin at sa DMW. Kasama na rin po dyan yung mga factory workers. So mandatory po yan na may system of reporting. And then po sa mga seasonal farm workers, isa rin po sa condition survey na bago sila umalis ay meron po silang mga group chat. Every local government unit will see to it that they monitor their deployed worker po Araw-araw, tinitingnan po nila kung sila ay nasa magandang kondisyon through the group chat. At aktibo rin po ang ating Philippine Embassy, NWO at OWA sa ating pong mga social media. Meron po tayong Facebook, Twitter, and then nakakapag-email din po sila sa atin at meron din po tayong mga hotline. So ito po ang proseso para ma-monitor po natin sila dito sa bansang South Korea.
1: Balikan ko lamang po, Attorney Duques, ano po itong mga seasonal farm workers na dumating recently at na nabigyan ng paos. Sa
0: Tama.
1: dito po ba sa, I hope I pronounced this correctly, Ulsiong County sa South Korea, sila madedestino?
0: Gohong County po yata. Yung mga galing ng Laguna?
1: Yes po, opo.
0: Gohong County po. Opo.
1: Ah, okay.
0: Ano po ito? Sa farm mismo. Magtatanim po sila sa farm.
1: Ayun, okay. And with that, Tony Duques, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. At kung meron pa po kami mga katanungan na hindi na itanong at gusto po nyo ipahatid sa ating mga kababayan, go ahead po, Tony Duques.
0: Yes, sa ating po mga kababayan na nandito sa South Korea, bukas po ang Philippine Embassy sa pamumuno po ng ating mahal na ambassador, Ambassador Bernadette Therese C. Fernandez at ang MWO at OWA. Kami po ay handang tumulong kung kayo ay may mga concerns at issues na nais pong iparating dito sa aming tagapan. At sa mga pamilya po naman nila sa Pilipinas, nais po namin ipabatid na patuloy po naman ang aming pagmumonitor sa kanila at binabantayan po namin ang inyong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho dito sa bansang South Korea.
1: With that, Attorney Duques, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin and we highly appreciate your time and effort ano po sa pagbibigay sa amin ng inyong panahon. And of course, yung pong serbisyo, public service po ninyo sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating mga seasonal farm workers at sa ating mga factory workers ano po at sa lahat po ng ikaw natutulungan ng ating MWO dyan sa Korea. Maraming salamat po, Attorney Duques.
0: Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you.
1: Ang ating pong Labor Attaché, Migrant Workers Office o MWO Korea, Attorney Rosemary Duques. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa mga nalalabing bahagi ng ating programang Global na Tayo dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po ano sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa iba yung dagat. Baka sakaling hindi pa niyo alam, merong minomonitor ngayon na hantavirus. Ano? May minomonitor po ngayon ng World Health Organization na hantavirus. Ito pong hantavirus na ito ay nakita dito sa isang cruise ship na ikang dumaong sa isang lugar, sa isang port sa ibang bansa. And after that, nagkaroon ng sakit yung mga pasahero doon sa cruise ship at na-confirm na tatlo po ang nasawi doon sa cruise ship na yon, kung saan nagkaroon ng outbreak ng hantavirus. Yung hantavirus po, ayon sa mga medical experts at epidemiologists, ay nanggagaling sa daga. Ihi, dumi, laway ng daga na may dala ng hantavirus. So mag-iingat po tayo. Ano ho? Although dito sa Pilipinas, sabi ng mga medical experts at epidemiologists na nakausap natin, lalo na kanina sa Bangon Bayang Mahal kay Dr. Destura, ayon sa kanya, wala pa naman daw pong reported cases ng hantavirus sa Pilipinas. So sa iba yung dagat meron, pero ang common dito sa Pilipinas at nangyari dito sa isang international cruise ship na ito kung saan tatlo nang namatay na pasahero, anong common? Daga. Daga. Marami tayong daga dito sa Pilipinas, di ba? So marami ring mga sakit na nakukuha sa daga dito sa Pilipinas. For example, leptospirosis, di ba? Meron pang isa eh, meron pang isa nakukuhang sakit mula sa dumi ng daga bukod sa leptospirosis. Nakalimutan ko na 'yung pangalan, pero ang pinakamatindi, leptospirosis. At ika nga, ang sagot doon is maging ano lang po tayo, maging maagap, maging malinis sa ating mga kapaligiran. Kung maglilinis po tayo sa isang lugar na sobrang, sabi natin madumi yung lugar, at bago tayo doon sa lugar, hindi tayo usually naglilinis doon at hindi natin alam ang surroundings at lilinisin natin. Hindi natin alam kung maraming daga doon o maraming anong paman. Magsuot po tayo ng face mask. Okay, magsusuot tayo ng face mask para po maiwasan natin malanghap yung ikanga kung ano man yung, kasi humahalo rin po sa ano eh, sa dumi, sa alikabok, ano yung mga dalang pathogens ng ano na hantavirus na yan. So mas maganda kung maglalagay tayo ng face mask sa paglilinis natin o sa mga lugar na hindi natin alam bago tayo, hindi na, para lang makasiguro, ano po, para maiwasan. Pero ulitin ko, ayon po sa mga sa nakapanayam natin kanina sa programang Bangon Bayan Mahal kay Dr. Destura, isang well-known microbiologist at epidemiologist, eh wala pa naman daw pong hantavirus recorded dito sa Pilipinas. Lalo tigit, wala pa namang outbreak ng hantavirus dito sa Pilipinas ayon sa ating medical expert. So ingat lamang po tayo. At pero minamatsyagan po namin ang sitwasyon na 'yan, sapagkat may mga balita, pero we have to confirm this, ha. Iko-confirm pa ho natin ito. Hindi po ito confirm, pero iko-confirm natin ito. Ulitin ko, iko-confirm pa lang po natin ito kung may mga Pilipinong crew na sakay doon sa nasabing cruise ship na 'yan. Ano, kasi kung may mga Pilipino diyan, syempre concern 'yan ng ating Philippine government through the Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Administration. So kino-confirm pa ho namin. Hindi ko sinasabing meron, hindi ko rin ho sinasabing wala, because we still have to confirm. Pero alam niyo naman, ang mga Filipino kasi pagdating sa hospitality service, maski na sa mga cruise ships, sa hotel, land base at maging sa mga cruise ships, marami tayong mga Pilipino nagtatrabaho diyan. So we have to confirm kung may mga Pilipino nga sakay yung cruise ship na 'yan. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang Global Net. Ay, bago pala tayo magpaalam. Paalala lang doon sa mga nagmo-monitor sa atin sa shortwave broadcast. Narito yung mga shortwave frequencies natin nasa shortwave broadcast. Para sa Filipino service natin, tatlong transmitter po 'yan. So tatlong frequency. Para sa ating Filipino service, 9.920 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz. So tatlong transmitter po 'yan. Nagsisimula po ang Filipino service natin ng mga around 1:30 in the morning. Ayan, at magtatapos ng mga around 4 a.m. Okay, Monday to Sunday. Sa English service naman, tatlong transmitters din po ang gamit natin with the following shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. Nagsisimula naman po ang broadcast ng ating English service ng alas 10 na umaga, magtatapos ng alas 11:30 ng umaga, Monday to Sunday. Yan po ay sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
2: Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
5: Para ang maitala ang 7.2% inflation rate nitong Abril, ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, bagamat patuloy ang mga hamon sa loob at labas ng bansa, mananatiling prioridad ng pamahalaan na tiyaking sapat ang supply ng langis, abot-kayang presyo at sapat na proteksyon para sa lahat ng sektor. Kinilala rin ni Balisacan ang kahalagahan ng uplift bilang komprehensibo at whole of government response framework para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang naitalang pagtaas ng inflation rate nitong Abril ay bunsod ng epekto na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ng palasyo na tinutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang kadahilanan sa pagtaas ng inflation sa 7.2%. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na makahanap ng mga kaparaanan upang tugunan ang tumaas na inflation na naitala sa 7.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napag-usapan ng isyu sa palasyo at inilahad ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan ang mga naging dahilan sa pagsipa ng inflation. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo sa logistics o transportation bunsod ng patuloy na oil price hike. Ang kuryente rin, ni Castro, ay nagtaas bunsod ng umihinang piso laban sa dolyar, ganun din ang presyo ng fertilizer. Kaya ang direktibo niya ng Pangulo, gawin ang maaaring gawin upang kahit paano ay hindi umarangkada ang inflation na maaaring makontrol gaya na lamang ng pagpapababa sa presyo ng bigas at mahigpit na pagpapatupad ng price cap. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Ito, ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Suporta ng pamahalaan sa mga manggagawa, paigtingin sa gitna ng magpapatuloy o nagpapatuloy na sikalot sa Gulf Region. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi titigil ang pamahalaan sa mga hakbangin ito para suportahan ang sektor ng mga manggagawa sa gitna na rin na nagpapatuloy na sagalot sa Gulf Region. Ireayon sa Department of Economy, Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority ang bahagyang pagbaba ng unemployment rate sa nitong Abril sa 5%. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, mas mababa pa ito kumpara sa iba pang mga bansa sa Asia gaya ng China, Malaysia, Vietnam at maging ng India. Dahil dito, sinabi ni Balisacan na titiyakin ang pamahalaan na magpapatuloy ang mga pagnenegosyo sa bansa sa gitna na rin ang nagpapatuloy na hamon sa Gulf Region upang makalikha na mas dekalidad at mas maraming trabaho. Patuloy din ang pagbibigay tulong sa mga apektado sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sinabi ng Department of Agriculture o DA na nagpapatupad na ito ng mga karagdagang hakbang para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang 6.1% na food inflation noong Abril ay bunsod ng epekto ng global oil price, partikular sa transport at distribution expenses. Ilan naman aniya sa ginagawang hakbang ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa agri-truckers para maging abot-kaya ang pagkain at pagpapakilo sa ibang tanggapan para dalhin ang pagkain mula sa production hubs patungo sa mga merkado. Muli ring itinatag ang dedicated food lanes, inalis ang toll fees para sa agri-trucks at binawasan ang port charges para mapabilis ang paghahatid at mabawasan ang logistic costs. Inilarga naman ang fuel subsidies para ibsan ang food supply chain habang pinaigting ang market monitoring sa mga pangunahing bilihin. Giit ni Laurel kung magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo, handa ang mga otoridad na magpatupad ng price cap na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na patuloy nitong babantayan ang mga paparating na financial data upang makapagpatupad ng mga kinakailangang hakbang na makababawa sa epekto ng mataas na inflation. Ginawa ng BSP ang pahayag kasunod ng naitalang 7.2% inflation noong Abril, mas mataas kaysa sa kanilang forecast range na 5.6% hanggang 6.4%. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng inflation ay pangunahing dulot ng pagsirit ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na nagkaroon ng domino effect sa halaga ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Binigyan din ng BSP na lalo pang lumalala ang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Sa pinakauling pagkatayan ng BSP, inaasahang lalampas sa 4% ang average inflation sa parehong 2026 at 2027. Samantala, tiniyak ng Monetary Board na nakahanda itong magpatupad ng mga nararapat na hakbang upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili ang katatagan ng presyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Giniit ng isang ekonomista na hindi talaga maiiwasan ng bansa ang pagsipa ng inflation na pumalo sa 7.2%, lalo't sumabay na rito ang energy crisis na nararanasan ng bansa, bunsod pa rin ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayam ng Ronda Pilipinas kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, sinabi nitong malaking bahagi ng pagtaas ng inflation ang mataas pa rin presyo ng langis na sinabayan pa ng paghina ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, aniya makabubuti na maging ang taong bayan ay tumulong na rin sa pagtitipid at iba pang austerity measures dahil hindi lang naman dapat ang pamahalaan ang nagsusulong nito upang masalag ang epekto ng mataas na inflation.
10: Mag-adjust sila. Hindi na sila sa essential na exclusive na travels. Ganoon. Non-essential, pagpaliban mo. Kita, di naman mabilis yung pagtaas ng kita, mabilis yung pagtaas ng gastusin.
6: Mm-hmm.
10: Yung presyo, yan, biglang mabilis pa, nag-dramatic yung pagtaas ng petrolyo. Nag-isal, hindi naman tumaas yung kita kagad. Kumahal, pagpapawas ng konsumo.
6: Ang tinig ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nananatiling pinakamalaking factor o salik ng pagloba ng inflation sa 7.2% ang pagsipa sa presyo ng langis na direktang nakaapekto sa mga fuel independent sector at industry, isama pa ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, iginit nitong hindi tumitigil ang pamahalaan upang salagin ang epekto na nagtataas ang presyo ng langis at paghina ng piso, ngunit dapat ding makiisa sa inisyatibang ito ang bawat Pilipino. Malaking tulong mga nga rito ang pagtangkilik sa mas murang mga bilihin. Dagdag pa ni Edilion na dapat na ring unti-unting mabago ang fuel o ang pagiging fuel dependent ng economic sector ng Pilipinas.
11: Piliin niyo po yung mga na bilhin. Tulad ng sinabi ko, bumaba po ang sa pork, bumaba ang sa chicken, bumaba ang sa leafy vegetables. So dito po yung ating yung mga in-season po na yung mga murang bilhin. Kumbaga mag-substitute po tayo. Kailangan maging creative tayo sa mga sa pagluluto natin para ang gamitin muna natin ngayon yung mga murang produkto. As it is, may budget deficit po talaga tayo na wala po tayong balanced budget. So ang gusto na lang namin is wag palubuhin itong budget deficit ito.
5: Yan ang pahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pag-angkat muli ng produktong petrolyo hindi kailangan sa ngayon ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Nananatili sapat pa ang supply ng petrolyo sa bansa kahit wala pang plano ang Department of Energy o DOE na mag-angkat ng langis. Ito ang kinumpirma ni Energy Secretary Arisharan ka rin na hindi mo na kailangan ng panibagong order ng fuel dahil may sapat pa na supply at limitado na rin ang storage facilities ng bansa. Aniya, nasa 150 milyong litro na ng diesel ang naiproseso at ginagamit na bilang buffer stock ng ating bansa. Batay kasi sa datos dyan ng DOE na may sapat na supply ang Pilipinas para sa 53 days nito na pag-iimbak bilang buffer stock ng diesel sa bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Formal lang inihain sa Kamara ang House Bill 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Bill. Layan itong ituring na economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering o kartel sa industriya ng langis. Sakaling maging ganap na batas, papatawan ng hanggang 5 milyong pisong multa o 6 na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang mga lalabag rito. Bukod dyan ay posible ring bawiin o kanselahin ang permiso, lisensya, accreditation o prangkisa kung ang nasangkot ay korporasyon. Posible ring ipasara ang pasilidad o ma-disqualify sa pagpasok sa oil industry. Ayon kay Negros Oriental 1st District Representative Janice Degamo, dapat pigilan ang anumang uri ng pang-aabuso lalo na ngayong may krisis. Na-refer na sa House Committee on Energy ang nasabing panukalang batas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpahayag ng buong suporta ang mga economic manager ng bansa sa panukalang Kalinga Bill nina House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Ang Kalinga Act o House Bill 8834 ay isaumanong komprehensibo at napapanahong tugon sa patuloy na pagtaas ng langis at kaguluhan sa pandaigdigang merkado. Sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED, binigyang diin ang iba't ibang ahensya ng angagaran at pambansang tugon sa epekto ng ekonomiya sa krisis sa enerhiya. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, suportado ng Department of Budget and Management ang panukala upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo, maprotektahan ang kabuhayan at mapanatili ang aktibidad ng ekonomiya. Para naman kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, magsisilbing proteksyon ang Kalinga Act laban sa epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng langis at pagkaantala sa supply ng enerhiya. Ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno, mapapalakas nito ang kakayahan ng pamahalaan na agarang tumugon sa krisis at mapapahusay ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso. Nagpahayag din ng suporta si BSP Department of Economic Research Director Dennis Bautista kung saan kinikilala ang layunin ng panukala na magtatag ng organisadong aksyon ng buong pamahalaan para mabilis na makapagpatupad ng manghakbang laban sa mga panlabas na krisis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11:23 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:23 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ng investigasyon hinggil sa smuggling ng langis at pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Hinimok din ng mababatas ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na paigtingin ang operasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na kalakaran. Ayon kay Valeriano, umaabot sa 60 billion pesos ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa smuggling ng fuel sa pamamagitan ng ship-to-ship transfer sa laot bago pa man dumaong ang mga tanker sa mga pantalan ng bansa. Ipinaliwanag niya na pagdating ng orihinal na tanker sa pantalan, mas kaunti na ang kargang langis kumpara sa orihinal na dami nito mula sa ibang bansa. Dahil dito, ang buwis sa duties ay nababayaran lamang batay sa nabawasang kargamento.
15: To conduct an inquiry in aid of legislation into ship-to-ship petroleum transfer practices in the Philippine petroleum trade, including the possible involvement of or negligence of responsible regulatory and enforcement agency. Let us ensure that the petroleum industry operates under a system that is fair, transparent, and accountable to the Filipino people.
6: Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang suspensyon ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa makakapagbayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Papayagan din ng ERC ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sa akop ng pulisiya, mga konsumo na hindi lalampas sa 200 kilowatt hours kada buwan kung saan maaari ring hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente na dulot ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng enerhiya. Dagdag pa ng ahensya, ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaring ipasa sa power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawala ng kuryente ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
13: Radyo Pilipinas Report.
16: Halinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government support, formal nang inaprubahan ng Sanggunian Panlalawigan ng Albay ang isang resolusyon na nagdeklara ng state of calamity sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao kasama ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan upang masiguro ang mabilis na pagpapaabot ng serbisyo publiko sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat ng Albay Public Information Office, ang naturang hakban ay sinagawa matapos itala ang mga serye ng lava flow collapse fed pyroclastic density current nitong May 2 at May 5, 2026 na nagdulot ng makapal na ashfall sa mahigit 80 barangay. Dahilan upang iakda ni Committee on Crisis and Emergency Management Chairperson Milagros Bal ang nasabing administratibong kautusan para sa proteksyon ng mga residente. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, magkakaroon ng legal na awtoridad ang mga apektadong lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang calamity funds para sa relief operations, evacuation at rehabilitasyon habang nananatiling prioridad ng gobyerno ang mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocols at koordinasyon sa mga awtoridad upang matiyak ang zero casualty sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pumalo na sa 52,590 na pamilya o katumpas ng 199,367 na individual ang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon mula sa 142 mga barangay. Ito'y batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon sa ahensya, sa naturang bilang 1,444 na pamilya o katumbas ng 5,459 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang 26 na pamilya o 55 na individual naman ang nasa labas ng evacuation center o pansamantalang tumutuloy sa mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ng OCD na ipinatutupad nila ang whole of government approach sa pagtutok ng bulkan. Katuwang din nila mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para sa kaligtasan ng mga residente.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Karagdagang relief supplies ang hiling ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay upang suportahan ang mga residenteng labis na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses kay Kamalig Albay Public Information Office Head Tim Lawrence Florence. Sinabi nitong bagamat sapat pa ngayon ang kanilang relief supplies, ay posibleng tumagal pa ng karagdagang 4 na buwan ang pananatili ng mga evacuees sa mga evacuation center, kaya posibleng kulangin na ang kanilang supply. Sa pinakabagong datos kasi ng Kamalig Local Government Unit, pumalo na sa 200 pamilya o katumbas ng mahigit 700 individual ang namamalagi ngayon sa mga evacuation center.
17: Nasa 5 buwan pa lang tayo, so we are looking into 4 months pa. So hindi po talaga tayo ng resources from the LGU. Kaya po patuloy po ang augmentation ng ating mga partners. After po nito na i-prioritize namin yung mga nasa national roads na mga debris at mga ash, tutungo na po tayo sa mga interior, sa mga thoroughfares naman po. At yung mga bahay-bahay naman, binigyan po namin ng mga walisting-ting para din matulungan din sila sa paglilinis.
6: Ang tinig ni Kamalig Albay Public Information Office Head Tim Lawrence Florence.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Patuloy ang augmentation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga kinakailangang tulong sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa mahigit 93,000 family food packs ang naipamahagi na ng DSWD, habang pumalo naman sa 7,600 ang naipamahaging non-food items. Tuloy-tuloy din ang pag-asiste ng DSWD sa mga membro ng vulnerable sector at pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga internally displaced individual.
18: Ang DSWD rin ay tumutulong sa pag-monitor ng mga kalagayan ng mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, women and children na naninirahan o nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Ito ay upang matiyak na maayos yung kanila pong mga kalagayan, na mo-monitor yung kanilang kalusugan at napoprotektahan din po from various hazards, especially sa panahon na ito na elevated yung heat temperatures.
5: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Time check, 11:31 ng umaga. Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nagpasalamat sa mataas na tiwalang natanggap mula sa publiko kasunod ng pinakabagong survey ng OCTA. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Malugod na tinanggap ng Philippine National Police ang resulta ng OCTA Research tugon ng Masa Survey. Nakapagtala ito ng 63% trust rating at 61% satisfaction rating para sa unang bahagi ng taong 2026. Isinigawa ang survey mula March 19 hanggang 25 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sumasalamin lamang ito sa resulta ng patuloy na pagsisikap ng pulisya na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, maipatupad ng batas at maprotektahan ng mga komunidad. Magsisilbihan niya itong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang kanilang serbisyo, kabilang na ang pinahigting na police visibility, mas mabilis sa pagtugon sa insidente at mas malapit na ugnayan sa mga komunidad. Alinsunod na rin sa layunin ng bagong Pilipinas o bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Halos 4 sa 10 Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon niyan sa first quarter survey ng Social Weather Station, so SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o optimist. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% ang nagsabing lalala pa ang kanilang buhay ngayong taon o pessimist. Dahil dito, bumaba sa plus 23 ang net personal optimist score na nananatili sa high category. Ayon sa SWS, bumaba ang optimism sa halos lahat ng lugar, kabilang ang Luzon, Metro Manila at Mindanao, maliban sa Visayas na nananatiling mataas. Lumalabas din sa survey na nananatiling mas positibo ang kabataan kumpara sa mas nakatatandang edad. Isinagawa ang survey mula March 24 to 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa bansa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pakikipag-ugnayan nito sa Transport Network Companies o TNCs para sa susunod na rollout ng cash assistance sa transport at delivery riders na nakatakda sa Mayo 13, 2026. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans kabilang ang venues at schedule noong Mayo 5 bilang paghahanda sa distribusyon. Upang maiwasan ang siksikan, nililimitahan ang payout sa humigit kumulang 10,000 benepisyaryo kada araw na ipatutupad sa pamamagitan ng staggered scheduling depende sa dami ng drivers ng bawat kumpanya. Sa ilalim ng kasunduan ng DSWD ang mga ngasiwa sa distribusyon ng pondo sa pamamagitan ng mga paymaster, habang ang TNCs ang bahala sa logistics gaya ng pagpili ng lugar, pag-aayos ng schedule at koordinasyon sa mga driver.
20: Para naman po sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance ng mga TNDS at mga service delivery riders at mga MC taxi drivers within the National Capital Region and nearby areas, gaganawin naman po yung payout for those who were not able to claim, ano po, simula rin next week. So lahat po yan ay gagawin natin hanggang maserve natin lahat ng mga drivers bago matapos ang buwan ng Mayo.
6: Ang tinig ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Sa iba pang balita, sasaksihan ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ngayong araw ang balikatan exercise kung saan kalahok ang Japan Self-Defense Forces. Kabilang si Minister Koizumi sa mga kinatawan mula sa 16 na bansa, kasama ang India at Australia na babiyahe patungong Pauay, Ilocos Norte para saksihan ang mahalagang bahagi ng pag-asanay. Gagamit ang Pilipinas, Amerika, Japan at Canada ng firepower sa isang mock attack sa barko na nasa layong humigit kumulang 40 kilometers mula sa baybayin. Magpapaputok ang Japanese forces ang dalawang valleys ng Type 88 missiles para tuluyang palubugin ang isang lumang barkong pangdigma ng Pilipinas na ginamit pa noong World War II. Bago dumating sa Pilipinas, si Minister Koizumi bumisita ito sa Indonesia at nilagdaan ang defense cooperation.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Binuweltahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga kritiko na patuloy na bumabatikos sa isinasagawang military exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Ito ang naging tugon ni Teodoro kasunod ng pahayag na ginagamit umano ang Pilipinas bilang playground ng US military at sa Tomahawk missile test. Ayon kay Teodoro, may tuturing ang mga ito na kaalyado ng mga taong salungat ang interes sa ibinabanderang security interest ng Pilipinas.
21: They do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else or allies of people whose interests are contrary to our Philippine security interests. And fourth, the development and resilience of our exclusive economic zone.
6: Ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: 100% handa ng Pilipinas sa pag-host nito sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nasa final live testing at synchronization na ang lahat ng sistema ng paghahanda para sa maayos na pagdaraos ng summit. Una nang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang May 6 hanggang 8 bilang holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu para bigyang daan ng hosting sa ASEAN Summit.
22: All strategic, operational, logistical, technical and security preparations ay kumpleto na po at ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN summit.
6: Samantala, bagamat may energy crisis, bunsod ng tensyon pa rin sa gitnang silangan, tiniyak ng Malacanang na makakatipid pa rin ang gobyerno habang ginagampanan ang obligasyon nito kaugnay sa ASEAN Summit. Ayon kay Attorney Claire Castro, sa 683 ASEAN-related meetings, 173 dito ang gagamit ng Virtual Meeting Room System o VMRS.
22: So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on-deck to use VMRs in PICC. So 73 face-to-face meetings done already at ang 30 virtual meetings done na rin daw po at ang 580 more meetings will be expected.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nanindigan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy at aktibo pa rin nilang isusulong ang mga isasagawang pulong ng 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, iginit ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao ang napakahalagang papel ng kagawaran bilang chair ng 2026 ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC Council. Ilan nga sa mga tututukan ng DSWD ay ang pag-usulong ng resilient families, smart youth and innovation at empowered communities.
0: Sinusulong po natin yung pagkakaroon nga ng resilient families, ng innovative and inclusive inclusive development, at gayon din po yung pagpapalakas ng ating pong mga kabataan, yung smart youth and innovation, and of course yung tinatawag natin na empowered community, especially amid disasters na ating pong isinusulong yung inter-regional cooperation para sa mas maayos, mabilis na disaster response.
5: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pag-aproba ng Kamara ng Expanded 4-Piece Bill, malaking panalo para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino ayon sa DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ikinalugod ni DSWD Secretary Rex Cachalian ang pag-aproba sa ikatlo tuling pagbasa sa Kamara ng isinusulong nitong Expanded 4-Piece Bill. Ayon sa kalihim, malaking hakbang ito para sa mas matibay at malawak na suporta sa mga pamilyang Pilipino at katuparan din sa hanga ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng kakayahan ng bawat pamilya na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kabilang sa mga provision na Expanded 4-Piece Bill ang dagdag na suporta sa first 1,000 days ng bata, mas pinaiting na case management, pagtaas ng cash assistance para sa edukasyon at mandatory skills training para sa mga magulang. Inaasahang susunod namang tatalakayin ng panukala sa Senado. Una nang itinungko ng kalihim na ang 4-Piece ay hindi lang basta handout o ayuda. Sa pinakauling talari ng ahensya, mahigit 1.4 milyong pamilya na ang nakapagtapos sa programa, patuloy na epektibo itong puhunan para sa kinabukasan ng mga benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tulong ng Office of the President para sa mga barangay, hawak na ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tinanggap ng pamahalang lungsod ng Maynila ang 179.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang Social Civic Projects Fund na personal na inibot kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pulong sa City Hall ngayong araw. Ayon sa programa na inilunsad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makatatanggap ng tig 200,000 ang bawat barangay sa buong bansa, kung saan 896 na barangay sa Maynila ang makikinabang hahati ng pondo sa 100,000 para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program na magbibigay ng tig 20,000 na tulong edukasyon sa 5 estudyanteng nasa kolehiyo at 100,000 para naman sa mga proyektong pangkaunlaran tulad ng patrol vehicles, solar street lights, generator at flood pumps. Direktang ipamamahagi ang pondo sa mga barangay sa pamamagitan ng deed of donation kung saan obligadong magsumite ang mga ito ng liquidation at fund utilization report sa Commission on Audit at Office of the President. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbaba ng mga delay sa proseso dahil sa digitalization at mas mahigpit na pagsunod sa Citizens Charter. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng ahensya para maresolba ang mahigit 90% ng red tape cases.
23: Even the Crispo, in fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency.
5: Kasado na bukas, Mayo 7, ang Business Ready Reforms Forum bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 Ease of Doing Business Month. Ayon kay Arta Secretary Ernesto Perez, tampok sa high-level forum ang ilang reforma, strategic directions at collaborative efforts upang mapalakas ang ease of doing landscape ng bansa. Inaasahang ipipresenta ang mga bagong reforma o kabahagi ng pananaw ng development partners ng bansa tulad ng World Bank Group at ceremonial signing ng mga kasunduan.
23: Meron pong darating na top World Bank official from Washington, and this puts the lead our country, you know, at the radar of the World Bank, giving us that importance.
5: Si Arta Secretary Ernesto Perez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: House Panel Chair, suportado ang kampanya ng liderato ng Kamara kontra sa fake news resolusyon para sa isang congressional inquiry laban sa disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network, inihaina. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maghain si Public Accounts Committee Chair Terry Ridon ng House Resolution Number 980 para imbestigahan ang umano'y disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasabay nito iginiit ang masusing audit sa tax compliance ng grupo kasama ang posibleng tax evasion bilang suporta sa anti-fake news drive ni House Speaker Faustino Bojidi. Ayon kay Ridon, hindi lang content ang target ng investigasyon, kundi pati ang buong makina sa likod nito, istruktura, operasyon at pinansyal na daloy ng mga organisadong disinformation network. Sentro ng reklamo ang viral post ng PGMN tungkol sa umunay pagtaas ng singil sa kuryente, ngunit sa verifikasyon, lumilitaw na magkakaiba ang customer account numbers o CANs, isang malinaw na red flag na posibleng manipulasyon. Sisilipin din kung bahagi ito ng mas malawak na sistematikong operasyon para impluensyahan ang opinyon ng publiko sa mahalagang issue. Makikipag-ugnayan ang Kongreso sa National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue at ibang pang ahensya para tukoy ng posibleng paglabag mula disinformation hanggang sa illegal na negosyo at tax compliance. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas Sports.
5: At sa larangan ng palakasan, National University's Lady Bulldogs at LaSalle Lady Spikers muli magasagupa para sa kampyonato ng UAAP Women's Volleyball. Samantala, rematch din ang FEU at NU sa men's finals. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Sa kanilang muling pagharap sa finals sa ikaapat na beses sa huling limang seasons, parehong pipilitin ng National University at LaSalle na angkinin ang UAAP Season 88 Women's Volleyball title. Mag-uumpisa ang Best of 3 Championship Series mamayang alas 5 ng hapon sa SM Mall of Asia Arena. Tatangkain ng defending champions Lady Bulldogs ang kanilang ikatlong sunod na korona habang pipilitin ng Lady Spikers na agawin ng trono. Huling nagharap ang dalawang koponan noong Season 85 kung saan tinalo ng LaSalle ang NU para sa kanilang ikalabindalawang titulo. Dumiretso sa finals ang LaSalle bilang number 1 team matapos walisin ang eliminations taglay ang 14-0 record habang tinalo ng second seed na NU ang 4th-ranked University of Santo Tomas sa stepladder para ikasa ang finals rematch. Samantala, alas 12 ng tanghali magtatagisan ang Far Eastern University at NU sa Game 1 ng kanilang Best of 3 title clash sa men's division. Ito na ang ikalawang sunod na season na maglalaban ng dalawang koponan matapos durugin ng FEU ang Ateneo at ng NU ang UST sa Final Four. Hangad ng Bulldogs ang kanilang ika-anim na sunod na championship habang target ng Tamaraws na magbalik bilang hari matapos ang 13 years. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
6: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sampung minuto bago mag-alas 12 ng tanghali oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Malawakang clean up drive kontra dengue isinagawa sa bayan ng Mahataw. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Maisel Estoy.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.

0: issue, palalawakin ang ganitong aktibidad sa iba pang barangay upang higit na mapalakas ang kampanya laban sa dengue at maprotektahan ang mas nakararaming mamamayan. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na magsagawa ng regular na clean up drive at iaking walang niipong tubig sa kanilang kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng Aedes aegypti na lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Para sa Bagong Pilipinas, my zealous story, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May report si Jong Munar, Upland Grasscutter 2026, pinagtibay.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Patuloy na pinagtitibay ng Benguet Police Provincial Office ang kampanya nito kontra sa marijuana cultivation makaraang tinurang high-level coordination meeting sa Dangerous Drugs Board at mga local chief executive sa lalawigan ng Benguet sa pulong na pinangunahan ni Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela, katuwang sina Benguet Governor Melchor Diklas, Benguet PPO Officer in Charge Police Colonel Ledon Monte at mga lokal na opisyal ng Bacon, Kapangan at Kibungan. Tinalakay ang kahalagahan ng sustained coordination, kolaborasyon at buong institutional support upang mawakasan ng pagtatanim ng marijuana sa lalawigan at sa buong Cordillera. Ang pulong ay nasentro rin sa pagpapatibay ng Alternative Development Initiatives bilang suporta sa flagship Marijuana Cultivation Eradication Program ng Benguet PPO, ang Upland Ultimate Grass Cutter 2026. Apat na pangunahing DDB resolutions ni Secretary Valenzuela ang nahubog bilang suporta sa Upland Ultimate Grass Cutter 2026 na kanabilangan ng paghikayat sa Department of Tourism na suporta ng Kibungan, Kapangan at Bacon bilang tourism destination hubs, paghiling sa Regional Development Council Cordillera para sa infrastructure requirements para sa Kibungan, Kapangan at Bacon, paghiling sa Regional Peace and Order Council na suporta ng pagsustine ng marijuana eradication efforts ng tatlong bayan at komendasyon sa Police Regional Office Cordillera, Benguet PPO, Provincial Government of Benguet, PIDEA Cordillera at LGUs ng Kibungan, Kapangan at Bacon sa kanilang kolaborasyon sa matagumpay na pagbabawas ng marijuana sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Kabikulan, mahigit 4,000 magsasaka sa Albay posibleng makatanggap ng bayad pinsala mula sa PCIC dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang balita mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Aabot sa 4,029 na magsasaka sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang posibleng makatanggap ng bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ayon sa paunang ulat ng ahensya. Batay sa inisyal na datos, kabilang sa mga kwalipikado ang 403 na magsasaka sa Kamalig, 874 sa Garaga, 1,319 sa Ginubatan at 1,433 sa Ligaw City. Sa Panayam, nilinaw ni Engineer Chris Gloria, Officer in Charge ng Claims and Adjustments Division, na saklaw lamang ng insurance ang mga rehistrado o insured na mga magsasaka. Dagdag pa niya, hinihintay pa ang karagdagang datos mula sa mga lokal na pamahalaan na maaaring magbago sa bilang ng mga benepisyaryo. May 20 araw na palugit ang mga insured na magsasaka upang magsumiti ng kanilang claim sa pamamagitan ng kani-kanilang LGU na daraan sa validation bago iproseso ang bayad pinsala. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng PCIC sa lawak ng pinsala sa agrikultura. Hinihikayat din ang mga magsasakang hindi parehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na magparehistro upang makakuha ng libreng insurance. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visaya. Southern Leyte, ikalawang probinsya sa Eastern Visayas na idiniklara ang insurgency free. Sa detalye mula kay Dalia Orit Atuel ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Formal ng kinilala ang Southern Leyte sa ilalim ng stable internal peace and security condition na nagpapatibay sa katayuan nito bilang ikalawang probinsya sa Eastern Visayas na ganap ng malaya sa insurhensya, hudyat na makabuluhang pag-unlad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Isinagawa ang formal na seremonya kahapon sa provincial gymnasium na dinaluhan ng iba't ibang opisyal mula sa Philippine Army sa pagpanguna ni Major General Peter Borgonio, ang commander ng 8th Infantry Division. Nakiisa rin sa okasyon sina Governor Damian Mercado, mga kinatawan mula sa PNP Police Regional Office 8, DILG, NICA, NBIA at iba pang stakeholders.

0: Sa mensahe ni Southern Leyte Governor Damian Mercado, ang nasabing deklarasyon ay patunay na ang probinsya ay isang ligtas at maayos na lugar. Nangako rin siya na ipagpapatuloy ang pagpapalakas ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Bukod sa pagpapalakas ng kaayusan, inaasahan ding makakatulong ang deklarasyon ito sa pag-akit ng mas maraming mamumuhunan at turista na magbibigay ng dagdag na oportunidad sa trabaho at pag-unlad ng probinsya. Balita gikan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oreta Twil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sokod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 200 pulis mula sa Eastern Visayas i-deploy para sa seguridad ng ASEAN Summit sa Cebu. Ang balita mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasado ng pirosa ng Police Regional Office 8 para sa seguridad ang ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Sa direktiba ng Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, 200 na pulis mula sa iba't ibang panig ng Silangang Visayas ang nakatalaga ngayon bilang standby augmentation force. Sasalang ang mga ito sa civil disturbance management, seguridad sa mga hotel at pagmando sa trapiko para sa ligtas na pagdaan ng mga international delegates. Gaganapin ang summit sa Lapu-Lapu City sa Mayo 7 hanggang 8 kung saan magtitipon ang mga leader ng bansa para sa mahalagang usaping pang-ekonomiya at seguridad. Una rito, 19 na personnel mula sa Regional Mobile First Battalion ang nauna nang i-deploy para sa operational support. Ayon kay RD Capoy, ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na tiyaking na planchado at mapayapa ang bawat high-level events sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Mindanao na tayo, simulation exercises at offline ronda patuloy na pinalalakas ng Davao City Police Office kontra krimen. Sa report mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: Davao.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Patuloy na pinalalakas ng Davao City Police Office o DCPO ang kanilang mga hakbang kontra kriminalidad sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, kay DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero, inihayag nito na ilan sa pinaiigting nito ang pagsasagawa ng simulation exercises o SIMEX upang mahanda ang mga police stations at units sa pagresponde sa anumang krimen. Inilahad ni Caballero na nagbibigay ng iba't ibang senaryo si DCPO City Director Colonel Peter Madria sa mga units nito araw-araw para masukat kung gaano kabilis ang pagresponde nito. Bukod sa simulation exercises, pinaiigting din nito ang kanilang offline ronda kung saan pinapasok nito ang mga looban ng mga barangay upang ipatupad ang mga ordinansa at batas sa lungsod. Ayon kay Caballero, naparaan din ito ng kapulisan para mapigilan ang anumang krimen at ma-rescue na rin ang mga kabataan na gumagala ng 10 oras ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 6, 2026. Sa atin pong oras, 30 segundo bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magod.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Samantala, binuksan na rin kahapon ang International Media Center para sa mga magko-cover ng natura aktibidad. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu.
15: Itong International Media Center kung saan magsasama-sama ang mga local at international na mga journalists at correspondents para mag-cover sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kompleto ito sa kagamitan gaya ng workstations, extension wires, internet connection at maging broadcasting equipment kung saan maaaring makakuha ng live feed ang mga news agencies. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na humarap sa media kasama ang Director General ng National Organizing Committee ni si Helen De La Vega, malaki ang magiging kontribusyon at tungkuling gagampanan ng mga journalists at correspondents sa pagkukover ng mga aktibidad sa ASEAN Leaders Summit. Kaya naman minabuti na rin ng pamahalaan na bigyan ng akmang venue mga magko-cover upang maihatid ang mga tamang impormasyon ng mabilis.
16: Maraming tayong mga bisita from the international media, from the NCR, at of course kayo dito sa Cebu and the Visayas. I think more than 500 journalists ang magko-cover ng event, no? Based on the accreditation numbers namin, no? So medyo marami-rami. But we had to make sure that everybody will have comfortable workstations here yung the logistics para na kailangan nyo na para pag binato nyo yung mga story nyo are here. No? So we're confident that the facilities here, the international media centers, will provide for all of your needs.
15: Ayon naman sa ASEAN 2026 National Organizing Committee, bagamat may mga pagpupulong ng mga opisyal at delegado na isinagawa sa pamamagitan ng online, may ilang mga paksa na kailangan ng face-to-face na dialogo, gaya na lang ng issues sa tensyon sa Middle East at ng energy crisis.
17: Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face-to-face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with a bare-bones and business-like 48th ASEAN Summit, focused on the pressing issues that needed to be addressed, and without the need for much frills or fanfare.
15: Alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, tiniyak naman ang National Organizing Committee na mananatiling praktikal at hindi ingrande ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu.
17: That the use of government resources remains prudent and practical. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adapting and enforcing appropriate energy conservation measures.
15: Ikinatuwa naman ng Cebu Provincial Government ang pagdaraos ng ASEAN sa lalawigan. Inaasahang mapag-uusapan din ang disaster resiliency sa mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders.
18: Ay, dako kayo nagtabang na to, no? Especially that we just faced, no, a disaster last year. So, however, we already lifted our state of emergency, although we're still in a state of urgency. So, this would really help out in our disaster operations, you know, in coming years.
15: Habang patuloy ang paghahanda ng lahat para sa pagdating ng mga leaders, delegado at mga ministers, ay maya't maya naman ang isinasagawang security simulations ng mga law enforcement personnel upang matiyak na magiging mapayapa at matiwasay ang makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit dito sa lalawigan ng Cebu. Mula sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Samantala, mga operasyon at assistance ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng mayong volcano ashfall. Ating tatalakayin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
19: Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at maraming salamat po sa opportunity.
14: Commodore, sa pinakauling ulat, umabot na po sa mahigit 195,000 na individual ang natulungan ng PCG sa evacuation ng mga apektado nitong ashfall mula sa bulkang Mayon kamakailan. Ano na po ang mga agarang assistance at operasyon ang inyong ikinasa sa pagputok ng bulkan?
19: Yes, Sir Josh, no, so bukod dun sa pagtulong po sa pagkakandak po ng evacuation po na ating mga affected individuals, tayo rin po ay nagpadala ng dalawang water purification or desalination team, particularly sa area po ng Hinubadan at Camarig. So ito pong desalination unit po natin ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters ng malinis at ligtas po na inuming tubig kada araw. At of course, para matugunan po ang pangangailangan po, particular ng mga residente po at yung mga kababayan sa mga evacuation centers. Tayo rin po ay tumutulong sa mga local government units, particularly sa pagkasagawa po ng clearing operations sa may area po ng Hinubatan at again, doon sa area po ng Kamari, no, para siguraduhin po yung safety ng ating po mga motorista. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, particularly sa pag-haul po ng kanilang mga family food pack, yung pag-deliver rin po ng ating mga hygiene kit at mga relief food galing po sa iba't ibang ahensya at local government units.
14: Okay. Commodore, dito po sinabanggit nyo na supply ng tubig. Maliban po dun sa malinis sa tubig na maiinom, kasama din po ba dito yung ginagamit po sa flashing ng mga abo para po maiwasan din na kumalat ulit ito, dahil nga naintindihan natin pagka nababasa ito ay humuhupa yung abo, pero pag natuyo nagiging alikabok ulit.
19: Sir Josh, sa crisis na hinaharap natin ngayon, particularly sa area po ng Albay, we are organizing naman po, this is a whole of the government approach. So ibig sabihin po nito, hindi lamang po ang Philippine Coast Guard ang nagsasagawa po ng aksyon, kasama rin po natin ang iba't ibang enforcement agencies po and even the local government team.
14: And kumustahin din namin, Commodore, yung sitwasyon po ng mga barangay na natabunan itong pyroclastic materials. Ano pa po yung kasalukuyang ginagawa ng PCG po pagdating naman po sa clearing operations?
19: Well, pagdating po dyan, no, process po kasi ating or system po natin ngayon, Sir Josh, we are under the instructions of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, because we understand na ang ating mga ahensya ay meron pong limitasyon pagdating po sa ating mga resources and assets po. So to fully maximize ito pong resources that we have at hand, so tayo po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, particularly sa PDRRMO po.
14: At alam po natin na mahalaga ang buhay ng ating mga kababayan, pero siyempre, importante din po yung kaligtasan ng ating mga PCG personnel. Paano po natin tinitiyak ito, itong kanilang kaligtasan at ng mga residente laban po dun sa health risks at iba pang panganib habang isinasagawa po yung inyong mga operasyon?
19: Yes, Sir Josh, tama po kayo. Yan naman po ang naging direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hildoban. Sa pagkasagawa po ng aming operasyon, ang priority pa rin po namin is yung kaligtasan po ng ating mga frontliners. Of course, yung assistance po na ibinibigay natin sa ating mga community. So ang ating pong usual reminder po sa kanila is gumamit po ng N95 mask or if possible, yung mga batang panyo po kung kailangan lumabas po. And then, pagdating po sa personal po natin, meron naman po tayo mga nakatalaga, mga medical teams and doctors na nasa Coast Guard District Bicol po natin. And ang sinasagawa rin po natin ngayon is yung information campaign, particularly sa mga affected communities po natin, yung patuloy po na pagpapaalala na kung again, kung hindi po kailangan lumabas, ay manatili po sa kanilang mga tahanan at palagi pong alamin yung mga evacuation center na identified po ng ating LGU. At palagi po talaga makinig sa balita ng Silbog at even yung mga lokal na pamahalaan. At manatiling alerta po sa anumang posibleng pangayon na maaaring maidulot po itong bulsang mayon po.
14: Okay. Commodore, in terms of pamahagi naman ng mga relief goods kasama po ang DSWD, we understand na hindi po lahat nasa evacuation center at lumikas. Meron din po yung mga nabanggit nyo nga na nananatili lang sa kanilang mga tahanan. Napapaabutan din po ba natin sila ng tulong? At kung may mga challenges po, paano po natin ito tinutugunan?
19: Well, pagdating naman po sa distribution ng ating mga family food pack, hygiene kit, and even yung mga relief goods po, no, tayo po ay tumutulong sa pag-haul po ito, pagdadala at pag-unload, no, kung saan man po ito nanggagaling. Ang determination po or identification ng ito mga posibleng beneficiary po na itong supporta from the government is coming from the DSWD din po. So tayo po ay tumutulong at sa paghahatid po na itong mga ayuda po galing po sa gobyerno.
14: Okay. And kumpirmahin lang din po namin, Commodore, ilang PCG stations at response groups na po ba ang naka-heightened alert sa ngayon? At paano niyo po tinitiyak yung 24/7 readiness sakali man po na wag naman sana ay lumala pa yung sitwasyon nitong bulkan mayon?
19: Well, Sir Josh, ang direktiba po ng aming commandant, lahat po ng operating units within the Coast Guard District Bicol, ibig sabihin po niyan, kasama po yung substations and stations, lahat po yan ay naka-heightened alert po. So ngayon po, we have 9 deployable response groups na naka-activate and 3 po sa DRG na ito ang nagsasagawa po at tumutulong sa mga clearing operations po natin. So we have a total of 1,000 strong frontliners po na nasa area po ng Bicol ngayon.
14: Okay. And sa kabuuan po ng operasyon, from your perspective po, paano niyo po maisasalarawan itong nabanggit niyo nga po kaninang whole of government approach sa pagtugon po sa krisis na ito? At ano pa po yung mga paghahandang ginagawa po ng PCG sakaling magkaroon po ng mas malakas o mapanganib na volcanic activity ang bulkan mayon?
19: Well, pagdating po sa operations po natin ngayon, nagiging mabilis po ang tugon kasi na-identify po natin ngayon kung ano po talaga pangangailangan po ng ating po mga affected communities. Particularly, nabanggit ko po kanina, Sir Josh, yung sa Philippine Coast Guard is yung pagbibigay po ng desalination unit no, para makapagbigay po ng malinis na tubig araw-araw. So again, yung lahat po ng assets and resources that we have at hand po kasama po yung iba't ibang ahensya ay equally distributed naman po na para at least mabilis po ang tugon ng ating gobyerno. At ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard ngayon, bukod doon sa pagtulong no, sa mga local government needs po natin, we are also conducting information campaign and of course yung monitoring po sa ating mga coastal communities po na posibleng po maapektuhan. So again, ang awareness po talaga ang napaka-importante po dito para mas mabilis po ang ating pag-responde sa anumang insidente po.
14: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, lalo na sa ating mga kababayan na patuloy na bumabangon mula dito sa epekto ng patuloy na pag-aalboruto ng bulkang mayon. Commodore, go ahead.
19: Yes, thank you, Sir Joss. So ang ating po, mensahe lang po siguro na ang inyong Philippine Coast Guard po ay dito lang po para tumugon po kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At amin din pong paalala ay siguraduhin lang po ang kaligtasan po natin at huwag na lang po tayo siguro lumabas ng ating mga bahay kung hindi naman po kinakailangan. At kung in case no, na talagang kakailanganin ay gumamit lang po tayo ng mga N95 masks o yung mga basang panyo para maiwasan din po yung anumang sakit later on po. Thank you, Sir Joss.
14: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Samantala, nagbigay ng karagdag ang patient transport vehicle ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa probinsya ng Albay at Catanduanes sa gitna ng umiiral na pag-aalboruto ng bulkang mayon. Ito ay upang suportahan ang emergency response sa rehiyon kung saan ipinagkaloob ang PTV sa Albay para sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng matinding pagbuga ng ashfall ng bulkan. Ayon naman sa Office of Civil Defense, umabot sa mahigit 100,000 katao sa 87 barangay sa Bicol Region ang apektado ng aktibidad ng Mayon. Layo ng PCSO na mas palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa agarang paghatid ng serbisyo medikal at transportasyon. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa whole of government approach o response sa panahon ng sakuna. Maraming pambalita at talakayan. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Disaster Watch. Mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
4: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Babala laban sa mga illegal recruiters sa gitna ng tensyon at update sa repatriation ng ating mga kababayan sa Middle East. Ating pag-uusapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalya. Jose Olalya, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, good afternoon po, sir. Good afternoon po sa mga nanonood po at nakikinig sa inyong programa, sir.
0: Okay, Yusek, una po sa lahat, sa ilalim po ng inyong advisory, ano na po ang pinakahuling sitwasyon ukol po sa mga ulat ng illegal recruitment na may kaugnayan po dito sa kaguluhan sa Middle East?
1: Yes po, ang ating pong pinaka-importanteng programa po ngayon para protektahan at patuloy na iligtas ang ating mga OFWs ay yung ating proactive campaigns against illegal recruitment and trafficking in persons po, no? Alam po natin na pag ganito may mga crisis, lalong-lalo na yung nangyayari ngayon sa gitnang silangan, na halos 9,000 na yung napauwi natin na ating mga OFWs, yung tinatawag nating repatriation program natin. Ang una nilang nakikita, syempre yung mga online offers ng employment opportunities abroad, no? May makikita sila sa Facebook, meron sa TikTok at kung ano-ano pang mga social media platforms. Ngayon, karamihan po sa nagpapapost sa FB tsaka sa mga nagsesend ng messages ay mga opportunist at mga illegal recruiters dahil alam nila na maraming nangangailangan ng trabaho na umuwi, no? So yun pong aming ginagawa dahil may online surveillance tayo. Tayo po'y nakakakita ng mga illegal posts at pinapa-takedown po natin yon sa FB, sa Meta at tsaka sa TikTok. Tayo po ay naglabas ng advisory para bigyan ng warning yung mga OFWs natin na naghahanap ng trabaho sa abroad na huwag papatol sa mga illegal scams, no? Sa mga online scams, kasi po laghanap po yan ngayon.
0: Okay. Yusek, para po mas maunawaan at mas maintindihan pa po ng ating mga kababayan, ano po ba yung karaniwang modus operandi nito mga illegal recruiter at sindikato na sinasamantala nga po itong kasalukuyang sigalot o krisis sa ilang bansa dito sa gitnang silangan?
1: Apo, meron po tayong tinatawag na red flags sa ating mga nakuha na mga modus operandi ng iba't ibang mga illegal recruiters, no? Ang unang red flag dito, kapag kayo ay inoffer ng trabaho at ang ibibigay sa inyo ay hindi working visa, kung hindi tourist visa o kaya student visa, no? 'Yon ang unang red flag. Sasabihin sa inyo, pinakamadali para makaalis kayo ng Pilipinas at makarating doon sa pupuntahan ninyo ay mag-apply kayo bilang tourist. Bibigyan kayo ng tourist visa, student visa, business visa, visit visa. Ito ay red flag na. Huwag ko kayong papayag dahil ang kausap ninyo ay illegal recruiter, no? Kapag ka ang plano ay hindi naman maging estudyante, ang plano ay hindi naman mag-tourist, ang plano ay hindi naman kumuha ng business doon, ang plano ay talagang magtrabaho, tapos hindi akma ang inyong visa, illegal recruitment po yun. Maliwanag po. Okay. Pangalawa, opo. Pangalawa, kapag kayo ay sinisigil agad, no? O magpadala ka ng GCash, magpadala ka online, ito yung aming babayaran, merong kung ano-anong mga processing fee dyan, at saka placement fee, ay huwag na rin po ninyong patulan. Dahil malamang kayo po ay binibiktima ng isang illegal recruiter. So yun lamang po ang ilan sa mga tinatawag po nating red flags. At yung red flags po na yan, ay makikita niyo po doon sa iba't ibang mga warning at saka aming mga DMW, MWPB warning sa aming programa sa dito sa DMW po.
0: Okay. Yusek, let's just expound us on this one. Mas palawigin pa natin to kasi yung iba natin mga kababayan na naririnig nila, mas mura eh pagka tourist o kaya student visa lang ang kinuha mo kaysa dumaan ka sa tamang proseso. Yusek, paliwanag po, ano po bang kaakibat na panganib nito pagka sakaling ito eh pinatos nila?
1: Yun, napakagandang katanungan po yan, ano? Unang-una, kapag pinatos ninyo ang tourist visa, no? Ang mangyayari dyan, kayo pala ay magtatrabaho, hindi nyo nakita kung ano yung nilalaman ng employment contract, no? Hindi nyo alam na under labor standards, below the minimum ang ibibigay sa inyo. Hindi yung tamang sahod, tamang oras ng trabaho, walang overtime at ibang pang benefits. Pangalawa, hindi din nyo alam kung sino yung employer, no? Baka yung employer dyan ay blacklisted. Yung employer na yan ay notorious na maraming problema dito sa DMW, kaya hindi siya nakakapagproseso at kaya hindi natin binigyan ng pagkakataon at permit para mag-hire at mag-recruit ng Pilipino. Pangatlo, baka naman yung pupuntahan ninyo din ay wala pa po trabaho at mag-aantay lamang kayo ng mahabang panahon. Aba, mas mahirap po yun. Pupunta kayo sa ibang bansa, wala naman trabaho, Tapos, ikaw ay isang professional, halimbawa, teacher, pero ang binigay sa iyong trabaho dahil wala kang employer pa, DOMWORKS, household worker. Aba, napakahirap naman ng ganun, hindi akma sa skills mo. So, yun po yung mga vulnerabilities ng isang umaalis na worker na pinapatulan yung mga tourist visa halimbawa.
0: Okay. And follow up dyan, Yusek, no? Sino-sino ba yung mga kadalasan tinatarget ng mga sindikatong ito dito sa modus na ito? At paano po nila, para din po malaman ng ating mga kababayan, paano sila makakaiwas pa dito?
1: Unang-una, napakagaling na ng ating technology ngayon eh. Yung FB account mo, kaya nilang i-profile, no? Pag na-profile nila at nalalaman nila na madalas kang maghanap ng mga trabaho online, alam nila, napapatulan mo pag nakakita sila ng pagpinadalhan kanila ng post, no? So, inaaral ka nila, no? May AI tayong tinatawag dyan, napaka-high-tech na nila, no? So, malamang, yung mga natatanggap mong post ay mga illegal recruiter ang nagbibigay sa'yo kasi alam na nila naghahanap ka ng trabaho. At yan ngayon yung ating mga modus na natatanggap ngayon. At karamihan talaga, online ang panloloko dahil hindi mo nakikita, hindi mo kilala, at saka hindi mo alam na wala naman pala dito sa Pilipinas yung kausap mo. Pag pinatulan mo, hindi na natin alam kung nasaan siya, paano natin hahabulin, paano natin ipapakulong, at paano tayo makakakuha ng hustisya.
0: Okay. And the Yusek, paki-reiterate at paki-bigyan din po gaano po kahalaga na dumaan lamang sa mga lisensyadong recruitment agencies at paano din po mabiberipika ng publiko kung lehitimo po ba ang isang job order o agency?
1: Po, una-una po, maraming salamat sa programang ito at tayo po'y nakakatulong sa mga kababayan po natin na OFWs, no? Kapag kayo po ay nais humanap ng trabaho, isa lamang po ang inyong gawin, no? I-verify po sa DMW database or website, yung dmw.gov.ph, kung ang kausap ninyo ay isang lehitimong ahensya. Ngayon, kung ito naman ay lehitimo talaga at nagpapanggap lang pala, no? Meron din kaming website na mga registered employers nila at registered job orders. Pwede ho ninyong makita yon sa aming website. Ngayon, para lalo pong masiguro at maging mapanuri po tayo, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na opisina, either yung central office namin sa Mandaluyong or yung regional offices namin nationwide, no? Puntahan po ninyo yon, ipakita po ninyo yung offer at kami na po mismo magva-validate at tutulong po sa inyo at magpa-facilitate po ng documentation para kayo ay hindi maging biktima ng isang legal recruiter po.
0: Okay.
1: Maraming salamat po.
0: Okay. Yusek, pahabol na lang din po, no, yung nabanggit niyo po kanina na sa ngayon po gumagawa kayo, nagsasagawa kayo ng online surveillance. Paano naman po doon sa mga nabiktima, halimbawa nakapagbayad na ng hinihinging placement fee sa GCash or bank transfer, paano po sila maaari magsumbong sa inyo kung may kahinahinala pa pong recruitment activities at ano po yung aasahan nilang proseso mula sa DMW kapag nag-report sila?
1: Unang-una, huwag po tayong papayag na magiging biktima tayo ng mga online scams. No? Napakahirap po niyan. Sayang ang proseso, sayang ang pera. No? Pangalawa, kung kayo po ay napasubo na, apunta lang po kayo dito sa Migrant Workers Protection Bureau sa aming opisina, sa central office or regional office namin at dalhin nyo lahat ng mga documentation at proof, yung mga nakausap ninyo at mga pinadala ninyo at kami na po ang hahanap. Ang kagandahan po, meron po kami ngayong ugnayan sa AMLAC. Meron kaming tinatawag na DAFI, yung Deputized AMLAC DMW employees po natin na pwede makipag-ugnayan sa AMLAC para i-trace yung money trail ng inyong ibinayad, no? At kami po ang hahanap ng paraan para hanapin natin yung perang yan, i-freeze natin at i-confiscate natin at gawa natin ng paraan para maintabilangguri natin yung nangloko po sa inyo. 1348, yan po ang aming hotline 24/7. Ngayon, dito naman po sa aming guha, meron kaming MWPB at dmw.gov.ph, no? Nandoon po sa website ang contact at email po ng aming Migrant Workers Protection Bureau, ang focal office po para sa kampanya natin sa illegal recruiter at traffickers po.
0: Okay, Yusek, samantalin ko na rin po yung pagkakataon na ito, hihingi na rin po kami ng update sa iba pang detalye sa repatriation ng ating mga kababayan na patuloy nga pong naapektuhan itong tensyon sa Middle East.
1: Yes, halos siyam na libo na, no? Mahigit 8,000 800 or 900 na yung napauwi natin
2: dulot ng sigalot sa Middle East. At ang pinaka-importante dito, meron tayong tinatawag na NRN, National Reintegration Network, na kung saan hindi lamang BMW ang nakalagay, ang kasama dyan, kundi iba't ibang ahensya na tutulong para mabigyan ng magandang kabuhayan ang ating mga umuuwing OFWs, no? Marami po kaming programa dyan at pwede po nating talakayin yan sa susunod pong mga pagkakataon. Pero pinaka-importante po, ang government natin, ang ating administrasyon ay nakatutok, nakahanda, nakasuporta sa mga OFWs po natin sa buong mundo, nanunumbalik, pabalik, at papunta po sa iba't ibang destination countries.
0: Okay. On a lighter note, Yusek, kamustahin din po namin yung naganap na Labor Day Overseas Job Fair. Ilan po yung mga na-hire on the spot?
2: Yeah, ang Labor Day Job Fair po natin, tuloy-tuloy po yan. No? Hindi lamang po nung May 1, at saka sa ngayon po, nationwide po, may mga iba't ibang mga schedule tayo sa iba't ibang mga region. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga LGU, sa PESO, at saka sa iba't ibang ahensya tulad ng DOLE at yung ating overseas, no, both local and domestic. Ang hard on the spot, sigurado po yun pagka domestic kasi mabilis lang po ang proseso. Sa overseas po, meron kaming Committee on Alternative Livelihood, yung CALMI na tinatawag po namin. At yun po, pinapadala namin yung mga skill, application, at ang
0: Yusek? Alright, mukhang naputol si Yusek Ulalia. Balong dato, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagsusulong ng mga hakbang para suportahan ang workforce sa bansa. Ito'y kaugnay na naitala ang 5.0% na unemployment rate sa bansa nitong March 2026. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kabilang sa mga hakbang ang pangangalaga ng trabaho, pagbibigay ng proteksyon, job skills, matching, at reskilling ng mga empleyado, partikular na ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon pa kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, titiyakin ng pamahalaan na magpapatuloy ang negosyo sa bansa sa pamamagitan ng mga targeted assistance ng gobyerno. Kasama na ang fuel subsidies at service contracting para sa transport workers, mga magsasaka at mangingisda. Inilunsad din anya ang iba't ibang loan at financing programs para maibsan ang epekto sa mga farm operator at maliliit na negosyo. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: PTV Sports.
1: Alam nyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manu mo.
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, Manu po.
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo.
6: Okay lang, Pilipino ako.
1: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program ng Government Service Insurance System. Alam natin kasama si GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Andres, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Maginhawang tanghali po, Sir Joshua, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Yes, Attorney, pakipaliwanag po, ano po itong Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program at paano po nito tinutugunan yung kasalukuyang hamon sa gastusin ng mga miyembro ng GSIS, partikular na sa langis?
1: Tama po, Sir Josh. Ang GBEL po, ang latest namin na offering in terms of our loan products, nilaunch po to just last Monday po. This bike and e-mobility loan ay isang loan na binibigay namin sa ating mga qualified members na nagkakahalaga to ng maximum of 300,000 pesos. Merong 3 years to pay at napakababang interest na 5%. At wala po itong service fee. And on top of this loan, meron po kami binibigay na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos for the first year. Ang layunin po ng loan na ito ay mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kwalipikadong kawarin ng gobyerno na makamenos po sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe. Dahil meron po kaming datos na ang isang government employee po ay gumagastos ng mula 150 pesos up to 400 pesos a day para sa kanyang pagkukommute from their house to their office and back. So pag susumahin natin yan, we work 22 days in a month. So easily 8,800 pesos po yan. Hindi pa po tayo gumagamit ng mga ride-hailing applications na yan. Mas mataas pa po yun. So kung meron po silang nais bilhin na bisikleta or e-bike or e-motorcycle, e-scooter, ito po ang produktong in-offer namin sa ating mga kwalipikadong miyembro.
0: Okay. Attorney, meron po mga nagsasabi na dagdag obligasyon lang daw ito. Ano po masasabi niyo rito?
1: Tama po yan. Magandang punto po. That's why ang GSIS po ay hindi naman po ito in-impose. Ito po ay binubukas namin for those members natin na meron pangangailangan. Sabi nga natin, wala namang one-size-fits-all solution. And this GBEL loan is part of our continuing offerings to our members. Kasi last month lang po, dahil nga po sa pagtugon ng GSIS sa nadeklarang energy emergency, nag-launch po tayo ng balik-ginhawa. Doon po, binalik natin ang loan amortizations natin mga miyembro for 3 months. Tapos last month din also, nagbukas tayo ng GSEL naman, ang ginhawa solar energy loan. So kung gusto magkaroon ng solar panel, etc. So ito po ang latest offering namin. Tama po yan, it might not be applicable to all, but at least for the members na kailangan, ito po ang produktong para sa kanila.
0: Okay. Attorney, pakipaliwanag po sa amin itong application process sa loan program na ito, both po dun sa GBEM at GSEL, para po sa mga interesado miyembro ng GSIS. At paano po tinitiyak ng GSIS na ito ay gagamitin? Halimbawa, ang isang miyembro ay ng hiram at gagamitin niya ito doon sa under that category, doon sa electricity mobility loan at doon sa solar energy.
1: Tama po. Napakagandang tanong yan, Sir Joshua. Lahat po ng loans ng GSIS ay nare-reach na po through our GSIS mobile touch na application po. So, at the convenience of your smartphone, hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga opisina o tanggapan ng GSIS, pwede na po kayo mag-apply ng loan. Just log in and napaka user-friendly naman po ng ating loan, ng ating ang functionality ng ating ng app. Hinggil po sa katanungan nyo, paano po masisiguro na ang miyembro na nag-apply for a particular loan used it as such? Tama po yan. Kasi baka nga naman malihis po. Part po ng programa namin sa pagbigay ng GSEL at GBEL ay ang pag-audit po ng GSIS hinggil sa proceeds po ng inyong loan. That's why, for example, sa GBEL po, para po kayo makapangutang ay kailangan mag-sumiti kayo ng invoice or ng resibo po ng inyong biniling e-bike or electronic mobility device. So, pag kami po ay nag-audit at nalaman namin na hindi po siya nagamit sa takdang paraan, ang loan po ng miyembro ay magiging due and demandable. Meaning, the entire principal po ay pwede na po naming singilin sa kanila. Yun po ang penalty laban sa kanila. In the same way po, sa GSEL po, within a 6-month period, ini-inspect po ng GSIS yan kung talaga po nakabit sa kanilang tahanan yung kanilang pinurchase na solar panel system. So ganoon po ang hakbang na ginagawa ng GSIS para po masiguro na ang loan na kanilang kinuha ay nagamit sa takdang paraan po.
0: Okay.
1: The way we intended it to be.
0: All right. Attorney, nabanggit mo kanina up to 300,000 pesos with 5% interest and no service fee. Ano pa po yung mga ibang loan features at payment terms po nito?
1: Opo. So, 5% po, tapos 36-monthly amortizations po yan. So, kung kayo po ay kukuha ng vehicle na 300,000 pesos, ang monthly amortization nyo po ay papatak na 9,500. At yun po ah, ang pesos for the first year. Pero nga, sana po, yung mga mag-a-avail ay ingat pa rin sila para po huwag sila ma-aksidente.
0: Okay. At para naman po sa mga kwalipikadong miyembro, paano po nila malalaman na maaari nila itong ma-avail at itong ginhawa bike and e-mobility loan program? Makikita din po ba ito doon sa app, mobile app na nabanggit nyo kanina?
1: Opo, nandun po, malalaman po nila. But generally po, meron naman po tayong usual qualifications for our members for them to be eligible to avail of our loans. Sa Jubel po, ang requirement po namin in terms of service, dapat po nakapagservisyo na sila ng... Opo, nandun po, malalaman po nila. But generally po, meron naman po tayong usual qualifications for our members for them to be eligible to avail of our loans. Sa Jubel po, ang requirement po namin in terms of service, dapat po nakapagservisyo na sila ng at least 3 years sa gobyerno. At the usual na qualifications po, dapat hindi sila naka-live without pay, dapat wala silang due and demandable or loan in arrears laban sa GSIS. Dapat po ang kanilang ahensya ay hindi tagged or suspended. At yung pinaka-importante po, at the end of the process, kapag ang kanilang net take-home pay po ay dapat hindi bababa ng 5,000 pesos. Kasi okay po, pag nag-apply po sila sa GSIS Touch na app, ang meron po kaming fino-forward sa kanilang ahensya dahil ang ahensya po nila ang magde-decide whether or not they have paying capacity. Kapag meron pong paying capacity, dahil makakatanggap pa rin sila ng 5,000 pesos after the deductions, magta-transmit po ng file sa amin yan, and within 24 hours po, makikredit na po namin sa kanilang bank accounts, whether it's Land Bank or Union Bank, ang proceeds po ng loan.
0: Okay. Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga GSIS members na nakatutok po sa atin sa ngayon.
1: Okay. Unang-una po, Sir Joshua, nagpapasalamat po kami ulit for giving GSIS the opportunity to broadcast the latest offering of GSIS. Para sa ating mga miyembro, ito nga po ang latest offering ng GSIS. Sunod-sunod po yan, di ba? Balik Ginhawa, Giselle, Jubel, and we still have other items on the table na pinag-aaralan namin dahil kami naman po sa GSIS, through our President and General Manager, si PJ Veloso, ay ang marching orders po sa amin ay tuloy-tuloy po ang pag-aaral kung paano mapapaginhawa ang buhay ng ating mga miyembro, both active members and pensioners. Kaya nga po, meron din po kami nare-receive na clamor dito sa Jubel. Paano po yung mga pensioners natin? Kasi right now, it is limited to active members. So pati po yung pinag-aaralan namin. And as soon as we have a conclusion to that, babaguhin po namin ang programa kung ito po ay nararapat. But as far as GSIS is concerned, kami po ay narito to make sure na patuloy kami magbibigay ginhawa sa ating mga miyembro. Maraming salamat po.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Thank you, sir. Samantala, sa iba pang balita, malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang courtesy call sa Malacanang. Tampok sa kanilang pagpupulong ang patuloy na pagpapalakas ng strategic partnership at defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Kasabay ito ng paglahok ng Japan sa balikatan exercises kung saan umaabot sa 1,400 na personnel ng Japan Self-Defense Forces ang nakibahagi sa pinalawak na multilateral drills kasama ang Pilipinas at United States. Ayon sa Pangulo, magandang senyalis ito ng solidarity habang maayos na naisasagawa ang mga pagsasanay militar. Tinalakay din sa pulong ang paparating na state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan ngayong buwan. Samantala, Pinangunahan din ng Pangulo ang ikasyam na pagpupulong ng Economy and Development Council. Tinalakay naman dito ang mga hakbang upang matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang pagpapalakas ng mass transportation sa pamamagitan ng mas pinabuting railway network at pagpapalawak ng kakayahan ng Philippine Coast Guard upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa karagatan ng bansa. Patuloy ang mga hakbang ng Land Transportation Office o LTO para mas mapabilis pa ang proseso at mas maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito ang tiniyak ng LTO matapos makapagtala ng 152 reklamo sa unang bahagi ng taon, kung saan 87% nito o dito ay agad na solusyonan. May report si J.M. Thompson.
2: Sinabi ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez na karamihan sa mga reklamo na kanilang naitala ay may kaugnayan sa mga aplikasyon, mga kinakailangan dokumento at ang mabagal na serbisyo ng ahensya. Paliwanag ng ARTA na sadyang malapit ang LTO sa reklamo dahil sa mga dokumentong hinihingi ng ahensya. Sa unang tatlong buwan ngayong taon, nakapagtala ng 152 complaints, kung saan 132.87% ng mga reklamo dito ay agad na nasolusyonan. Nadatna ng PTV News team si Rodante Yorak sa harap ng LTO Main sa East Avenue. Magpapadagdag siya ng codes sa kanyang lisensya para makapag-drive ng motorsiklo. Dala na rin niya ang mga kinakailangan dokumento para mas mabilis ang magiging proseso nito. Git ni Rodante, mas mabuti na yung medyo matagal at maraming dokumentong kailangan kung pagmamaneho sa kalsada ang pag-uusapan.
3: Para sa akin naman po, mas maganda po talaga na matagal yung process bago tayo makakuha ng lisensya or makaano, para dadaan tayo ng driving school, para may knowledge tayo mga kapwa-driver na yung tamang proseso ng pagdadrive natin. Hindi lang porque mabilisan, wala ang alam sa arsada, sample nga po, pedestrian lane, hindi alam ng mga baguang driver yan.
2: Patuloy ang pagpupursige ng LTO na mas mapabilis ang proseso at mas maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lancanilao, tinatanggap nila ang ganitong hamon kung kaya't puspusan at doble pa ang kanilang ginagawang aksyon.
4: Puspusan ang LTO na para reforma ang LTO. Nagsiba kami ng mga tao, nagpagaan kami ng mga sistema ng pagtransaksyon sa LTO. Nilist namin, nagbigay kami ng 3 months na extension. So, ginagawa namin ang lahat. Pero siyempre, hindi magiging epektibo ang reforma ng LTO kung hindi tutulong din ang mga kababayan natin. So, kailangan din tulong-tulong talaga. Kaya kapag may nakita silang mali, i-report nila.
2: J.M. Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2026, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas, kung saan umabot sa higit 600 kilometro ang naging target. Si Patrick De Jesus sa detalye.
5: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport, kung saan pinaputok ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng US Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikita ang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija.

0: Sorry.
1: The weapon system that were used was the Taipon, the medium range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target, which is around 805 to 1,500 kilometers.
2: 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo.
1: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the tactical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement.
2: Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon.
1: This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge.
2: Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga

0: Beneficyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
1: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President. Okay,
1: salamat.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At napapakinggan na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 12.120 MHz, 15.190 MHz at 9.920 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Okay, at sa punto pong ito ay makikibalita po tayo sa Philippine Red Cross patungkol pa rin po dito sa ating binabantayan o monitoring ng pagbutok ng Bulkang Mayon at ang mga pagtugon na ginagawa po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga organisasyon na government organization at iba pang mga stakeholder na tumutulong po sa mga residenteng apektado po ng pagbutok ng Bulkang Mayon. Kaya naman live po natin kasama via phone patch si Ma'am Criselle De Longa, ang manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Criselle, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, hello po Ma'am, and ako po si Criselle from the Philippine Red Cross, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas, magandang hapon po.
0: Magandang hapon, ma'am. Ayun, makikibalita kami sa inyo tungkol nga po dito sa pagtugon ng Philippine Red Cross. Dahil nga po meron tayong mga nabalitaan ng mga residente na apektado po nitong recently po na pagputok po ng bulkan. Ang una po naming katanungan sa inyo, Ma'am Criselle, kumusta po yung pag-responde ng Philippine Red Cross sa mga residente po na apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon?
1: Ayan, no. Ang pag-responde ng Red Cross pa rin, no, andun pa rin kami sa mga area at community at evacuation center doon sa palibot ng Mayong Bulkan. Yes, Bulkang Mayon, sa Albino. And of course, since January pa actually ang Philippine Red Cross na sa area. Kasi nung last January, pumutok yung ating Mayon and yung mga tao is nasa evacuation for the past 4 or 5 months na, no?
0: Yun nga.
1: So, ang Philippine Red Cross ay talagang naandun, nagbibili ng welfare support, first aid. Of course, for the past 5 months, kami nagbibigay kami ng tubig, lalo sa evacuation center.
0: Mm-mm. Ayun, okay. So, mga pagkain, tsaka talagang nakatutok ang Philippine Red Cross. Ma'am Criselle, nabanggit po na meron pong Red Cross 143 volunteers sa mga apektadong lugar, kagaya ng Kamalig, Girobatan, tsaka Legazpi, maging dito po sa bandang Daraga. Ano po yung real-time updates natin na natatanggap mula po dito sa mga lugar na ito, ma'am?
1: Ayan. Actually, nung last weekend, talagang pumutok siya, no? And then nagkaroon talaga siya ng major ash fall.
0: Yes.
1: Halos paggabi na yon. And then, yung mga volunteers na, nag-report talaga agad sa akin.
0: Okay.
1: Another part, ang naapektuhan ng major ash fall. Medyo matagal nga yung ash fall, eh. And then, sinasabi rin nila na ang mga families ay nag-initiate na mag-evacuate on their own sa mga kamag-anak nila.
0: Mm-hmm.
1: In addition dun sa mga nauna nang nag-evacuate dun sa 6-kilometer danger zone. And then, kabilang sa mga updates ng mga community na nakuha namin ay of course, mga pagkain, tubig, at health assistance. Pero isa talaga yung problem nila is yung i-manage yung impact ng ashfall kasi marami na ilabas, eh. So hanggang ngayon, naglilinis pa rin sila ng kabahayan nila, ang kapaligiran nila, and then pagpapasok sila sa school, sa trabaho, kailangan nila mag-mask. So talagang yun yung tinitignan nilang health concern sa ashfall impact.
0: Okay. Ma'am Criselle, paano po ang koordinasyon ng Philippine Red Cross sa ating pong mga lokal na pamahalaan o kaya sa FIVOX o sa iba pang ahensya ng pamahalaan na kailangan pong kailangan ng coordination para po sa response na ito?
1: Actually, no, ang Philippine Red Cross, may direct kaming communication with the FIVOX. Kung kailangan namin ng information o kaya may nire-release na information si FIVOX, is nakakuha namin agad. Pero ang pinaka-coordination namin talaga is on the ground. Ang Philippine Red Cross ay may chapter or office sa Albay, sa Legazpi mismo. So yun yung nakikipag-coordinate directly sa local government, pumaadan ng mga meeting. At of course, nakikiisa sa mga aktibidad para maisaayos or matiyak yung sitwasyon natin doon sa mga pamilya na nasa evacuation center at pati na rin sa mga komunidad. So coordinating talaga sa Philippine Red Cross at DRRM Council at the local level.
0: Okay. Ma'am Criselda, sabi niyo po kanina, actually, meron na pong mga previous records tayo na meron talaga mga residente sa apektadong lugar na nasa evacuation centers. And also, meron pong mga residents na kusa po na nag-evacuate. Meron po ba tayong datos kung ilan po yung nasa evacuation center? And if ever man po na lumala po yung sitwasyon, meron po bang sapat tayong temporary shelters? Aside from yung in-offer ng LGU, yung PRC din po of Philippine Red Cross, meron din po bang nakahandang mga temporary shelters o evacuation centers para sa mga apektado nating residente?
1: Ayan. So actually, as of the moment, reports on the ground, meron tayong more than 4,000 center. So sa Kamalig, Tabaco, Malilipot at Ligao. So definitely, currently meron tayo, nasa alert level 3 pa rin tayo. So hindi pa nag-raise ng alert level si PBOX. But in terms of coordination and communication, kung mag-raise man ng alert level, the local government is very prepared for evacuation ng additional families. And identified na yan. So nakalagay na yan sa mga contingency plans ng ating local government. But if malawak pa talaga ang magiging scenario natin at marami talaga ang may evacuate, definitely kung kailangan talaga ng support for shelter, then the Philippine Red Cross will be ready. But as of the moment, we will rely first dun sa capacity ng ating local government, ng mga evacuation center, yung mga schools, yung katulad ng nakaraang 2018 response and 2021 response, kung saan may mga identified na talaga evacuation center outside 6 kilometer, 7 kilometer, and up to 8 kilometer danger zone.
0: Okay, that's good to hear. So, batay sa datos, tama po ba ang dinig ko? 4,000 po ang mana sa evacuation?
1: Individuals.
0: 4,000 individuals. Okay. And ito naman po, Ma'am Criselda, dahil po sa nararanasang ashfall, ano po ang payo natin sa ating mga kababayan?
1: Ayan. So sa mga komunidad po natin at pamilyang naninirahan sa malapit sa Bulkang Mayon, no, panatilihin po natin yung ating mga PPE, yung tinatawag nating mga personal protective na items, no? Katulad na po dyan yung mask. Very important po na yung mga mask po natin ay naka-ready para sa ating mga pamilya, lalo na sa mga matatanda at kabataan. Lalo tayo pag bumabiyahe, no? Within our area. And of course, siguraduhin natin na yung ating mga lugar ay malinis na rin sa ashfall. So, ang mga komunidad po ay binibigyan ng abiso na basain muna yung mga ashfall bago magwalis o maglinis para hindi na mahalanghap yung ashfall sa ilong o kaya pumasok sa mga mata. And then of course, di ba ang ashfall galing yan sa langit. So yung mga bubong natin ngayon, meron siyang ashfall. Pero pag dumami pa yon or pag nabasa pa yon, baka mag-cause yun ng damage sa ating mga bubong at masira yung ating kabahayan. So as much as possible, linisin na natin agad at huwag na natin intayin na mag-ashfall ulit tas para madagdagan yung mga ashfall sa bubong at baka makasira yun ng ating kabahayan. So inikayat po namin na ma-ensure gumamit ng mga mask o kaya goggles o kaya salamin. At of course, linisin yung ating kapaligiran para hindi rin makontaminate yung ating mga tubig at yung mga ating pagkain.
0: Mm-mm. Ma'am Criselda, speaking of yung nalalanghap na ashfall, so far wala naman po tayong tala ng mga nagkakasakit dahil dito?
1: As of the moment, no, wala pa namang major situation in terms of health. I think na ma-manage naman yun sa mga komunidad. Kung may kailangan man, I think nasa yung mga nurses and doctors natin na nakastation sa barangay and evacuation center ay nagbibigay ng mga paunang liwanag.
0: Okay. Ma'am Criselda, sa ngayon sa ating monitoring, ano po ang pinakakailangang kagamitan o tulong sa mga apektadong lugar?
1: So, according sa mga sitwasyon natin sa ground, I think the families will stay in the evacuation center for long pa, no? Initial nga is nasa 5 months na and then malulong term pa yan. So, I think yung face mask natin, we need to provide, again, the family's continuous provision of face mask. And yung malinis na tubig, kaya ang Red Cross nandun talaga sa mga evacuation center, nandun yung mga water tanker, water bladder namin para sa malinis na tubig. And of course, together with the DSWD, meron ng mga continuous na provision ng food and mga hygiene items, pero I think the community will need additional support, lalo long term yung displacement natin.
0: Ayun, okay. So ulitin lang natin yun kasi mahalaga po ito. Mga kasalukuyang pinakakailangan doon sa affected na area, face mask, clean water, and of course, with the help of DSWD, yung food provision natin, tsaka yung mga hygiene kits. Okay, Ma'am Criselda, hingiin ko na lang po ang inyong final message, mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ayan, so sa mga nakikinig po ng ating Radyo Pilipinas, lalo po sa ating mga pamilya na nakatira sa Mayon po o no, sa palibot ng Mayon, maging alerto po tayo sa mga possible na mangyari sa ating bulkan. At of course, kung kailangan po mag-evacuate, as advice ng ating local government, wag na po tayong magpapigil, but we need to evacuate to ensure the safety of our family. And of course, for the regular daily activities na andyan na po ang mga ash fall, andyan na po yung mga situation, we just need to prevent lang po yung mga possible additional concern in terms of health. And of course, inaanyahan po namin ang mga komunidad po namin na maging volunteer din ng Red Cross. Kayo po ay pwede rin mag-report directly to the Red Cross. Just dial 143. And then you can report po any incident to the Red Cross. Thank you.
0: Okay, hotline 143 para sa Philippine Red Cross at kung sino man po ang gusto mag-volunteer. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Criselda. Mabuhay po kayo at ingat po kayo at ang Philippine Red Cross team dito po sa ginagawa nating pagtugon sa disaster management ng Bulkang Mayon. Maraming salamat po muli.
1: Thank you.
0: Iyan po si Ma'am Criselda Longa, manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross. Ayan, inaantabayanan po natin ang Philippine Presidential Broadcaster Presidential Communications Office press briefing po ni Undersecretary Yusek Claire Castro, pero sa ngayon ay wala pa, kaya sige, magpapatuloy muna ang ating balitaan. Antabayanan niyo po, baka maya-maya ay sasenyas na tayo dito ni Steph. Okay, in the meantime, moving on po sa ating balitaan. Syempre, patungkol pa rin po sa ating minomonitor na pagputok ng Bulkang Mayon. Panganib ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon, ipinaliwanag ng FIVOX. Si Manuel Francisco sa detalye.
2: Kaugnay ng naitatalang pyroclastic density currents o uson mula sa Bulkang Mayon itong mga nakalipas na araw, ipinaliwanag ng FIVOX ang peligrong dulot nito para sa pinaigting na pag-iingat ng publiko. Sa panayam ng Radyo Magazine kay FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, nagbabala ito ukol sa nagpapatuloy na mataas na aktibidad ng bulkan.
3: Yung pyroclastic density current po, simple description, magkahalong mga mainit na bato, mainit na abo, mainit na volcanic gases na gumugulong gulong pababa sa dalisdis or slope ng isang bulkan during an eruption. At yung bilis po nito, minsan nag-exceed ng 30 to 60 kilometers per hour. Pababa po yun. So, mahirap po talagang, hirap iwasan yan. Napakainit po nito. Minsan po nag-exceed po, mas mataas pa, 600 degrees Celsius.
2: Samantala, nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang pangunahing balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA ang supply ng bigas at pababain ang presyo nito sa gitna ng epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa ika-anim na Uplift Committee meeting na gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga consumer. Inatasan din ng puro ehekutibo ang mga otoridad na habulin ang mga hoarder at profiteer na nagsasamantala sa sitwasyon.
5: Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
0: Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Kompleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Department of Agriculture o DA nakatutok na sa mga hakbang para maiwasan ang sobrang paglobo sa presyo ng pagkain. Si Marian Bastasa sa balita.
6: Pinaigting na ng Department of Agriculture ang mga hakbang nito para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng oil price shock na inuugnay sa tensyon sa Middle East. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumili sa 6.1% ang food inflation noong Abril at kasama sa nakambag dito ang pagtaas sa presyo ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., kahit sapat ang supply ng pagkain ngayon, ang mataas na presyo naman ng produktong petrolyo ang nagtulak sa pagtaas sa gastos sa transportation at logistics na nakakaapekto ngayon sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Para maibsan ang presyo sa gastos, muling pinagana na ng DA ang food lanes kung saan tinanggal ang toll fees para sa agri-truckers at binawas na rin ang port charges. Nag-roll out din ang fuel subsidy para mapabagawa ang gastos sa distribusyon. Pinalalakas na rin ng DA ang market monitoring nito para maiwasan ang labis na pagpapatong sa presyo ng mga bilihin habang patuloy na isinusulong mga programang tulad ng benting bigas. Dagdag pa ng kalihimhan dari ng pamahalaan na magpatupad ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa ibang balita, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagbababuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbaba ng mga delay sa proseso dahil sa digitalization at mas mahigpit na pagsunod sa Citizens Charter. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng ahensya para maresolba ang mahigit 90% ng red tape cases.
7: Significant decrease po, in fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognize the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency.
0: Tala, positibo ang maraming dayuhang mamumuhunan at ambassador sa mga reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos, lalo na sa pagpapadali ng mga proseso at pagpapataas ng transparency. Ayon kay Perez, kabilang sa pinakahuling inisyatiba ng gobyerno ang dinevelop na Tala, isang artificial intelligence system na kayang magbigay ng real-time update sa mga serbisyo at proyekto ng gobyerno.
7: Meron pong darating na top World Bank official from Washington, and this puts really our country, you know, at the radar of the World Bank, giving us that importance.
0: ARTA Secretary Ernesto Perez.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Update naman sa ASEAN Summit sa Cebu. 100% handa na ang Pilipinas sa pag-host nito sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na sa final live testing at synchronization na ang lahat ng sistema ng paghahanda para sa maayos na pagdaraos ng summit. Una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang May 6 hanggang 8 bilang holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu para bigyang daan ng hosting sa ASEAN Summit.
5: All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po. At ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit.
0: Bagamat may energy crisis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, tiniyak ng Malacanang na makakatipid pa rin ang gobyerno habang ginagampanan ang obligasyon nito kaugnay sa ASEAN Summit. Ayon kay Castro, sa 683 ASEAN-related meetings, 173 dito ang gagamit ng Virtual Meeting Room System o VMRs. Sa punto pong ito ay papapasukin po natin ang Presidential Communications Office briefing na pinangunahan po ni Undersecretary Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Maayong hapon, Cebu. Bilang panimula, ating panoorin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa gaganapin na 48th Asian-ASEAN Summit and Related Meetings dito sa Cebu.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and Related Meetings. As ASEAN Chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chaired ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic intent in steering a future that is peaceful, prosperous, and people-centered. We underscore that the only way forward is for ASEAN to remain united, coalescing as a force for good in the region, with ASEAN centrality as our guiding principle. This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with the mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Para sa bayan, para sa ASEAN. Maraming salamat po sa inyong lahat.
8: Pamamahagi ng tulong sa taong bayan sa ilalim ng iba't ibang programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpapatuloy. Ngayong hapon, pangungunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Pasay. Dito, inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tulong pinansyal na aabot sa halos 50 million pesos sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund. Papapakinabangan ito ng 200 barangays sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Pasay City. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr., ang matulungan ang taong bayan na unti-unting makaahon sa buhay. Pero sa likod nito, patuloy ang panawagan ng Pangulo ng tuloy-tuloy na pagsisikap at pagtutulungan upang mas maging maginhawa, magaan at maunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ilalim ito ng bagong Pilipinas.

0: questions. Next na lang.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Jim Rabiosa, SMNI.
0: Jim Ray.
1: Okay. Si Kat Cacho Laureja Sunstar.
2: Hello po, good afternoon. My question is, when can Filipinos begin to feel the impact or benefits of the Philippines and Cebu hosting of the ASEAN Summit? And may we know also how many additional jobs were generated by the Philippines hosting of the summit, especially for Cebu? Thank you.
3: Maraming salamat po sa tanong. Actually po yung impact nitong ASEAN, yung chairship natin, matagal na po nating nararamdaman ito. Naintindihan po natin na yung ating experience as regards the impact of the chairship and of the ASEAN, of course, ano po yun, iba-iba sa bawat sa atin. Sinabi ko po yun na nararamdaman na po natin yung impact because una-una po, when we look at the security and political situation in the region, not only in the Philippines, malaking tulong po yun na merong kapayapaan sa ating rehiyon sapagkat yung pong situation na yon actually it gives everyone confidence na pwede silang makipag-partner with the Philippines, especially sa mga investors, pati po yung mga private sectors. And leading to the economic pillar, yung pong trade na ating tinatamasa ngayon dahil sa ASEAN and especially with this chairship, marami po tayong sinusulong na mga priorities on that. So yung pong mga trade na yon, actually they're already ongoing, we already experienced that. At nakakatulong po yon sa mga MSMEs and dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin. Yung sa ano naman po, yung sa third pillar natin, yung socio-cultural, gusto ko rin pong banggitin yun. Kasi yung climate change po na natatamasa na natin, hindi lang hamon sa Pilipinas, kung hindi sa rehiyon din at sa buong mundo. Marami na pong pag-uusap tungkol doon sa ASEAN. And yung mga capacity building, technical assistance, pati po yung mga policies, lahat po yun meron na tayo at yun po ay gumagana na. At dahil po doon, mas handa po tayo sa mga kailangan nating gawin pag meron tayong mga natural calamities. At the same time, yung partnership po natin sa mga dialogue partners, importante din po yun kasi tumutulong din sila sa atin. So nakakatulong yun sa mga pangangailangan natin ng Pilipinas para matugunan natin yung problema na dinudulot ng climate change.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Hi sir, good afternoon sir. Sir, sino po yung mga leaders na nag-confirm na to attend and to join the ASEAN Summit? And do we have a rough estimate of the number of foreign contingents coming in to Cebu?
3: On the leaders, all the leaders are attending. And for Myanmar, they will be represented by the permanent secretary of their Ministry of Foreign Affairs and the SOM leader. You mean the entire delegation of the ASEAN member states? Mahirap pong i-estimate yon because yung ano po yung mga delegasyon may sarili silang numero kung ilan po yung sasama sa kanila. But kung titingnan po natin yung basic, we have only the 11 leaders plus yung kanilang ministers and yung kanilang SOM leaders and yung kanilang director general. So kung isusuma total po natin yun, maliit lamang po yun. Subalit nga po, meron pa silang discretion po ng mga leaders na samahan sila ng iba pang officials nila.
4: Sir, may we know the reason bakit hindi po makakarating yung leader ng Myanmar?
3: We are guided by the leader's decision. Nung meron pong lumabas na desisyon yung mga leaders noon na because of the situation in Myanmar, so ang decision po noon for the summits, the representation of Myanmar would be their SOM leader and the permanent secretary. And for that reason, dahil hindi naman po nabago yun, at wala pa naman pong bagong desisyon yung mga leaders, so ganun pa rin po, the representation of Myanmar stands.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
5: Hello po. Kanina po, dun sa earlier briefing po ninyo, you mentioned that separate negotiation yung sa South China Sea Code of Conduct, but you said na encouraging naman yung commitment of the countries. So is this a categorical answer na hindi madi-discuss ang COC in this year's ASEAN Summit?
3: It will be discussed during this summit. It will form part of the discussions under a specific agenda, which is the regional and international issues. So it will still be part of the discussions.
5: But no binding agreement is expected to be?
3: Yes, it's a different one. The negotiations is a different meeting.
5: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
6: ASEC, you mentioned that there will be a joint statement on the Middle East crisis. Do you see any challenge or any impediment or any ticklish issue with regard to that, given that the U.S. is a partner of the ASEAN and the U.S. is very much involved in the war in Iran? So how do you see the discussions with regard to that issue?
3: We're actually very confident about the declaration on that, on how ASEAN will respond to the Middle East crisis. We do not see any impediment. In fact, we are very encouraged by the commitment of all the ASEAN member states. The main purpose really here is for all the member states, ASEAN, to be able to come up with measures that will help us respond not only to the current situation now, but also to other future crises. And I want also to mention ASEAN centrality. That's very important, and it's also a priority of the Philippines as chair to uphold ASEAN centrality. And I think that's what we are seeing, especially for this outcome document.
6: Do we expect a strongly worded statement on the war on the Middle East, or maybe some categorical appeal for the U.S. and other parties to stop the conflict, which is disrupting supply chains?
3: The document is being negotiated, so I don't want to preempt it. But what I can share with you right now is there will definitely be a reference to that.
1: Okay, wala nang katanungan tungkol sa asset. Harley Balbuena, IBC 13.
7: Hi, sir. Just a follow-up from an earlier question. Amid the energy emergency, will the President use the hosting of the 48th ASEAN Summit as an opportunity to secure additional oil supply for the Philippines, since some of our neighboring countries in the ASEAN are oil producers, such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Brunei?
3: So again, the negotiations are ongoing. But I don't want to preempt the result of what we will have after the summit. But we are, again, confident that what will come out of this is something that will be beneficial not only to the region, but especially to the Philippines. We are happy to see that all ASEAN member states are really united in finding a way for us to support each other. And that already includes whether one ASEAN country will need something and one ASEAN country will be able to provide something. So those are part of the negotiations.
1: Okay, wala nang katanungan tungkol sa ASEAN. Maraming salamat, ASEC Dax Imperial. Balik sa iyo.
3: Maraming salamat.
8: Thank you very much, ASEC Imperial. For such a very short notice, you were able to accommodate us. Thank you very much for such enlightenment. At bago po tayo mag-start sa inyong mga katanungan, gusto ko muna pong batiin ang ating secretary, Secretary Dave Gomez, na kasama po natin ngayon, hapon. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
9: Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
8: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
9: Follow-up po, kilala po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta doon sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos?
8: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
9: Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek. Ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte?
8: Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
5: Hello po, ma'am. Si VP Saga po ay nagpa-interview sa The Hague, sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ang pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds?
8: Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lamang po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino ng mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy at mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaction na lang ng Malacanang sa another, doon naman sa trade of three raids and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Libiste. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Libiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag nga akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin."
8: Oh, di ba? Tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po ang mainstream media at ibang mga sokme, dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon. At hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto. At basahin nyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto.
4: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
10: Good afternoon po, Yusek. What is the update on the government's response efforts to those affected by the recent activity of Mayon Volcano, especially since Albay has already placed several areas under state of calamity?
8: Yes, opo. Unang-una po, inutusan na po ng Pangulo ang lahat ng mga concerned agencies. At sa ngayon nga po ay nagbigay ng pinaka-update na report ang DSWD. Nakapagbigay na po ng 93,373 food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, and 7,634 non-food items. At nandun din po ang continuous debris clearing operations, kasama po ang, of course, ang Office of the Civil Defense, DPWH, BFP, PNP, LGUs, and other concerned agencies. Nandyan din po ang pag-maintain, maintaining strict enforcement of 6-kilometer danger zone and evacuation protocols, and to ensure proper management and operations of evacuation centers, and to sustain, also, of course, the provision of essential services, kagaya po ng pagkain at iba pang mga pangangailangan, and provide health services to affected persons. And of course, kasama rin po dito, to provide veterinary care for evacuated animals and to conduct post-disaster assessments. So yun po, patuloy pa po hanggang sa ngayon ang pagmomonitor dito po sa nagaganap sa Mayon Volcano, sa Albay.
1: Sunod na tanong mula kay Carl Magada, Daily Tribune.
11: Yusek, may we have an update on status of Dole Secretary Laguesma? Meron po kasi mga balita na sinasabi nila na meron ng sakit and baka possibly mapapalitan na siya.
8: Pagka po meron na po akong update, ay ipapahayag ko po sa inyo agad-agad.
11: Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Cebu Media at sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Lair.
8: At bago tayo magtapos, Philippine National Police patuloy na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Ayon ito sa pinakabagong tugon ng MASA survey na isinagawa ng Okta Research

66% trust rating at Balance Luzon sa 59%. Pagdating naman sa performance rating, nakakuha ang PNP ng 69% sa Mindanao, 63% sa Visayas at 59% mula sa Balance Luzon, 18 pataas. Sa kabila ng nananatiling mataas na tiwala ng taong bayan sa ating mga kapulisan, patuloy nagagampanan ng ahensya ang sinumpaan itong tungkulin na protektahan at paglingkuran ang sambayanang Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay handang mag-alay ng talino at kasanayan para sa ikauunlad ng bayan. Og dinhi, natapos ang atong press briefing. Maayong adlaw, alang sa bagong Pilipinas.
1: At yan po ang press briefing ng Malacañang ng Presidential Communications Office na pinangunahan po ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon, antabayanan po ang regional news.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating regional news ngayong araw na ito. Kampanya sa pagbabakuna, pinalakas sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan para sa ligtas na komunidad. Si Verna Beltran Adaban o si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa Balita. Iba?

0: ni nauluan na Ilocos Center for Health Development jet pa na maglaya Health Promotion Unit so kampanya unungad sa ikamaunga na panbakuna ya walay teman bakunado protektado jet baliya Santa Barbara Luyaga Pangasinan. Ginawa so aktibidad jet pantutulungan na sa lokal na gobyerno na Santa Barbara Municipal Health Office ng Provincial Department of Health Office o PIDOHO. Gat matunya na pakasilan so kantaan na karaklan tan itulak so importansya na sa ipanbabakuna bilang proteksyon laban ednang duruman sakit. Jad agawan programa intampok da so bakuna jingle tan poster making contest. Yan ang silbin plataforma. Pian na ibaga ed karaklan so importante iran mensahe unungad sa immunization. Jad pa na maglaya sining tan musika. Initan balot na imano. So, importante na papel na sa bakuna kaya naiwasan iray sakit tan sa panag-alwar at abiglaman at komunidad. Diyad kabukulan, pinabiskag na aktibidad sa importansya ay pagiging na maagap na balang sinansakay kaya napansan siya sa maayos na abiglaman na karaklan diyad tulong na bakuna. Mandala po Dagupan City, Sara Kebia para Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Maraming salamat kay Sara Kayabyab. Overseas

0: Chinese Workers Welfare Administration o OWA Mountain Province inanyayahan ang mga overseas Filipino worker o OFW at kanilang pamilya na samantalahin ang mga programa at serbisyo ng ahensya. Magbabalita si Donna Kawismalyo ng RP Bontok.
1: Inalukoy ti OWA Mountain Province Field Office dagiti OFW ken pamilyada nga paglumaran dagiti programa ken serbisyo ti ahensya. Sigon ken ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison, adu dagiti programa ti ahensya para kadagiti OFW ken kapamilyada. Iti naangay a 44th anniversary celebration ti Overseas Workers Welfare Administration dito yung Mountain Province, tinalantan ni Morrison ti reintegration program a pakairamanan ti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Dito yung programa ket para kadagiti distressed OFWs ang nagawi dito yung Pilipinas kapu iti saan anasayaat a kapadasan da ijay abroad. Dagiti kwalipikado dito ket dagiti active ken inactive na OWA members. Mabalinda ang maikan iti tulong pinansyal amang rugi iti 5,000 piso aging gana iti 20,000 piso depende iti membership status da. Gapo ditoy, impalagip na kadag iti OFW asiguraduan da na updated kanayon ti OWA membership ita imabayadan kat nasurok 1,500 pesos wenno katumbas ti $20 ama i-renew tunggal 2 taon. Manipod dito'y Bontok, Donna Kawismalyo para Itiradyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Birth Registration Assistance Project sa mga barangay ipinatutupad ngayon sa lungsod ng Tabuk. Si Renzi Rowaki ng RP Tabuk sa Balita.
3: Awan ko ma iti taga siyudad Tabuk nga awan iti legal identity na. Daytoy ti gapo no apay nga may patpatong pali ti Barangay Visitation Birth Registration Assistance Project wenno BRAP. Mandato daytoy ti Office of the Civil Registrar General Memorandum Circular Number 2023-06. Kunani City Civil Registrar Head Randixon Galay ti LGU Tabuk. Isu da mismo iti mapan kadagiti barangay tapno ipatungpal iti panagparehistro. Dinawat namat kadagiti opisyales ti barangay nga tumulong iti daytoy nga programa tapno naballegi iti panangiparehistro ng runa dagiti awan pay legal document of birth registration da iti city government. Dinakamat na pay nga dati siya magasot 85 nga individual iti awanan birth registration dito iti syudad iti Tabuk. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Rowakin, agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, PDRRMC, Emergency Operations Center Alert Status sa Quezon Province, itinaas sa Blue Alert. Epekto na El Nino sa lalawigan, pinaghahandaan. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena.
4: Itinaas sa Blue Alert ang PDRMC Emergency Operations Center o EOC Alert Status sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa nakasaad sa PDRMC Memorandum Circular Number DHT-07, na nilagdaan ni Quezon Governor Dr. Helen Tan. Ang nasabing Blue Alert status ay bilang paghahanda sa potensyal na epekto ng El Nino sa lalawigan. Inatasan din ang mga response cluster members na magsagawa ng kaukulang preparedness measures, magpakalat ng tama at mahalagang impormasyon tungkol sa El Nino at i-activate ang EOCs sa kani-kanilang nasasakupan. Kabilang din sa inilabas sa memorandum ang ilang preparedness measures na kailangang isagawa, katulad ng 24/7 monitoring and coordination sa mga inaasahang maapektuhan lugar, tracking of grass fires at iba pang heat-related incidents, documentation of heat-related health cases, advisories and heat index alerts at marami pang iba. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Kauna-unahang solo parent program sa El Nido, Palawan, matagumpay na nairaos. Mag-uulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan.
5: Matagumpay nga inabok kano lamang sa munisipyo ang El Nido ang kauna-unahang Solo Parents Day Celebration 2026 nga igbuhat sa Jurius Garden Hotel sa Asambit nga munisipyo. Ing pangunan iyang municipal government iyang El Nido ang pagsilebra dia paagi sa Solo Parents Program Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Naging tema sa selebrasyon ang hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa, yakap at kalinga para sa solo parents. Digi ay ing kilalang isig sakripisyo ig ang hindi matatawarang dedikasyon ni ang mga solo parents sa komunidad. Ang igserbir ang importanteng padamdam mga aktibidad nga dya nga beken lamang isarang mga solo parents tingid kabangkya anda ang lokal nga gobyerno nga aga paabot da kuno suporta igpapalangga sa kada solo parent sa Asambit nga komunidad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Iligal na pagkuha ng buhangin sa baybayin ng barangay Tomaliges, Calbayog City, Samar in inspection. Narito ang report ni Suzette Prestensio ng RP Calbayog.
6: Nagbuhat sa inspeksyon ang City Environment and Natural Resources Office o Centro Mineral Division sa Calbayog City sa Barangay Tumaliges kahuman makakarawat sa report mahitungod sa diri otorisado nga pagkuha sa baras sa baybayon sa barangay. Ginpangunahan ni OIC Centro Head Christian Hitana ang operasyon kaupod si Attorney Xavier Pontojas tikang sa City Legal Office ng mga personahe sa PNP Palanaskara. Nakigkoordinahan ordinar ang grupo sa mga opisyal sa barangay base beripikaron ang sitwasyon ngan masiguro ang pagsunod sa mga balaod may kalabutan sa pagmiminangan proteksyon sa kalibungan. Sumala sa sentro, importante ang pagmonitor sa sugad nga aktibidad agud maprotehiran ang baybayon ngan malikyan ang posible nga pagkaraot sa palibot tungod sa ilegal nga pagkuha sa baras. Ginpahinumduman liwat sa mga otoridad ang mga nadadabi sa aktibidad nga istrikto nga ginbabawal ang diri otorisado nga sand extraction sa mga coastal area. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Maraming salamat, Suzette Pretensio. Strategic Planning for El Nino Resilience, ipinanawagan ang pamahalaang lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag.
7: Nagpatawag og usa ka Strategic Planning for El Nino Resilience ang kagamhanang lokal ng siyudad sa Tandag, Surigao del Sur. Gipangunahan among panagpulong ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel, kundi iyang gitigom ang usa ka technical working group aron i-draft ang komprehensibong action plan sa siyudad batok sa El Nino. Kining maong aktibong lakang nagtumong sa pagproteher sa supply sa tubig, pagsuporta sa mga lokal nga mag-uma o pagsiguro nga matag tandaganon, andam o protektado batok sa mga epekto sa taas nga huwaw. Humani ini usa ka citywide office-to-office information, education and communication o IEC campaign ang gilusad sa LGU kalabot ni ini. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mga naghahanap ng trabaho sa Sulunag Pasalamat sa job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE, katuwangang pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng ika-124 na Labor Day celebration. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Hulo.
8: Piasampay, ipalaw yu Jul in pagsarang sukul niya pa Sulu Provincial Government a pagpaon sin job fair bilang bahagi sin celebration ay kahanggatus kuhan tagupat Labor Day sin hula. Amin na paon natabang sa Department of Labor and Employment tatawa DOLE Region 9 iwan Ministry of Labor and Employment tatawa MOLE. Bilang hambuok naglalawag hinang biyakita niya. Malaguin kaya tabang sin program aw lanabihaon masigpit ina kabuhi iwan mahanglong na ino mga employer ina sumuhuk kasupaya mag-recruit. Bukod na inin, muna wakto niya nakapag-apply hinang sa Simbakas na siya nag-uusaha ha Manila. Sumakawa sa Simmahunit, iban malayo, natalihay ni Inmui magabalik pa lupa suga. Piaon in job fair, provincial capital gymnasium, barangay Bangkal, pati Kulsulu, bangain 8,614 in Banasin job vacancies, timaudunhay ni in 7 local, iban 5 overseas employers. Modus in activity at taon niya, disenteng trabaho para sa lahat, inisang hangarin bagong Pilipinas sa masamang mararatinga. Dahing ha RP Holo, Rida Salip Chulkiram para ha Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narinig po rin yung mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balita negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala.
9: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang paglalatag ng mga hakbangin upang mapababa muli ang inflation sa bansa. Ginawa ng BSP ang pahayag matapos na iulat ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na pag-angat sa presyo ng mga produkto at serbisyo noong Abril. Sa pahayag ng Bangko Sentral, nananatili itong committed sa pangunahing nitong mandato na tiyaking stable ang presyohan sa bansa at ipanumbalik sa 3% level ang inflation sa makatwirang panahon. Ayon sa institusyon, ang pagbilis ng inflation noong nakaraang buwan ay bunsod ng mas mataas na presyo ng produkto tong langis sa pandaigdigang merkado, bagay na siyang nagpataas sa presyo ng pagkain, transportasyon at gasto sa kuryente. Paliwanag pa ng BSP, nagmahal ang presyohan ng bigas at isda dahil sa mas mataas na post-harvest at transport expenses, habang ang sumipang electricity rates ay bunga ng mas mataas na generation charges. Dahil sa nagtaas na inflation nitong Abril, inaasahan ng mag-a-average sa 6.3% ang inflation sa kabuuan ng taon bago ito bumaba sa 4.3% pagsapit ng 2027. Samantala, siniguro naman ng BSP na mananatili itong nakaangkla sa mga datos at mapagmatsyag mula sa mga posibleng banta gaya na lamang ng potensyal na spillover sa epekto ng mga nangyayari sa mundo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa iba pang balita, kailangang matimbang ng maigi ang anumang hakbang na sa pagsuspinde o pagtanggal ng value-added tax o VAT sa kuryente. Ito ang inihayag na posisyon ng Department of Energy o DOE sa gitna ng panawagan na tanggalin o suspindihin na muna ang nasabing buwis para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Ayon sa DOE, bagaman mapabababa ng nasabing panukala ang gasto sa kuryente, maapektuhan naman ito ang pondo para sa mga mahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan, pagbibigay riin ng kagawaran, reviewing maigi ng economic managers at mga mambabatas ang panukala nang masiguro ang pangmatagalang sustainability nito. Dagdag pa ng DOE, hindi lamang dapat nakasalalay sa tax cuts ang pagiging abot kaya ng kuryente, kundi nakatuon din dapat sa mas malawak na reforma gaya ng pagpapahusay sa power generation efficiency, pagpapalakas sa grid reliability at promosyon ng kompetisyon sa energy sector. Kasabay nito, tiniyak din ng ahensya na handa itong magbigay ng technical support sa pagbabalanse ng mga opsyon nang sa gayon ay masisiguro ang pagiging abot kaya at sustainable ng enerhiya para sa mga consumer.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Lumago sa humigit 250 proyekto na may halagang aabot sa 3.16 trillion pesos ang nakapilang public-private partnership o PPP project sa bansa. Base sa datos ng Public-Private Partnership Center, aabot sa 168 national government projects ang nakalinya sa kasalukuyan, tanga ng aabot sa 3.02 trillion pesos, habang 84 na proyekto naman ang nakapila sa local government na may halaga 136.26 billion pesos. Nasa 174 na proyekto ay government initiated, habang ang 57 ay unsolicited proposals. Sa mas mabusising paghihimay, malaking bulto ng mga proyekto ay nasa sektor ng riles na may halagang 1.97 trillion pesos, habang nakabuntot ang sa land transport at property development. Ayon kay PPP Advisor Nigel Paul Villarete, pinaka-attractive na sektor pa rin sa ngayon ay ang sa transportasyon, lalo't mahalaga itong driver para tumakbo ang ekonomiya buwat sa pag-uugnay nito sa mga kalakal, tao at kapital. Ibinahagi naman niya na sa kabila ng malaking bilang ng mga PPP o PPP project, Karamihan dito ay nasa early stages pa lamang dahil sa problema sa pagpopondo at sa mga sagabal sa implementasyon. Samantala, sa kabila ng global uncertainties o pandaigdigang kawalang katiyakan bunsod ng mga issue gaya ng gulo sa Middle East, naniniwala ang mga analysts na walang malakihang slowdown o pagbagal sa PPP activity sa bansa, bagaman asahan na rin anila ang bahagyang pag-iingat ng mga investor.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Magtutulungan ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at Abu Dhabi-based firm na Asiasoft Technologies para sa pagpapabilis ng renewable energy transition ng New Clark City. Ito ang inihayag ng BCDA ilang araw matapos na malagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa BCDA, ang kasunduan ay mag-establisa sa isang framework ng kooperasyon para sa mas malinis at sustainable energy solutions sa New Clark. Isa sa pangunahing haligi ng kolaborasyon ay ang potensyal na deployment ng Battery Energy Storage System o BESS sa New Clark, kung saan magiging imbakan ito ng sobrang renewable energy at siyang magagamit pang establisa ng supply sakaling tumaas ang demand. Bukod dito, magbibigay rin ng technical energy solutions ang Asiasoft, habang tutulong naman ang BCDA sa feasibility studies na siyang magdedetermina sa commercial at technical viability ng proyekto. Mag-uugnayan din ang dalawa para sa project development at investment promotion, nang sa gayon ay matulungan pang lalo ang sustainableng paglago ng infrastruktura sa New Clark City.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Mayo 6, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 61 pesos and 68 centavos, 39 centavos sa Japan yen, 48 pesos and 37 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 9 pesos and 3 centavos sa China yuan, 7 pesos and 87 centavos sa Hong Kong dollar, 83 pesos and 57 centavos sa United Kingdom pound, 72 pesos and 14 centavos sa euro, 45 pesos and 29 centavos sa Canada dollar, at 16 pesos and 44 centavos sa Saudi riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Ako po muli si Win Peñano para sa balitang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, balik po tayo sa programa kasama po si Miss Bea Gaza de Guzman.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Bilo Janela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente, sa mga nag-ulat sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at kay Erwin Peñano para sa Balitang Business. Maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Ibang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Iba't ibang panig ng mundo, babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Babangon team, of course. Nandito pa rin sa ating wirecast ang ating si Justin. And of course, sa ating Master Control, kasama naman natin si Susan Aison. At ang ating Executive Producer, si Step Panibesente. And of course, kasama natin yung bago nating kasama dito sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas World Service. Nag-o-observe siya ngayon. Walang iba kundi si Drizel Nanyong. Tabayanan po niyo si Drizel sa mga darating pa nating mga programa, sa mga darating na araw. At makikita niyo po siya at mapapakinggan dito sa ating programa, sa mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po, ang ating programa at ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang masubaybayan po ninyo ng live ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa puntong ito mga kababayan, medyo, well, para bigyan po kayo ng konting background sa ating pag-uusapan ngayon. Tayo ay babalik muli. Babalikan muli natin ang ating Philippine Embassy sa United Arab Emirates. Yes, sa UAE. Alam nyo po kasi itong UAE nakaranas na naman ng mga pag-atake, drone attacks, pag-atake at tinuturo na naman dito of course ang Iran sunod-sunod na naman ang mga naging pag-atake dito kahit kakamustahin natin muli ang ating embahada at ang kalagayan pa rin ng ating mga overseas Filipino workers o Filipino diaspora dyan po sa United Arab Emirates. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating Philippine Ambassador to the UAE, His Excellency Alfonso Ferdinand Baer. Your Excellency, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
2: Good morning, Sir Ray. Kumusta po?
1: Ito po. Mabuti naman po. Medyo mainit ngayon. Mainit ang kalagay dito sa Pilipinas. Eh, kayo po, Your Excellency.
2: Literally Bear. And figuratively.
1: Oh, yes. Okay, so. Oh, pero simulan ko siguro yung katanungan ko ngayon. Ano po, Your Excellency. Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa UAE sapagkat dumating po ang mga balita dito sa Pilipinas maging sa international news wires na nakaranas na naman po kayo ng sunod-sunod na pag-atake mula sa Iran. Is that confirmed, Your Excellency?
2: Yes, Ray. Salamat. In fact, wala ako sa office ngayon. I mean, may briefing kasi na ginagawa tungkol nga sa nangyari. Mm-hmm. So yung mga iba't ibang ambassador, binibrief kami ng mga ibang ahensya dito. But in any case, no, nung ang alam kasi natin nag-ceasefire na, no, mm-hmm. Saka we were looking forward to a more permanent and lasting solution sana. Pero nung Lunes nga, actually nung Sunday, nakarinig kami ng reports na may mga barko diyan sa Hormuz Strait na inattack daw at the following day, Monday night, meron. So naitala ay apat na projectile, no, mm-hmm. either drone or cruise missile, at mabuti naman gaya ng mga lahat ng nangyari ay na-intercept ito. Mm-hmm. At meron kaya lang merong isang samaang palad, tinamaan yung isang oil parang depot tsaka oil processing plant sa May Fujairah, that's in northern UAE. Mm-hmm. At may tatlong Indian nationals na napinsala, no. So ngayon wala naman nang hindi na naulit at tahimik uli ngayon. So as usual, kampante pa rin tayo na i-intercept at we're all well informed. Pumapasok pa rin yung emergency alert sa ating telepono, mm-hmm. advising us where to go, at nananatili pa rin ang kumpiyansa natin dito sa pamahalaan at mga leader ng UAE na pinoprotektahan po lahat ng mga nandito local man o mga expatriates.
1: Okay. So malinaw po 'yon, ano po, Your Excellency Ambassador Ber, walang Pilipinong nasaktan o nasawi, pero confirmed itong tatlong Indian nationals.
2: Nandun sila, nagtatrabaho sila doon sa oil facility, Fujairah Oil Industry Zone ang tawag doon. Malapit 'yon halos sa Gulf of Oman tsaka sa Arabian Gulf, sa Hormuz Strait, nandun sila sa lugar na 'yon. So pwede kasing maglayag ang mga ibang barko doon at doon magkarga ng langis na hindi kailangan dumaan sa Hormuz Strait. So yun ang sinasabi ng mga iba kung bakit kumbaga nagpalipad sila ng isang missile doon, no? So may mga nasunog pero na-contain na and they're assessing the full extent of the damage pero yun lang ang ano ang balita na yung tatlong ang Indian nationals.
1: Alright. Mayroon pa hong nakarating sa akin na balita na parang sinara na rin dahil sa nangyari pag-atake, Your Excellency, sinarado yung Global Village, parang isang tourist spot yata ito dito sa, tama po ba, sa UAE?
2: Yes, sikat yan. Talagang seasonal event yan dito. Lahat ng parang pagpumunta ka dyan, iba-ibang pavilion, iba-ibang booth, iba-ibang country, iba-ibang pagkain, iba-ibang cultural events. Nung kasagsagan pa nung nangyayari, sinara na, no? So, as a safety precaution. Tapos nung nag-ceasefire, binuksan uli yung saya at yung tuwa ng mga tao na nung balik naman. Kaya lang with the, magsasara talaga yan this Sunday, next week sa May 10. So, I think sinara na lang nila uli as a precautionary measure. Sayang, no? Napakasikat na puntahan yan dito, eh.
1: Okay. Well, how about, kamusta po ang ating mga Filipinos, mga overseas Filipinos natin at yung ating mga Filipino diaspora? How are they holding up? Ba, sa likod
2: okay
1: nito
2: naman,
1: ano?
2: Sa ating, let me just, yung repatriation program natin, simula nung nagsimula itong gulo at nagpauwi tayo ng mga government-funded repatriation event, nagkaroon na tayo ng 7 na chartered flight, yung special flight na chartered, no? Yung mga iba dyan, joint with the consulate in Dubai and the Migrant Workers Office in Dubai. Pero may mga iba, hiwalay, no? Kasi malaking grupo from Abu Dhabi, malaking grupo from Dubai. Total niyan, mga mahigit 2,500 dun sa special flights. Yun yung tayo nag-arkila ng aeroplano, no? So, pero nung sumunod na araw na nag-open na yung airspace at bumabiyahe na yung Emirates saka yung Etihad, we were taking advantage of commercial flights na. So, kumukuha na lang tayo ng mga allocation na 50 or 100 tickets sa isang flight. So tuloy-tuloy pa rin. In fact, kaninang umaga dito may umalis galing Abu Dhabi na 33, no? Kagabi another 51 pala kanina, kagabi 33 yung mga patuloy nating programa tapos patuloy din yung nagsimula na rin ng Migrant Workers Office magbigay ng yung ayuda ng financial assistance at tuloy-tuloy, no? So mga na-dislocate dito, mga nawalan ng trabaho, sila ang eligible. So they just have to submit their applications online either dito sa Abu Dhabi, Migrant Workers Office Abu Dhabi, or sa Dubai, and pinoproseso naman. So at least yung senyales na hindi na naulit yung pagpadala ng mga projectile, we're looking at that as a positive sign na...
1: So, ulitin ko lang just to confirm, ano po, Your Excellency, may mga pabalik na rito sa Pilipinas, may mga na-repatriate na kagabi? Tama po ba yun?
2: Na. As late, tuloy-tuloy na kasi continuous yung charter flights. No, like okay. Sa Emirates, araw-araw, 3 flights. Dito naman, 2 flights from Abu Dhabi. So, kanina may umalis, 9 a.m. dito. So, alauna dyan. A batch of 51. Kagabi, alas 9 kagabi from Abu Dhabi, another batch of 33. Before that, nung Sabado, nung May 2, May sinama kami sa airport, 102. Yung pag mga malakihan. So, binadala namin by bus. Malalakilang bus yun. Mm-hmm. So, from so tuloy-tuloy. Meron na naman bukas sa Makalawa. Another bus na tigsi 50 naman, mga ganon. So, tuloy-tuloy lang habang may nagpapalista. Mm-hmm. At ngayon, sana wag naman madagdagan ng takot na dahil may bagong atake. So, we're looking forward naman na hindi na maulit sana yun.
1: Alright. So, sa ngayon po, Your Excellency, Ambassador Ver, ano po ang advice sa inyo ng gobyerno, ng local, ng host government natin for any other precautionary measures?
2: The same pa rin, na matuloy pa rin naman ang yung mga emergency alert, very timely. Na actually, aside from the text na nakikita namin, real-time may pumapasok sa aming mga phone na the Ministry of Defense is actively engaging mga missile attacks. Hindi na nga namin namamalayan, sorry, kasi doon na sa mataas sa impapawid, doon pa lang, okay. Na-intercept na.
1: Doon na, na-intercept na kagad.
2: Tapos maraming layers of missile defense. Mm-hmm. So minsan, napapasok pa lang sa dagat, na-intercept na doon.
1: Mm-hmm.
2: So just to, yung mga fears ng mga kababayan na siguro dyan, wala pong mga malaking putok na nakikita namin. No? Wala, hindi na po. Yun lang pong isang nakalusot doon sa isang oil depot nga dito. Pero hindi gaya nung dati, nabibideo nga. Alam mo nga, meron mga nahuli nga na nagbibideo. Wala na ngayon kasi doon pa lang, maayo pa lang sa dagat o mataas sa impapawid, na-intercept na.
1: Mm-hmm. Ayun. So at least well-protected naman po at well-coordinated naman.
2: And I'd like to thank the government here, the leaders. They continue to give us the safety and the protection that we need. Lahat man, ready sila.
1: Okay. With that, Ambassador, maraming salamat po. Natanes, meron pa ho kayong mahalagang impormasyon na gustong iparating sa ating mga kababayan.
2: O, sige, Sir Ray. Sana tumatawag ka. Pag may nangyayari, ibig sabihin, pag di ka na tumawag, peace na uli dito, wala nang mangyari. So hopefully it stays that way. But at least good news pa rin in the end.
1: Yes, opo. Thank you. Well, of course, ika nga lagi kasi kami nakatutok sa Middle East ngayon, lalo na sa UAE, maski sa Doha, I think sa Doha, nagkaroon din ng pag-atake sa Doha. Mm-hmm. Anyway, maraming salamat po again.
2: So thank you rin kasi at least take this opportunity rin na sabihan sa mga kabayan natin dyan na wag mo kayong mag-alala. Safe po tayo dito at tumutulong pa yung gobyerno, tumutulong pa ang inyong community, nagtutulungan po tayo lahat at salamat sa pagkakataon ito na to convey this message.
1: With that, thank you very much po, Your Excellency Ambassador Ver. Ingat po kayo. Ingat po kayo.
2: Thank you, Sir Ray. Ingat.
1: Ang ating Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, walang iba kundi si Ambassador, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
5: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
3: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Stop and spot.
9: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
5: Spot the source.
9: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
5: Spot the purpose.
9: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
5: Spot the ownership.
9: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
5: Spot the time.
9: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
5: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
9: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko dito sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina kausap lang ho natin si Philippine Ambassador to the UAE, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. At magandang balita po yung hatid niya sapagkat talagang wala pong nadamay, walang nasaktan o walang namatay na Pilipino sa naging pag-atake pong muli ng Iran sa United Arab Emirates doon sa Fujairah, doon sa isang facility doon. Ano po. At may nasawi po doon sa kasamaang palad pero Indian nationals, tatlong Indian nationals po ang nasawi doon. Wala pong Pilipinong nasawi o nasaktan. At sa kasalukuyan, maigting po ang pagbabantay ng host country, which is the UAE government, para po sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan, including the Filipino or foreign workers, including the Filipinos, doon po sa UAE. Ano ho? Pero siyempre, bagamat patuloy pa rin po ang ikang sigalot, ang tensyon dyan po sa Middle East, lalo na dyan sa Strait of Hormuz sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Speaking of the United States at Iran at ang Strait of Hormuz, matatandaan po nitong mga nakalipas na araw, nagpahayag si US President Donald Trump na ipapatupad nila yung tinatawag po na Project Freedom. Ano yung Project Freedom? Yung po yung Project Freedom, ang ibig po sabihin niyan, e-escortan po ng Estados Unidos, ng naval forces ng Estados Unidos o ng sandatahang lakas ng Estados Unidos, itong mga tanker o cargo vessels na naipit dyan po sa Strait of Hormuz para makalabas. Ano po? Yun yung unang pahayag. Pero may recent development na naman po. May recent development na naman. At ano yung development na yon? Mukhang nagbago na naman yata ang ihip ng hangin. Ang sabi ho kasi ngayon ni US President Donald Trump, lalo na kung gagamitin yung kanyang Truth Social posting, nagbago na naman po dahil ito raw pong US military operation na Project Freedom na ang layunin ay itawid, eskortan at itawid, makatawid itong mga naipit na mga cargo at tanker vessels na ito sa Strait of Hormuz para makalabas, mukhang medyo hihinto muna. Medyo pause muna.

0: confrontation, naval confrontation o anuman, para po ika nga ma-plan siya na ng mabuti itong issue na ito dyan sa Strait of Hormuz, sapagkat napakatagal na po nito, ano po, at napakatagal na rin nagdurusa ng buong mundo, particular tayo dito sa Pilipinas, ano ho, dito sa nangyayari sa gitnang silangan, ilang ano na yan, mahigit 2 buwan na po ang sigalot na yan. At sa totoo lang, talagang napakalaking bagay nito sa ekonomiya natin ng bansa natin. Ano po, tayo yata ang talaga naapektuhan nito kumpara sa ibang bansa dito sa Asia. Pero hindi ibig sabihin na porque maliit lang ang epekto sa kanila sa ibang bansa ay hindi sila naapektuhan. May epekto rin po sa kanila yan. Malinaw na malinaw ang epekto niyan dito sa Pilipinas, tulad po ng linabas na inflation printout kahapon ng Philippine Statistics Authority. Ang inflation po ng Pilipinas nitong buwan ng Abril, nitong buwan ng Abril, ay pumalo sa 7.2%. 7.2%. Ngayon, ang dahilan po, ang contributory factors dyan, ay yung mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagpapataas sa presyo ng transportasyon, na siya namang nagiging dahilan upang tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ng ating mga agricultural products. Yung pagtaas din po ng presyo ng produktong petrolyo ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang singil sa kuryente. Yung paghina ng piso laban sa dolyar ay nagiging dahilan din po ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kaya't lahat po yan nang nangyari simula noong February 28 hanggang ngayon. Yung pag-atake sa Iran, yung kaguluhan sa Strait of Hormuz, ano, yung pagkakaipit ng daang-daang mga cargo at container vessels na may dalang mga langis at basic commodities at ano pa na kinakailangan ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa ay naiipit pa rin hanggang ngayon dyan sa Strait of Hormuz. At higit sa lahat, yung mga buhay na ika nga po nawawala ano po dyan sa Strait of Hormuz. Ilan na po ang mga ika nga inataking mga container vessels, dyan, container and tanker vessels sa Strait of Hormuz. Ilan na po ang naitatalang mga nasawing mga foreign seafarers. Ano po? At siyempre, ang tinitingnan din po natin dito ay yung kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na hanggang ngayon meron pa rin pong mga naiipit dyan sa mga cargo and container vessels dyan sa Strait of Hormuz. Although, may mga napauwi na po ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers, ng OWA, at sa pakikipagtulungan na rin ng ating mga embahada, na may mga napauwi na rin po mga Filipino seafarers dito sa Pilipinas at ligtas na. Pero meron pa rin mga naiiwan. Meron pa rin pong naiiwan doon at naiipit. So, kinakailangan pa rin hong ikangatutukan yan ng ating pamahalaan para makauwi sila ng mabuti, matiwasay at ligtas. Kaya the faster na ma-resolve ang issue niya sa Strait of Hormuz sa pagitan ng US at Iran, the better for the world, the better for the global economy, the better for the Philippine economy, the better for the Filipino people, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers at ang ating mga Filipino seafarers. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Master Control, Susan Aison, sa Wirecast, si Justin, and of course, ang ating Executive Producer, si Ms. Stephanie Vicente. At syempre, ang makakasama na rin natin sa mga susunod na araw, si Drizzle Nanyong. Okay? So, huwag niyo pong kalimutan, ha? I-like and follow ang ating Facebook page, ano po, Radio Pilipinas World Service Facebook page, at i-mag-subscribe sa Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at God bless us all.
1: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Delivered to you as it happens.
2: Para sure na wala kang mamimiss.
1: Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 a.m.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 4 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Muli magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senate Blue Ribbon Committee bukas sa pagdepensa ng ilang mga senador na isinasangkot sa flood control anomaly. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: May pagkakataon pang matanggal ang pangalan ng ilang senador sa partial report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson, bukas pa ang kanilang komite sa pagdepensa o pagpapaliwanag nila Senator Cesar Cudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jingoy Estrada. Matatangad ang kabilang ang tatlo sa kanyang inirekomenda sa Blue Ribbon sa kanilang partial committee report na isainalin sa case build-up, preliminary investigation o fact-finding para sa mga kasong plunder, katibalian at iba pa. Sinabi ni Lacson na kapag na-kumpleto lang naman sa partial committee report at nairesenta ito sa Senato ng Senado, ay pwedeng kuning pagkakataon ng tatlong incumbent senators na nasa sangkot ang period of interpellations at amendments para ipahayag ang kanilang panig kung makumbinsihan niya siya ng komite na inosente ang mga ito batay sa ibibigay nilang paliwanag ay pwedeng tanggalin na ang kanilang pangalan sa partial committee report. Narito ang bagay ng pahayag ni Senator Ping.
6: Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpellate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin just sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba mas mayan namin ganun? Kasi kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, no, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O, di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. House Leader muling iginiit sa mga mambabatas na isaalang-alang ang kanilang mga constituent at pairalin ang conscience vote sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kabisat muling iginiid ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno ang kanyang panawagan sa mga miyembro ng partido na bumoto batay sa kanilang konsensya at sa pulso ng kanilang mga konstituwento. Sa isang panayam, sinabi ni Puno na tinatiyang 50% ng kanilang mga miyembro ang nakahandang bumoto pabor sa pagsusulong ng impeachment laban sa pangalawang pangulo. Mula 55 members ng NUP, hindi bababa sa 30 members ang inaasahang bumoto ng yes upang umusad ang articles of impeachment sa Senado. Aminado rin si Puno na nahaharap sa hamon ang ilang miyembro ng partido, partikular ang mga kumakatawan sa mga distrito sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Ibinugnag din niya na may ilang mambabatas ang nakakaranas ng pressure mula sa isang ma-influensyang religious group na tutol sa akbang laban sa vice-presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Deputy Speaker at NUP President Ronaldo Puno.
8: In other areas, as you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter, and it continues to be there. There are many districts where there's a very high percentage of voters from that from that church, no? So they, of course, have an important voice also in their districts.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Energy Secretary Sharon Garin dumating sa Department of Justice ngayong hapon para maghain ng kaso. Nagbabalita si DK Sarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpunta sa Department of Justice ngayong hapon si DOE Secretary Sharon Garin. Hindi niya sinabi ang dahilan ng pagpunta pero mapapansin na madami silang dalang dokumento. Hindi niya rin kinumpirma kung may sasampan siya ng reklamo tulad ng laban sa isang congressman. Agad naman nakaalis sa DOJ si Secretary Garin at tumagal lamang ng halos 30 minuto sa tanggapan ng DOJ. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, driver ng sedan na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City, kakasuhan ng theft ayon sa Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yasa Omar, sasampahan ng kaso ang driver ng sedan na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Mindanao Avenue, Quezon City noong May 3. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na kasong theft ang isasampa laban sa driver. Ayon kay Tuanyo, hinihikayat ang mga establishmento na maglagay ng mga obstruction sa mga gasolinahan para hindi ka agad makaalis yung mga nagpapakargang mga sasakyan. Bukod dito ay posible rin nga makasuhan yung mga kasama pa nung driver sa sasakyan nung mangyari itong insidente. Nauna nang nagbabala rin ang PNP sa mga station commander, provincial director at chief of police na maari silang basibak sa pwesto kapag tatlong magkakasunod na insidente sa kanilang nasakupan ang hindi nasolusyonan, kabilang na rito ang gas and run. Samantala, sinabi naman ni QCPD Police Station 15 Commander Police Lieutenant Colonel Brian Angelo Panharillo na patuloy ang kanilang koordinasyon sa Land Transportation Office at iba pang ahensya upang matukoy itong driver at maisampa ang kaso. Matatandaan na naplakahan na nga ang pulisya ang sasakyan na ginamit dito sa gas and run na isang blue sedan at may plate number na CBK7953 at nakarehistro sa isang babae na may alias na Jerosaline. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat sa live report ni Diane Lear. Commission on Human Rights sumapilas na wakasan ang red tagging at protektahan ng human rights defenders. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling nanawagan ang Commission on Human Rights na wakasan na ang red tagging sa bansa at agarang protektahan ang human rights defenders. Batay sa 2025 National Inquiry ng CHR, patuloy pa rin isinasagawa ang red tagging o pagle-level sa mga individual at grupo bilang komunista o terorista nang walang due process. Kabilang sa mga naapektuhan ay mga mamamahayag, abogado, kabataan at mga aktivista. Sa inilabas na pahayag ng CHR, nagdudulot ito ng takot, harassment at maaring mauwi sa malalang paglabag sa karapatang pantao. Nanawagan ang komisyon sa ehekutibo, legislatura at hudikatura na magsanipwersa upang magkaroon ng malinaw na batas at mas baigpit na proteksyon laban sa red tagging. Giit pa ng CHR, mahalaga ang paggalang sa karapatang pantao para mapanatili ang demokrasya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: Pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
20: ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating,
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon
24: sa Philippine Sports Podcast.
25: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
27: 738.
18: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
18: Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
30: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
31: Ng ating walang gutom program.
30: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
32: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
31: Regular.
30: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
33: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
30: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
33: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
30: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
34: Salamat!
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
35: Ang oras po natin
0: 13 minutos makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: The purpose of this center is straightforward, to help you get the story out. Whether you represent a major international or ASEAN media organization, a regional broadcaster, a national newspaper, or a local outlet, your work plays a vital role in bringing the discussions, decisions, and the spirit of ASEAN cooperation to audiences across Southeast Asia and beyond. Kinilala ni Presidential Communications Office under Acting Secretary Dave Gomez na ang mahalagang papel ng media sa paghahatid po ng mga pangyayari sa 48th ASEAN Summit. Kasunod dito ng pagbubukas ng International Media Center sa Lapu-Lapu City sa Cebu para sa maayos at mabilis sa pag-uulat patungkol sa nasabing aktibidad. Sinabi ni Secretary Gomez sa tulong ng media, may hahatid ang mga usapan, desisyon at diwa ng pagtutulungan ng ASEAN. Tapok dito ang workstations, high-speed internet connection, charging stations, briefing rooms at technical support na kinakailangan ng media.
1: Mark in! Mark out!

0: Magandang Wednesday afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, ika-anim po sa buwan ng Mayo, taong 2026. Magandang balita sapagkat sa kabila po ng nagpapatuloy pong krisis dyan ho sa Gulf region dahil nga ho sa nagpapatuloy hong sigalot, ay bahagyang bumaba pa rin ho ang bilang ho ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo ngayong ito pong muwa ng Marso. Batay ho ito sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority kung saan bumaba po sa 5% ang unemployment rate o katumbas ng 2.58 milyon na mga Pilipino na walang trabaho. Ibig sabihin, marami hong nalilikhang magagandang trabaho ang dito sa ating bansa at maganda ho ang labor market, no, kung tawagin. Oo. Eh kaya magandang balita ho ito sapagkat ibig sabihin no, maraming mga nagbubukas ng mga trabaho o negosyo na nakapagbibigay po ng oportunidad para sa ating mga kababayan sa kabila nga po na nagpapatuloy ng mga hamong kinakaharap po ng bansa. Samantala, unti-unti rin ho ang upuspusan din po ang ginagawang paghahanda ng ating pamahalaan para nga ho dito sa ASEAN Ministerial Meeting ngayong Mayo po yan. Bagamat meron po mga ilang limitations so na isinagawa sa pamamagitan po ng mga online video conferencing sa halip po na face-to-face. Ito'y para sabi nga bahagi na rin po ng pagtitipid ano, para at least kahit paano yung pong mga ilalaan ng mga pasahe o di kaya naman yung mga biyahe ano ay maano po no, maisino po ng maayos no. At dahil nga ho sa nagpapatuloy ngayong pagsubok particular na ho sa supply ng mga produktong petrolyo, eh kinakailangan no gamitin ho ito ng wasto at masinop no para hindi ho sabi nga masasabing waldas. Pero at least maganda ho yan at meron naman no yan yung mga outlets nga no katulad nitong mga online video conferencing na mas matipid kumpara do sa mga face to face na kinakailangan pa hong dumayo rito kumonsumo ng gasolina, jet fuel no sa mga eroplano. Para na rin ho saka yung kanilang mobility rito sa Pilipinas ano. At syempre sunod-sunod po yung mga pinalalabas na resulta po ng tugon ng masa survey ng grupong Okta Research. Kabilang na nga ho dito yung 6 out of 10 no na mga kababayan natin ang nagpahayag po ng kanilang tiwala at kumpiyansa sa Philippine National Police na siya rin naman ang layunin ng pambansang pulisya at nararamdaman na raw ho ng publiko yung pong kanilang pagsusumikat na maging ligtas ang bawat komunidad at sa pamagitan nga po ng pinaigting na police visibility sa mga pamayanan. Yan ang ilan sa mga ating tatalakayin ngayong araw na ito ng Wednesday. Dito sa inyo palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Mga kasama nyo po hanggang alas 5 ng hapon. Standby lang po kayo dyan.
1: Mark in, mark sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sa ngayon natin munang dakuhan ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday. Malacañang tiniyak na tutulungan ang mga o tinutugunan ho ang mga dahilan sa pagtaas po ng inflation. Yun daw pong pagpapababa ng bigas upang maproteksyonan po ang mga Pinoy consumer. Pinatututukan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Executive Order para sa pagtatakda ng price cap ng imported rice, sinasahang ilalabas na. Disconnection ng mga hindi nakabayad ng kuryente, pansamantalang ipinatigil po ng Energy Regulatory Commission. Halos 4% ng mga Pinoy tiwalang gaganda ang buhay sa loob po ng isang taon. Ayon po yan sa SWS. Bilang po ng mga Pinoy na walang trabaho, bumaba ayon po sa Philippine Statistics Authority. 8 lugar sa Albay, isinailalim na po sa state of calamity, bunsod nga po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Balikatan exercise, sinaksiyan ni Japanese Defense Minister Koizumi. Pilipinas, 100% ng handa para sa pag-host ng ASEAN Summit. Business Ready Forum o Reforms Forum, kasado na!
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Simulan po natin ang pagsilip po sa iba pa mga balita ng araw na ito ng Miyerkules. Inilala po ng Presidential Communications Office sa mahalagang papel ng mga mamamahayag kaugnay po ng isasagawang 48 ASEAN Summit. Ayon po kay PCO Secretary Dave Gomez, sa pamamagitan po ng gagawing pag-uulat ng mga nasa media, maunawaan ng buong mundo ang kahihinatnan ng gagawing pag-uusap sa mga isyong may kinalaman sa regional peace, security, economic integration and sustainable development patungo po sa sama-samang pag-arap sa kinabukasan. Kaugnay nito, itiniyak naman po ng kalihim ang commitment ng PCO upang mapagaan ang coverage ng mga mamamahayag sa nabanggit na international event at maabot ang target na maiatid ang napapanood balancing pagbabalita. Kasabay niya ng pag-abot ng pasasalamat ay tiniyak din ng kalihim ang kooperasyon ng PCO sa mga mamamahayag na anya isusi upang maiparating ang mensahe ng gagawing pagpupulong sa, ng mga lider. Tiwala naman po si Gomez na sa pamamagitan ng tulong ng media ay may pararating ang pangunahing mensahe ng pagkakaisa at kaunlaran.
1: Mark in, mark out.
0: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang courtesy call sa Malacanang nitong Martes. Dito inatalakay ang pagpapatatag ng strategic partnership at defense cooperation sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan. Tinalakay din po sa pulong ang commitment ng bawat bansa na patatagin ang kooperasyon sa depensa, maritime security at pagsusulong po ng peace and stability sa Indo-Pacific region. Presente sa pulong sa Malacanang sina Executive Secretary Ralph Recto, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. Sa pagbisitang ito, kasabay ho ng pakikibahagi ng Japan sa balikatan exercises ng Estados Unidos at ng Pilipinas, na ayon sa Pangulo ay magandang senyales ng pakikibahagi ng Japan sa aktibidad na ito.
1: In, mark out.
0: Halos sa 4 na buwan o 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala ang bubuti ang kalidad na kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa first quarter survey na isinagawa po, 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% po ang nagsabing lalala pa ang kanilang pamumuhay ngayong taon. Dahil dito, bumaba po sa positive 23 ang net personal optimist score na nananatili sa high category Pero ayon sa SWS, bumaba po ang optimism sa halos lahat ng lugar kabilang na po ang Luzon at Metro Manila gayt Mindanao. Maliban sa Visayas na nananatiling mataas. Tumalabas din sa survey na nananatiling positibo ang kabataan kumpara sa mga nakatatandang edad. Sinagawa po ang survey noong Marso 24 hanggang 31 sa pamagitan po ng face-to-face interviews sa may 1,500 adult respondents sa bansa.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 26 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news!
12: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
12: Fake news!
1: Disinformation!
12: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: report!
0: Listahan po ng mga mambabatas na nais makasama ni Justice Committee Chair Jervil Luistro sa prosecution team. Pinangalanan, Mindanao Solo, naniniwalang abot kamay na ang pag-usad ng impeachment complaint dyan sa Senate. Mula kamara, mag-atid ulat si Melanie Valdos Reyes. Lan!
15: Chair Mark, pinangalanan ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Luistro ang mga nais niyang maging bahagi ng prosecution panel sakaling umusad sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inilahad ni Luistro ang kanyang listahan ng mga mambabatas na nais magsilbing prosecutor sa impeachment trial.
0: Mabalikan natin si Melanie Valdos Reyes. Samantala, ang director po ng NBI, National Bureau of Investigation, Attorney Melvin Matibag, magsasagawa po ng malalimang imbisigasyon na may kaugnayan po sa ilang laptops na nakumpiska sa pagkakahuli kay Franco Mabanta. Detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ!
16: Ito, J. Mark, magsasagawa nga ng malalimang investigasyon sa mga ilang laptops na nakumpiska. Higil nga, Tito J. Mark, sa pagkakahuli ng isang kilalang online media owner o media company na Pinata Media Group Network na si Franco Mabanta. Ayon nga kay NBI Director Attorney Bean Matibag na magsasagawa sila o hihingi sila ng request sa Department of Justice ng warrant for cybercrime opening ng mga laptop upang masiguro yung sinasabi ng ginagawang Tito J. Mark, yung pagbabanta nga kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit niya ng pera o malaking halaga ng pera para hindi maiere ang naturang expose. Dagdag pa ni Matibag na sisiguruhin nilang magiging evidence-based ang NBI sa pag-iimbestiga upang malaman kung ano ang nasa likod ng naturang extortion ng naturang online media company. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balikan natin ang naputol na report ni Melody Valdos Reyes. Lan!
15: J-Mark, samantala sinabi ni Lan Odelsur, Representative Dialonto Adyong, na halos abot kamay na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte batay sa kasalukuyang bilang ng mga sumusuportang mambabatas. Ito ang kinumpirma ni Adyong matapos ang pagpupulong ng mga miyembro ng pinakamalaking partido dito sa Kamara, ang naka-CND. Sa panayam, sinabi ni Adyong na halos sigurado na ang boto ng mayorya o mahigit 60 na kongresistang miyembro ng lakas, nakatumbas ng dinatiyang 95% pabor sa impeachment. Naniniwala rin siya na nasa 180 na mga...
0: Samantala, ang COMELEC kukuha po ng privilege speech o kopya ng privilege speech ni Congressman Leandro Leviste kaugnay sa mga aligasyon ng vote buying. Detalye naman mula kay DK Zarate. DK!
12: Aksyon na ng Komisyon ng Eleksyon ng aligasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may talamak umano ang vote buying at alam ito ng maraming kongresista. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kukuha sila ng privilege speech ni Leviste kaugnay sa nilalaman nito. Sa ngayon ay wala aniyang mga kasong inihain sa lalawigan ng Batangas na may kinalaman sa vote buying nitong nagdaang 2025 election. Ang hakbang ng COMELEC ay kasunod ng payag ni Leviste na tumanggap umano ng campaign funds si Executive Secretary Ralph Recto at pamilya mula sa CWS Party List kay Representative Garjola. Belta naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Leviste para impluensyahan ang halalan sa lalawigan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang lokal na pamahalaan po ng lungsod ng Malabon, na bahagi po ng bigas sa 3,000 residente sa ilalim po ng Hapag Sigurado Program. Itali na mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
14: Umigit kumulang 3,000 residente ng Malabon City ang nakatanggap ng 10 kilong bigas sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution Program para sa Malabuenyo na isinagawa sa Malabon Sports Complex. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, layunin ng programa na matiyak na walang pamilyang magugutom lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Giit ng alkalde, patuloy pang palalawakin ang programa upang mas marami pang residente ang matulungan, kabilang sa mga unang benepisyaryo, ang mga mangingisda, barangay tanod, pedicab drivers at ambulance vendors. Tinatayang aabot sa 20,000 household ang makinabang sa Rice Distribution Program bilang bahagi ng Food Security at Pag-ahon Agenda ng Lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.

0: 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing sila'y nagtitiwala at may kumpiyansa sa isinasagawang mga hakbang ng Philippine National Police. Ito po ang lumabas sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Dito ho, sinabi ng mga responder na kontento sila sa naging performance po ng PNP sa unang quarter po ng taong kasalukuyan. Dito ho, sinabi rin ng sa survey na marami po sa mga Pilipino ang natutuwa dun sa pinaigting na police visibility sa mga lansangan. Gayun din ho, ang pagbabantay sa o paglaban sa krimen na sumasalamin naman po sa pagbaba ng antas ng index sa crimes. Kaya naman po, makakasama natin sa ating palatuntunan ang tagapagsalita ng Philippine National Police, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General Tuanyo, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Manila.
1: Sir J. Mark, magandang hapon po at sa lahat ng inyong tagasubaybay.
0: Opo. Mukhang magandang balita ito dahil sabi nga ay sa kabila po ng mga binabatong, sabi nga ay mga aligasyon, no, na wala namang patunay, nananatiling matatag ang Philippine National Police at nakuha pa nga ang tiwala at kumpiyansa ng publiko batay nga dito sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Ano po ang reaksyon dito ng PNP, sir?
1: Yes, Sir J. Mark, kaya palabas ng pahayag ang ating GPNP na si General Tates. Sinabi nga po niya na malugod na tinatanggap ng Philippine National Police ang resulta ng pinakahuling Okta Research tugon ng masa survey. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na tiwala at kumpiyansa ng ating mga kababayan sa Philippine National Police. Si Gemma, kasi ang nasabing resulta ay nagsisilbing inspirasyon upang lalo pa namin pagbutihin ang aming serbisyo publiko, si Gemma.
0: Po, dito ho sa, ito'y first quarter pa lang, ano, dahil ito'y sumasalamin sa January to March, ano po, at ito ay hindi pa ito kasama yung inilunsad na Safer Cities Initiative ng DILG. Tama po, General Tuanyo, sir?
1: Tama, si JR Max. Matatandaan natin na yung Safer Cities na inilunsad natin ay noong April 6 lamang ito nagsimula. Yung nga nasabing survey ang kinukover nito yung first quarter, January, February, March. Meaning, si JR Max, yung mga peace and order strategies, yung pong focus agenda ng GPNP na pinatupad magmula na umupo siya noong August 2025 ang kasalukuyan, at yung pagiging transparent ng Philippine National Police sa mga kabaro namin na nakakamali. Ipinapakita si Gemma, di ba, yung nire-report natin kapag nagkamali, pinapakita yung yes. Actions taken natin, mm-hmm. Kung ano yung mga parutong minibigyan natin. At yun, ganun din naman, mabilis din naman ng PNP para sa mga empleyado ng Philippine National Police na kapag may ginawa kang tama, pinapakita natin sa mga kababayan natin na ako ay yung binibigyan naman natin silang parangalan, yung mga dapat parangalan.
0: Mm-hmm. At kabilang na rin dyan na Sir Randy, no, yung pagka nababalita na yung mga pulis, nabanggit ko kanina, no, kapag ang mga pulis ay nalalagay sa mga balitaan na gumagawa ng mali, ito'y pinapakita ng liderato ng PNP na hindi kinukonsinte yung mga ganitong uri ng gawain, no, mga maling gawain na mga mangilan-ngilan sa hanay po ng pambansang pulisya, di ho ba?
1: Tama, Sir Jemar, kung makapansin po natin, madalas natin binabanggit yung mga words na zero tolerance policy ng Philippine National Police. Kaya nga may mga kaibigan tayo na nagtatanong na marami ba yung mga nakakamali. Ang sagot, hindi po. Ang nangyayari po niyan is nagiging transparent lamang po ang PNP kung muno ni General Natates na ipinapakita natin sa mga kababayan natin na regardless of rank, kapag ikaw ay nagkamali, ikaw ay paparusahan, at kung ikaw ay ginagawa maganda, ikaw ay may bibigyan ng mga parangal.
0: Mm. At isa rin po ba sa naging factor siguro dito, General Tuanyo, sir? Yung palagi ang utos ng ating Chief PNP na paigtingin yung police visibility sa lahat ng dako ng bansa. sa mga eskinita man o sa mga pangunahing kalsada, maging sa mga pangunahing lugar kung saan madalas pinupuntahan ng mga tao.
1: Tama yun, Sir J. Mark, matatandaan natin na nagbigay na kautustan yung ating Pangulo na sinasabi niya, disregard yung mga statistics natin, ang gusto ng mga kababayan natin, maramdaman yung presence ng Philippine National Police sa kanilang mga communities. Magkagayon, ang ginawa po ng Philippine National Police, sabi ni GPNP, o halimbawa, kung mga Saturday Sunday na magsisimba yung mga off-duty, mag-uniform kayo para makita ng mga kababayan natin sa sambahan o sa mga simbahan na nandiyan yung mga police natin. In short, tumalima tayo sa kautusan ng ating GPNP, ng ating ng presidente, na palakasin para natin lalo yung tinatawag natin police visibility sapagkat nakikita natin sa GMAC na ito yung pinakamalaking solusyon para mapigilan natin yung pangyayari ng mga krimen.
0: Mm-hmm. Dito ho ay may nilabas din ng mga datos itong PNP Internal Affairs Service singil dun sa mga naresolbang mga kaso. Na may kaugnayan no doon sa nabanggit nyo nga rin kanina yung pong pagkakasangkot na mga pulis sa mga maling gawain. Di ba ho naalala na kumaalala na dito yung pagdulunsad no ng PNP ng 911 hotline para mapababa yung crime rate sa bansa na yung ano ba yung pag sinasabing tumawag ako sa 911 ay madali yung pagsagot sa akin at ilang minuto lang nandiyan na ang mga pulis. Isa rin ito sa mga tinitignan sangkap, sir, dito sa pagtaas ito ng ratings ng PNP.
1: Tama yun, Sir Jim Mark. Kasi nabanggit niya kanina yun sa Internet Super Service natin. Ito yung kabahagi ng focus agenda ni GPNP. Yung tinatawag natin na PNP Internal Cleansing Strategy. Ang ginawa po ni GPNP, maganda yung coordination niya sa IAS at sa NAPRCOM, para yung mga nakabindin ng mga administrative cases ng mga PNP personnels way back up to 2016, 2017, 2018. Yan po ay nire-resolve po ni GPNP, kaya nga po pinagyayabang po natin kahapon na magbigay niya po sa interview natin. Mm-hmm. Sinabi niya po na ito lang yung panahon na GPNP na napakabilis ng pag-resolve ng mga nakabinding kasi sapagkat kaya sabi nga niya na naniniwala siya na yung mga dapat parusahan o parusahan at yung mga dapat naman exonerate natin para wala na tayong pending cases at makapagtrabaho na yung mga tao na nagtatrabaho naman ang tama.
0: Mm-hmm. So, yung kumbaga, ang naging pagdilinaw nga kahapon, kung maalala ko, Sir Randy, di ba? Kaya mataas yung bilang ng mga pulis na nakakasuhan dahil ito yung mga kaso na naresolba na. Di ho ba?
1: Tama yun. Kaya nilinaw ni GPNP sa GMAT na hindi tumaas yung kaso, numero ng kaso ng mga tao na kasuhan, kundi tumaas yung resolution ng mga pending na cases.
0: Oo.
1: Kaya po makikita natin, kaya akala nila tumaas po yung datos ng mga kasuhan. Hindi po. Ito po ay tumaas po yung resolution rate ng mga kaso na nakapending po na binata na po ng ating GPNP, General Tates, at binibigay pong resolution kaagad-agad itong mga nakapending na po ito.
0: Mm-hmm. And dito, bukod dun sa 911 natin, Sir Randy, meron pa bang ibang mga inisiyatiba o programa na maaring ipatupad ng PNP para lalo mahikayat yung ating mga mamamayan na sabi nga yung ating layunin na maibalik nga yung nambuo, yung tiwala ng ating taong bayan sa ating mga pulis?
1: Yes, Sir Jemak, matatanda natin ano, April 6, inilunsan sa pangunguna ng ating Secretary Jan Vic Lumulia, yung safer cities o yung mas ligtas na mga lungsod at pamayanan. Ano, ito noong April 6. Ito ay pilot test natin sapagkat ito ay umabot ng 25 days na implementation. At sinasabi nga natin, sa pagkukumpara natin ng the same period ng 2025 at 2024, nakita natin, Sir Jemak, na effective talaga itong ano yun. Itong safer cities initiative natin sapagkat bumaba yung ating mga focus crimes natin ng 34%.
0: Yun. And lastly, Sir Randy, bago kita pakawalan, dito sa mga inisiyatiba natin, ano, lalo na sabi nga, yung Safer Cities Initiative, inilunsad to, wala pa itong survey na ito, hindi pa sinasagawa yung survey dahil first quarter pa lang ito eh. Do we expect na, sabi nga eh, mas tataas pa yung tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ating mga pulis, sir?
1: Yes, Sir Jenmar, ibinabalik po natin ang parangal sa ating mga kababayan sapagkat nire-recognize naman po natin kabahagi ng focus sa GNN at GQNT, yung community participation or partnership. At sabi nga natin, Sir Jenmar, diba, na ang crime prevention is a shared responsibility between the police and the community. Kaya makikita ng mga kababayan natin, ng komunidad, na pag nireport natin officially sa mga darating na panahon, yung resulta ng pagbaba ng 8 book of crimes, kung kinumpara natin to sa nakaraang 2 taon, 3 taon, at tatlong buwan, ito February, March, April, makikita at hopefully ma-appreciate nila mas lalo yung mga ginagawa ng Philippine National Police, nakikilig tayo sa community, sabi nila, kailangan namin ng police presence sa community namin, binigay natin, at pinabibilis natin yung mga actions natin, at hopefully at nakita ng taong bayan, ng ating community, na effective ito, at pagtiwalaan tayo mas higit pa lalo para tubas yung ating rating, Sir Jaymar.
0: Ayan. And finally, sir, nasa inyo pong pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan na sa harap po nito. Eh, sabi nga, makakaasa pa ang PN, ang ating mga Pilipino sa amang panig ng Pilipinas na mas pinag-iba yung serbisyo ng PNP na nararamdaman ng ating mga kababayan.
1: Yes, Sir Jaymar, muli pong nagpapasalamat ang Philippine National Police sa pangunguna po ng aming ama, Police General Jose Melancio Sr. Tatis Jr. sa patuloy na suporta at iwala ng ating mamamayan. Asahan po ninyo na magpapatuloy ang aming mandato na pangalagaan, kayapaan at kaligtasan ng publiko. Patuloy po namin isusulong ang isang PNP na mabilis tumugon, tapat, maglikod at tunay na nararamdaman ng sambayanan. Maraming salamat, Sir Jaymar.
0: Salamat, sir, sa inyong oras at kita-kits bukas.
1: Yes, sir. See you tomorrow, sir.
0: See you tomorrow, sir. Salamat po. Yes, maganda nga po. Police Brigadier General Randall Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Mark in! Mark out! Ang oras po natin sa buong pulang Pilipinas. Radyo Pilipinas! Radyo! Publiko! Alas 4:47 na po ng hapon.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
2: Servicio Publico. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news!
17: Yay!
16: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
17: Fake news.
16: Disinformation.
17: Disinformation.
16: Mark out mo na yan.
0: Siya nga po pala, bago tayo tuluyang magtapos, atin po munang binabati para ho sa kabatiran ng kanyang mga kamag-anakan, pamilya, at mga kaibigan, mga kasamaan sa trabaho. Pinapabatid po namin sa inyo na si Attorney Brigido Dulay ng Philippine National Police Internal Affairs Service ay nagdiriwang ho ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito.
18: Happy birthday!

0: birthday!
1: Ay, happy birthday din po kay kay Ma'am Cecil. Diyan si Ma'am Cecil Kimlat ng Sports Radio.

0: Happy birthday!
1: Mark in. Mark out.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Samantala, ito pong mga tinatawag na aloka balls sa mga mambabata si imbestigahan po ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan po ang balitang atin naman ni Nympha Asuncion. Nympha? Nympha?
4: Yes, sinabi nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na kailangan imbestigahan ta ang tinatawag na aloka balls o yung mga pondo sa DPWH na inilalaan para sa request sa mga proyekto ng mga mambabatas. Ang allocables, si una na rin tinawag ni Lacson na rebranded pork barrel funds. Nilinaw ni Lacson na hindi naman illegal ang allocables, pero para sa kanya ay hindi ito nararapat at dapat imbisigahan kung nauuwi sa ghost o substandard projects. Binanggit rin ni Lacson na kwento ng ilang kongresista na nagkaroon ng bukulan nang dumaan sa commission on appointments sa CA si dating DPWH Secretary Manuel Buruan. Bagamat hindi siya nagpangalan kung sinong senador, si Marcoleta naman o si Senador Rodante Marcoleta ang chairman noon ng CA Committee on Public Works. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping.
5: Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin just sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba mas mainam yung ganun? Kasi kung umabot kami sa interpolation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, no, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report.
4: Yes, J-Mark, parang mali ata yung i-sumintay nating voice clip ni Senator Ping. Pero yun nga, nabanggit niya dito yan sa kapihan, kaya kapihan sa Senado. At in-forward ko na lang yung voice clip ni Senator Ping mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Ping Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Samantala, ito pong Type 88 missile ng Japan ginamit po sa Balikatan Exercises 2026. Detalye ng balita mula kay Diane Lear. Diane!
6: Yes, sa J-Mark, sa unang pagkakataon, matagumpay na nagamit sa Pilipinas ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa isinagawang Balikatan Exercises 2026 sa Ilocos Norte. Pinaputok itong missile sa huling bahagi ng drill kung saan pinalubog ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Isinagawa itong live fire exercise kung saan tampok ang senaryo ng pagdepensa sa coastline mula sa kalaban na nasa karagatan. Personal na sinaksihan ni na Defense Secretary Gilberto Todoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Itong pagpapaputok ng misal na kanyang binigyang diin na isang armas na maaring gamitin ng magkaalyadong bansa sa hinaharap. Habang isinasagawa ang Maritime Strike Exercise sa Ilocos Norte, live naman itong pinanood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang Commander-in-Chief. Yung operasyon mula sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters sa Campo Aguinaldo. Ito naman ang unang direktang partisipasyon ng Japan sa Balikatan na mahigit 4 na dekada ng isinasagawa ng AFP at Estados Unidos. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Report.
3: Dagdag bawas naman sa presyo ng mga produktong petrolyo batay nyo sa pinakahuling trading sa world market. Alalahanin nyo po, pangatlong araw ho ngayon ha. Meron pa ho yan bukas. Alamin natin magkano ang estimation mula kay Undersecretary. Mula kay AJ Ignacio. AJ! Go, AJ!
7: Yes, Undersecretary J. Mark, ano, ito na nga pinakahuling trading, ano,

0: nga na anunsyo ng trading sa world market ay magkakaroon tayo dito J-Mark sa pinakauli nito ang dagdag bawas pa rin sa presyo ng produktong petrolyo for next week. Ulitin ko dito J-Mark, ito ay price estimation pa lamang at trading sa world market. Ang pinakauling trading sa diesel, posibleng bumaba ng 4 pesos and 60 centavos sa kada litro nito, habang sa gasolina ay posibleng tumaas ng 2 pesos per liter, at kerosene naman ay posibleng bumaba ng medyo malaki-laki na 5 pesos and 40 centavos. Tito J. Mark, malalaman pa natin ang pinakapinal na trading nito sa darating na Sabado at Linggo, at tuwing Lunes na umaga ay anunsyo na ito ng Department of Energy, at hindi mo nang makumpanya ng langis dahil under State of Emergency o Energy Emergency ay DOE muna ang pansamantalang mag-aanunsyo ng Linggo ang presyo ng produktong petrolyo. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Tinatawagan po ng pansin ang sino man pong mga kamag-anakan ng batang o ina ng batang si Briel Elizel. Ang nanay po ay si Joanne Paa. Kaya hindi nakalapit na kamag-anak na si Ginang Miriam Garcia. Oo. Ang bata ho ay kasalukuyan nasa pangangalaga ng Social Services Department ng Muntinlupa City Social Development Center for Temporary Shelter. Mangyari lamang po makipag-ugnayan kay Ginang Eden Gapas. Siya po ang social worker ng Social Services Department ng City Government ng Muntinlupa. Maaari po kayo tumawag sa numerong 02-877-697-24 o sa cellphone number po na
1: 0951-423-2535. Mark in! Mark out!
2: Ay, ang sarap magpandesal ngayon, lalo na kapag kahit hapon, yung mga hot pandesal, tapos meron kang sopas, ay sus Ginoo. Meron kang sopas na, ay naku, namumula pa sa hotdog. At yung, ano ito? Yung, champurado, na may tuyo. O diba? O ay, kasarap ano. Salamat do sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan. Maraming salamat Engineer Marvin Toridana, ating co-pilot. Siyempre, amutya ng Bicolandia, Daragang Magayon. Pero hindi nag-aalboruto. Si Engineer Matet Segovia. Ito ang kalmado. Daragang Magayon, pero kalmado. Yan. Yan, hindi nag-aalboruto, ha? Yung nasa Albay, kasi nag-aalboruto eh. Ito si Matet, kalmado. At syempre, kilamay lahat ay sa mga patnugot na ating palatuntunan. Antabayanan po! Antabayanan po! Antabayanan po si... Sino? Ayan. Postgame, kasama si John Mogol. Yan, sa hatid po sa atin ng Sports Radio. Ito po yung lingkod, J-Mark Degara. Bye!
3: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
1: Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278
1: Sports Radio 918
4: Radio Pilipinas Radio Publiko 738
1: at Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado, alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
11: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
13: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
15: Worry no more!
14: Worry no more!
15: Recap tayo!
14: Dito sa Post-Game!
15: Walang mintis!
14: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
15: 918 AM!
16: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: 5:09 na po mga kaibigan this Wednesday, May 6, 2026. Magandang hapon po Pilipinas. Post-game returns ngayong araw na to until 6 p.m. John Mogol po live sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood din sa ating live stream sa Facebook pages nating hindi natin mabilang. DZSR Sports Radio. DZSR Sports Radio 908 space kHz. Okay? So, huwag niyong i-follow yung magkadikit na 918 kHz. Note to self, magbawas ng Facebook page. Live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Today, Wednesday, nagsimula na po ang aksyon sa UAAP Volleyball Finals. And sa ilang sandali, mag-uumpisa na. Ito pong game number one sa pagitan ng undefeated na DLSU Lady Spikers and the defending champion National University Lady Bulldogs. This is going to be a finals rematch at ang ikaapat nilang pagtatapat in the championship round in the last five seasons. And so far, 2-0 ang LaSalle over NU ngayong season 88. Kasama na dyan yung kanilang five-set win para makuha yung direktang entry sa women's volleyball finals dahil nga undefeated ang kanilang elimination round. So let's find out more. Ano na bang atmosphere sa Mall of Asia Arena? I expect na mataas na ang excitement. Ganon din ang anxiety, hindi lang ng mga players, kundi ng mga fans na manonood ng live sa Mall of Asia Arena. Nasa linya natin ngayon ang ating kasamang si Timothy Tapales. Tim, go ahead.
1: Hapon sa iyo, John. At magandang hapon sa mga tagapahing natin ngayon sa Sports Radio at sa postgame. Talagang napakaraming tao na nga ang nandito ngayon sa Mall of Asia Arena. At hindi magkahulugang karayom dahil sa loob ng arena mismo. Talagang jam-pack na at maraming nanonood doon at napakalakas na ng sigawan. Dahil nagsimula na nga ang labanan ng NU at De La Salle University sa Women's Volleyball Finals itong UAAP Season 88 kung saan, tama, sinabi mo kanina, fourth time in five years na nilang nagkaharap dito sa finals ng Volleyball Women's at ang NU nga, tatangkain nilang igawin ang three-peat dito laban sa La Salle na went undefeated dito nga sa season na ito sa eliminations. Itong NU, they lost four times dito sa eliminations, losing to, syempre, La Salle two times. Then sa UP at saka sa FEU. Natalo ang NU sa UP nung first round and FEU sa second round sa kanilang opener. Pero let's go to the post-eliminations. After ng masweep ng La Salle, itong eliminations, we started ang isang stepladder tournament format dito kung saan ang NU, they waited before sa La Salle dahil nga ang naglaban ay ang third seed na Adamson at saka ang fourth seed na UST kung saan ang nagwagi nga doon ay UST in four sets. And then after that game, lumipat na ang laban doon sa harapan ng NU at UST dito sa stepladder tournament kung saan ang nagwagi naman, syempre, ang NU dito kontra sa UST in four sets, 3-1 ang naging score doon kung saan nagiging ang NU kontra UST 20-25, 26-24, 26-24, 25-21 yung naging score dito doon sa naging laban nila last Saturday kung saan niya ayun yung nagdala sa NU going to the finals another duel against their perennial rival na De La Salle University Lady Spikers. Ngayon, maghaharap sila in a best of three final series kung saan ito nga kasimula nga lang nung unang laban nila for this game one ngayong around 5 p.m. Dito sa Mall of Asia Arena. Alam mo, John, exciting ito dahil syempre itong NU, they're gunning for another title post their stars, post season, post era of their stars na si Bella Belen at saka si Alisa Solomon. Samantalang itong De La Salle, meron silang mga young guns pero syempre, andito pa rin ang kanilang mga main players sila, Angel Canino, Shivana Laput at saka sila Amy Provido. na talaga namang nagdala sa De La Salle going to the finals with a, syempre, straight to the finals dahil nga nakuha nila yung 14-0 sweep. Pero historically wise, kung itignan natin, kung mag-look back tayo around more than 10 years ago, it was not on De La Salle side nung na-sweep nila yung na-sweep nila yung eliminations noon dahil nga nung nakalaban nila yung Ateneo naman back then, ang Ateneo ang tumalo sa Lasal after nung season sweep ng Lasal a few seasons ago, parang mga more than 10 seasons ago yon. Pero now De La Salle has the chance to rewrite history kung saan if they win this championship, nothing will be more sweeter dahil nga na sweep nila eliminations and now they're gunning for another title dito sa kampiyato ito. Huli silang nag-champion season 85 pa nung nagtapat ang NU tsaka Lasal. Dahil nung season 86, it was NU versus UST ang nagharap dito sa labanan nila. John?
0: Alright, maraming salamat Timothy Tapales mula po sa Mall of Asia Arena for the UAAP Women's Volleyball Finals. 15 minutes after 5 ang ating oras and sabi nga ni Tim, nag-umpisa na itong bakbakan ng NU Lady Bulldogs at ng De La Salle Lady Spikers. Samantala, earlier, nakuha ng NU ang Game 1 victory laban sa FEU in the Men's Volleyball Finals. Tumagal ng 5 sets itong laban na to. Kanina nga pinapanood ko, sabi ko, bakit hindi na lang gawing 10 sets ang laban? Napakaganda eh, nung naging bakbakan kanina ng NU at saka nitong FEU. 21-25, 25-19, 21-25, 25-20, and 15-8. Yan po ang talaan kanina. Leo Ordiales ang nanguna para sa Bulldogs with 22 points. Si Jade Disquitado merong 21 points, 20 receptions, 9 digs. Buds Budin, 20 points, 18 receptions, and 7 digs. At si Peng Tagibolos with 12 points and 4 blocks. Ang Alas Pilipinas Boys ng NU. Samantala, Greg Ancheta with 31 excellent sets. In the second set, dito pinabumida itong si Buds Budin. Nakapitong punto siya doon sa second set na yon. Hindi napigilan ng FEU yung mga atake nitong si Buds Budin, especially kapag umatake siya from the back row. Meanwhile, itong si Leo Ordiales, medyo mabagal yung naging simula niya. Second set na nung una siyang, nung nakascore siya ng first point niya. But in the fourth set, with the Bulldogs back on the wall, dahil nga abante ng 2-1, etong FEU, dun binuhos ni Leo Ordiales yung 11 points in that fourth set. Dito siya pinaka nabuhayan. Nakuha niya rito yung mga sets na gusto niya, yung hindi sobrang lapit sa net, kung saan makakabuelo pa siya. And once na nakuha niya yung distansya, at naka-full wind-up na siya, wala na, lista mo na yung mga puntos. Ganun yung nangyari kanina in that fourth set dun sa naging 11-point performance nitong si Leo Ordiales. But ang pinaka-consistent talaga para sa Bulldogs ay itong si Jade Disquitado, kaya siya yung pinangalan ng Player of the Game. After three sets, meron na siyang 17 points including 9 in the third set. And then dun sa set number 5, bahagi siya ng two-man block that gave NU a 6-1 advantage. Although itong FEU dumikit pa to 10-7, but yung next point, etong si Tagibolos denied Miko Espartero and then nakascore off a back row attack for match point etong si Disquitado and Peng Tagibolos, siya yung kumbumpleto ng panalo with a quick attack para sa 5-time champions na NU Bulldogs. Now let's take a look at the numbers. Pagdating sa blocks, slight advantage para sa NU, 13-11. Pagdating sa service aces, a slight advantage din para naman sa FEU, 3-2. So konti lang yung service aces nila. So actually ganun naging kaganda yung service reception ng parehong koponan. And then the opponent errors, mas maraming nakuha ang FEU kumpara sa NU, 25 errors ang points off of errors ang nakuha nitong FEU, 22 on the part of NU. But the biggest difference dito is yung attack numbers. Dito talaga, ito yung naging malaking difference maker para sa NU. They had 70 attack points, 58 kumpara dito sa FEU. So that was the crucial statistics para dito sa NU sa kanilang 5-set win sa game number 1 against FEU ng UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals. Dumating na ba yung press con? Wala pa. Negative. Okay. On the other end, etong si Drick Saavedra, 20 points para sa Tamaraw. Samantala, Miko Espartero had 14 points and 20 receptions. At si Amit Bituin with 14 points and 19 receptions. I don't know if napanood nyo to kanina, pero ako talagang nasubaybayan ko at least until the fourth set. Yung intensity, yung level of play from both teams actually, talagang napakataas. It was off the charts. Since, alam, syempre, final stage na to. So, napakaliit na nung margin of error para sa parehong kupunan all throughout the game. Ang dami pagkakataon, konting malingat lang yung kabila, medyo na nagpabaya sa depensa, yung 5-point lead nila, magiging 2 na lang. Minsan, may maling basa lang kung yung serve ba, out, set point na pala para dun sa kabilang team. And then, isang misreceive lang yung mangyari mo, magiging 6-point lead na for the other team. So, yung naging labanan nila kanina in game 1, para matira ang matibay. Diba? Yung unang kumurap, Gules. And it's happened that in game 1, unang kumurap yung FEU, lalong-lalo na, dun sa simula, nung set number 5. Nag 4-0 yun eh. 4-0 para dito sa NU, tapos naging 6-1, naging 7-1. So it became medyo an naging insurmountable lead para dito sa FEU kasi syempre 15 points lang eh yung kailangan, hindi mo namamalayan, minsan patapos na pala yung set. Diba? Mananalo na yung kabilang team, especially if nakuha mo yung early control sa isang sa set number 5. So, ito pong NU, one win away from a 6-peat dito sa men's volleyball ng UAAP. So, hindi pa tapos ang set number 1 sa pagitan ng LaSalle and NU. Actually, baka nga ano pa lang to eh, papatawag dito. Nagsisimula pa lang uminit yung laban. Sino bang lamang dito? LaSalle ba o NU? Teka, nag-replay pa eh. A 1-point lead. Make that a 2-point lead para sa NU dito sa set number 1 ng kanilang finals rematch in UAAP Season 88 Women's Volleyball. Oras natin, kaibigan, 5:22.
2: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Balitang national team tayo, mga kababayan. Congratulations kay Albert Ian De Los Santos. Hindi lamang po 2 gintong medalya ang kanyang napanalunan sa IWF World Junior Championships. Meron pa siyang bagong junior world record. And he is now a 3-time World Junior Champion. Sa men 71 kilograms na compete itong si Albert Ian De Los Santos. Yung record na ginawa niya, 187 kilos sa clean and jerk. Doon niya nakuha yung kanyang unang gintong medalya. Earlier, meron siyang 139 kilos na binuhat sa snatch. So when you add that up, 326 kilos ang total. Doon niya nakuha yung kanyang second gold medal. Ang layo ng agwat niya eh. Doon sa nanalo ng silver from India, 17 kilo. Eh minsan nakikita natin yung lalo na pag mga matitindang bakbakan, mga 1 kilo lang yung difference, diba? Minsan 2, 3, pero ito 17 kilos Now, it was an emotional victory para kay Albert Ian De Los Santos because dun sa picture ano na pinakita natin, on his right hand, hawak niya yung kanyang mga medalya. On the left hand, hawak niya yung picture ng kanyang yumaong tatay na si Mr. Alvin De Los Santos. And just 2 months ago, yung naging pagpanaw ng kanyang mahal na tatay because of liver cancer. And ang kwento niya, hindi niya na nakumpleto yung training plan na binigay sa kanya ni Coach Julius Naranjo. Kasi nga, syempre, nagmalungkot, di ba? Nagluluksa. And ang gusto niya mangyari, kada buhat niya, I guess siguro gusto niya bumuhat ng mabigat. In his way of coping with the pain, gusto niya gawin yung binubuhat niya para lagi sa tatay niya. Nagresulta to a back injury. But he was able to recover in time. At eto nga yung nangyari, naging resulta, a world record plus 2 gold medals to boot para kay Albert. And ang sabi niya is that pinanatili lang niya yung paniniwala niya na laging nakasubaybay sa kanya, laging nakabantay etong kanyang namayapang ama. Samantala, 2 silver naman para kay Angeline Colonia sa women's 48 kilogram division dito pa rin sa IWF World Junior Championships. Yung unang silver niya, kinuha niya sa snatch. 80 kilos yung binuhat niya. And then she cleared 97 kilos sa clean and jerk for a total of 177 kilos. Doon niya naman nakuha yung kanyang second silver medal. At sa sport na sambo, 4 na ginto at 2 silver para sa Philippine team sa JAG Sport Open Championships 2026. Yung 4 na gold medalists, sina Geneva Consigna sa may women's -67 kilograms, Sofia Novino sa -55, Jason Palmes sa -64, at si Arvin Navarez sa -71. And then yung 2 silver medalists, sina Princess Cortez sa -67 at si Aeon Kim sa men's -79 kilogram division. Kanina, 2-point lead para sa NU, ngayon ay 4 kanina, nabawasan ng 3. So 2-0 yung Lasal this season against NU. Yung panalo nila in round 1 ng elimination, 4 sets yun. And then yung pangalawa, umabot ng 5 sets. So, tingin ko at the very least, bukang magiging, at the very least, tingin ko 4 sets aabotin tong laban na to. Pero syempre, mas nakakatuwa, di ba? Mas nakaka-excite kung aabot ng hanggang 5 sets etong game number 1 ng kanilang finals matchup. Ayan, no? Kanina ilan ba yung nanood sa ano sa men's finals? Hindi ko alam po, more than 7,000 ba ang nanood sa Mall of Asia Arena. Ito tingin ko more than 15,000 siguro. Etong nanonood ng game 1. Tantsa ko lang naman 'yon. Sige, hanapin ko kung merong inilabas na figures etong live audience ngayon sa Mall of Asia Arena. Samantala, 5:27 ang ating oras. First timeout natin ngayong hapon. Let's talk NBA playoffs when we continue dito sa post-game. Tumutok lamang po sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas,
5: hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
0: Time check, alas 5:30 ng hapon. 7,498 fans ang nanood kanina ng game number 1 sa pagitan ng NU tsaka ng FEU sa Men's Volleyball Finals. Kung nandiyan kami ni Sir Edmond, 7,500, sakto yan. Eh kaso, wala eh. Ang mahal na sa scalper eh. Wala pa nakikitang figures ng live audience dyan sa Mall of Asia Arena for Game 1 itong Women's Finals. But yung lalaki, 7,498. Sana mas marami pa sa Sabado. Ano sa Game 2. And kung umabot ng Game 3, mas marami pa in Game 3. Ang maganda talaga yung matchup, promise, ng NU tsaka FEU sa Men's Finals. The two best teams ngayong Season 88. Kanina nga naisip ko eh, yung starting 6 itong dalawang koponan na to, what if isang team lang sila? Wala siguro natatalo doon. Isipin mo ah. Buds Budin, Leo Ordiales, si J.D. Skitado, Peng Tagibolos, doon sa kabila naman, Mico Espartero, Drake Saavedra, Lyric Mendoza. Ang hirap talunin ng yung lineup na yun. Okay, lipat tayo sa basketball. NBA playoffs. Sa Eastern Conference, 1-0 ang Detroit Pistons laban sa Cleveland Cavaliers. 111-101 ang final score in game number 1. Si Cade Cunningham, 23 points and 7 assists. Since bumalik siya sa lineup ng Detroit dun sa bandang dulo ng regular season at hanggang dito sa playoffs, parang hindi na wala nang bakas nung naging condition niya. Kaya medyo napahinga siya nung sa mga huling laro ng Detroit sa regular season, yung collapsed lung. Diba? Parang okay na yung lung niya na hindi na nag-collapse, ano? Samantala, Tobias Harris is proving to be a capable Robin so far para dito kay Cade Cunningham, 20 points, 8 rebounds. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-consistent si Tobias Harris dito sa playoffs na to. Duncan Robinson, 19 points. At si Jalen Duren, na inaasahan ko na magiging Robin nung Batman ni Cade Cunningham, had 11 points and 12 rebounds dito sa game number 1. In the first quarter, nagkaroon ng 17-3 attack. Ito pong Detroit. Kaya umabanti sila ng 18 puntos. Nakawalong puntos si Dennis Jenkins in that stretch. Meron pang 3-point shot si Cunningham and a jumper mula kay Jalen Duren, 32-14. Yun nga lang, dun sa middle quarters, Cleveland outscored Detroit 55-46. Kaya, pito na lang yung hinahabol nila. Pagpasok ng fourth quarter, 83-76. Now, in the final period, nakalimang sunod na puntos, itong si Duncan Robinson, balik sa double-digit lead ang Detroit, 93-82. Kaso nakascore ng 11 sunod-sunod na puntos ito pong Cleveland. 9 na puntos doon galing kay James Harden. Tabla ang score, 93-all. 5 kalahating minuto ang natitira in the game. Tapos nagsumagot yung all-star tandem ng Detroit. Sina Cade Cunningham tsaka si Jalen Duren. 3 sunod-sunod na possessions yun. 3 assists from Cunningham. 3 dunks naman para kay Jalen Duren. And then later on, with the shot clock winding down, si Tobias Harris, one-on-one. Laban kay Harden, pinanis niya yung depensa, iniwan lang niya si Harden. At pasok yung kanyang buzzer-beater floater, making it 105-96, 2 minuto, 4 na segundo ang natitira sa laban. And that proved to be enough para makuha ng Detroit yung panalo at tapusin.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ng post-game sa Sports Radio para papasukin po ang event kung saan nga po naroon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Parañaque City para po sa bawat bayan makikinabang program. Narito po si Raquel Bayan.
7: Yes, may magandang hapon. Pakinggan na muna natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-arangkada ng bawat bayan makikinabang sa Parañaque City.
8: Afternoon at pinasok ko yung orientation ninyo sa dali lang. Ay, please, sit down na. Good afternoon sa ating mga presidential scholars. Yun na ngayon ang tawag sa inyo. You are the presidential scholars dahil nga dito sa aming programa na binibigyan namin ng pondo ang barangay with, yes, yun lamang ang hiningi namin sa mga barangay officials ay doon sa perang binigay ng national government sa kanila, ang 100,000 doon ay gagamitin para tulungan ang mga scholars. Tig 20,000, so bawat barangay, 5-5 ang magiging scholar. Kaya at sinabi namin sana, mamili kayo yung mga magtatapos na. Pero hindi makatapos dahil kulang sa pambayad, kulang sa kung ano man na kailangan natin tulungan para naman ay makatapos na at merong masabi natin may magandang pinag-aralan ang ating mga kabataan. So yun ang aming programa that's part of the bawat barangay ay makikinabang na programa. And ito lagi ko namang sinasabi na pag dapat sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong tulong na ang binibigay sa inyo ng pamahalaan para yun na nga, magtapos na kayo at yung pinag-aralan ninyo ay magagamit ninyo yan para pagandahin ng inyong mga buhay, para pagandahin ang buhay ng mga pamilya ninyo pagdating nga naman ng panahon. Napakahalaga na para sa akin, napakahalaga na ang ating mga kabataan ay may magandang training at meron ng magandang edukasyon. Dahil, siyempre, hindi lang naman darating ang panahon na kayo na ang tinitignan at ng taong bayan na kayo ang mamumuno ng sa gobyerno, sa negosyo, kung ano man. At kayo na ang magpapatakbo, kayo na ang magmamando dito sa kabuhayan natin dito sa Pilipinas. Para naman maganda ang magiging resulta niyan, kailangan magandang training na pinagdaanan ninyo. Kaya at lagi kong sinasabi sa ating mga scholar, gamitin niyo nang mabuti itong panahon na ito na mag-aral kayo, magsipag kayo sa pag-aaral, at kung ano man ang matutunan ninyo, yan ay isang kayamanan na nasa sa inyo na yan. Kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, wala nang makakakuha niyan, makakaagaw niyan. Hindi ito yung kaalaman ninyo, hindi nalulusaw yan, nadadagdagan lang yan. Kaya't ito ay kayamanan na gagamitin ninyo para maging mas maayos ang mga buhay ninyo. And yan ang aming contribution para sa ating mga kabataan. Ginagawa namin ito sa buong Pilipinas. Ang barangay sa Pilipinas, mga 42,000 plus. So, tigli 5, lampas sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Kaya nakakatuwa. Kung ganun talaga ang matutulungan natin na makapagtapos, ay napakalaking bagay yun. Nandiyan na, you are the future leaders of our country. You are the future leaders of our economy. It will be up to you. Not so long, huwag kayong magulat, bago kala ninyo, matagal pa yan. Before you know it, nandiyan na yung panahon at kailangan kayo na ang humawak. You hold the reins of power. You are the one who will be making the decisions. So, let's make sure that you're ready. Paghandaan ninyo na mabuti. Yan, pagdating ng araw. At may pagmamalaki namin na kahit papano na ito, nakatulong kami sa pag-aaral ng ating mga kabataan na naging mga leader na nagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Sige, pagbutihan ninyo. Good luck sa inyo lahat.
9: Salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr.
6: Kel?
10: Itisi natin ni Pangulo Marcos na particular niya ang pinatutukan itong presidential scholars o yung pagpili ng tiglimang scholars sa bawat barangay upang makatulong anya sa pag-aaral ng ating mga kabataan para matiyak na bawat barangay sa bansa ay mayroong college graduates. Sabi ni Pangulo Marcos, sana raw mapakinabangang mabuti ng mga kabataan itong programa na ito para mapaunlad yung kanilang buhay, yung kanilang sarili at yung kanilang pamilya. Lalo't magsisilbing daan rin ito ay sa Pangulo para sa pagpapaunlad rin ng Pilipinas sa kabuuan, lalo't silaan niya yung mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang bilin ni Pangulo Marcos, gamitin itong panahon na ito para sa pagsusumikap at pagsipagin pa yung pag-aaral ng mga kabataan. Itong presidential scholar, sabi ng Pangulo, kaunting assistance lamang ito ng administrasyon sa pag-aaral ng mga kabataan na tatayuan niya bilang future leaders ng Pilipinas. At ayon sa Pangulo, inaasahan nila na mula sa programang ito, makakalikha ang pamahalaan ng nasa 200,000 na presidential scholars, isang bagay na may pagmamalakian niya ng kanyang administrasyon. Ito na muna yung pinakahuli kaugnay sa aktibidad ni Pangulo Marcos. Ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, meron na po tayong 41 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Muli po nating balikan ang post-game sa Sports Radio.
0: Offensive depth ng OKC ang ibabaw dito laban sa LA Lakers. Kaya naman, so far 5-0, wala pa rin pong talo ang Thunder in these playoffs. LeBron 27.6 assists at si Rui Hachimura merong 18 puntos. So talagang hirap na hirap mag-generate ng opensa etong Lakers, at least dito sa game 1 na to, kasi nung series sa Manila against the Houston Rockets, 'di ba, may laro doon na ang ganda ng nilaro nitong si Marcus Smart. Maganda yung nilaro ni sino pa, ni Austin Reeves, pero so far dito sa game 1 kinapos yung kanilang opensa. Speaking of kinapos ang NU Lady Bulldogs doon sa first set na yon. They were up 19-15. But nakuha pa rin ng Lasal ang panalo in set 1, 25-23. So that was what, 8-10-4 closing run para sa Lasal para makuha yung opening set na yon. 5:42 ang ating oras. Silipin natin yung naging resulta nung dalawang laro kagabi sa PBA Commissioner's Cup. In the first game, ito pong NLEX 123-112 overtime victory laban sa Titan Ultra para maselyuhan na yung top seed in the playoffs. Final score, 123-112. KD LaLanne, 29 points, 20 rebounds. Meanwhile, triple-double para kay Robert Bolick, 25 points, 11 rebounds, and 10 assists. Meron namang 24 puntos si Shawnee Winston. Actually, maganda pa yung tinatakbo ng laro ng overtime na yun. 1-point lead lang ang hawak nitong NLEX, 113-112 after ng 3 ni Jeric Balanza at saka jumper ni Aris Junicio para dito sa Titan Ultra. 2 minutes 51 seconds ang natitira sa laro sa overtime. Kaso, after that, hindi na ulit nakascore. Ito pong Titan Ultra. Sa kabila naman, dalawang sunod na layup from Shawnee Winston at Robert Bolick. Pagkatapos, yung layup pala ni Bolick, galing pa sa ano yun? Sa turnover ni Earl Gilmore, and it could have been a three-point play kasi na-foul ni Gilmore si Bolick. Mintis lang yung free throw. Tapos, hindi na ulit nakashoot etong, hindi nga makashoot etong Titan Ultra. Mintis yung layup ni Ato Ular. Mintis yung four-point attempt ni Josh Munzon. And six straight free throws for NLEX para tapusin, kumpletuhin etong kanilang overtime victory. So, with this win, eto pong NLEX ay merong 10-2 record. Sila ang number one team papasok ng playoffs. Samantala, dito naman sa naging panalo ng Magnolia over TNT in the second game, 106-94, mga kaibigan. Sa pangunguna ni Clinton Chapman, 42 points and 14 rebounds. Okay, pagsabayan siya kay Ball dahil 53 points. Oh my goodness, 53 points si Ball dito sa laro na to. Ano, meron na naman? Okay. 5:45 ang ating oras. Again, we'll give way.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Magandang hapon muli, mga kababayan. Muli po nating balikan si Rakal Bayan. Patungkol pa rin po ito sa bawat bayan makikinabang program sa Paranaque City.
10: Tapos pakinggan na natin si Pangulo Marcos sa tanong pating ng hapon.
11: Init naman ang inyong salubong. Sinasabayan nyo yung panahon na mainit ang panahon. Mas mainit pa ang salubong na binigay ninyo sa akin. Salamat po. At magandang hapon po sa inyo lahat. At ako po'y natutuwa na nagkataon ulit ako na makabalik at makasama kayong lahat. At ang sadya ko po rito ng Ilocos Norte, nung governor ako, nababalitaan ko itong LGSF. Ngunit ni minsan, hindi ko pa nakita na meron din nang galing sa national government, nang galing sa local government support fund. Kaya hindi ko malaman kung paano nangyari. At siguro nagagamit yung pondo sa ibang bagay. Kaya nung ako'y umupo na bilang Pangulo, ay kako, ito na ang pagkakataon ko na gawing talagang support fund itong pondo na ito para sa ating mga local government. Dahil po, ganito po ang aking pag-iisip. Ay, pagka ang national government lamang ang gumagalaw, kahit napakaganda ang programa, kahit napakarami ang tulong na dinadala natin, kahit napakaganda ang serbisyo na aming naiisip sa national government, kung hindi po gumalaw ng mabuti at hindi magandang ugnayan ng national at saka ng lokal, ay hindi po masyadong mararamdaman ng taong bayan yung tulong na yan, yung mga serbisyo na yan. Ay, kaya naman sabi ko, sanay naman ako sa lokal, na alam ko naman ang patakbo sa lokal dahil parami po ako natutunan nung gobernador ako kung paano talaga. Dahil kung minsan yung pag-iisip pagka nasa national na, ay nakakalimutan nila kung ano ba yung talagang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Ngunit, pang-local government official, imposible dahil araw-araw nila kaharap ang taong bayan. Kaya alam na alam nilang lahat kung ano ang pangangailangan. At lagi ko nga po sinasabi sa mga kasamahan ko, nung nasa Senado ko, nung congressman ako, ikaw sa kanila, makinig tayo sa local government. Kasi kung minsan, yung mga panukala ninyo, napakagandang basahin sa papel. Pero subukan ninyo kung gawin sa local yan, hindi walang mangyayari dyan. Kaya pag-aralan natin na mabuti, magtanong tayo sa mga local government officials. Dahil ang naging karanasan ko, ang local government officials, siyempre magsasabi yan, ito yung problema sa amin, ito yung problema sa amin, ito yung pangangailangan namin. Ngunit kadalasan, kasama doon sa pagbigay ng problema,
8: paglista ng problema, ay may kasama ring solusyon. Doon sa amin, may ganito, basta't maglagay tayo ng kalsada dyan, maayos na yung problema dyan. Basta maggumawa tayo ng livelihood, meron na tayong marami na tayong matutulungan. Lahat po yan, nakita ko at naranasan ko nung governor ako. Kaya nung nandito na ako, naging pangulo na ako, kako, bakit tayo nag-aantay pa na national government lang ang gumagalaw? Alam naman po natin, ang katotohanan dito, yung national government, kung kami lang ang gumagalaw, may kabagalan. Dahil mga layo ng panggagalingan ng kung ano man ang gagawin. Daming kailangan ng papeles, tang haba-haba, pipila kayo ng mahaba, at napakatagal. At mawawalan, yung mga estudyante, di makapasok ng isa, dalawang araw para ayusin lang ang mga papeles. Yung mga iba, kailangan mag-leave sa kanilang mga trabaho. Eh, kaya naman, sabi ko, andyan na ang local government. Nandyan na sila. Nakaredy na sila. Ba't di natin ibigay sa kanila at sila nang bahala? At total, yung kung gagawa kaming lalistahan ng mga sasabihin natin, sino sa lugar na ito, sino ang mga nangangailangan? Eh, mahirap, madami kaming gagawin. Magpapasurvey pa kami, magpapapunta pa kami ng tao. Eh, kaya sabi ko, bakit pa natin gagawin yun? Lahat ng local government officials, nasa kanila na lahat yan. Alam na nila yan. Araw-araw nilang tinitignan yan. Kaya't yung mga listahan po ng mga nangangailangan ng tulong na galing sa pamahalaan ay sa mga local government officials nyo po, aming kinuhayang. Kaya dito sa LGSF, ang hiningi lang po namin, siyempre meron isang bahagi lang naman, sabi namin, magbigay tayo ng bigas para nakakatiyak tayo ng mga, yung mga medyo nahihirapan na ipakain ng kanilang pamilya, ay meron naman tayong pangtiyak na kahit papano, meron silang ipapakain, meron silang kakainin, meron silang ipapakain. Nung ako'y bagong upo, nagpapa-interview po ako, at na isang tanong ng isang reporter sa akin, tanong niya, ano ba talaga ang layunin mo abang mo'y maging pangulo ka? Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na inayos na natin ang problema para wala nang gutom sa Pilipinas. Kaya po namin sinusubukan gawin ito, sinimulaan natin ito upang kahit hindi natin maabot ang bawat isa na nangangailangan, ay marami po tayong matutulungan. Kaya po, ito po, magdi-distribute po ang national government sa tulong ng local government. Magdi-distribute po tayo ng itong mga sako sa tigsasampung kilo na sako ng bigas. At para naman makatiyak nga na may makain. At huwag po kayong mag-alala. Ito pong pagbigay ng bigas na ito, hindi po ito minsanan. Gagawin po namin ito 6 beses bawat taon. Bawat 2 buwan, meron pong 10 kilo ng bigas sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng hindi nakakatiyak na maipakain ang kanilang sarili, ang kanilang mga pamilya. Yun po, ang isang bahagi po ng programa natin. At binigyan po natin yung LGSF po natin, ang binigay natin dyan para lahat ng probinsya natin, lahat ng mga lungsod, lahat ng bayan. Sila po ang humahawak ng pondo yan, sila po ang nakikipag-ugnayan sa national government upang maiparating ng mabilis ang ganitong klaseng tulong sa ating mga kababayan. At nakita, alam nyo po, kung hindi po namin ginawa ito, baka ilang buwan pa bago nyo makita ito. Kaya't mabuti na nagkasundo at nagkakasundo ang local at saka national government nang sa ganun, mabilis ang pagbaba ng tulong, mabilis ang pagbaba

gamit na pondo para naman makapagbigay kami sa ating mga barangay. At ito pong programa namin ginawa ay lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay bibigyan po natin ng 200,000 piso para may magamit ang mga barangay officials para tumulong sa ating mga kababayan, sa kanilang mga constituent. Ang hiningi lang namin sa mga barangay official, dahil 200,000 ang hawak ngayon nila, doon sa 200,000, 100,000 ron ay dapat gamitin para sa scholarship, para tulungan ang aming ngayong tinatawag na presidential scholar. At ang bigayan po dyan ay 20,000 bawat scholar. At ang lalabas dyan, lima ang magiging presidential scholar sa bawat barangay. Ito po ay napaka-importante, napakahalaga po ang sa aking palagay ang aming ginagawa na ganito. Dahil po, kung tutusin po ninyo, ay yun ang kagaya ng sinasabi ko. Napuntahan ko yung orientation ng mga scholars kanina dyan sa kabila. At yan ang sinasabi ko sa kanila, hindi natatagal ng panahon. Kayo na ang mamumuno. Kayo na ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya't kailangan meron kayong pinag-aralan. Meron kayong marurunong na kayo, mga sanay na kayo, para pagdating ng oras at ang mga tao, ang ating mga kababayan, ang taong bayan, sa inyo na nakatingin, alam ninyo ang gagawin. Alam ninyo kung paano ayusin ang mga iba't ibang problemang hinaharap ng bawat isang Pilipino. Kaya yan ang aming nakikita na isang malaking tulong. Dahil pagka may isa nakapagtapos, yun din ang aming hiningi sa ating mga barangay officials. Sana yung pipiliin ng mga scholar ay yung mga malapit na magtapos, pero mukhang baka hindi kayang magtapos dahil wala, kulang sa pambayad, kulang sa pangangailangan. Yun ang mga dapat natin tulungan para naman ay sila makapagtapos, maging maganda ang kanilang magiging kabuhayan. Yan po ang natira po, baka nagtatanong po kayo, yung natira pong 100,000 ay kayo nang bahala doon. Dahil kagaya ng nasabi ko, ang mga barangay officials, kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang pangangailangan, kayong nakakaalam kung paano gawan ng paraan, paano ayusin ang problema na naranasan ninyo sa inyong mga barangay. Kaya yan po ang aming binubuo na programa. Ito po ay upang lagi natin iniisip po na para paano pa ang magagawa ng pamahalaan. Yan lang naman ang trabaho namin, itulungan ang mga nangangailangan, pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. At kahit papano, sana ay makapagdala ng kaunting ginhawa sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ngayon, dahil siguro naman alam ninyo, nagkagera sa gitnang silangan at ang naging epekto nito ay nagtaas ang presyo ng langis. Alam naman po natin na pag nagtaas ang presyo ng langis, lahat ng bilihin ay tumataas din. Ay kaya naman, nataon po, hindi po namin ginawa itong programa dahil doon. Naisip na po namin ito bago pa nagkagera. Ngunit, mabuti na lang. At kahit na may pangyayaring ganyan, yung gera nga sa gitnang silangan, kahit na may pangyayaring ganyan, ay meron na tayong programang ganito upang tulungan ang ating mga kababayan. Kaya po, at isa pa po, sasabihin ko po sa ating mga local officials, pagandahin ninyo ang patakbo nitong programang ito. Dahil kung talagang nakita natin na matagumpay ang programang ito, ay pupuntahan natin mga congressman natin at sasabihin na dagdagan na ninyo sa susunod na taon ang pondo para rito, para mas marami pa kaming magagawa, para mas marami pa tayong matutulungan. Kaya po, asahan po ninyo, wag po kayong wag niyong iniisip
na ang pamahalaan, wala, nagpapasikat lamang at nagpapapogi. Hindi po yan ang aming trabaho. Ang aming trabaho po ay tulungan kayo kung kayo'y nangangailangan ng tulong.

0: at maghanap ng iba't ibang paraan at kung kahit na anong nakaya namin gawin, ay gagawin namin. At hindi lang po namin sinasabi sa inyo, ganito ang gagawin namin, ganyan ang gagawin namin. Kami po ay nakikinig din sa inyo at kailangan alam namin kung ano ba talaga ang naiisip ninyo, kung ano ba talaga ang mga prioridad ninyo para alam namin ang gagawin namin at asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay nandito, nasa tabi ninyo at ginagawa po namin lahat ng aming kayang gawin upang pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan, upang pagandahin.
1: Raquel?
2: Lisa, patatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand Omar sa Jr. ilang muna nagpasalamat ang Pangulo sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga taga-para niya. Kaya muling ibinahagi ng Pangulo yung kanyang karanasan bilang local official noon, dahilan niya kung bakit isa sa mga tinututukan niya sa kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Pilipinas ay yung pagpapatatag ng kooperasyon sa pagitan ng national at local government. Ito rin niya yung dahilan kung bakit ang bilin niya palagi sa mga government agency ay palaging makinig sa suggestion o rekomendasyon ng mga local officials. Sabi ni Pangulo Marcos, ang layunin ng kanyang administrasyon, maayos ang problema para wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa termino. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinatutupari itong bawat bayan makikinabang na magpapatuloyan niya kung saan 6 beses bawat taon magbibigay ng bigas ang pamahalaan, 10 kilo yan para sa mga benepisyaryo. Sabi ni Pangulo Marcos, ang mga barangay officials, sila yung nakakaalam kung paano tutugunan yung problema sa bawat barangay, kaya sila sa national government mananatiling nakasuporta sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Ang payo ni Pangulo Marcos, panawagan niya sa mga LGUs, pakinggan yung ugalinan yung itinatakbo ng programa dahil target ng pamahalaan na matagdagan ang pondo para sa bawat bayan makikinabang sa susunod pang mga taon. Ito naman ang kinakaunagaw ni sa aktividad ni Pangulo Marcos. Ito sa nakalbayan para sa Radyo Krisina sa Radyo Krisina.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Rakalbay. Ng oras po natin, meron na po itong 1 minuto. Makalipas ang 6:00 ng gabi. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para sa Ulat Bayan.
4: Doctors on board.
5: Doctors on board.
6: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
7: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
6: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
5: Doctors on board.
4: Doctors on board.
7: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Of Arts in Hospitality Management. Aminado siya na sa dami ng gastusin, hamon para sa kanyang magulang na igapang ang kanyang pag-aaral.
12: Si Papa po, ano po siya, barker po, sa jeep po, nagtatawag po. Tapos po si Mama po, wala po siyang work as of now. Tumutulong lang po siya sa tindahan po ng lola ko po.
13: So struggle din talaga yung gastusin.
12: Opo.
11: Kaya para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante gaya ni Charmaine, umarangkada ang bawat bayan magkikinabang program sa Muntinlupa City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi nito ang pamamahagi ng 200,000 piso kada barangay sa lungsod. 100,000 ang ilalaan sa 5 presidential scholars mula sa 9 na barangay. Sabi ng Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para matiyak na hindi mahihinto sa pag-aaral ang mga estudyanteng may kakayahan pero salat sa pera.
14: Ang edukasyon ay isang ay napakahalaga na yaman na makukuha ninyo kapag maganda ang pinag-aralan ninyo. At itong yaman na ito, hindi ito malalagas, hindi ito makukuha, hindi ito kayang agawin o nakawin ng kahit sino. At habang buhay, nasa sa inyo na yan. At habang buhay, tutulong sa inyo yan.
12: Sobrang laking tulong po kasi as of now po, ang dami din po naming bayarin sa school. And sobrang laking tulong po since makakatulong din po ako kay mama na mabawasan po yung expenses po namin. Sisipagan ko pa lalo, ganun po sa studies ko, pagbubutihan ko pa po.
11: Ang kalahati ng 200,000 piso, ilalaan naman ng ilang barangay captain sa mga pangangailangan ng kanilang lugar.
10: Iba-iba po yung aming bibili ng bawat barangay, depende sa pangangailangan. Meron pong gagamitin sa pagbili ng tent, pagbili ng chairs, monoblock chairs, yung iba po ay electric bike, yung iba ay computer.
11: Mabuti na rin umano ito ayon sa Pangulo dahil walang ibang nakakaalam sa mga pangangailangan ng mga komunidad kundi ang mga local chief executive.
14: Wala naman siguro magsasabi sa inyo ng mga barangay chairman, mas alam namin yung barangay namin, yung barangay ninyo kaysa sa inyo. Sabi ko, mga local government, bawat bahay, alam nila yung sitwasyon doon, alam nila bawat, kaya nakikita natin, talagang diretso sa tao ang magiging tulong.
11: Bahagi rin ng programa ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa nasa 1,900 pamilya sa lungsod.
14: Ito ay isang bahagi ng LGSF na pag-release na lahat ng mga nangangailangan. Basta't yan po ay kasama sa na-identify ng ating mga local government officials ay kasama po sa listahan yan at pagbibigyan po natin ng itong mga nakikita niyong sako ng bigas, 10 kilo.
15: Malaking tulong ito para sa akin, sa pamilya ko. Kasi sa halip na bibili ka ng bigas, maibili mo na rin ang iba katulad ng pangulam, maintenance na gamot. Para sa akin, sobrang nagpapasalamat ako. Dahil sa bigay na 10 kilong bigas, malaking katulungan po para sa amin. Kaya maraming salamat.
11: Kenneth, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, tinarget sa maritime strike ng Balikatan ngayong araw ang retiradong barko ng Philippine Navy na BRP Quezon. Pumunta rin rito ang mga missile na pinaputok sa unang pagkakataon mula sa Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
17: Dalawang malalaking missile ang inilunsad mula sa Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan. Kaugnay ng maritime strike ng Balikatan Exercises 2026 ngayong Miyerkules sa Paway, Ilocos Norte. Target sa pagsasanay ang retiradong barko ng Philippine Navy na BRP Quezon. Natabunan ng makapal na usok ang BRP Quezon matapos tamaan ng mga missile ng Japan para palubugin. Nakaposisyon ang barko 75 kilometro mula sa may bayin ng Paway Sand Dunes. Sa loob ng 6 minuto ay tinamaan yung target na lumang barko ng Philippine Navy ang BRP Quezon gamit ang 2 magkasunod na missile na pinakawalan mula rito sa Type 88 Surface Ship Missile System ng Japan Self-Defense Forces na i-deploy dito sa Pilipinas sa unang pagkakataon para sa Balikatan Exercises 2026. Sinaksihan ang aktibidad ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasama si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Matapos ang pagpapaputok sa Type 88 sa unang beses na deployment ito sa Pilipinas dahil na rin sa Reciprocal Access Agreement sa Japan, umaasa si Teodoro na magkakaroon pa ng karagdagang integration sa naturang kagamitan.
18: We have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate. I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off for the first time. And it will only get larger in scope with more partners.
17: Nitong Martes, kabilang din sa pinaputok sa Balikatan ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Midrange Capability ng US sa unang pagkakataon na mula Tacloban, Leyte ay pinuntirya ang target na nasa Laura, Nueva Ecija. May buwelta naman ang kalihim sa mga patuloy na pumupuna sa isinasagawang military exercises.
18: These things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
17: Sa Camp Aguinaldo naman, pinanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinagawang maritime strike sa Ilocos Norte. Kasama ng Commander-in-Chief ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, U.S. Indo-Pacific Command at Japan Self-Defense Forces. Mula Ilocos Norte, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, nakatakdang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu ngayong gabi para pangunahan ang ASEAN Leaders Summit. Tinitiyak naman ng Pangulo na isusulong ang seguridad sa pagkain at mga hakbang para matulungan ang mga magsasaka at maliliit na negosyo. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
11: Napapanahon at kinakailangan, ganito ilarawan ang pamahalaan ng pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong linggo. Kaya naman bilang ASEAN Chair ngayong taon, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aktibidad na dadaluhan ng lahat ng mga ASEAN leaders.
19: As ASEAN Chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chaired ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary.
11: Ayon sa punong ehekutibo, isusulong niya ang kahandaan ng rehiyon para matiyak ang sapat na energy supply. Hihikayatin din ng Pangulo ang mga kapwa ASEAN leaders na palakasin ang food security sa rehiyon para masuportahan ang mga magsasaka at maliliit na negosyante.
19: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
11: Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na dadalo ang lahat ng ASEAN leaders sa mga aktibidad, kabilang ang Permanent Secretary ng Bansang Myanmar. Sa isang press briefing, ipinagbigay alam ng Department of Trade and Industry na kabilang sa inaasahang tatalakayin sa mga pagpupulong ang implementation ng Memorandum of Understanding on ASEAN Power Grid. Dito, may lalatag ang framework sa legal na aspeto, teknikal at mga polisiya para matiyak ang connectivity sa cross-border trading ng kuryente sa pamamagitan ng submarine power cable. Inaasahan ding mapag-uusapan sa ASEAN Leaders Summit ang regional implementation ng kanilang action plan on investments na nakatutok sa green projects at ang regenerative and resilient agriculture system na makatutulong sa pagpapalaganap ng paggamit ng smart agriculture at para maturuan ang mga magsasaka sa paggamit ng mga methods o pamamaraan na makakatulong sa kanilang productivity sa industriya ng agrikultura. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at organisadong pagtugon ng pamahalaan kaugnay ng patuloy na pag-aalbruto ng Bulkang Mayon. Sa isinigawang situation briefing, binigyan din ng Pangulo ang agarang aksyon para sa epekto ng ashfall, pyroclastic density currents at banta ng lahar sa ilang bahagi ng Albay. Alinsunod sa direktiba ng Presidente, nagsigawa ang mga ahensya ng gobyerno ng evacuation, relief at medical operations, pamamahagi ng mask at malinis na tubig, at pag-deploy ng mobile clinics, Starlink units at water purification systems sa mga apektadong komunidad. Nagpapatuloy din ang clearing operations ng DPWH, PCG at BFP kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng 6-kilometer danger zone habang patuloy na minumonitor ng VVOLS ang sitwasyon. Samantala, isinailalim na sa State of Calamity ang 8 bayan sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pagdedeklara ng State of Calamity sa 8 lugar dahil sa ashfall na dulot ng pyroclastic density current ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga idineklarang apektado ang Legazpi City, Ligao City, Tabaco City at mga bayan ng Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginobatan at Kamalig. Ayon kay APSIMO Head Bobby Cristobal, nagmula pa mismo ang rekomendasyon kay Albay Governor Noel Rosal upang mas mapabilis ang pagresponde at maayos na mapangisiwaan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Samantala, mula pa noong Enero ay mayroon ng 4 na aktibong evacuation site sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot at Kamalig para sa mga residenteng apektado ng aktibidad ng bulkan. Kasabay nito, umabot na sa mahigit 6 na milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Batay sa ulat ng Albay Provincial Agricultural Office kahapon, pinaka naapektuhan ng mga pananim na palay at High Value Commercial Development Program o HVCDP crops sa Kamalig, Ginobatan at Daraga. Pagtitiyak ng Albay Provincial Information Office, patuloy ang isinasagawang monitoring ng Provincial Agriculture Office sa mga apektadong sakahan upang makapagbigay ng agarang tulong at intervensyon sa mga magsasaka sa lalawigan. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mahigit 120,000 litro ng malinis na tubig ang ipinamahagi ng Office of Civil Defense para sa mga apektado ng makapal na ashfall sa Albay. Yan ang ulat ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency.
3: Dumating na ang malinis na tubig mula sa Office of Civil Defense na ipamamahagi sa mga lokal na pamahalang lubhang na apektuhan ng makapal na ashfall sa lalawigan ng Albay. Ipinaliwanag ni Jesser Adornado, officer in charge ng OCD-5, ang distribution mechanics para sa 20,000 bote ng tubig para sa local government unit ng Ginobatan, ayon sa patnubay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang turnover sa Albay Sports Complex sa Ginobatan ngayong Miyerkules.
4: Mandi distribution ito, direkta mismo ito sa barangay nila. So mararamdaman agad ng tao, hindi na kailangan ito maghintay. Diretso mismo ito sa kanila. Direktang tulong. Yun nga rin po ang ating guidance ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
3: Aniya, ipapamahagi ang tubig sa mga barangay sa tulong ng mga uniformadong tauhan upang agad itong magamit ng mga residente. Agad ding nagbigay ng face mask ang OCD-5 sa mga naapektuhang LGU sa Kamalig at Ginobatan dahil sa matinding pagbagsak ng abon noong Sabado ng gabi. Patuloy nilang binabantayan ang ashfall at ang clearing operations at nagbibigay ng logistical supports upang mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga LGU. Namigay rin sila ng hygiene kits at goggles sa mga apektadong bayan. Tiniyak din ni Adornado sa publiko ng OCD kasama ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay patuloy na tutulong sa mga LGU sa kanilang mga pangangailangan.
4: Ang Office of Civil Defense at ang RDRIM si Bicol, 24 hours po kami nakatutok. Ang aming operation, isang tawag nyo po, ano man kailangan nyo, specifically ng mga LGU, ang support namin is tagal nito. Hindi po namin iiwanan ng Ginobatan at hindi po itong maliit sa maayos.
3: Nagpasalamat naman si Mayor Ann Gemma Ongoco sa tulong na binigay ng ahensya.
5: Nagbigay po ng 20,000 na 36 liters po na tubig.
4: Actually po, nung pumunta si OIC Regional Director OCDC Jess Sarador na doon, nag-ano siya sa amin kung anong kailangan. Sabi ko, hindi kailangan namin ng tubig. Kasi since yung water source namin is, to be honest, na yung summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong nangyaring pagbagsak sa amin ng ash wall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado.
3: Ayon kay Ngoko, ang nasabing ayuda ay isang bagsakang natulong mula sa pamahalaan. Mahigit 28 na barangay at 20,000 pamilya ang mabibigyan ng nasabing tulong. Makakatanggap din ng 2,000 bottled water ang bayan ng Kamalig at 2,000 bottled naman sa Ligao City.
2: Mula rito sa Ginabatan, Albay, para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
5: Mahigit sa 195,000 individual ang natulungan sa mga operasyon at assistance ng Philippine Coast Guard. Nagpadala ng malinis na inuming tubig at nagsagawa ng clearing operations ang PCG sa mga kalsada, partikular sa Ginabatan at Kamalig. Nagkipagtulungan din ng PCG sa DSWD sa pamahagi ng mga hygiene kit at iba pang relief goods para sa mga apektado ng ashfall mula sa Mayon. Patuloy din ang pagpapaalala ng PCG na gumamit ng N95 mask o basang binto kung kinakailangang lumabas. Naka-heightened alert naman ng mahigit sa 1,000 PCG para sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng Mayon.
6: Naman po ng Philippine Coast Guard ngayon bukod doon sa pagtulong no, sa mga local government needs po natin. We are also conducting information campaign and of course yung monitoring po sa ating mga coastal communities po na posible rin po maapektuhan. So again, ang awareness po talaga ang napaka-importante po dito para masabilis po ang ating pag-responde sa ating mga insidente.
0: Pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na umiwas sa pagbabad sa Arawan at manatiling hydrated. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, yan ang ulat ni Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
7: Itinaas na sa El Nino Alert ang ilang bahagi ng bansa kabilang ang SOC Sergeant. Ayon sa pag-asa, patuloy ang pag-init ng sea surface temperature sa Equatorial Pacific na indikasyon sa paglala ng El Nino na inaasahang magdudulot ng below normal rainfall at mas matinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito ay pinaalala ni Office of Civil Defense 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, Chairperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC Region 12, na itinaas na rin sa El Nino Alert ang monitoring sa rehiyon at pinaghahanda na ang lokal na pamahalaan.
8: Yung El Nino Watch na parati nating minomonitor yung weather patterns affecting El Nino has already been escalated to El Nino Alert. So we are reminding our LGUs to activate their respective precautionary measures and their preventive measures to mitigate the effects of El Nino.
7: Binigyan din ng council ang ilang hakbang tulad ng pagtitipid ng enerhiya at fuel, lalo't naapektuhan ng power sources tuwing tagtuyo. Sa agrikultura, patuloy ang pagpapatupad ng tamang irigasyon sa mga sakahan upang mabawasan ang epekto sa produksyon, habang nagbabala rin ng council sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga insidente ng forest, grass at urban fires, gayon din sa health-related illnesses tulad ng heat stroke dulot ng matinding init. Ipinaliwanag naman ni Pag-asa Johnson Chief Meteorological Officer Benrio Binyan na ang mataas na heat index ay direktang nararamdaman ng katawan na maihahalin tulad sa matinding lagnat, kaya mahalagang umiwas sa matagal na pagbabad sa arawan, manatili sa lilim at panatiling hydrated ang sarili upang maiwasan ang heat stroke.
9: O, pwede naman tayong lumabas kasi hindi naman biglaan yung heat index na yan na tatap. Sa katawan natin. Inom ka lang ng tubig. Pwede naman lumabas.
10: Correct.
9: Pero wag lang talaga magbabad sa init ng araw.
7: Nananawagan ng RDRMC Region 12 sa publiko at mga LGU na maging maagap at makiisa sa mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
5: Patuloy natin minomonitor ang dalawang sama ng panahon malapit sa bansa. Ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Surigao Province ay mananatiling LPA ayon sa pag-asa, pero patuloy itong magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Silangang Visayas, Siquijor, Bohol
2: at maging sa malaking bahagi ng Mindanao, particular sa Caraga Region, Davao Region, Misamis Occidental, Misamis Oriental at sa Camiguin. Magpapaulan ng low pressure area sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao hanggang sa araw ng Biyernes habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Kaya alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Samantala, ang bagyo naman ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility gabi ng Biyernes o sa Sabado at tatawagin yan Bagyong Kaloy. Posibleng lumakas pa sa kategoryang Severe Tropical Storm habang papalapit sa kalupaan ng Silangang Visayas at katimugang bahagi ng Luzon. Magpapaulan ng bagyo at magdadala ng malakas na hangin posible sa Lunes hanggang Miyerkules next week. Patuloy itong minomonitor ng pag-asa sa mga susunod na araw kung sakaling dumaan ito sa kalupaan o lumihis pahilaga at papalayo ng ating bansa next week. Samantala, patuloy na nagdadala ng mas mainit at malinsang panahon ang hanging silangan o easterly sa bansa. Nasa limang mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees ayon sa heat forecast bukas ng hapon. Kabilang dyan ang Cuyo, Palawan, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius sa hapon. Ang Tacloban City sa Leyte maaaring umakyat sa 43 degrees Celsius at posibleng umakyat naman sa 42 degrees Celsius ang Sangley Point, ang Bacnotan at ang Puerto Princesa City. Ibig sabihin po ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, silipin naman natin ang heat forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Dito po sa Metro Manila, sa bahagi ng Quezon City Science Garden, sa PAGASA headquarters, posibleng umakyat sa 38 degrees Celsius bukas. Sa Naiya, Pasay City area naman, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius. Habang sa Davao City, sa Davao de Sul, maaring maglaro sa 37 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ng heat exhaustion o heat stroke, magbawon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
10: At susunod, bilang ng mga Pilipino walang trabaho noong Marso, nabawasan pa batay sa datos ng Philippine Statistics Authority.
2: Panukalang expanded 4Ps, aprobado na sa Kamara.
0: At dokumentaryong Combo on the Run ng bandang Eraserheads, mapapanood na sa halos 200 bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang courtesy call sa Malacanã. Tapok sa kanilang pulong ang patuloy na pagpapalakas ng strategic partnership at defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Kasabay ito ng paglahok ng Japan sa balikatan na ayon sa Pangulo ay magandang senyales ng solidarity. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang ikasyam na pagpupulong ng Economy and Development Council kung saan tinalakay ang mga hakbang para matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa ekonomiya ng bansa. Naitala sa 5% ang unemployment rate ng bansa nitong Marso, kasabay ng pagtitiyak ng pamahalaan na pagtingin ang suporta sa mga manggagawang apektado ng krisis sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, higit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong nakaraang Marso. Paliwanag ng PSA, ang 5% na unemployment rate ay mas mababa kung ihahambing sa 5.1% noong nakaraang Pebrero. Nananatiling matatag ang ekonomiya dahil umabot na sa 49.95 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o equivalent sa 95% ng employment rate. Naitala rin ang pagtaas ng bilang ng mga employed persons mula sa 94.9% noong nakaraang buwan patungong 96.1% sa kasalukuyang antas. Sa kabila ng mga datos na ito, hindi nagpakampante ang pamahalaan at patuloy na naglalatag ng mga strategic interventions para sa mga manggagawa. Binigyan diin ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang pagpapatupad ng job skills matching at reskilling para sa mga displaced workers. Nakahanda ang gobyerno na protektahan ang mga manggagawang naapektuhan ng patuloy na hidwaan sa Middle East na nagdudulot ng taas presyo sa langis. Binigyan diin ni Secretary Arsenio Balisacan na gagamitin ng pamahalaan ang mga digital platform para masiguro ang mabilis na pagpaparating ng tulong at pag-agapay sa mga apektadong sektor. Dahil dito, naglatag ang gobyerno ng regulatory relief tulad ng 6 na buwang grace period para sa pagbabayad ng utang para sa mga maliliit na negosyo. Ipinatupad din ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tupad tuloy pasada para sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Samantala, pinalalakas ng programang Uplift ang on-site support at repatriation para sa mga OFW na nais nang bumalik sa Pilipinas. Ayon sa kagawaran, nasa higit 8,000 na ang mga OFW na ligtas na naibalik sa bansa at binigyan ng livelihood assistance at skills training. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na mayroong mahigit 400,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa para sa mga kababayan nating naghahanap ng mapapasukan. Pinalalawig na rin ang trabaho para sa bayan o TPB roadshow para hubugin ang mga kakayahan ng mga manggagawa sa mga industrial zones. Isa sa mga nakikinabang sa programa sa empleyo ng gobyerno ay ang parking attendant na si Julian mula sa lungsod ng Maynila.
3: Napakalaking halaga po ng trabaho na ito sa amin kasi bilang PA po, kami po yung nag-aasikaso ng mga sasakyan po ng mga nagpa-park. So, itong trabaho po kasi na ito na binibigay ng gobyerno po sa amin is nakakatulong po sobra po para sa pamilya namin na binubuhay.
2: Sa kabila ng hamon sa ekonomiya, nananatiling matatag ang labor force ng Pilipinas na kung saan nasa 95% ang grado nito nitong nakaraang Marso. Aktibo naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino, lalo na yung mga apektado ng tunggalian sa gitnang silangan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, aprobado na sa 3rd at huling pagbasa sa Kamara ang expanded 4-piece bill na layong taasan pa ang tulong na matatanggap ng mga benepisyaryo mula sa pamahalaan. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Naitatawid ng 4-piece beneficiary na si Jeneline ang pag-aaral ng kanyang 2 anak sa elementarya sa pamamagitan ng pagtitinda ng empanada at ang pangtawid pamilyang Pilipino program ng pamahalaan.
6: Nakakatulong naman din po kasi kahit papano yung nakukuha ko every 2 months, hindi naman po ganun kalaki gaya ng iniisip ng iba. Pero at least nakakatulong po pambaon nila, pambili ng gamit sa school, yung mga kailangan po pang project-project.
5: Natuwa siya nang mabalita ang aprobado na sa Kamara ang House Bill No. 8647 o ang patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act. natutugon sa tulong pang edukasyon, pang matagalang pagpapaunlad ng kakayahan ng benepisyaryo na 4Ps at pagpapatibay sa katatagan ng kanilang pangkabuhayan.
0: With 224 members voting in the affirmative and 3 in the negative and 0 abstentions, House Bill 8647 is hereby approved in third and final reading.
5: Sa ilalim ng panukalang expanded 4Ps, may mga bagong anyo ng pinansyal na suporta para sa mga pamilya. Itataas ito ang health grant na itatakda na hindi bababa sa 750 pesos kada buwan. Magkakaroon ng first 1,000 days grant na umaabot sa 350 pesos kada buwan na tulong para sa mga buntis at mga batang hanggang 2 taong gulang para labanan ng malnutrisyon. Ayon kay Jeneline, maswerte ang mga bagong ina na makakatanggap ng nasabing tulong pinansyal.
6: Wala po. Yung nagbuntis ako, yung sa ano po, sa PhilHealth lang po. Kahit papano, may bawas na ano. Pero may binayaran pa rin naman po. Makakatulong po sa kanila kasi pambili po ng gatas, diaper, ng mga ano, kahit papano po.
5: Bukod dito, magpapamahagi rin ang monthly rice subsidy na hindi bababa sa 600 pesos kada buwan. Hinihikayat naman ang mga adult beneficiaries na pumili ng track para sa Alternative Learning System o ALS, Entrepreneurship o Technical Vocational Training sa TESDA para mapalakas ang kanilang kakayahang makahanap ng trabaho at maging self-sufficient. Sa ilalim naman ng 4Ps STEEP program, bibigyan ng prioridad ang mga anak ng 4Ps beneficiaries sa tertiary education na may 10% slot sa mga paaralan at 10% rin sa mga casual o contractual na posisyon sa gobyerno.
6: Makakatulong po siya kasi kahit papaano makakabawas dun sa mga gastusin, tapos makakapagtapos talaga sila ng pag-aaral nila.
5: Nakasaad din sa panukala na lalabas sa programa ang mga pamilyang nakamit na ang anta sa self-sufficiency. Habang ang mga nananatiling mahirap matapos ang 7 taon ay maaaring manatili sa programa kung irerekomenda ng isang case manager. Hihigpitan naman ang parusa sa mga lalabag sa batas kung saan gagawing krimen ang paggamit ng 4Ps cash grants o transaction cards bilang kolateral sa pag-utang. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, nagtungo rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Las Piñas City para mamahagi ng tig sa 10 kilong bigas. Aabot naman sa 4 na milyong pisong tulong pinansyal ang natanggap ng 20 barangay sa lungsod. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
7: Kulang na pambili ng ulam at bigas ang mga bariyang natira sa kinita ni Nora sa paglalaban noong Lunes. Kaya laking tuwa niya nang mamahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig-10 kilong bigas sa Las Piñas City.
8: Pero may bigas ang binigyan ng Pangulo. Kaya hindi na namin ibibili. Pambili na lang ng ulam. Malaking puntulo kasi at yung araw na sa araw namin
7: sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program ng administrasyon ni Pangulong Marcos, nakatanggap ng tig-10 kilong bigas ang 2,500 pamilya sa Las Piñas City.
9: Itong tig-10 kilo na sako ng bigas ay binibigay po namin sa mga alam naming nangangailangan. Hindi po minsanan ito. Itong pagbigay namin ng 10 kilo ng sako ng bigas, gagawin po namin 6 na beses bawat taong.
7: Namahagi rin ang 4 na milyong pisong halaga ng tulong pinansyal sa 20 barangay sa lungsod. Bawat barangay nakatanggap ng tig 200,000 pesos. Kalahati ng pondo nakalaan sa scholarship ng 5 college students sa bawat barangay. 100,000 piso naman para sa mga programang magpapataas sa kapasidad ng barangay o magpapabuti sa kanilang barangay. Ang Barangay Zapote nais gawing digital ang pagkalat ng datos at proseso ng pag-aabot ng ayuda. Kaya target nila.
10: Gagamitin ko sa pagbili ng computer at mga iba pang supply na pwedeng gamitin sa aking barangay.
7: Gamit naman sa lamay at iba pang aktibidad, ilalaan ng Barangay Pilar ang kanilang nakuha.
11: Bibili po kami ng monoblock chairs and mga tent po. Malimit po pag meron pong mga okasyon, may patay, Yan po ang unang inahanap ng mga tao.
7: Ngayong taon, nasa 57 billion pesos ang inilaan sa Local Government Support Fund na magtutusto sa bawat bayan makikinabang program. Layo nitong idiretso ang pondo sa mga lokal na pamahalaan para mabilis makagawa ng mga proyekto na angkop sa pinakakinakailangan ng kanilang komunidad.
9: Kaya napapabilis at napapaaga ang pagdating ng serbisyo sa taong bayan upang matiyak namin na lahat ng mga nangangailangan, lahat ng humihingi ng tulong ay mabibigyan ng tulong na alalayan ng pamahalaan.
7: Kalizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Isasagawa ang botohan sa plenaryo sa May 11 kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Bel Custodio.
5: Matapos ma-refer sa Committee on Rules ang committee report na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nitong Martes, target na isagawa ang botohan sa plenaryo sa May 11.
12: The Supreme Court decision did not provide for a definite period of time. It only made mention of reasonable period of time. So if the plenary will be able to send copy of the articles of impeachment today, then the House members have Thursday, Friday, Saturday, and Sunday to study the articles of impeachment and the evidence.
5: One-third o hindi bababa sa 106 na miyembro ng Kamara ang kinakailangan bumotong pabor na ma-impeach ang vice-presidente para tumuloy ito sa impeachment trial. Nagpahayag naman ang ilang mga mababata sa kanilang suporta sa impeachment sa pangalawang pangulo.
13: Siguro mas ito ay panawagan natin sa makasamahan natin dito sa House of Representatives. Sabi nga nila, kapag pareho ang tinuturo ng ebidensya at ng konsensya, sabi nung kanta ni Donna Cruz, wala ka nang magagawa kundi sundin ito.
14: Kung batay lang sa ebidensya, dapat yes lahat, no? Pero alam naman natin, hindi lang yun ang consideration. Sabi nga, political process din ito. At realidad yun, kinoconsider ng mga bawat miyembro ng Kongreso yung constituency nila, kung may mga sumusuporta ba sa Vice Presidente.
5: Ibabatay din ni mamamayang Liberal Party ni Representative Laila De Lima ang kanyang boto sa mga ebidensyang itinatag sa clarificatory hearings.
15: Nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know these are the joint SALN of the husband and wife, and then hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas, 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
16: AMLAC, the SALN, no, to name a few. I believe the defense team of the respondent, the vice president, has not given any single rebuttal on the allegations based on this evidentiary support.
5: Halos 70 miyembro ng lakas CMD ang suportado ang impeachment, nasa 30 naman sa National Unity Party. Naghayag naman ng hindi pagsuporta sa impeachment ang mga kongresistang sina Kiko Barsaga at Leandro Elviste at nagdesisyong hindi boboto si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Inaasahan namang sasalang sa interpellation sa plenaryo si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Kung sakaling maaprubahan na sa Kamara ang Articles of Impeachment, pagbobotohan ng mga mababatas ang uupong prosecutor sa prosecution panel. Samantala, ibinahagi naman ni Luisro ang personal bet niya para sa mga uupo sa prosecution panel sa impeachment trial.
12: Because importante na merong tamang appreciation ng mga allegations of offenses. Of course, number one is Joel Chua. Number two is Bel Zamora. Number three is Terry Ridon. You can also include Kit Flores, Rog Gutierrez, Lawrence Defensor, our SDML. You can also include Chel Jokno and Laila De Lima.
5: Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Arestado ang founder at CEO ng isang media network na si Franco Mabanta at apat na iba pang individual dahil sa manoy tangkang pangingikil ng pera mula kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi pagpapalathala ng isang video online. Yan ang ulat ni RR Tubise.
17: Arestado sa isang entrapment operation sa Pasig City ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama ang apat pang individual. Ayon sa NBI, tinangkaw muna ng grupo nakikila ng 350 million pesos si dating House Speaker Martin Romualdez. Humingi umano si Mabanta ng pera kapalit ng hindi paglathala ng isang video online. Sa isang pahayag sa Facebook, iginiit ng PGMN na inosente sila at sinet up lamang umano. Ayon pa sa grupo, ilang araw bago ang pag-aresto ay nabalaan na sila na mga malalapit na kaibigan ukol sa umunoy banta sa kanilang buhay. Dahil dito, inihayag nila na ilalabas ang 90-minutong expose laban kay Romualdez kung may mangyaring masama sa kanila. Ayon naman sa isa sa mga anchor ng PGMN, nananatili sila sa paninindigan para sa malayang pamamahayag. Pero giit ng NBI, hindi pamamahayag ang iniimbestigan kundi krimen.
18: We don't investigate the opinions, no? What we investigate are crimes, no? So yung paggamit ng we are weaponizing social media to gain financial gain illegally by extortion, we go after that. So yun lang naman yung gusto nating ipabot dito. Ang sinasabi lagi nila, tinitira ng NBI yung mga kalaban lang. Kalaban saan? Kalaban ng batas, tinitira talaga namin, no question that. At ang sinasabi nga, evidence-based tayo.
17: Ayon naman kay Undersecretary Claire Castro, hindi umano kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Franco Mabanta. Sa halip, ipinakita niya ang mga litrato na nag-uugnay kay Mabanta sa kampo ng mga Duterte.
19: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
17: Naharap si Mabanta at ang mga opisyal ng PGMN sa reklamong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Umabot na sa mahigit 30 kaso ang naisang palaban sa ilang barangay at SK officials sa Davao City. Karamihan sa mga kasong yan may kaugnayan umano sa hindi tamang paggamit ng pondo. Yan ang ulat ni Regine Laluza ng PTV Davao.
20: Naisampa sa Committee on Ethics and Good Governance ng 21st Davao City Council ang nasa 35 mga pending cases na kinasasangkutan ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa Davao City. Ayon kay Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, chairperson ng nasabing komite, 10 kaso na ang na-terminate matapos hindi na magpakita ang mga nagreklamo. Target ng komite na marisolba ang natitirang kaso sa pamamagitan ng mediation habang ang iba ay naayos na lamang sa antas ng barangay.
21: Item delegated to the committee or endorsed to the committee cannot be finished in one or two hearings because, you know, we follow also the rules similar to the rules of court where complainant presents evidence and respondent also presents evidence, no, before ruling could be made.
20: Sa kabuuang bilang, 5 sa mga kaso ay kinasasangkutan ng mga SK officials. Karamihan sa mga reklamo ay may kaugnayan sa umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ng barangay at SK official na sangkot sa pagkuha ng pera kahit hindi pa nakapagsusumite ng liquidation matapos mag-resign. Ipaaabot ang mga kasong ito sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
21: Kung kailangan nyo talaga ng reimbursement, it's up to COA. It's up to COA to issue a statement or an opinion that the money expended is disallowed or the expenditures are disallowed. But with respect to administrative aspect, behavior of the sangguniang chairman, we can actually impose disqualification from holding any other public office in the future.
20: Iminungkahi rin ng komite na isabay sa pag-aproba ng barangay budget ang budget ng SK. Aniya, mahalagang mabantayan ito ng konseho bilang bahagi ng good governance at maayos na pamamahala ng pondo ng mga SK officials. Target ng komite na marisolba ang lahat ng mga pending cases sa pinakamadaling panahon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naghihintay ngayon ang kampo ni dating Senator Bong Revilla, mga kapwa-akusado nito at prosekusyon sa ilalabas na resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng bail petition para sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
2: Umaasa ang kampo ni dating Senador Bong Revilla na kakatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanilang bail petition. Una nang sinabi ng korte na maaaring lumabas ang resolusyon sa bail petition ngayong araw, May 6. Ito'y kaugnay ng kasong malversation dahil sa umunay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pero base sa pakikipag-usap sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division ni na Attorney Ryoti Anthony Balisi, Legal Counsel ni Revilla, wala pang abiso kaugnay nito.
3: We don't know kung aabot today or tomorrow, so we'll just have to wait. Sabi namin, we hope for the best. We just pray and we'll just wait. So we cannot comment further on that.
2: Samantala, muli namang humarap si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading at isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Bilang witness para sa kasong graph naman, kaugnay pa rin ng umani Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Dito ay muling ang iginiit na si Bryce Hernandez ang kanyang katransaksyon at sa kanya siya nagde-deliver ng pera.
3: Well, we'll take it as it is, no? As far as we're concerned, we have been very consistent dun sa position namin na wala naman talagang link si Senator Bong. And si Ms. Santos, as she had testified during the bail hearing as it is today, consistent naman yung naging testimony as regards our client.
2: Una na nagsagawa ng site inspection ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa sinasabing flood control project sa Pandi, Bulacan, pero walang nakitang tapos o nagawang proyekto dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tukoy na ng Philippine National Police ang isa sa dalawang suspect sa pagpatay sa isang negosyante na tinambangan kamakailan sa Timog Avenue sa Quezon City. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
22: Huhubaran ng maskara ng Philippine National Police o PNP ang mastermind sa pagpatay sa negosyante na si Perry Mariano at driver nito na tinambangan sa Timog Avenue sa Quezon City. Ayon sa PNP, hindi na magtatagal ay mapapasakamay na ng mga otoridad ang mga suspect sa krimen. Katunayan, tukoy na ng PNP ang isa sa dalawang suspect. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na natukoy na ang isa sa dalawang suspect dahil sa fingerprints sa motorsiklong ginamit at inabandona sa scout trials matapos ang pananambang.
23: Meron na pong result yung Latin print lifting result na nangyari. Ito po ay hindi lamang ma-identify kung ito po ay sa driver o dun sa gunman na sinasabi. Nakapag-resulta na po yung Latin prints dun sa may motor.
22: Lumalabas na may dati ng kaso ang isa sa mga suspect at meron ding warrant of arrest. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang manhunt operation sa mga suspect ng Quezon City Police District sa labas ng Metro Manila.
24: Ang ating mga investigator regarding relative to the shooting to death of Perry Mariano and his driver, still, our investigators are hot on the tracks on the identity, particularly yung mastermind. But as to the gunman, dalawa yung nakita natin. No? Meron tayong lead doon and hopefully we can go to the bottom of this incident, unmasking the mastermind and getting to know yung ano natin, motive.
22: Business rivalry pa rin ang tinitingnang motibo sa krimen. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Mga kooperatiba ng MSMEs na kilahok sa hands-on digital training ng DICT at DTI sa Romblon University. Samantala, nilinaw ng Health Department na wala pang banta ng hantavirus sa bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Sheila Natividad.
25: Maayos ang lagay ng kalusugan ng mga kababayan nating OFW na naka-quarantine habang sakay ng isang cruise ship malapit sa Africa batay sa ulat ng WHO at International Health Regulations. Nilinaw naman ng DOH na wala pang banta ng hantavirus sa Pilipinas. Ang hantavirus ay isang sakit na nakukuha sa mga dumi o ihi ng daga na infected ng nasabing virus. Kasalukuyan namang naka-high alert ang Bureau of Quarantine ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang magpapakita ng mga makabagong solusyon laban sa bird flu at sa tumataas na presyo ng feeds. Inanunsyo ito ng Department of Agriculture sa ginanap na PressCon kung saan sisentro sa modernisasyon ang sektor ng agrikultura sa gaganaping Livestock Philippines at Aquaculture Philippines 2026 exhibit. Inaasahang makakatipid ng halos 95% mula sa pag-iimport ng uling o coal sa pamamagitan ng nuclear energy. Kaya naman isinusulong ngayon ng mga eksperto ang muling pagbubuhay sa nuclear power plant sa bansa bilang solusyon sa kasalukuyang States of National Energy Emergency. Magdudulot din ito ng pagpasok ng mga foreign investors at mapapabuti ang energy system ng bansa. Inaasahan din na magbibigay ito ng trabaho sa mamamayan. Aktibong nakilahok ang mga kooperatiba ng MSMEs sa hands-on digital training ng DICT, katuwang ang DTI sa Romblon University. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagtugon sa kakulangan sa kaalaman sa cybersecurity at pag-access ng iba't ibang government services. Sa pagsasanay na ito, mas magiging cyber aware, digitally skilled at mas efficient ang operasyon ng mga kooperatiba at MSMEs sa paggamit ng digital government services. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointment para sa Hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito'y sina Niceforo Diaz Jr. at Gilberto Esteban Jr. para sa ranggong Brigadier General. Samantala, nagsumite rin ang Pangulo ng nominasyon para kay Noel Mangawang Novicio bilang non-resident ambassador ng ilang piling mga bansa. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na bumisita sa kanilang tanggapan sa Pasay City, Metro Manila.
1: Nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapabilis pa ang pag-apula sa nasusunog na Navota Sanitary Landfill. Ipapadala naman sa Japan ang mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya para sa Disaster Preparedness and Response Training. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
0: Maaliwalas na, ganyan inilarawan ng Navotas Action Center ang kasalukuyang sitwasyon ng nasunog na Navotas Sanitary Landfill. Matatanda ang nagkaroon ito ng malawakang epekto dahil sa usok na umabot sa mga karatig lungsod, lalo na ang Ubando, Bulacan. Ayon sa Navotas Action Center, nagkaroon na ng naunang sunog sa landfill noong March 26, pero ito ay dineklarang fire out. Kaugnay rito, isa sa tinitingnan na rason kung bakit nagsimula ang sunog sa kawalan ng safe closure plan at rehabilitation ng landfill. Hindi naman tumigil ang iba't ibang ahensya na magtulungan para mabilis maapula ang sunog, kabilang ang local government unit, Bureau of Fire Protection, DPW.

0: kung saan nandun yung Manila Bay, doon po mapasok yung maraming hangin at malakas na hangin. So, although slope yun, ipinakita nila na pwede ring dalhin doon yung heavy equipment at yun ang unahin.
1: Ngayon ay halos 80% na ang nawalang sunog sa Navota Sanitary Landfill at ilang bahagi na lamang ang hindi natatabunan ng lupa. Dahil dito, manipis na lamang ang mga usok na galing sa landfill at patuloy na inaapula ang mga natitirang bahagi nito. Hindi titigil sa paglagay ng lupa sa landfill hanggang maabot nito ang standard soil coverage para hindi na muling magsimula ang sunog.
2: Well, although na-report na ng DNR na since April 23 na maayos na yung air quality at halos 80% na yung nawalang apoy at sunog, tuloy-tuloy pa rin po tayo dun sa ating ginagawa. At kahit malapit nang maubos po yung apoy at usok, hindi naman dyan natatapos. Kailangan pa rin natin tapusin po yung rehabilitation plan. Ibig sabihin po niyan, gaya ng pinakita ng JICA at ng Japanese Rescue Team, ay months pa po yan dahil kailangan pa rin nating patungan ng soil. Pero ang pinaka-importante ay hindi na po mag-liab yan.
1: Tognay dito, magpapadala ng mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya sa Tokyo para makapag-train pagdating sa disaster preparedness and response. Maghihigpit din ang MMDA pagdating sa mga pribadong kumpanya pagdating sa safety at operasyon sa kagaya ng Navota Sanitary Landfill.
3: Siguro magko-coordinate kami closely with Secretary Mitch Kunan ng DNR para doon sa mga conditions for accreditation para ma-ensure na hindi mangyayari ito.
1: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Bukod sa Muntinlupa at Las Piñas City, binisita rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Parañaque City, kung saan namahagi rin siya ng tig 200,000 peso sa bawat barangay doon. Pupunta ang kalahati ng pondo para sa Presidential Scholars, kung saan binigyan diin ng Presidente ang kahalagahan ng edukasyon para magkaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Pinangako rin niyang patuloy na suporta para tulungan ang mga kabataan na makagraduate. Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa mga illegal recruiter na nananamantala sa mga OFW ngayong may krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, target ng mga oportunista ang ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho abroad na nabibiktima sa pamagitan ng mga mapanlinlang na job offers sa social media. Paalala po ng ahensya maging mapanuri sa mga red flag gaya ng paggamit ng tourist visa at agad na paninihil ng placement o processing fee. Pinayuhan din ng publiko na i-verify muna mga agencies sa official na website ng DMW bago pumasok sa anumang transaksyon.
5: Lalo pong masiguro at maging mapanuri po tayo, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na opisina, either yung central office namin sa Mandaluyong or yung regional offices namin nationwide, no? At kami na po mismo magva-validate at tutulong po sa inyo.
6: Samantala, tiniyak ng Davao City LGU ang tulong para sa mga OFWs na umuwi mula sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao.
7: Kakauwi lamang sa Davao City ng OFW na si Maria Joanna mula Riyadh matapos maapektuhan ng tensyon sa Middle East. Hindi anya matutumbasan ang kanyang sahod ang takot na kanyang naranasan. Matagal na rin niyang gustong umuwi pero hindi pumayag ang kanyang amo. Dahil sa biglaang pag-uwi, hindi niya nakuha ang kanyang sahod. Kaya lumapit siya sa Davao City OFW Families Welfare and Crisis Center ng Davao City Social Welfare and Development Office para humingi ng tulong.
8: Salamat po ko kay Nadia mga kuan nga mag-cater o muhatag, gani o kanang panahon sa imuha. Paminawon ka kung si kasinatian niyo niya. Di pa sila magduha-duha at kanang tabangan, ganilid ka mo.
7: Samantala, lumapit din si Daisy Day sa nasabing tanggapan dahil hindi makapagpadala ng pera ang kanyang anak na nasa Dubai dahil sa sitwasyon doon. Nahihirapan siya ngayon na maghanap ng pambili ng gamit para sa kanyang mga apo para sa papalapit na pasukan.
9: Tabang yun kaya nga ang mga bata, enrollment, o dapat maagyong pampalit o mga kuan kaya ihang mga makaroon, dili pa man yun kaayos sila kuan karoon kaya wala pa sila gipasulod tungod sa

0: sa ilang kuan siguro, kumpanya.
1: Ilan lamang sila sa mga lumapit sa OFW desk ng Davao City LGU para humingi ng tulong dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Nakapagbigay na ang lokal na pamahalaan ng 5,000 piso na cash assistance sa mahigit 300 pamilya ng mga OFW. Patuloy pa rin tumatanggap ng mga aplikasyon ng CSWDO. Simula Mayo 4, maaari nang mag-apply sa mga district at satellite offices ng CSWDO ang mga pamilya ng mga OFW. Paalala ng CSWDO, mga OFW na nagtatrabaho sa Middle East lamang ang prioridad na makatanggap ng tulong ngayon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa E-Heads fans, mapapanood na sa isang streaming platform ang dokumentaryo ng banda na Combo on the Run simula sa May 30. Samantala, aktres na si Lovie Poe lumelevel up sa karir matapos kumpirmahing gaganap siya sa isang high-concept thriller movie na Ignition. Narito ang ulat.
3: Big moves sa international scene ang tinatahak ngayon ng aktres na si Lovie Poe. Ito ay matapos kumpirmahin ang kanyang pagganap sa pelikulang Ignition. Makakasama niya rito ang Game of Thrones star na si Maisie Williams na kilala sa kanyang iconic role bilang Arya Stark. Nagpahayag ng excitement at pasasalamat sa oportunidad ang aktres para sa high-concept thriller film. Ulapit ang release date at kasalukuyang nasa post-production. Pero may introduce na ito sa Cannes Film Festival sa France this month of May. Malaking hakbang para sa iconic 1990s band na Eraserheads ang global release ng kanilang dokumentaryong Combo on the Run. Ibig sabihin, mapapanood na ang dokumentaryo ng OPM band sa halos 200 bansa sa streaming giant sa katapusan ng Mayo. Sinabi ng director-producer na si Marie Diane Ventura na ito ay incredibly humbling. At malaking bagay ito para sa kanila na makita ang documentary sa labas ng bansa. Bukod sa kasaysayan ng banda at impluensya ng Eraserhead sa Pinoy pop culture, ipinakita rin ang ilang tema sa friendship, conflict, identity at reconciliation. Nitong nakaraang buwan ng Abril, nagtap na ng bagong record ang Combo on the Run para sa pinakamalawak na palabas sa teatro sa North America ng isang dokumentaryong Pilipino.
4: For everyone.
5: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para
4: maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat!

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 6 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Wednesday sa ating lahat. 6th of May 2026. At ito po muli yung programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi on a Wednesday dito lang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Nako ah, ang dami sumabog na balita. At isa sa balita ay talagang, alam mo yun, yung parang if you are the newsmaker, don't be the news. Sabay ganun eh. No? Anyway, mamaya pag-uusapan namin yun ni Ma'am Jamie. Yung mga pumotok na balitang yan. At saka isa pa magandang balita na narinig natin doon naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ika nga, ito yung mga tinututukan natin, di ba? Ito yung mga, alam mo yun, developments that are happening in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At isa na dito, well, hindi naman sa maka-party tayo, no? Doon sa party na yon, pero ika nga ay... We have connection, no? We have the sentiment if ever this party that will be running for the Bangsamoro parliamentary election would not be part of that election because of technicalities, eh mahirap yan, di ba? Mahirap yan because only of the petition. Naku, mahirap yan. Kumbaga, eh, alam naman natin, no? Na ika nga, eh, ang Moro Islamic Liberation Front is one of the pillars of those who built, no? Hindi natin sinasabi na sila lang, pero they are one, no? Contributing, and their contribution to the Bangsamoro struggle, to right to self-determination, to recognition, no, of autonomy to the Bangsamoro people and to the Muslims. Napakalaki. Dekada, anim na dekada. No, almost anim na dekada pinaglaban nila. Binigay na nila ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buhay mismo, pamilya, buhay ng kanilang pamilya, sakripisyo, paninirahan. No, again, I'm not taking out the pictures of those who are contributory to the achievement of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao for non-combatants. No? For non-combatants. Ito yung mga political leaders, ito yung mga professionals, ito yung stakeholders, kumbaga, the whole of the stakeholders. Pero we have to consider them as one of the major players, contributory, to the achievement of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya naman, kung if ever ay hindi natuloy yung kanilang accreditation, in which today, na-approve naman ng COMELEC, buti naman at nanawagan. No? I mean, hindi naman dahil base sa kanilang kwalifikasyon at saka dahil sa petition because they're really qualified to run. And also, di ba, the Moro Islamic Liberation Front remains as a revolutionary group. Yun naman yung laging sinasabi nila eh. Diba? Despite of them being with the government already, despite of them having the negotiation, peace talk, they maintain their place as a revolutionary group. Eh, saan ka ba naman makikita na revolutionary group na hindi naka-armed? No? Although they are armed, pero masasabi natin na harmless sa ngayon. Oo, kasi at least, di ba, sumusunod sila. Oh, andun na nga tayo sa decommissioning, andun na nga tayo sa normalization, di ba? Andun na tayo sa mga factors na ganun, kaya sumusunod sila. Their willingness, no? Yun na nga yung sinasabi natin, alhamdulillah, because they are given accreditation. Because if not, eh ayaw naman natin bumalik. Hindi naman sila nagbabala o kaya o anuman, pero ayaw natin bumalik sa sitwasyon na kung saan eh yung kaguluhan ang nangunguna sa Bangsamoro area. Anyway, 7:12 in the evening. Samahan niyo po ako sa gabing ito na kung saan eh marami tayong pag-uusapan. At syempre pa, yung mga kababayan natin dyan sa palibot at taan ng Mayon at saka sa Bacolod, yung nagkaroon ng 6.1 na lindol. Eh sana okay kayo. Tapos ilan din sa at, uy, umulan. Alam mo yun, umulan. Naramdaman nyo ba yung ulan kanina? Or kagabi? Oo. Madaling araw rather, madaling araw. Anyways, ito na po ang mga balita. Pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Una sa ating mga balita, P-pop girl Nabini kinilala ng Senado. Dating OFW Mary Jane Veloso, inihanda na ang testimonya laban sa kanyang recruiters. DILG hinimok ang LGUs na pabilisin ang anti-poverty program sa bansa. Department of Agrarian Reform dinala ang serbisyo caravan sa malalayong komunidad sa Abra. Permitting on wheels ng DNR na layong mailapit ang serbisyong pangkalikasan sa publiko inilunsad ngayong araw. LTO, LTFRB, uy, dali ba? Na top 1 sila. Sorry. Naalala ko na kanina doon sa balita, top 1 daw sila ayon sa ARTA. LTO at LTFRB Region 1, pinaigting ang kolaborasyon para sa pahusayan ang serbisyo, para pahusayin ang serbisyo sa transportasyon. Tuloy-tuloy na serbisyo sa Pangasinan, inaasahan bunsod ng mas matataas na pondong panglalawigan. Payout ng Transitional ID Transitional Development Impact Fund 2024. Uy, tagalan nito. 2024 para sa Angat Bangsamoro Kabataan at Bangsamoro Sagip Kabuhayan ni MP Norida isinagawa sa Sulu. Serbisyo para sa mga OFW pinagtibay sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan ng iba't ibang ahensya at ng pamahalaan at ng mga NGO sa Zamboanga. Road construction project sa liblib na bahagi ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, matagumpay na naipatupad ng DPWH Region 9 sa ilalim ng SIPAG program. 250,000 na libong pabuya para sa mga impormante na makakapagbigay ng credibling yun, impormasyon para sa ikadadakip ng suspect at utak ng pagpaslang sa district supervisor ni DepEd sa Alicia Zamboanga Sibugay, inaalok ng pulisya. Panukalang land use, may tuturing ng long overdue blueprint for sustainable growth ayon sa House Speaker. Humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Army nagpapatuloy sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang mga balita ang pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magbe-break mo tayo. Break muna tayo. Okay, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Pakinggan po natin ang speech ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. kaugnay sa bawat bayan na makikinabang program. Raquel?
13: Ang sistema ng bawat barangay sa buong Pilipinas ay magbibigay ang national government ng 200,000 pesos. Pero ang hiningi namin sa ating mga barangay officials na dun sa 200,000 ay kalahati ay gamitin para sa scholar. At ating 20,000 piso ang bawat scholar, 5 sa bawat barangay. Kaya pala nakikita natin ay mabuti ito para makatulong. At sinabi namin sa kanya, i-priority ninyo yung mga malapit na magtapos pero baka hindi makatapos dahil nga may problema sa pambayad o whatever reason na kailangan magtrabaho. So this is our support to you para naman maging successful ang inyong scholastic career. At alam naman natin na napakahalaga ng magandang pinag-aralan at pagdating ng araw kailangan ready na kayo at na nagkaroon kayo ng magandang training, may dala kayong magandang edukasyon. Ang edukasyon na tutulong sa inyo na pagandahin ang inyong mga buhay, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, at even the communities, your city, your country. At I will always remind dito mga sa mga scholar natin na baka siguro Ngayon, iniisip niyo, hindi, matagal pa kami bago magtrabaho, bago pa kami mag bago pa kami kinakailangan na magserbisyo. Pero you'll be surprised, no, hindi ganun katagal. The day will come when the country will look to you to be our future leaders, to be those who will be attending to our country and developing our country and making our country better. In whatever way, it doesn't, I'm not talking only about, hindi lang naman gobyerno ang gumagawa niyan. Sa lahat ng iba't ibang sektor ay tumutulong lahat. At basta't nagsiservisyo kayo at maganda ang inyong magiging servisyo, ay makikita natin tuloy-tuloy ang pagpaganda sa Pilipinas. Kaya't kayo'y inaasahan namin. Kaya't pakinabangan ninyo itong pagkakataon na ito, itong tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa inyo upang talaga naman ay merong kayong biyaya na edukasyon. Dahil lagi kong sinasabi, ang edukasyon, ang magandang pag-aaral ay isang kayamanan na kahit ano pa ang mangyari sa buhay ninyo, walang makakaagaw sa inyo ng kayamanan na yan, hindi mananakaw sa inyo yan, daladala ninyo yan buong buhay ninyo. At hindi mababawasan, hindi nalulusaw, kundi nadadagdagan. At yan ang magbibigay sa inyo ng maraming magandang pagkakataon, makahanap ng magandang trabaho, alamin kung ano ang mga kailangan gawin. At ang sinasabi ko nga, ang katotohanan ito, kami mga nakaupo ngayon, mga nagurang na kami, kaya kailangan ready na kayo pagka retirable na kami mga nauna sa inyo. But I'm sure, I'm very confident na sa inyo lahat that you will be a credit to your country, to your generation. And dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas bababa ang galing ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's the only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can, and we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country. So work hard and study hard and make us proud. Keep it up.
14: Thank you.
15: Mensahe ng Kawantayan Armando Jr. sa harap ng presidential polls para iparinto sa kagarantada ng bawat bayan na sitinabang sinabi ng Pangulo na partikular niyang pinatitipan sa mga barangay officials ng mga presidential polls upang makatulong sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral at upang matiyak na bawat barangay sa bansa ay mayroong college graduate. Nasa 200,000 pesos ano yung budget na inilaan ng pamahalaan para sa bawat barangay kung saan 100,000 pesos dito partikular na nakalaan para sa 5 scholars kada barangay. At sa Pulo Marcos, pinabangan sana mabuti itong programa ito ng mga kabataan upang matuhunan yung kanilang buhay at buhay ng kanilang mga pamilya, lalo sila anya, yung sinasasyon ng mga Pilipinong sabi ng Pangulo Cardangan na pagalit na pagalit yung mga kaya ang bili ni Pangulong Marcos gamitin itong panahon na ito para mag-usap at pagsipagan pa yung kanilang pag-aaral. Itong presidential caller sabi ng Pangulong Marcos sa assistance lamang ito para sa pag-aaral ng ating mga kapataan Pilipino na tatayuan niya bilang mga leader ng bansa sa hinaharap. At tayo sa Pangulo, inaasahan na mula sa programang ito magkakalikha ang pamahalaan ng 100,000 presidential scholars. At isang bagay ang ito may pagmamalaki ng kanyang adito. Magpapalit po tayo para sa iba pang atin. Ito muna yung pinag-apagat sa pag-aaral sa Pilipinas.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Ayan, maraming salamat, Raquel Baya. Napakinggan niyo po si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang programa, sa kanyang talumpati para sa bawat bayan makikinabang program ni Pangulong PBBM or si PBBM. Ayan, ah. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Balik tayo sa ating mga balita. P-pop girl group na Bini kinilala ng Senado. Para sa detalye, alamin natin mula Senado, Ninfa Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iba.
17: Kinilala ng Senado ang makasaysayang performance ng P-pop girl group na Bini sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, USA nitong nakaraang buwan. Narasunala ng tuho at tinanggap ng 8 miyembro ng Bini ang pinagtibay na Senate Resolution 370 ng mataas na kapulungan ngayong araw na kumikilala sa kanila. Ayon kay Senator Bam Aquino na nagsulong ng resolusyon, ang Coachella performance ng Bini ang unang pagkakataon na nagtanghal ng isang Pinoy group sa isa sa pinakamalaki at kilalang music festival sa buong mundo. Sinabi ni Senator Bam na maituturing itong tagumpay para sa ating bansa. Binigyang din naman ni Senate Committee on Culture and the Arts Chairperson Senadora Lauren Legarda na sa pagtatanghal ng Bini sa isa sa pinakamalaking entablado sa mundo ay pinakita nila na ang kulturang Pilipino sa international audience. Giniit naman ni Legarda na ang tagumpay na ito ng Bini ay inspirasyon sa mga kabataan na sa sipag, husay at pagkakaisa ay kayang marating ng mga Pilipino ang pinakamataas na entablado sa mundo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat mula Senado Ninfa Asuncion. Samantala, dating OFW Mary Jane Veloso inihahanda na ang testimonya laban sa kanyang recruiters. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: DK. Dumalo sa isang case conference ang kampo ni Mary Jane Veloso sa Department of Justice. Kanina dumating sa DOJ ang mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Cecilia Cesar Veloso kasama si Attorney Edrie Olalia, ang presidente ng National Union of People's Lawyers na tumatayo ring abogado ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Olalia, nakipagpulong sila sa public prosecutor bilang paghahanda sa testimonya ni Mary Jane sa korte laban sa kanyang mga recruiters na sina Christina Serio at Julius Lacanilaw. Si Mary Jane Veloso ay hinatulan ng bitay dahil sa drug trafficking at nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon. Pero dahil sa pagsusumikap ng pamahalaan, nakumbinse ang Indonesia na ibigay ang kustodiya kay Veloso sa Pilipinas noong December 2024 matapos mapirman ang practical arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Well, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, DILG hinimok ang LGUs na pabilisin ang anti-poverty program sa bansa. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sir Ray.
18: Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government sa lahat ng local government units. Napalakasin ang laban kontra kahirapan. Hinimok ng DILG ang LGUs na bilisan ang pagbuo at implementasyon ng local poverty reduction action plans upang matugunan ang tunay na pangangailangan ng bawat komunidad. Binigyan din ng ahensya ang mahalagang papel ng lokal na pamahalaan sa paghatid ng mga programang tumutugon sa pang-araw-araw na hamon ng mga Pilipino, lalo na sa mga mahirap na sektor. Kaugnay ito, magtutulungan ang DILG at National Anti-Poverty Commission para pababain ang poverty incidence sa 9% pagsapit ng 2028. Tiniyak din ng DILG ang tuloy-tuloy na suporta sa mga LGU kabilang ang mga training at orientation na isinagawa sa buong bansa para sa mas epektibong implementasyon ng mga anti-poverty programs. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tuloy-tuloy tayo, 7:30 in the evening, pag-angat sa literacy at numeracy sa mga mag-aaral sa buong bansa na itala ng DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
14: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
14: Report.
3: Dayan.
19: Iniulat ng Department of Education o DepEd ang positibong resulta kaugnay sa learning recovery sa basic education system. Batay sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment, Rapid Math Assessment at Philippine Informal Reading Inventory para sa school year 2025-2026. Tinatayang 4.5 milyong mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa at matematika ang napataas ang antas ng kahusayan sa pagtatapos ng school year. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, naging susi ang targeted intervention sa literacy at numeracy at patuloy itong pag-iigtingin lalo na sa mga mag-aaral sa high school. Sa datos ng DepEd, bumaba sa 2.2 milyon mula sa 6.7 milyon ang bilang ng mga mag-aaral na hirap bumasa. Naitala ang pinakamalaking pagbaba sa Key Stage 1 o ang Grade 1 hanggang 3 na may 33% points, sinunda ng Key Stage 3 o ang Grade 7 hanggang 10 na may 28% points, at ang Key Stage 2 o ang Grade 4 hanggang 6 na may 16% points. Bukod dito, tumaas din ang bilang ng grade level ready readers mula 3.3 million patungo sa 5.8 million sa pagtatapos ng school year. Samantala sa numeracy naman, halos kalahati ang ibinaba ng mga mag-aaral na not or low proficient sa math mula 13 million patungong 6.8 million. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Diane Lear. 7:32 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkarani lang paalala.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
21: Hari inaw nandidong kwarano ni Anarampay na.
20: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: At nagbabalik po tayo sa ating programa sa Salam Radio. Pakinggan natin muna muli si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa bawat bayan makikinabang program mula po sa Pasay City. Narito po.
24: Dito sa Pasay at sa lahat ng LGU ng buong Pilipinas. Ito po, ang sadya ko po rito ay upang tignan at i-monitor kung ano ba ang pangyayari dito po sa ating mga dalawang bagong programa na ating isinusulong. Ito po ay ang dalawa, ito yung nakasulat dito, bawat bayan ay makikinabang. Meron din isa pa, bawat barangay ay makikinabang. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po, ay unang-una yung para sa lahat ng LGU. Ito po ay binigyan po natin, kinuha po natin sa isang pondo na tawag Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na dapat gamitin para tulungan ang ating mga local government. Ngunit, nung panahon ko, ako po ay nag-governor ako ng Ilocos Norte ng tatlong termino, siyam na taon. Sa siyam na taon, wala po akong naramdaman o nakita o nasimot man lang doon sa LGSF na yan. At tinanong ko sa ating mga kasama na gobernador, mga mayor, ay kanila, ay hindi nga nila malaman kung saan, sa paano gagamitin, saan makuha yung pondong yan. At mukha namang nagamit noon sa, para sa iba't ibang bagay, hindi para sa LGU. Kaya sabi ko, ngayon na ako ay nakaupo, ito na ang pagkakataon ko na gamitin talaga yung LGSF para magsuporta, para tumulong, para makipag-project sa ating mga local government officials. Kaya yan po ang aming ginawa. Ang dahil po ang sa aking karanasan, ramdam naman na po natin ang katotohanan ay kapag ang national government lamang ang gumagalaw, kuminsan kahit na maganda ang programa, kahit maraming tulong ang inaabot, medyo natatagalan. At maraming kailangan pagdaanan, ang daming kailangan na dokumento. At yung mga mabibigyan sana ng tulong ay matagal bago nila magawa, pipila ng mahaba. Kaya naman naisip ko, nandyan na ang local government. Dahil halimbawa, kung gagawa kami ng listahan ng lahat ng mga nangangailangan, anong mangyayari? Magpapadala, maghahanap kami ng tao na galing sa mga iba't ibang ahensya, pupunta sa iba't ibang lugar. Tapos sila ang titingin, magse-survey sila. Ano ba itong nangyayari dito? Sino ba rito ang dapat tulungan? Sino ba rito ang nangangailangan ng tulong? Naisip ko, imbis na yan ang gawin natin, magtulungan tayo kasama ang local government at yung listahan na yan ay nasa kanila na. Dahil ang gobernador, ang mayor, walang ginawa yan kundi gawin at baguhin at ayusin ang listahan na yun araw-araw. Yan po ang naging trabaho ko bilang gobernador. At saka nakikita ko naman, mga mayor ganun ng mga iba't ibang lungsod, ganyan din, mga bayan, ganun din. Kaya sabi ko, ganito, para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil eto nga, may mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan. At yung pangangailangan ay matugunan kaya kaagad natin at magkaroon kaya kaagad ng tulong. Kaya ganito po ang aming ginawa. Yun lamang, doon sa pagbaba ng LGSF, ika namin ay dapat kasama dyan ay ang pagkain. Dahil ang katotohanan po niya, nung una akong umupo bilang Pangulo, ini-interview po ako at tinanong ako ng isang reporter, tanong niya sa akin, ano ba talaga ang layunin mo bilang habang presidente ka? Ako sa kanila, ang sagot ko, ang talagang pangarap ko ay makita na natin, masasabi natin na wala nang gutom na Pilipino. Kaya yun po ang aping pangarap at susubukan talaga natin na matupad yung pangarap na maging totoo, yung pangarap na yan at matupad ang ganyang klaseng serbisyo. Kahit hindi natin makuha ang bawat isa na mamamayang Pilipino, basta't masimula natin at maituloy natin. Kaya ito po ay isang bahagi noon sa LGSF na binigay natin sa mga local government. At alam naman natin, mas mabilis gumalaw pagka local government, lalong-lalo na pagka ganyan yung mayor ninyo, Mayor Emmy, napakasipag din. Ayan, namamaos na sa kakaikot. At saka si Kong Tony, yan talaga, kaya maasahan natin. Kaya sabi ko, magtulungan tayo, magtulungan ang national at saka yung local government. Kaya ito po, ito ang naging programa natin na yun sa listahan na ibinigay sa atin ng ating mga local government officials. Doon sa listahan na yun ng mga nangangailangan ng tulong, yung pong hindi talagang nakakatiyak sa kanilang food supply, sa kanilang pagkain, ay dapat bigyan natin ng tulong. At meron pa rin po tayong nababalitaan na isang beses lang kung kumain sa isang araw, kuminsa dalawang araw na walang kain, o isa lang ang kain sa dalawang araw, napakalungkot naman masyado noon. Kaya iniisip namin paano natin gagawin, ano yung gagawin natin para matulungan naman yung mga yon. Kaya ito po ang aming ginawang programa. Ginamit na natin yung LGSF, yung pondo nga na Local Government Support Fund, upang makapagbigay nitong mga sako-sako na tigsa 10 kilo para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ito po ang tulong ng pamahalaan upang matiyak naman na kahit papaano may makain. At huwag niyo pong isipin na ito ay minsanan lamang. Ito po, tuloy-tuloy po ito. At ang schedule po nito ay sa isang taon, 6 na beses po namin gagawin. Pagkadaan ng 2 buwan, meron na naman pong 10 kilo. Hindi na namin ititigil yan. Hanggat hindi na kayo nangangailangan, kung medyo nakaahon na kayo, at hindi na kailangan, at kaya na ninyong magpakain sa inyong pamilya, yung iba naman ang tutulungan natin. Ngunit hanggat nandiyan kayo at nangangailangan kayo, tuloy-tuloy po ang bigay ng pamahalaan nitong bigas para tulong sa inyo. At yan yung unang programa na aming dalangan ngayong araw na ito. May pangalawang programa, ganun din siguro ang pangalan, na bawat barangay ay makikinabang. Ito po yung cheque po na ibinigay ko kanina. Yan po ay para sa mga barangay. Ang programa po ay ganito. Ang bawat barangay, at hindi lamang dito sa Pasay, kundi sa buong Pilipinas, bawat barangay sa Pilipinas ay bibigyan namin ng 200,000 piso para magamit ng mga barangay official. Doon sa 200,000 piso, ang hiniling ng namin sa ating mga barangay official, yung kalahati, yung 100,000, yung kalahati ay gamitin para sa scholarship ng ating mga kabataan. So, tigte 20,000, tigda 20,000 ang bibigay sa bawat scholar, kaya bawat barangay magkakaroon ng 5 scholar. At ito ay sabi ko, dapat ang unahin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero bukang baka mahirapan silang magtapos dahil walang pambayad, dahil kailangan magtrabaho, o kung ano man na dahilan, ay dapat tulungan natin ang mga yan. At alam naman natin na napakahalaga ng magandang edukasyon, na napakalaking bagay na merong pinag-aralan ang ating mga kabataan. Kaya yun po ang sinama namin. Yun naman na naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa mga scholar, yun naman na natira na 100,000, ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala kung ano yung saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan. Na mangyayari nito, yung mga barangay official, walang tulog kayo mamayang gabi, kakatukin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin. Anyway, kaya namin ginawa yun, Kaya namin ginawa yun dahil sa na, ito na uli ay nanggaling sa karanasan ko na ito yung mga naranasan ko bilang gobernador ay dahil sa aking tapat ang aking paniniwala na walang mas alam sa mga pangangailangan sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Walang nakakaalam na walang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng isang lungsod kundi ang mayor sa probinsya, ang governor. Kaya dapat pabayaan natin ang ating mga ang ating mga local government official na magpakita naman ng kanilang mga inisyatibo na sa palagay nila ay makakatulong doon sa kanilang lugar. At kaya sinabi natin, titiyakin natin na meron naman silang magamit. Ito po ay aming ginagawa upang tiyakin unang-una na may pagkain ang ating mga kababayan at pangalawa upang tiyakin na kahit papaano meron tayong tatutulungan na scholar para sila pagdating ng panahon na sila na ang magseserbisyo, sila na ang mamumuno, sila na ang magpapatakbo ng Pilipinas, sila naman ay handa. Yan po ang aming programa na nailunsad ngayon at tamang-tama rin po dahil alam naman po natin nagkagera sa gitnang silangan at ang naging nangyari dahil doon ay tumaas ang presyo ng langis. At alam natin lahat ng bilihin tataas din ang presyo kapag tumaas ang presyo ng langis. At ngunit hindi namin ginawa ito dahil doon. Talagang matagal na naming pinaplano ito. Na taon lang at ako'y nagpapasalamat na mabuti na lang na pagdating ng hamon dahil sa pangyayari sa gitnang silangan, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, mabuti na lang at nakahandang programa na tutulong sa ating mga kababayan na magbibigay sana naman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong araw-araw na pamumuhay. Yun naman lamang po at asahan po ninyo ang inyong pamahalaan, national government, local government, lahat mula sa Pangulo hanggang sa Barangay Tanod. Lahat po kami ay iniisip namin ang inyong kalagayan. Lahat kami ay iniintindi namin ang ano at kung ano ang mga maaari namin gawin upang kayo'y tulungan. Kami lahat ay nagkakaisa. At sa kahit na hindi kami magkapartido, kahit na hindi kami magkasama sa politika, na isasantabi po namin yan para tulungan ang taong bayan. Yan po ang aming pangako. Yan po ang aming isinumpa na magsiservisyo sa lahat ng Pilipino. Asahan po ninyo na kaming lahat ay hindi lamang nagpapahinga, nagpapasikat, nagpapagwapo. Hindi po yun. Hindi po namin ginagawa yun. At yung ginagawa po namin ay iniisip po namin lahat ng maaring gawin upang kayo'y matulungan, upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. At hindi lang kami nagsasabi sa inyo na ito yung gagawin natin, ito yung ganito, nag-uutos lang kami. Kami po'y nakikinig din sa inyo. At sabihan nyo kami kung ano ba ang nasa isip ninyo na dapat gawin. Ano ba talaga ang inyong pangangailangan at gagawin namin lahat ng kaya namin gawin upang kayo'y tulungan. At walang tigil po, wala na kahit walang tigil po ang aming ginagawa dahil alam nyo po, hindi ang tingin po namin sa serbisyo publiko, hindi po trabaho ito. Ito po ay aming ipinapakita ang malasakit ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Yan po ang buhay ng public servant. Yan po ang aming gagawin at patuloy na gagawin para sa inyong lahat, para sa ating mga minamahal na kababayan. Asahan po ninyo, nasa tabi ninyo ang pamahalaan. Kasama po kayo at hindi kayo nag-iisa. Kayo po ay may katuwang, meron kayong may tutulong sa inyo at gagawin lahat upang kayo ay magkaroon ng mas magandang buhay, ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo at makakaasa kayo sa inyong mga kinabukasan at ang kinabukasan ng inyong mga anak. Kaya Yun lamang po. Ito po, at magpapasalamat ulit ako sa inyo. At meron na lang. Alam. Parang ano, parang nagkampanya ulit tayo. Meron lang po ako idadagdag. Idadagdag ko lang sa ating mga local. Meron lang ako dadagdag sa ating mga local government official. Ito lang. Pagka naging matagumpay itong mga programa natin, kapag maganda ang patakbo at nakikita natin maraming natulungan at malaki ang itinulong natin sa taong bayan, asahan ninyo sa darating na taon, palalakiin pa natin yung budget para dito sa mga programa nito. Ayan si... Kakatukan namin si Kong Tony at sasabihin namin, oh boss, yung ano natin, appropriations natin, dito natin ilagay para marami tayong natutulungan. Yun lang po. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pasay City. Magandang gabi po sa inyong lahat.
3: Raquel?
0: Pagulong ng bawat bayan na kikinabang sa Pasay City, ng pagulong ng malaking pamela tinatapan ng mga LCC sa pagbababa ng magagandang proyekto ng national government sa mga komunidad. Ay sabi ng pagulong, marami pa programa ang national government ang nakahanda, lalo daw maharap sa ekonomiya ng Middle East crisis. Ang pinagsiguro lamang itong lumatas sa mga lokal na pamahalaan, magamit ang tama at angkop itong mga pondo at maibaba sa mga komunidad, itong mga pondo at programa sa ilalim ng bawat bayan na kikinabang. Sabi ni Pangulumasong Batis ng Pamahalaan, yung hirap ng bawat pamilya lalo ng sigasto sa araw-araw, kaya naman ang pamahalaan niya gumagawa ng mga programa para mapagaan at pasanin ng ating kababayan. Labihan niya nakasuporta ang pamahalaan na ginagawa at prioridad ng administrasyon na makahanap ng solusyon o kung ano pa ay maaari gawin ng pamahalaan para matulungan yung mga nangangailangan. Ito rin ano yung dahilan kung bakit hindi lamang one time itong life distribution na ito, gagawin ito 6 na beses kada taon. Libre din kasi ito para sa ating mga beneficiary. At ang sabi pa ni Pangulong Marcos, galingan ng mga LGU, even po ng programa para next year target kasi ng pamahalaan na maiyakit pa yung budget na sa lukuyan na sa 200,000 pesos. So sabi ni Marcos, harap niya na tama sa pagbabas wala mo ito. Ito ko ulit na pa.
3: Okay. Ma...
23: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Okay, ate po napakinggan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa bawat bayan makikinabang program na idinaos sa Pasay City. At yan po ang iba pa sa mga programa na ginagawa ng ating mga pangulo, no? Kumbaga meron siyang scholarship kanina, 'di ba? Yung una kanina, and then ngayon yun ito namang bawat bayan makikinabang. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
22: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 250,000 na pabuya para sa mga impormante na makakapagbigay o makapagbigay ng credible na impormasyon para sa ikadadakip ng suspect at utak ng pagpaslang sa district supervisor.

0: Supervisor ng Department of Education o DepEd sa Bayanang Alicia, Sambuanga, Sibugay. Ang gantimpalang inalok ay nakakahalaga ng 250,000 pesos sa matatandaan na binaril patay si Dr. Ray Kamaingking, District Supervisor ng DepEd sa Bayanang Alicia, habang naglalakad sa puerto ng Gikam, Barangay Dawa-Dawa, Alicia, dakong alas 7:20 ng gabi noong Abril 20. Ayon sa Sambuanga, Sibugay PNP, ang lahat ng impormasyon ay mananatiling confidential at ang pagkakilanlan ng impormante ay protektado ng batas. Hinimok ng pulisya ang publiko na tumulong sa paglutas ng krimen para makamit ng biktima at ng kanyang pamilya ang hustisya. Ayon kay Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Sambuanga, Sibugay PNP, ang suporta at kooperasyon ng publiko ay napakahalaga para sa ikadarakip ng suspect at utak ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cumul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cumul, sa Mandala, LTO at LTFRB. LTFRB Region 1, pinaiikting ang kolaborasyon para pahusayin ang serbisyo ng transportasyon. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Nagtulong ang LTO Region 1 at LTFRB Region 1 upang higit pang patibayin ang koordinasyon at mapabuting paghahatid ng serbisyo sa pampublikong transportasyon sa rehiyon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang efisyente, abot-kayat, nakasentro sa mamamayan na serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng sektor. Sa ilalim ng paggabay ng DOTR at pamunuan ng LTO, pinangunahan ng LTO dagupan ng nasabing pulong kasama ang LTFRB Region 1. Pinangasiwa nito ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Suriden, katuwang sina LTFRB Region 1 Director Attorney Crystal Sibayan at Attorney Mark Espanilla. Tinalakay sa pagpupulong ang pag-aayos at pag-uugnay ng mga polisiya, sistema at proseso ng dalawang ahensya, partikular sa rehistrasyon at pagbibigay ng prangkisa sa mga pampasaherong sasakyan. Binigyan din ng kahalagahan ng pag-aalis ng mga dobleng proseso, pagpapabuti ng palitan ng datos at paggawa ng mas simple at maginhawang sistema para sa operators at drivers. Naging pagkakataon din ang pulong upang matukoy ang mga umiiral na suliranin sa operasyon na nararanasan ng mga kliyente, lalo ng mga nagmumula sa malalayong lugar at makahanap ng praktikal na solusyon upang mapabilis ang proseso at mabawasan ang pasaning administratibo. Isa sa mga tinutukoy ng hakbang ang planong pagtatayo ng tanggapan ng LTFRB malapit sa LTO Dagupan District Office upang magsilbing one-stop shop kung saan maaaring may sagawa sa isang lugar ang mga transaksyon sa LTO at LTFRB. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, Land Use Bill, maituturing na long overdue blueprint para for sustainable growth ayon sa House Speaker. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lani.
4: Inilarawan ni House Speaker Faustino Bojidi ang National Land Use Act o NLUA bilang isang matagal nang inaasahang blueprint para sa sustainable growth at mahalagang hakbang upang mapangalagaan ang yamang lupa ng bansa. Dagdag pa niya, matagal nang naantala ang nasabing reforma. Layunin ng panukala na maglatag ng isang science-based at unified framework sa paggamit ng lupa na magbabalanse sa pangangailangan ng agrikultura, pabahay, infrastruktura, pangangalaga sa kalikasan at kaunlarang pang-ekonomiya. Ayon pa sa House Leader, makatutulong ang panukala sa pagresolba ng land use conflict, pamamahala ng urban growth, pagpapalakas ng food security at pagprotekta sa mahalagang ekosistem. Anya, bahagi rin ang panukala sa priority agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council na nagpapakita ng kahalagahan ito sa mas malawak na layunin ng pamahalaan para sa coordinated at pangmatagalang pambansang pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, tuloy-tuloy tayo.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, yam na po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site. So home studio, nakasama na.

0: Then Engineer Matt at Segovia, Engineer Marvin Toledana, at kasama natin ating executive producer si Miss Jamie Quito. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripodak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo bukas on a Thursday. Dito lamang sa inyong programa sa Lam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8 PM, magandang gabi.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
6: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas.
6: News nationwide.
9: Trending issue. Na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating galawin.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
7: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisan ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
16: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat!
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas!
22: Radyo! Publiko!
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
23: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Ayan, magandang gabi po, Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. Time check po tayo, it's 8:08 na ng gabi. At kayo po ay nanonood at nakikinig dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at sa inyo ng Radyo Pilipinas. At ngayon po, since wala tayong guest ngayon, pag-uusapan po natin ang 4 years achievements na ng ating Pangulong Marcos, no? At iisa-isahin po natin kasi may mga nagsasabi na wala daw pong nagagawa. Pero kung titingnan po nila ang ating mga pages, no? Yung mga pages ng ating gobyerno like Radyo Pilipinas, RTVM, PCO, at may sarili ring pong page ang ating Pangulong Bongbong Marcos. May kita po doon. Halos araw-araw, nagtatrabaho ang ating Pangulo, hinaharap ang mga krisis, hinaharap ang bawat problema at binibigyang solusyon sa nakalipas na apat na taon, na halos apat na taon, simula po nung nahalal ang ating Pangulo. At mula na po dyan, no, napapasama tayo since 2023, napapasama tayo dun sa mga pamimigay ng titulo using the land reform or agrarian reform. May mga na-interview tayo na mga matagal lang hinihintay yung titulo ng lupa na kanilang sinasaka at ngayon lang, sa panahon lang ni PBBM na ibigay. At meron din tayo, nasaksihan natin mismo ang pagbibigay ng Certificate of Condonation kung saan sinasagot na ng gobyerno ang mga utang ng mga magsasaka na hindi na nila nababayaran. So, napakalaking tulong yun sa agricultural sector ng ating bansa at natulungan tayo noon para ma-stabilize itong mga presyo ng bilihin, lalong-lalo na yung mga agricultural products natin. So, ngayong gabi po, iisa-isahin po natin yan at tayo po ay magbabalik tanaw sa mga nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa mga ginagawa pa ng ating PBBM administration. So, ayan. Una po nating pag-usapan, no, yung video na pinost ni Sec. Conrado Estrella na isa sa mga beneficiaryo ng itong ng programa ng PBBM admin na nabigyan po siya ng lupa or ng titulo ng lupa na matagal na nang hinihintay, na matagal na nang sinasaka. At papanood po natin yan sa inyo at naway makita nyo po na napakalaking tulong ng mga programa ng ating Pangulo. So, yan po,
1: wala po ibang pinagkukunan namin ng kabuhayan kundi yun lang po. Pero wala naman kaming magawa, kukunin po sa amin dahil yun nga po, wala kaming pinanghahawakan.
2: Ano ang tawag sa inyo?
3: Toto po, short name Toto.
2: Mang Toto, ilang taong kayo naghintay bago nyo nakuha yung inyong titulo?
3: Sir, sa totoo po, 20 years po.
2: Ano ang pakiramdam nung ganong katagal na naghihintay kayo?
3: Sir, nung una sir, medyo alangan dahil sa sinasaka namin yung lupain na hindi pa sa amin. Kahit anong oras pwedeng kunin sa amin, mawawalan kami ng hanap buhay.
2: Ano naman ang pakiramdam ngayon nakuha na ninyo yung titulo nyo?
3: Sir, sa una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo at kay President Bongbong Marcos. Pinagkaloob nyo po ang matagal na naming inaasam na titulo. Thank you po.
2: Kailangan, no, bilisan natin ang pagbigay ng titulo. Matagal na ho sila naghintay.
3: Sir, asahan nyo po. Pagyamanin ko po ang lupa na Inamanan nyo po sa amin.
2: Ano ang tinatanim nyo?
3: Palay po, tubigan po. Almost 2 hectares po.
2: Tubigan. O palay.
3: Opo.
2: O, pero huwag hong tuloy-tuloy palay yan. Minsan, no, kailangan magtanim kayo ng ibang tanim.
3: Gulay
2: po. Tinuro kayo ng gabi, gulay. Opo. Kasi kung palay lagi, baka masira yung lupa.
3: Sir, mayroon din pong hindi tubigan kasi po nasa almost 3 hectares, may almost 1 hectares din po na tinataniman namin ng mga puno ng saging, gulay, at saka asoy, mangga, iba po rin ang mga puno.
2: Yung mga prutas, mga ganyan.
3: Maraming salamat po, sir.
2: Para makatulong po sa atin mga magsasaka.
3: Opo, pinapangako ko po sa inyo.
2: Mabuhay po kayo.
3: Napakaganda, binigay na biyaya sa amin sa mga araw na ito. Masaya po ako, natanggap ko na po ang matagal na namin hinihintay. Marami pong salamat, Manong Conrad. Thank you po. Marami pong salamat.
0: Ayan po, nakita naman po natin. Sobrang pasasalamat ng isa sa ating mga magsasaka na nabigay na yung titulo ng lupa na kanyang sinasaka sa pamamagitan po ng ating Secretary Conrado Estrella III. At yan po simula pa lamang po, no, sa kasalukuyang direksyon ng bayan sa nakalipas na halos 4 na taon ng administrasyon, patuloy nating nakikita ang malalaking pagbabago sa direksyon ng ating ekonomiya, sa agrikultura, sa infrastruktura, at maging kampanya kontra korupsyon at illegal na aktibidad nakita po natin, no, sa isa sa mga pangunahing layunin ng ating pamahalaan, mapatatag pa ang ekonomiya ng bansa natin at matugunan yung mga pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. So, ayan po, nakita po natin sa mga ganyang video, sa mga ganyang tulong, no. Patuloy lamang po tayo sumubaybay kahit po ang page ng DPWH ngayon ay sobrang active kasama ang ating DPWH Secretary Vince Dizon. If lagi po kayo sa Reels, mapapadaan po siguro sa inyo yung mga video ng mga inaayos niyang infrastruktura na matagal lang nakatenga. Pero ngayon po, sinisimula ng ayusin. At nasimula na rin po, napapaganda pa yung mga Marcos Highway, yung EDSA Rehabilitation. So, wala pong time na mamuliti ka ngayon ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy po yung trabaho ng ating Pangulo. Kaya nakakabilib po at nakakatuwa. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng ating Pangulo simula pa lang nung umupo siya. At tinutupad niya yung pangako niya na maglingkod hanggang sa katapusan ng kanyang termino, no. So, yan po. Marami po tayong nakikita kung talagang
4: na nanood po tayo sa mga tamang channel, mga tamang programa na mapapakita o nagpapakita ng mga ginagawa tulad po ng Radyo Pilipinas, mga ginagawa ng ating Pangulo. So layunin po nito na hindi lamang magbigay ng lupa kundi gawing produktibo at sustainable ang kabuhayan ng ating mga magsasaka dun sa pagbibigay nila ng lupa at saka pag-condone sa mga utang ng mga magsasaka. So yan po yung programa ng ating Pangulo sa sektor ng agrikultura at land reform. So yan po ay nakakatulong para talagang ma-stabilize ang ating mga bigas, mga bilihin, mga gulay, prutas. So napakaganda po, mga isda. At dumako po tayo sa Infrastructure Transparency Project. Sobrang daming programa na ang natupad ng Build Better and More. Na yung iba na simula nung mga nakaraang administrasyon pero hindi natapos, pero ngayon po lahat po natatapos sa DPWH, sa mga infrastructure project dito nga po sa programa ng ating Pangulo. At masusubaybayan po yan sa channel ng Department of Public Works and Highways. So subscribe na po doon or follow DPWH or Department of Public Works and Highways. Kasabay po niyan yung mga development na pinalakas din and pinapalakas at patuloy na pinapakita with transparency po lahat ng mga proyekto ngayon at lahat po inuulat ni Sec Vince dito sa channel na to sa mga social media ng DPWH. At naglalabas din ng mga updates at accomplishment reports upang makasigurado na alam ng publiko kung saan napupunta yung mga pondo at proyekto ng bayan. Yan nga po, no? Sa hinaba-haba ng korupsyon daw, di umano sa DPWH, sa panahon lang po ni PBBM na naimbestigahan itong kalakaran sa flood control at naisagawa nga yung ICI, na-establish yung ICI, nakita naman po natin na maraming naimbestigahan at yung top 15 contractors ng flood control ay naisiwalat dito. Tsaka yung mga katiwalian na ilabas sa pag-iimbestiga ng ICI at nagkaroon pa nga po ng sumbong sa Pangulo website kung saan pwedeng mag-report ang mga tao ng mga nakikita nilang anomalya dun sa mga proyekto ng DPWH lalo na yung mga flood control projects at marami pang iba. Hindi lang po flood control yung mga yung mga ginawang gimmick nitong mga corrupt sa ating gobyerno, pero ayan po, naimbestigahan sila at sa panahon po ni PBBM, yan yung isa sa mga masasabi nating Marcos legacy na inalis niya na at nilabanan niya na ang mga corrupt or nilabanan niya itong corruption sa flood control projects dito sa DPWH. At napakaganda ng ginawa na pagtatalaga kay Secretary Vince Dison kasi talagang updated tayo. Updated ang lahat ng Pilipino sa ginagawa ng DPWH ngayon. At talagang sinusuyod at tinitignan ng ating Secretary lahat ng proyekto sa buong Pilipinas siniikot upang malaman kung merong anomalya, kung merong di natapos at tinatapos yung mga proyektong dapat tapos na para mas nakakatulong na sa ating bayan. So yan po, no, sobrang ganda. Again, visit po yung mga channels sa social media ng Department of Public Works and Highways or DPWH para maging updated po tayo sa mga nangyayari sa ating infrastructure projects. At pag-usapan na rin po natin isa sa mga sindikatong Pogo na naisiwalat din yung mga kalokohang nangyayari, mga krimen na nangyayari dito sa Pogo. At sino po ba yung nagban ng Pogo sa ating bansa kundi si PBBM? Naisiwalat ang mga krimen na nagaganap sa loob ng mga facility na ito. Maraming nagaganap ng mga kung ano-anong sindikato, mga human trafficking na tinatawag. Na nagpapanggap na legal na offshore gaming operators pero sa likod pala ay may ginagawa silang mga milagro, maraming scams, na nagkalat doon sa establishmento na yon. At yun nga po, isa sa pinakamatinding hakbang na ginawa ng pamahalaan ay ang pagbawalan na at ipatigil na ang operasyon ng Pogo dito sa Pilipinas. At yung hakbang na ito, naglalayon na sugpuin yung mga illegal na activities na naganap doon sa kaugnay ng mga ilang Pogo operators at protektahan ang seguridad ng bansa at linisin ang reputasyon ng Pilipinas sa international business community. At ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya sa mas maayos at ligtas at disiplinadong ekonomiya. Yan po. Yan yung dulot sa atin, no? Nabawasan ang mga illegal activities mula nung nawala yung mga Pogo na yan, nawala yung mga text scams, wala na po yung nagtitext sa atin ng kung ano-ano. Huh? Kasi dun pala galing yun, at saka puro illegal at puro scam pala ang ginagawa nitong Pogo. Akala natin sugal lang para sa mga incheck. Pero marami palang krimen na nagaganap. At napakaganda nga po ng mga documentary na napanood natin before na talagang inisa-isa yung mga krimen na nagaganap doon sa loob ng Pogo. At kung paano nga ba nahuli at nakita yung kaugnayan ng isang mayor doon sa Banban, Pampanga. Tsaka sa Porok, Pampanga, no? So yan po, napakaganda po ng ginawa. Isa po yan sa pinaka matatawag nating another Marcos Jr. legacy. Ito pong pagbaban sa sindikato na nagtatago ang operasyon ng Pogo. So yan, sobrang dami pa po ng, ang dami pong ginawa for the past almost 4 years na po. At yan po ay isa sa mga talagang nakita natin at may pagmamalaki natin na ginawa ng ating Pangulo. At sumunod naman po yung sumbong sa Pangulo at anti-corruption program na nabanggit na rin natin kanina. Isa rin yun sa inisyatibo na nagbigay ng direktang boses sa mamamayan. Ang sumbong sa Pangulo website, isang platform kung saan maaaring magsumbong ang publiko. I believe, active pa rin yan. Isa yung platform kung saan maaari kayo magsumbong sa mga anomalya at reklamo sa serbisyo ng gobyerno. Kasabay nito, yung naitatag nga yung ICI at para maimbestigahan yung mga korupsyon. Yan, pwede pag may mga proyekto sa inyong mga lugar na nakita nyo hindi gumagana o hindi naman natapos, hindi na tuloy-tuloy. Yan po, sumbong sa Pangulo website ang dapat nating puntahan para maisumbong natin at maipaalam ang at maimbestigahan na yung proyekto ng gobyerno diyan at nang malinawan tayo kung saan ba talaga napupunta yung mga budget doon, tsaka kung may corruption bang nangyayari doon sa isang proyekto na malapit sa lugar niyo. So yan, napakaganda po, tuloy-tuloy po yan. Isa yan sa may pagmamalaki natin na isang paraan ng ating gobyerno ngayon para masolusyonan ang korupsyon dito sa Pilipinas. At another lang pag-uusapan natin, yung crisis response ng ating Pangulo dito sa oil crisis. Nakita mo po natin, kabi-kabi lang ayuda sa ating transport sector, nabuo rin yung uplift committee na nagmi-meeting para masolusyonan itong oil crisis. At recently lang, may hamon na naman tayong kinaharap, ang Mayon Volcano Eruption. At yan po, pinadala agad si DPWH Secretary Vince Dison para tugunan yung mga problema na dulot ng eruption ng Vulkang Mayon. At nagsagawa na yung mga government, yung national government natin at LGU ng mga relief operations, evacuation support, price monitoring ng fuel dito po sa patuloy na oil crisis sa Middle East, dulot ng gera sa Middle East. At yan, pinapakita ng kahalagahan. Pinapakita nito na ang bilis ng pagtugon ng ating gobyerno sa mga krisis na to at makikipagtulungan ang buong gobyerno, mga LGU, para masolusyon na itong mga krisis na to. At yan po, isa sa mga magandang katangian din ni PBBM na ang dami mang nangyayari sa politika, si PBBM naka-focus lang sa pagserbisyo sa ating mga mamamayan. And then pag-usapan po natin, no, bilang pagtatapos itong katotohanan sa katotohanan at progreso. So patuloy na humarap sa hamon ng pag-unlad ang bayan, pero tayo po ay maswerte at tayo po ay meron tayong isang pangulo na tumutulong at sabay-sabay na inaayos ang mga problema o lumang problema ng sistema, hindi perfectong proseso. Pero malinaw po yung direksyon ng ating Pangulo, no? Yung reforma sa agrikultura, ang daming pinatayong mga rice processing plants, maraming tulong, maraming makinarya, maraming irrigation center, irrigation facilities ang binigay sa mga magsasaka, mga lupa, mga pautang na hindi na pinabayaran, at modernisasyon, no, sa mga infrastruktura natin, yung kampanya laban sa korupsyon, yung digital at economic transformation. Yan, isa po yan sa nakaka-believe, no? Meron na po tayong eGov app, at yung eGov app na po na yan ay isa sa mga bagong nakita natin, no? Hindi po natin yan sa, nakita sa mga nakaraang administrasyon. At yan po, nagpapatunay na medyo tech-savvy ang ating Pangulo. At lagi siyang updated, no? Kahit nga po blockchain daw, eh, alam na ng ating Pangulo. At inaaral niya kung paano ito makakatulong sa mga proseso natin, sa mga sistema natin dito sa Pilipinas. So, sa eGov app, nakikita na po natin dyan yung mga ID natin, National ID, PhilHealth. Nakita ko nga po rin dyan yung ating NBI license, tsaka mga police clearance. So, all in one po, no? Ang dami magagawa sa eGov app, tapos connected na rin yan sa TESDA app naman. So, yan po, yun yung mga nakakatuwa at nakakabilib na programa ng ating Pangulo dito sa halos 4 na taon niyang panunungkulan. Hindi po, halos di po natin nakitang nagpapahinga, nagkasakit na po lahat-lahat. Pero, ayun, patuloy ang trabaho. Nakikita po natin yan simula nung nag-cover tayo na vlogger, na maging parte tayo nitong vloggers ng Bagong Pilipinas. Patuloy po tayong nagko-cover ng mga update dito sa mga nangyayari sa ating bansa at mga ginagawa ng ating gobyerno para matulungan ang mga Pilipino at maiahon sa hirap ang mga mahihirap. So, ayan po, patuloy po kayong nanonood, no? Dito lang po sa Radyo Pilipinas. At ayan po, kami po ay maliban dito sa Facebook Live at YouTube Live. Live din po tayo sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital FM band naman po. So, pwede rin tayo mapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So, yan po muna ang unang set ng ating mga pinag-usapan. Sobrang dami pa pong ginawa ang ating Pangulo sa loob ng halos apat na taon. At hindi na po natin maisa-isa lahat yon. Yung mga pinuntahan namin na pagbibigay niya ng titulo ng lupa, Bicol, Negros, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga kasama po natin dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas ay minsan na nai-invite po upang makover yung mga proyekto na yan, at nakaka-proud po na kasama kami sa history na nagko-cover ng mga ginawa ng ating Pangulo at mga ginagawa pa, patuloy na ginagawa pa. Dito lamang po yan sa vloggers ng Bagong Pilipinas na isi-share namin Monday to Sunday. At tuloy-tuloy po kaming nagbabalita ng mga ginagawa ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, upang malaman po ng mga tao na hindi lamang po sa social media ang balita, no? Nandito rin po sa mga government-owned news channel or news outlet like Radyo Pilipinas at RTVM. So, yan po muna sa ngayon, at magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala lamang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino.

0: para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: sabi ng mga medical experts at epidemiologists na nakausap natin, lalo na kanina sa Bangon Bayang Mahal kay Dr. Destura, ayon sa kanya, wala pa naman daw pong reported cases ng hantavirus sa Pilipinas. So sa iba yung dagat meron, pero ang common dito sa Pilipinas at nangyari dito sa isang international cruise ship na ito kung saan tatlo na ang namatay na pasahero, anong common? Daga. Daga. Marami tayong daga dito sa Pilipinas. Di ba? So marami ring mga sakit na nakukuha sa daga dito sa Pilipinas. For example, leptospirosis. Di ba? Meron pang isa nakukuhang sakit mula sa dumi ng daga bukod sa leptospirosis. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero ang pinakamatindi, leptospirosis. At ika nga, ang sagot doon is maging ano lang po tayo. Maging maagap, maging malinis sa ating mga kapaligiran. Kung maglilinis po tayo sa isang lugar na sobrang, sabi natin madumi yung lugar at bago tayo doon sa lugar, hindi tayo usually naglilinis doon at hindi natin alam ang surroundings at lilinisin natin. Hindi natin alam kung maraming daga doon o maraming anong paman. Magsuot po tayo ng face mask. Okay? Magsusuot tayo ng face mask para po maiwasan natin malanghap yung ikanga kung ano man yung, kasi humahalo rin po sa ano sa dumi, sa alikabok, ano yung mga dalang pathogens ng ano na hantavirus na yan. So mas maganda kung maglalagay tayo ng face mask sa paglilinis natin o sa mga lugar na hindi natin alam bago tayo, hindi na, para lang makasiguro ano po, para maiwasan. Pero ulitin ko, ayon po sa mga sa nakapanayam natin kanina sa programang Bangon Bayan Mahal kay Dr. Destura, isang well-known microbiologist at epidemiologist, wala pa naman daw pong hantavirus recorded dito sa Pilipinas. Lalo tigit, wala pa namang outbreak ng hantavirus dito sa Pilipinas ayon sa ating medical expert. So ingat lamang po tayo. At pero minamatsyagan po namin ang sitwasyon na yan sapagkat may mga balita, pero we have to confirm this ha, i-confirm pa ho natin ito. Hindi po ito confirm, pero i-confirm natin ito. Ulitin ko, i-confirm pa lang po natin ito. Kung may mga Pilipinong crew na sakay doon sa nasabing cruise ship na yan. Ano, kasi kung may mga Pilipino dyan, syempre concern yan ng ating Philippine government through the Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Administration. So kino-confirm pa ho namin. Hindi ko sinasabing meron, hindi ko rin sinasabing wala because we still have to confirm. Pero alam nyo naman, ang mga Filipino kasi pagdating sa hospitality service, maski na sa mga cruise ships, sa hotel, land-based, at maging sa mga cruise ships, marami tayong mga Pilipino nagtatrabaho dyan. So we have to confirm kung may mga Pilipino nga sakay yung cruise ship na yan. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang Global Net. Ay, bago pala tayo magpaalam. Paalala lang doon sa mga nagmo-monitor sa atin sa shortwave broadcast. Narito yung mga shortwave frequencies natin sa shortwave broadcast. Para sa Filipino service natin, tatlong transmitter po yan. So, tatlong frequency. Para sa ating Filipino service, 9.920 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz. So, tatlong transmitter po yan. Nagsisimula po ang Filipino service natin ng mga around 1:30 in the morning. Ayan, at magtatapos ng mga around 4 a.m. Okay, Monday to Sunday. Sa English service naman, tatlong transmitters din po ang gamit natin with the following shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. Nagsisimula naman po ang broadcast ng ating English service ng alas 10 na umaga, magtatapos ng alas 11:30 ng umaga, Monday to Sunday. Yan po ay sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
1: Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang

0: Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal.
3: Pag-uusapan,
2: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Tatalakayin,
2: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
3: At sasagutin,
2: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
3: Kasama si Ray Sampang
2: dito sa Radyo Pilipinas
3: 738 AM.
4: Tanghali na bayan, bangon na, bangon na. Sa mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito na Miyerkules, ika-anim na po tayo sa buwan ng Mayo. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Po niyo lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, mga tagapagatid natin ng balita. Sa labas ng ating himpilan maging, sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora. Dana naman po ba kayo para sa isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal? At makakapanayan po natin ang isang distinguished molecular microbiologist, infectious disease specialist at professor at university scientist to ng UP Manila National Institute of Health. Walang iba kundi si Dr. Raul Destura. Bakit natin makakapanayam si Dr. Raul Destura? Pagkat alam nyo po nito mga nakalipas na araw, lumabas po sa mga international newswire, mga balita na merong hantavirus na tumama dito sa isang cruise ship. Hantavirus na tumama sa isang cruise ship. At meron na pong naitalang tatlong namatay dahil po dyan sa hantavirus na yan. At kinukumpirma pa po namin dito sa ating programa kasama ang ating executive producer na si Ms. Jam Season. Kinukumpirma po namin yung mga balitang merong mga Pilipinong crew dyan sa cruise ship na yan. May mga, hindi ko sinasabi na na-infect yung Pilipino crew. Wala pa po tayong ganong confirmation. Ang tinitignan po natin makakakuha ng confirmation kung merong Pilipino crew doon sa cruise ship na yan. Ika nga meron pong reported na transmission ng hantavirus. So, ano ba itong hantavirus? Isang alam ko, ang hantavirus ay nakukuha po mula sa daga, sa mga rodent. Alamin po natin itong kaganapang ito. Nakadaong po kasi ito. Ito yung mga Pilipino crew to sakay nung MV Hondius. Ito pong MV Hondius ay yung cruise ship na pinagsususpetsahang may hantavirus outbreak na kumitil na ng tatlong katao. Nakadaong ang nasabing cruise ship sa Cabo Verde sa Atlantic Ocean. Tabayanan po niyo yan. Pero syempre, nakatuon din tayo dito sa pinaka-latest na inflation printout nilabas kahapon ng Philippine Statistics Authority, 7.2%. 7.2% inflation rate for the month of April, pinakamataas sa loob ng tatlong taon. Noong ibig sabihin dito, well of course, biruin nyo, sabi nga po mismo ng PSA, yung piso natin, yung piso na hawak mo ngayon, 73 centavos na lang ang halaga niyan. Imagine mo kung meron kang 100 pesos, 73 pesos na lang ang halaga niyan. Hihimayin natin yan, hahalukayin natin yan, titignan natin kung ano pang pwede nating makuha mula dyan. Makakasama natin hopefully ang DepDev para po sa issue na yan. Antara, ito na. Nasa linya na natin ang komunikasyon ng ating distinguished molecular microbiologist, infectious disease specialist at professor at university scientist 2 ng UP Manila, National Institute of Health. Walang iba kundi si Dr. Raul Destura. Magandang umaga po, Dr. Raul Destura. At welcome back to Bangon Bayang Mahal.
5: Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayong umaga.
4: Oh, ngayon ko na lang ulit narinig ang boses ni Dr. Destura. Thank you very much po, Dr. Destura, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programa. Napatawag po kami, Dr. Destura, dahil dito sa mga napabalita, well, confirmed na balita, na may tatlong nang namamatay sanhi ng hantavirus dyan sa isang cruise ship na yan. Pwede po bang pakipaliwanag po, Dr. Destura, kung ano ba itong hantavirus na ito? How, paano ito natatransmit?
5: Ang hantavirus is isa sa...
4: Okay, re-establish lang natin yung line of communication. Okay? Sige, nagbabalik. Dr. Destura?

0: Alright, sige. Nagbabalik na ba sa linya ng komunikasyon? Wala pa. Alright, sige. Pero anyway, kailangan malaman natin eh kung ano ba talaga ang ano ba tong hantavirus na ito? Ano ba pagkakaiba nito sa iba pang mga virus na kilala natin? Lalo-lalo na ng COVID-19 virus, ano? Ba ay maikukumpara sa COVID-19? Hindi naman ako sa nananakot. Gusto ko lang malaman at mabigyan ng kalinawan ito para sa impormasyon ng ating general public. Alright, nagbabalik na si Dr. Raul Destura. Dr. Destura, good morning po ulit.
1: Hello, magandang umaga.
0: Yes, good morning po. Well, okay, before we were cut off, ang tanong ko po eh kung pwede po ba sanang maipaliwanag kung ano ba itong hantavirus and how is it transmitted?
1: Ang hantavirus ay isa sa mga sakit na tinatawag nating zoonotic transmission, meaning galing sa hayop na pupunta sa tao, no? Ang pinaka-common na nagdadala nitong virus ay yung mga tinatawag na rodents, no? Daga, no? Ito ay nakukuha sa ihi, dumi, no, ng daga, no? Tapos nai-inhale ng tao. Tapos nagkukos na siya ngayon ng lagnat, sakit ng ulo. Mm-hmm. Tapos nagda-diarrhea, tapos a few days later, develop ng matinding sakit sa baga, no? Yung hirap ng paghinga, at saka minsan talagang na-ventilator pa sila, at sa kasamaang palad, yung iba namamatay. No?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Parang siyang virus na nag-i-stay sa ating mga daga, no? No?
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi tayo malinis sa ating paligid, no? At hindi tayo careful sa paglilinis, no? Sa mga lumang halimbawa bahay na binahayan ng maraming daga, no? Yung dust particle pwede pa rin may virus at ma-inhale natin at mag-cause ng ganitong klaseng sakit.
0: Okay, so itong sakit na to na hantavirus comes galing sa daga and it could be transmitted through the urine, feces, ano po, mm-hmm. pwedeng humalo sa alikabok, something like that, okay. May inhale. So nai-inhale ito.
1: Okay.
0: Kung rodent to human, nai-inhale ito. Ganun po ba?
1: Nai-inhale,
0: okay. Meron na po bang kaso sa inyong pagkakalam, Dr. Destura, ng kaso ng hantavirus sa Pilipinas?
1: Sa kabutiang palad, wala pa po tayong documented cases dito sa Pilipinas. Ito ay matinding binabantayan, no, ng ating Department of Health. So far, yung kaso na na-identify natin, yung sa cruise ship, ay hindi pa naman nakakarating dito sa Pilipinas.
0: Okay, that's good. So at least wala pa tayong kaso ng hantavirus dito sa Pilipinas.
1: Wala pa po.
0: All right. Pero dapat ba itong ano, tulad na nabanggit po ninyo, Dr. Destura, binabantay dito ng maigi ng Department of Health. Pero kasi sa kalagayan natin ngayon, sa tag-init, maalikabok, di ba? Dry ang season. Marami ako nakikitang mga naglipa ng mga daga sa mga, lalo na sa mga basurahan, sa mga hindi well-kept na mga lugar. So dapat ba natin itong ika-alarma? Dapat bang ngayon pa lang gumawa na ng hakbang ang ating mga health authorities, maging ang mga LGUs at the national government to make sure na hindi nga makapasok dito itong hantavirus?
1: Most of the time kasi yung mga transmission natin dito na rodent related, meron din tayong mga sariling problema.
0: Mm-hmm.
1: Maliban doon sa hantavirus, katulad ng leptospirosis, salmonella, itong mga sakit na to kasi ay naka-attach sa sanitation. So kung magkakaroon tayo ng programa, hindi kailangan hantavirus. Iba sa potential na ma-transfer sa atin yung hantavirus, yung isa-dala ng rodent ay also ma-prevent din natin, no? In this case. So far kasi may sarili tayong problema on our own, no? Transmission diseases tulad ng leptospirosis.
0: Mm-hmm.
1: Ganito kasi yung naging issue siya kung tumataas ang burden ng rodent infestation, tumataas yung likelihood na mag-harbor ng mga rodent-transmitted diseases, katulad ng hantavirus, or dito sa Pilipinas, mas common ang leptospirosis. So kung ang ating directive, government level, no, is advisory and proper sanitation sa ating environment, at saka yung pagsuot ng tinatawag na PPE, paglilinis kayo ng mga lugar na abandoned, for example, or infested, kailangan naka-mask tayo and all of that para hindi natin ma-inhale itong mga excreta source ng mga viruses and bacteria na pwedeng mag-cause ng sakit sa atin.
0: Right. Pero Dr. Destura, ano ba mga signs and symptoms kapag meron ng isang hantavirus ang isang tao?
1: No, pag na-infect ka, may incubation period dyan, no? Depende sa inoculum size. Pag sinabing inoculum size, yung degree ng dami ng virus na na-inhale mo, it ranges from 1 week to 8 weeks, no, of incubation period bago ka mag-develop ng symptoms. Pero averaging 2 to 4 weeks yan, no, bago ka mag-develop ng symptoms. Pero as early as 4 to 5 days, depende doon sa intensity nung na-inhale mo, pwede ka na mag-develop ng symptoms. Nag-uumpisa yan as lagnat, pananakit ng katawan, nagda-diarrhea, no? And then 4 to a week later, magde-develop ka na ng ubo at hirap ng paghinga. So when that happens, medyo kailangan ng talagang medical support, no? Para minsan kailangan kasi ng mechanical ventilator lang matulong sa paghinga hanggang yung katawan mo mag-develop na ng panlaban against the virus.
0: Alright, pero kamusta po ang mortality rate nito, Dr. Destura? Kasi as of late, 3 confirmed ang namatay. So kamusta ang mortality rate nito? Once na ikaw nagkaroon ng hantavirus at napabayaan ng hindi mo kagad ito nalapatan ng medical attention?
1: Pag wala kasing adequate intervention, mataas talaga ang kanyang mortality rate pag nag-develop na talaga tayo ng respiratory symptom. No? Umaabot yan hanggang 40%. So 4 out of 10, no, can actually have an outcome of death, no, or 40% fatality rate, no. So ito yung isa sa medyo worrisome kasi syempre pag ang virus ay mataas ang mortality rate, talagang tapos mataas yung source of infection, no. Nagiging social and public health concern talaga siya.
0: Pero iba po ba ito? May kukumpara ba natin ito sa COVID-19? Dr. Destura?
1: Yung COVID-19 kasi ang pagka-unique niya is human-to-human transmission kasi siya. Ito, very rare ang human-to-human transmission. At pagdadasal natin na huwag sanang mag-transform yung virus na maging efficient siya for human-to-human transmission. Close contacts kasi pa lang siya ngayon, no? Unlike sa COVID-19 virus, inhalational talaga. At saka, pag nahawa yung isang tao, pwede niyang hawaan efficiently yung isang tao ulit. So,
0: right.
1: So far, sa hantavirus, hindi pa siya ganyan na sustained human-to-human transmission. Most of the time, it's really animal-to-human. Or kung saan naglagay ng excreta ang mga ang daga, saka siya may inhale ng tao. Pero kung yung tao mismo hahawakan yung kasama, Possible, pero rare pa siya ngayon. At sana it stays that way.
0: Yes, okay. So malaki naman yung pagkakaiba at saka yung transmission rate. And
1: malaki
0: yung pagkakaiba. So kailangan lang talaga na bantayan ng mabuti ang kalinisan. Parang that's the basic thing, ano, Dr. Destura?
1: Yeah, mm-hmm. Sanitation talaga. At saka pagsusuot ng PPE pag naglilinis ng mga lugar na infested ng daga.
0: With that, Dr. Destura, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Those are vital information coming from you, especially under your expertise pagdating po sa mga health concerns na ganito. Thank you very much po, Dr. Destura.
1: Thank you very much also for having me today. Magandang umaga sa inyong lahat.
0: Alright, ang ating pong distinguished molecular microbiologist, infectious disease specialist at professor at university scientist too ng UP Manila National Institute of Health. Walang iba kundi si Dr. Raul Destura.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Shoutout muna sa mga nakatutok sa atin sa ating programa ngayong umagang ito. Si Gerald Misiano. Good morning, Sir Ray. Good morning din sa iyo, Gerald. At kay Miss Betty Atinan, as usual, mula sa Singapore. Ay, tuloy-tuloy na po tayo. Dadako na tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Ay na natin itong report ni Melanie Baldos Reyes, Batangas 1st District, Leandro Lebiste, pinuna ng kanyang mga kapababatas dahil sa mga walang basehang akusasyon na inihayag sa plenaryo. Ang detalye mula kay Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Pinuna ng ilang mamabata si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste matapos nitong maghayag ng umano'y walang basehan at puro hakahakang pahayag sa kanyang privilege speech sa plenaryo. Kabilang sa mga paratang ni Lebiste ang umano'y vote buying ng mga miyembro ng Kamara noong 2025 elections, gayon din ang aligasyon na may mga kandidatong pinondohan sa Batangas mula sa contractors. Pinalalahanan ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang mambabatas na huwag gamitin ang pribilehiyo sa plenaryo para sa grandstanding at pagsusulong ng pansariling interes sa politika. Samantala, personal na tumindig si House Assistant Majority Leader at Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto upang depensahan ang kanyang mga magulang si Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto at iginiit na walang katotohanan ang mga aligasyon laban sa mga ito. Tinuligsari ni Mamamayang Liberal at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang mga pahayag ng batang kongresista bilang offensive, baseless at unfair. Narito ang bahagi ng pahayag ni Deputy Senior Minority Leader Leila De Lima.
4: This representation approached Representative Lebiste and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Lebiste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Lebiste, in fact, that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Wow! Agang mainit sa Kongreso ngayon ah. Samantala, dumako tayo sa iba pa mga balita. Publiko, pinag-iingat sa mga nagpapanggap na 4-piece beneficiaries online. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastaza.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga netizen na nagpapanggap na beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Programa 4-piece para lang sa clout o content sa social media. Ito kasunod ng pag-usbong ng mga online content creators sa social media platform na Facebook kung saan nagpapanggap ang mga itong 4-piece beneficiaries para magpakalat ng fake news at negatibong opinion sa programa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain dahil nagdudulot ito ng maling impormasyon at nakakasira sa dignidad ng mga lehitimong benepisyaryo ng programa. Binigyan din ng DSWD na ang 4Ps ay para sa pinakamahirap at pinakanangangailangang pamilyang Pilipino at ito ay isang conditional cash transfer, hindi isang simpleng dole out o ayuda. Hinihikayat ang publiko na beripikahin na muna ang mga detalye sa opisyal na platform ng DSWD para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala sa iba pang kaganapan, pagpapakawala ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon system para sa Balikatan, idinepensa ng Defense Chief. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Binalikan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bumabatikos sa kauna-una ng pagpapakawala ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamamagitan ng Typhoon Medium Range Capability ng Amerika. Kasunod ito ng pag-alma ng iba't ibang progresibong grupo na nagsabing tila nagsisilbing playground umano ng mga dayuhan ng Pilipinas kaya't dapat alisin ang mga naturang armas sa bansa. Ayon kay Teodoro, ang mga kumukontraan niya sa pagpapahusay ng sandatang lakas ay kakampi ng mga kalaban ng bansa pagdating sa interes pansiguridad. Binigyan din pa nito na ang naturang hakbang ay bahagi ng deterrence o pagsupit sa mga banta sa seguridad at pagtatanggol sa pambansang soberanya ng bansa lalo na sa karagatan nito. Magugunit ang matagumpay na isinagawang live fire exercise ang Typhoon missile system mula Tacloban City Airport na tumama sa Laur, Nueva Ecija na may layong 670 kilometro. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampa.

0: maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. S, MS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga balitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Sa puntong ito, tututukan po natin muli ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Bicol Region na naapektuhan pa rin po ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. This time around, makakasama po natin ang Department of Agriculture, Bicol Region. Nilang tagapagsalita, walang iba kundi si Ms. Lovella Guarin. Magandang umaga po, Ms. Lab. Magandang umaga at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
11: Magandang umaga po, Ka-Ray, and sa mga tagapakinig at tagapanood natin sa ating programa.
10: Ako, thank you po, Ms. Lab, sa pagsama niyo sa amin dito sa ating programa. So, una po namin mga katanungan siguro, Ms. Lab, kamusta po ang lagay ng agrikultura ng Bicol Region, particular sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga mangingisda, kung mayroon sa involved yan, lalo na yung mga aquaculture. Ms. Lab, kamusta po?
11: Opo. In relation po doon sa kasalukuyan pa rin na nag-aalborotong Mayon, meron na po tayong recorded na initial damage report pa lang po na 6.9 million pesos na po. Ito po ay sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan. Doon sa Kamalig po yung Barangay Kirangay, Anoling, Barangay Tumpa, Barangay Suwa at sa Ginobatan ay yung mga barangay ng Trabesiya, Masarawag, Doña Tomasa at Mulad Bukad at Maninila. Ito po ay comprised ng mga gulay. Yung mga high value crops na mga packed vegetable ay 15 hectares po yung damage. And meron din 7 na mga livestock raisers naman po ang mga nangamatayan po ng kalabaw, mga manok at baka. And may dumagdag pong as of May 5 na 0.2 million kasi nung May 4 ay 6.7 million, ngayon po 6.9 million na. Yang dumagdag po ay sa rice na.
10: Alright, so liwanagin ko lang to, Ms. Lava, 6.9 million pesos?
11: Opo.
10: Ang tinatayang halagang, ang halaga ng pinsala?

0: pa po, inisal pa lang po ito. Mm-hmm. Sa pangalawang araw pa lang po ng aming 10 days na reporting ng damage.
1: Okay.
0: 6,933,030 pesos po.
1: Alright. In 2 days pa lang yan? In 2 days?
0: Opo.
1: Okay.
0: 115 farmers na po yung affected.
1: 6.9 million pesos okay. In 2 days na assessment, opo. The damage, opo. Tapos 100, ilan po? 115 farmers?
0: Opo. Ang 53 po dyan ay rice farmer.
1: Mm-hmm.
0: And then 55 naman na high value crops growers, mm-hmm. mga nagtatalim ng gulay, at 7 na livestock and poultry raiser po.
1: Alright. So, okay. So, ano yung mga nakalatag nating mga tulong sa kanila? Mula naman sa DA, Bicol Region, Ms. Lab.
0: Opo. Ay, noong January pa po, nung nagsimula yung ano itong pag-aalboroto ng mayon, ay nauna na po tayong namigay ng mga iba't ibang intervention, no? Katulad ng mga knapsack sprayers, mga laminated sacks, and 100 bags na pambahog sa mga alagang hayop. And luckily ay may natira pa po doon na 20 bags na cattle feeds na siya pong naipamigay doon sa mga affected na hog raisers nitong linggo lang po. And sa Department of Agriculture po kasi ang ating mga assistants ay comprised of mga production inputs. So naka-preposition lang po ang ating mga intervention na nagkakahalaga po ng 398.3 million. Na iba't iba po yan, may mga binhi, fertilizer, mga farm inputs, and yung mga pang-garden. Pero ngayon po kasi hindi pa siya applicable po kasi ganito nga na hindi pa sila makabalik sa kanilang mga taniman. But in case naman po ay mag-normalize na po ang aktibidad dito sa Bulkang Mayon, ay immediately ipoposition po itong ating mga intervention. As of now, meron po tayong natulungan naman na po na mag-apply for insurance indemnification itong mga affected farmers. Although yung mga nasa 6-kilometer danger zone, like yung mga ibang hayop na namatay, hindi po siya covered ng insurance.
1: Hindi siya covered? Mga, hindi siya covered ng insurance? Yung mga livestock?
0: Yung pag nandun po, napunta doon sa 6-kilometer danger zone, pati po ang tanim, hindi po kino-cover ng insurance ng PGIT,
1: okay.
0: Kasi hindi na nga po dapat pumasok doon.
1: Okay. So pag alimbawa, okay. Namatay yung livestock o nagtanim sila sa loob ng 6-kilometer danger zone, hindi yon covered ng indemnity ng insurance. Wala sila makukuhang doon, indemnity.
0: Sa DA po, meron naman po tayong mga binibigay na mga assistance, like yung mga cash assistance po na kung kasama sila doon sa listahan ng kasalukuyang pinamimigay natin, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk na nagkakahalaga po ng 2,325 pesos. Sigurado pong mabibigyan sila kasi 260,000 na mahigit na farmers po sa buong Bicol ang mabibigyan po noon. And ongoing po yung pamimigay sa iba't ibang probinsya po ng Bicol.
1: Okay. So, siyempre pag sinabi nating indemnity. Balikan ko lang indemnity, Ms. Lab, yung sa crop insurance. Kasi nakapanayam namin, ako. O nakapanayam ko nito mga nakalipas na araw, si Vice President Melba Manalo. Melba. Si Ms. Melba ng PCIC, ng Philippine Crop Insurance Corporation. So ibig sabihin po nito, yung mga makakakuha ng indemnity, kinakailangan registered sila sa RSBA, ako. Tama ba?
0: RSBFA. Yes, pwede naman po kahit hindi registered pero magbabayad sila.
1: Mm-hmm.
0: Ang kagalingan lang po ng registrado sa RSBSA ay libre po ang premium.
1: Doon, libre ang premium.
0: Libre po. Basta farmer na registrado po sa RSBSA, libre po ang premium ng insurance. Kasi dapat po every time na magtanim, ay pagkatanim ay i-insure agad yung tanim.
1: Mm-hmm. Tama, tama. And of course, hindi pa kasama dyan yung Agricultural Credit Policy Council ng DA, ano ho?
0: Opo. Meron din pong mga available na loan windows like yung ANYO, yung Agribusiness Loan Program na hanggang 5 million ang pwedeng ma-loan. And siyempre yung SURE, Survival and Recovery Assistance po ay available din po. Pero naghihintay-hintay pa po ng Conduit Bank.
1: Okay. Ang kamusta po kasi alam ko merong maraming mga bayan ang naapektado at marami ring mga bayan diyan ang sa ilalim na ng declare na ng state of calamity, ano, Miss Love, Miss Love. Kasama na po diyan ang Ginobatan. Kamusta ba ang lagay ng agrikultura sa Ginobatan after this latest at pag-aalboroto ng bulkan Mayon sa inyo pang monitor?
0: Opo, itong Ginobatan po talaga ang nabalot talaga siya ng abo, and yung kasing report po, hindi pa namin nakukumpleto na makuha yung lahat na report galing dito sa mga affected na Ginobatan and Kamalig, and also may mga portion ng Ligaw. Pero pag pumunta ka po doon, ladaan ka ng National Highway ng Ginobatan, talagang mababalot pa ng abo. Yung mga motorista ay talagang naliligo sa abo. And yung pong mga talagang natabunan ng mga abo na mga tanim, hindi na po sila talaga naka-recover, kaya totally damaged po.
1: Alright.
0: Karamihan ay mga gulay. Pero yung sa palay ay merong partial lang na damage, like 16 hectares yung partial damage.
1: Yes, okay. Alright. Miss Lab, nasa linya natin ang komunikasyon, nasa kabilang linya ng komunikasyon natin, ang ating butihing Ginobatan Mayor Ann Gemma Ongoko. Ano yes, po? At nag-declare na nga sila ng state of calamity. Isa sila sa mga bayan na nag-declare ng state of calamity. Maganda umaga po, Mayor Ann Gemma Ongoko.
2: Hello, good morning po, sir.
1: Good morning po. Unang-una sa lahat, kamusta po muna kayo, Mayor, at ang buong bayan ng Ginobatan after this nito latest na pag-alboroto ng Bulkang Mayon at nag-declare na nga po kayo ng state of calamity.
2: Ah, okay. So, sa ngayon po, ongoing, sir, ang clearing operation. Hindi sa lawak po ng affected po ng ashfall, talagang medyo natatagalan rin po kami ng pag-flushing. Pero po, tulong-tulong po ang ahensya natin, yung BFP, PNP, Coast Guard. Marami pong nagtutulong-tulong, pero syempre po, sa lawak nga ng affected na areas, medyo takes time din po.
1: So sa ngayon po, meron pa ba tayong mga kababayan na sa inyong constituente sa Ginobatan na nasa mga evacuation centers?
2: Actually, sir, wala kaming mga evacuees.
1: Okay, okay.
2: Wala kaming evacuees kasi since ang ng V-Box is sa alert level 3, wala po kaming living within the 6-kilometer danger zone. Kaya wala po kaming evacuees. Yes. Pero sa nangyari po nung Saturday, talagang 100% ng barangay namin, that is 44 barangays, talaga pong apektado po ng ashfall.
1: Speaking of that, Mayor, kasama po natin ang ating Department of Agriculture Bicol Region, si Ms. Lovely Guarin. Pinag-uusapan nga po namin yung epekto sa agrikultura, especially dito sa pitong bayan na nag-declare na ng state of calamity, yung kanilang pag-monitor. Do you have any concerns para po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga constituente ninyo na involved sa agriculture, na kinakailangan tutukan ng Department of Agriculture, Mayor?
2: Ah, okay. Nagbigay na po ng report yung municipal agriculturist ko through kay Ma'am Grace Chanyo, and based po sa report niya, may mga tayo, syempre yung mga na-damage po ng mga vegetables, mga may palay, itemize yung mga area po, kung saan area, kung basta po ang affected na buong farmland, mga nasa 44 hectares po, all in all.
1: 44 hectares na farmland.
2: Apa.
1: Okay, so balikan ko lang po si Miss Lab, ano po, Mayor, wag niyo pong bibitawan yung linya ng communication. Miss Guarin, napakinggan niyo po yung pahayag ni Mayor Ongoko?
0: Opo, good morning po, Mayor, and kay Ray, wala pa po sa report ditong binabasa ko kasi 16 hectares pa lang po itong hawak-hawak kong report na galing doon sa tatlong abayan po.
1: Pero at least narinig niyo na mismo kay Mayor Ann yung sitwasyon sa Ginobatan.
2: Opo. Ma'am, kasi submit pa lang po yung ibang farmers po kahapon, and ibibigay na po sa iyo ng municipal agriculturist, i-relay na po sa office niyo. And naman po, sir, nagano po kami, magre-request kami kila ma'am ng ano, yung sa seedlings, yung farm inputs, and nag-coordinate naman po yung sa ano DSWD na magbibigay sila ng mga cash for work para po sa mga affected na farmers natin po.
1: Yeah, Miss Lab, yun mga opo. Seedlings daw, Miss Lab.
0: Yes, opo. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ay may naka-allocate po kami sa Albay na 398 million po na para po dito sa mga affected po ng Mayon Volcano.
2: Alright. Opo, thank you ma'am. Thank you ma'am.
1: With that, maraming salamat po Mayor, and syempre dalangin po namin ng maagang pagbangon ng inyong bayan, sanhi po nito ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Thank you very much po, Mayor.
2: Okay, sige po, ma'am. Sir, thank you po.
1: And of course, Miss Lab, po, maraming salamat din, Miss Lab, ha. Thank you very much sa oras at sa pag sa pakikinig mo sa mga healing ng ilang ating mga alkalde na naapektuhan itong alboroto
0: ng Bulkang. Salamat din po sa pagkakataon, Kare, na maipaabot din po namin yung aming mga ginagawang efforts po dito sa Department of Agriculture sa Bicol.
1: Thank you very much po, Miss Lab. Okay. Ang at napakinggan po ninyo ang ating ginapatan Mayor Ann Gemma Onghoko, and of course ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Bicol Region, Miss Lovella Guarin. Back to back po 'yan. Magkasama natin nakausap at three ano tayo? Conference, ika nga.
3: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Nako, sandali lang, maganda ito. Magandang flash report ito. Pakinggan natin ito, kabayan. Isang founder ng kilalang online media network inaresto ng NBI matapos umanong mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Manong Ray, magandang umaga. Kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation ng NBI ang pagkakaaresto ng naturang NBI matapos umanong isang kilalang founder ng kilalang online media network kung saan ito papangalanan na natin yung tinatawag na Peanut Media o yung isang kilalang ano na ito na media outfit sa online. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Batibag, ito'y matapos mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Manong Ray nang nasa 350 million pesos. Uy. No, ang naturang CEO ng media outfit na ito. Base sa report, tumingin ang suspect nga ng naturang halaga kapalit ng hindi paglabas ng umano'y videos na nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Manong Ray, maglalabas ng isang statement ng NBI sa isang punong balitaan mamayang alas 11 ng umaga, Manong Ray. So ito yung mga detalye na lalabas na, no, kung bakit nangyari ang operasyon na ito, paano nagkaroon ng transaksyon si Martin Romualdez at yung naturang online media outfit na Peanut Gallery Network. Manong Ray, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Isa lang ang masasabi ko dyan sa ano na yan, media na yan. Talaga naman grabe.
5: Dinaig mo,
1: no?
5: Pa si Satanas eh.
1: Oo nga, oo nga.
5: Dinaig mo pa si Satanas.
1: Oo nga, oo. Sandali lang. Inaunang ng konti. Tayo na, kaya tayo na aakusahan ng mga house show na media eh. Yung mga, naku talaga na. Ganda pa na pangalan ng online mo. Peanut, mani. Bagay. Samantala, eto na. Muna tayo, dito muna tayo. Mas mahalaga to pag-usapan. Pagkat kahapon nga po, nilabas na ng Philippine Statistics Authority ang April inflation printout. Tala, 7.2% inflation o pagbilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nito muna ng Abril. Kung 7.2% na ito, ito po ay mas mabilis kumpara sa 4.1 inflation noong Marso. Itong 7.2% na ito ang pinakamataas na sa loob ng 3 taon. Tignan natin, himayin natin itong figures na ito. Ano ba yung mga contributing factors nito, itong 7.2%? At siyempre, may tatanong lang ako dito sa ating magiging makapanayam dahil 7.2% national. Pero sa regions, kamusta yung mga nasa regions? Bumababa o mas lalo pang mas mataas kaysa sa 7.2%? Nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating Department of Economy, Planning and Development. Walang iba, so kita talaga natin. Maraming salamat po, Undersecretary Rosemary Edilion. Good morning,
6: yes,
1: ma'am.
6: Good morning. good morning, Sir Ray.
1: Good morning po, Yusek and Dilion. 7.2% ang inflation printout natin para sa buwan ng Abril. Ano po ang mga primary indexes na nag-push dito sa 7.2% na ito, Yusek and Dilion?
6: Yes, Sir Ray. No? So, as expected, yung mga sector na, kumbaga, tawag natin dito, fuel dependent. No? So, una dyan sa lahat yung operation of personal transport dahil nga sa pagtaas ng, ano, ng gasoline, ng diesel. Ang susunod po dito yung ano, housing, electricity, tsaka yung fuel. Yung fuel po dito yung LPG. No? Tapos yung sa electricity, actually hindi naman talaga with respect to the fuel pero dang dahil sa ano yung pagbagsak ng piso kasi marami po sa mga power supply contracts ng mga distribution utilities natin mga dollar denominated po ito eh so pag binayaran nila in pesos so it translates to more pesos kaya ganun po yung ano pagtaas tapos sa food meron din po tayo nakita na
1: alright, medyo naputol ba? Naputol yung ating line. Okay, sige. We will reestablish the line with Yusek Edilion. So as usual, ang mga primary movers o primary indexes, sub-indexes na nag-push sa 7.2% inflation. Of course, pagkain. Yan. Oil, presyo ng langis. LPG, nabanggit nga rin ni Yusek Edilion. And of course, paghina ng piso laban sa US dollar. Kasama rin yan sa mga na-factor in. Ano? So may nagsasabi, sabi ng PSA, I heard PSA saying na ang halaga na lamang po ng piso, yung piso na hawak ko, piso. Ang piso mo, piso natin, hindi mo piso, piso natin. 73 centavos na lang po ang halaga after this inflation printout. So, kung meron kang 100 pesos, ang 100 pesos mo, makakabili na lang yan ng halagang 73 pesos. Siguro yung 73, kung magtitipid kami ni Van, mamamalengke kami ni Van o ni Joe Marie, tatlo kami, sabi mo nang dalawang lata na sardinas. Ayan, magkano yung isang lata na sardinas ngayon? 24, 25 pesos. Depende sa brand. So, doon pa lang. Tapos na yung 73 pesos mo. Pangkasamang kanin yun at bigas. O bigas, ano? Anyway, sige. Samantala, habang nire-establish natin ang communication kay Yusek Edilion, pasok muna natin itong report na ito. EO o executive order sa 50 pisong price cap sa imported rice malapit na ilabas ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray, inaasahan ng Department of Agriculture na malapit na nga ilabas itong executive order para sa pagpatupad ng 50 pesos na price cap pagdating sa imported na bigas. Kinumpirma ito ng DA sa ginawang pag-iikot ngayong araw ni DA Asec Genevieve Villacar-Guevara dito sa Project 4 Public Market. Bahagi raw ito ng hakbang ng gobyerno para maiwasan yung sobra-sobrang patong sa presyo ng imported rice at mapanatiling abot-kaya ito sa gitna pa rin ng epekto ng sigalot sa Middle East. Sa price monitoring, nasa 60 pesos yung karaniwang presyo ng imported rice dito sa palengke, habang nasa 48 naman kada kilo yung binhi rice o yung bigas na tinutulungan ng Food Terminal Incorporated. Dahil dito, nagbabala ang DA sa mga mapagsamantalang retailer na sila ay pananagutin sa oras na maging epektibo na itong price cap. Pakinggan natin ang pahayag ni Asec Guevara.
7: Lalabas po yung ating EO for the price cap nga po, which is 50 pesos per kilo. May karampatan pong kapurusahan niya, no? Kasama po natin yung ating kapartner sa pagmumonitor, ang DTI, ang ating PNP for law enforcement. Pag may nakita po silang violation, pwedeng-pwede po ma-apprehend na po yun because kung more than 50 pesos po yan, ibig sabihin, in violation na po yan ng price cap. So, pwede po yung huliin, pwedeng ma-seize po yung items, yun yung pwede pong gawin ng ating kapulisan. No? So, definitely, bago po ito ma-implement, we'll be making coordination meetings po para mas madaling maintindihan, ma-inform po agad yung ating mga retailers of this price cap nga po para makapag-adjust din po lahat. Kasi nga po itong price cap, meron naman po talagang kita na dun sa 50. So, yung mga nananamantala po, ayun, ba, warningan po natin dahil nga po, pag lumabas ko yung price cap, wala na pong pakiusapan yun.
8: Ang pahayag ni Asek Delicaria mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embestaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nagbabalik po ang ating Undersecretary Yusek Rosemary Edilio ng DepDep. Yusek Edilio, magandang umaga po muli.
9: Yes, sir, Ray. Naputol po tayo kanina, sorry.
1: Po. Yusek Edilio, so I'll just cut to other questions. Ano po? Total, nabanggit naman na ninyo yung sure. mga sub-indexes na nag-push dito sa 7.2%. So ano ang dapat na, dapat ba ito ikabahala ng ating mga kababayan, ng ating publiko, itong mataas na inflation rate na ito, especially when it comes to the purchasing power of the peso?
9: Una po sa lahat, meron pong ginagawa na yung pamahalaan natin. Yung tungkol nga po, nakita naman natin na ang malaking may kinalaman nito is really the Middle East war, no? So, kailangan nating we really need to make ourselves resilient, no, against this. And it's really because napaka fuel dependent po ng ating mga ng ating economic sector. So, apart from yung sa ginagawa ng na programa ng pamahalaan natin, which is mostly assistance to the transport sector, no, at saka yun din pong assistance para sa mga sa food, sa producers ng food natin, farmers and fisher folk, sana po yung bawat mamimili po piliin niyo po yung mga mura na bilihin. Tulad ng sinabi ko, bumaba po ang sa pork, bumaba ang sa chicken, bumaba ang sa leafy vegetables. So dito po yung ating yung mga in-season po na yung mga murang bilihin. Kumbaga mag-substitute po tayo. So kailangan maging creative tayo sa mga sa pagluluto natin, kunwari. Para ang gabitin muna natin ngayon yung mga murang produkto.
1: All right. Okay. So pero pagdating po kasi sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino, lalo-lalo na sa kalagayan ngayon ng purchasing power, siguro baka narinig mo na ito, Yusek Edilio. Wala na po kaming ihihigpit na sinturon, sagad na po eh. Ito bang mga ganitong sitwasyon, paano ito dapat harapin at tatugunan ng pamahalaan, particular sa pagpaplano po ng mga economic managers natin?
9: Yeah, tama po 'yun. Ang nakikita nga po namin ito is lalo na sa panahon ngayon, no, parang hindi naman yata problema ang supply, especially kung food ang pag-uusapan natin, let's say the vegetables, no. Ang problema talaga yung pagdala from the farm to the market. So dito po pumapasok din yung programa ng ating pamahalaan na may mga exemption po sa mga toll fees, sa mga charges sa port, pati nga po sa mga sa iba pa mga terminal fees, either babawasan po or tatanggalin. So, yun po yung nakikita natin na ito kasi yung mga kontrolado talaga ng gobyerno kasi marami dito ay ang government din naman ang nagpapatakbo. So, ito po yung mga mauuna na magiging assistance programs. Para nga po, matulungan din natin yung farmers, no, na madala yung produkto nila to the market, tapos matulungan din natin yung consumers na magkaroon ng ample supply sa mga market.
1: Okay. Well, tulad po na nabanggitin nyo kanina, isa sa mga drivers nito yung fuel cost. Ano po, Yusek Edilio, ito 7.2. Mm-hmm. Tapos nag-domino effect na sa mga basic commodities, sa presyo ng mga bilihin. Kasi matagal na pinananawagan ng iba't ibang mga sektor na tanggalin yung excise tax, especially nung mga previous interviews ko po sa inyo na pag-uusapan din naman natin yan. Yung may mga request na tanggalin yung excise tax hanggang gusto nga pati VAT tanggalin. Para lang magkaroon tayo ng malinaw na konteksto, Yusek Edilio, sa mga nakikinig sa atin ngayon, ordinaryong Pilipino, ano bang mas mahalaga? Ano bang mas practical na dapat tignan natin ng isang Pilipino? Tatanggalin natin yung excise tax at VAT para ika nga gumaan yung mabawasan ng presyo ng krudo and eventually hopefully would tame inflation, o pag tinanggal natin yung excise tax at VAT, magkakaroon naman ng budget deficit ayon sa mga economists. So ano ang mas dapat tignan dito? Makontrol yung inflation, yeah, through pagtanggal ng VAT at ng excise tax, o kailangan ma-maintain natin yung balance sa budget? Kailangan hindi tayo magkaroon ng budget deficit pag tinanggal natin yung VAT at excise tax. Ano pong dapat tignan dito, Yusek Edilion?
9: Yeah, maraming salamat sa tanong, Sir Ray. No? Actually, as it is, may budget deficit po talaga tayo, na wala po tayong balanced budget. So ang gusto na lang namin is wag palubuhin itong budget deficit nito. Ang nakita po kasi namin dito, no, yung sa excise tax, number one, nanggal po yung excise tax for the LPG and the kerosene, kasi nakita natin na ang makikinabang dito yung mga lower income groups. Tapos kung doon naman po kasi sa diesel tsaka sa gas, meron po talagang mga gumagamit from the lower income groups nito, no? Lalo na yung sa mga public utility vehicles natin. Pero marami din po sa mga mayayaman ang gumagamit nito. So, ang nakita kasi namin dito, well, number one, obviously, meron tayong tightening ng supply globally. So, ang dapat talaga, pag ganyan kasi, dapat magko-conserve tayo ng demand. Pero kung bababaan mo yung presyo, lalo nang parang hindi magkakaroon paghihigpit kumbaga sa demand dito. Pero nakita namin kasi ang pinaka mga malalaking nangungonsumo nito na dapat mong i-curtail yung demand, yun ang doon sa mga higher income groups. Pero doon sa lower income groups, ang ginawa natin is magkakaroon sila ng fuel subsidy. In fact, mas malaya po eh, kasi 10 pesos per liter, whereas kung yung excise tax suspension, kunwari kung sa diesel po, 6 pesos per liter lang po yung bawas nun. So kumbaga nabalanse, no? Nabalanse na magkakaroon ng assistance para mabawasan yung operating costs ng ating sa transport sector, yung pong nagseserbisyo sa ating commuting public. But at the same time, nandun pa rin yung objective na yung mga sa upper income groups, mag-conserve sila, mag-carpooling sila, magkaroon sila. Yung ganun po yung right, yung naging objective nun.
1: Okay. Last question po, Yusek Edilion. Siguro maski na short reaction lang. Kasi last week po, ang Asian Development Bank sinight ang Pilipinas as one of the most active countries in Asia Pacific sa pagresponde sa pag-surge sa global fuel prices, including yung mga fuel subsidies, targeted assistance, tulad nung nababanggit po ninyo, staggered oil price hikes, demand reduction, supply side actions, at energy diversification measures. So, nakita ito ng Asian Development Bank at most active daw po, isa sa mga most active countries ng Pilipinas, who is addressing these issues. Ano po ang reaction nyo dyan, Yusek Edilion?
9: Well, una sa lahat, na maraming salamat sa ADB sa pagkilala, no? Kasi naging mabilis nga po ang pag-action natin. Pero syempre, unahin muna natin yung kayang-kaya natin talagang gawin ng mabilisan. So yun nga po yung inuna natin yung para sa gobyerno mismo, no? Na bawasan yung fuel and energy consumption ng pamahalaan. Para noon, magkaroon tayo ng pondo para sa mga sa assistance programs natin. Mm-hmm. Tapos mabilis din po yung naging action ng Department of Energy, no, para masigurado na meron tayong enough na yung nakapila na po na na supply ng mga contracts natin. So, talaga pong pagsisikapan pa rin po natin na sa ngayon ang magiging objective natin is maipatuloy, no, yung tinatawag namin business and service continuity. Yes. Okay. So naggagawa po kami ng nagpapackage po ng programa para naman dun sa mga, para sigurado tayo na ano, na matulungan sila na magtuloy-tuloy yung kanilang ano, okay, kanilang business operations.
1: Although syempre marami tayong mga na-encounter ng mga problema sa pagbibigay ng ayuda, pero sabi nga not all systems are perfect, but ang importante natutugunan kagad yung mga pangangailangan. Maraming salamat po, Yusek Edilion. Thank you so much again for indulging us sa ating programa.
9: Yes, maraming salamat din po, Sir Ray. Ingat po lagi.
1: Undersecretary Rosemary Edilion ng ating Department of Economy, Planning and Development. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Bangon Bayang Mahal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At napapakinggan na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 12.120 MHz, 15.190 MHz at 9.920 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa kamay nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Okay, at sa punto pong ito ay makikibalita po tayo sa Philippine Red Cross patungkol pa rin po dito sa ating binabantayan o monitoring ng pagputok ng Bulkang Mayon at ang mga pagtugon na ginagawa po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga organisasyon na government organization at iba pang mga stakeholder na tumutulong po sa mga residenteng apektado po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Kaya naman live po natin kasama via phone patch si Ma'am Criselda Longa, ang manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Criselda, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, hello po Ma'am, and ako po si Criselda from the Philippine Red Cross, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas, magandang hapon po.
0: Magandang hapon, ma'am. Ayun, makikibalita kami sa inyo tungkol nga po dito sa pagtugon ng Philippine Red Cross. Dahil nga po meron tayong mga nabalitaan ng mga residente na apektado po nitong recently po na pagputok po ng bulkan. Ang una po naming katanungan sa inyo, Ma'am Criselda, kumusta po yung pag-responde ng Philippine Red Cross sa mga residente po na apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon?
1: Ayan, no. Ang pag-respond din ng Red Cross pa rin, no, andun pa rin kami sa mga area at community at evacuation center doon sa palibot ng Mayong Bulkan. Yes, Bulkang Mayon, mm-hmm. Sa Albino. And of course, since January pa actually ang Philippine Red Cross na sa area. Kasi nung last January, pumutok yung ating Mayon and yung mga tao is nasa evacuation for the past 4 or 5 months na, no?
0: Yun nga.
1: So, ang Philippine Red Cross ay talagang naandun, nagbibili ng welfare support, first aid. Of course, for the past 5 months, kami nagbibigay kami ng tubig, lalo sa evacuation center.
0: Mm-mm. Ayun, okay. So, mga pagkain, tsaka talagang nakatutok ang Philippine Red Cross. Ma'am Criselda, nabanggit po na meron pong Red Cross 143 volunteers sa mga apektadong lugar, kagaya ng Kamalig, Girobatan, tsaka Legazpi, maging dito po sa bandang Daraga. Ano po yung real-time updates natin na natatanggap mula po dito sa mga lugar na ito, ma'am?
1: Ayan. Actually, nung last weekend, talagang pumutok siya, no? And then, nagkaroon talaga siya ng major ash fall.
0: Yes.
1: Halos paggabi na yon. And then, yung mga volunteers na, nag-report talaga agad sa akin.
0: Okay.
1: Another part, ang naapektuhan ng major ash fall. Medyo matagal nga yung ash fall, eh. And then, sinasabi rin nila na ang mga families ay nag-initiate na mag-evacuate on their own sa mga kamag-anak nila. In addition dun sa mga nauna nang nag-evacuate dun sa 6-kilometer danger zone. And then, kabilang sa mga updates ng mga community na nakuha namin ay of course, mga pagkain, tubig, at health assistance. Pero isa talaga yung problem nila is yung i-manage yung impact ng ashfall kasi marami na ilabas, eh. So hanggang ngayon, naglilinis pa rin sila ng kabahayan nila, ang kapaligiran nila, and then pagpapasok sila sa school, sa trabaho, kailangan nila mag-mask. So talagang yun yung tinitignan nilang health concern sa ashfall impact.
0: Okay. Ma'am Criselda, paano po ang koordinasyon ng Philippine Red Cross sa ating po mga lokal na pamahalaan o kaya sa FIVOX o sa iba pang ahensya ng pamahalaan na kailangan pong kailangan ng coordination para po sa response na ito?
1: Actually, no, ang Philippine Red Cross may direct kaming communication with the FIVOX. Kung kailangan namin ng information o kaya may nire-release na information si FIVOX, is nakakuha namin agad. Pero ang pinaka-coordination namin talaga is on the ground. Ang Philippine Red Cross ay may chapter or office sa Albay, sa Legazpi mismo. So yun yung nakikipag-coordinate directly sa local government. Umaaga ng mga meeting at of course nakikiisa sa mga aktibidad para maisaayos or matiyak yung sitwasyon natin doon sa mga pamilya na nasa evacuation center at pati na rin sa mga komunidad. So coordinating talaga kami. Coordinating talaga si Philippine Red Cross sa DRRM Council at the local level.
0: Okay. Ma'am Criselda, sabi niyo po kanina, actually, meron na pong mga previous records tayo na meron talaga mga residente sa apektadong lugar na nasa evacuation centers. And also, meron pong mga residents na kusa po na nag-evacuate. Meron po ba tayong datos kung ilan po yung nasa evacuation center? And if ever man po na lumala po yung sitwasyon, meron po bang sapat tayong temporary shelters? Aside from yung in-offer ng LGU, yung PRC din po of Philippine Red Cross, meron din po bang nakahandang mga temporary shelters o evacuation centers para sa mga apektado nating residente?
1: Ayan. So actually, as of the moment, reports on the ground, meron tayong more than 4,000 center. Okay. So sa Kamalig, Tabaco, Malilipot at Ligao. So definitely, currently meron tayo, nasa alert level 3 pa rin tayo. So hindi pa nag-raise ng alert level si PBOX. But in terms of coordination and communication, kung mag-raise man ng alert level, the local government is very prepared for evacuation ng additional families. And identified na yan, so nakalagay na yan sa mga contingency plans ng ating local government. But if malawak pa talaga ang magiging scenario natin at marami talaga ang may evacuate, definite kung kailangan talaga ng support for shelter, then the Philippine Red Cross will be ready. But as of the moment, we will rely first dun sa capacity ng ating local government, ng mga evacuation center, yung mga schools, yung katulad ng nakaraang 2018 response and 2021 response, kung saan may mga identified na talaga evacuation center outside 6 kilometer, 7 kilometer, and up to 8 kilometer danger zone.
0: Okay, that's good to hear. So, batay sa datos, tama po ba ang dinig ko? 4,000 po ang mana sa evacuation?
1: Individuals, yes.
0: Individuals. 4,000 individuals. Okay. And ito naman po, Ma'am Criselda, dahil po sa nararanasang ashfall, ano po ang payo natin sa ating mga kababayan?
1: Ayan. So sa mga komunidad po natin at pamilyang naninirahan sa malapit sa bulkan ngayon, no, panatilihin po natin yung ating mga PPE, yung tinatawag nating mga personal protective na items, no? Katulad na po dyan yung mask. Very important po na yung mga mask po natin ay naka-ready para sa ating mga pamilya, lalo na sa mga matatanda at kabataan. Lalo tayo pag bumabiyahe, no? Within our area. And of course, siguraduhin natin na yung ating mga lugar ay malinis na rin sa ashfall. So, ang mga komunidad po ay binibigyan ng abiso na basain muna yung mga ashfall bago magwalis o maglinis para hindi na mahalanghap yung ashfall sa ilong o kaya pumasok sa mga mata. And then of course, di ba ang ashfall galing yan sa langit. So yung mga bubong natin ngayon, meron siyang ashfall. Pero pag dumami pa yon or pag nabasa pa yon, baka mag-cause yun ng damage sa ating mga bubong at masira yung ating kabahayan. So as much as possible, linisin na natin agad at huwag na natin intayin na mag-ashfall ulit tas para madagdagan yung mga ashfall sa bubong at baka makasira yun ng ating kabahayan. So iniikayat po namin na ma-ensure gumamit ng mga mask o kaya goggles o kaya salamin. At of course, linisin yung ating kapaligiran para hindi rin makontaminate yung ating mga tubig at yung ating pagkain.
0: Mm-mm. Ma'am Criselda, speaking of yung nalalanghap na ashfall, so far wala naman po tayong tala ng mga nagkakasakit dahil dito?
1: As of the moment, no, wala pa namang major situation in terms of health. I think na-manage naman yun sa mga komunidad. Kung may kailangan man, I think nasa yung mga nurses and doctors natin na nakastation sa barangay and evacuation center ay nagbibigay ng mga paunang lunas.
0: Okay. Ma'am Criselda, sa ngayon sa ating monitoring, ano po ang pinakakailangang kagamitan o tulong sa mga apektadong lugar?
1: So, according sa mga sitwasyon natin sa ground, I think the families will stay in the evacuation center for long pa, no? Initial nga is nasa 5 months na and then mali-long term pa yan. So, I think yung face mask natin, we need to provide, again, the family's continuous provision of face mask. And yung malinis na tubig, kaya ang Red Cross nandun talaga sa mga evacuation center, nandun yung mga water tanker, water bladder namin para sa malinis na tubig. And of course, together with the DSWD, meron ng mga continuous na provision ng food and mga hygiene items, pero I think the community will need additional support, lalo long term yung displacement natin.
0: Ayun, okay. So ulitin lang natin yun kasi mahalaga po ito. Mga kasalukuyang pinakakailangan doon sa affected na area, face mask, clean water, and of course, with the help of DSWD, yung food provision natin, tsaka yung mga hygiene kits. Okay, Ma'am Criselda, hingiin ko na lang po ang inyong final message, mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ayan, so sa mga nakikinig po ng ating Radyo Pilipinas, lalo po sa ating mga pamilya na nakatira sa Mayon po o no, sa palibot ng Mayon, maging alerto po tayo sa mga possible na mangyari sa ating vulkan. At of course, kung kailangan po mag-evacuate, as advice ng ating local government, wag na po tayong magpapigil, but we need to evacuate to ensure the safety of our family. And of course, for the regular daily activities na andyan na po ang mga ash fall, andyan na po yung mga situation, we just need to prevent lang po yung mga possible additional concern in terms of health. And of course, inaanyahan po namin ang mga komunidad po namin na maging volunteer din ng Red Cross. Kayo po ay pwede rin mag-report directly to the Red Cross. Just dial 143. And then you can report po any incident to the Red Cross. Thank you.
0: Okay, hotline 143 para sa Philippine Red Cross at kung sino man po ang gusto mag-volunteer. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Criselda. Mabuhay po kayo at ingat po kayo at ang Philippine Red Cross team dito po sa ginagawa nating pagtugon sa disaster management ng Bulkang Mayon. Maraming salamat po muli.
1: Thank you.
0: Iyan po si Ma'am Criselda Longa, manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross. Ayan, inaantabayanan po natin ang Presidential Broadcaster, Presidential Communications Office press briefing po ni Undersecretary Yusek Claire Castro. Pero sa ngayon ay wala pa, kaya sige, magpapatuloy muna ang ating balitaan. Antabayanan niyo po, baka maya-maya ay sasenyas na tayo dito ni Steph. Okay, in the meantime, moving on po sa ating balitaan. Syempre, patungkol pa rin po sa ating minomonitor na pagputok ng Bulkang Mayon. Panganib ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon ipinaliwanag ng FIVOX. Si Manuel Francisco sa detalye.
2: Kaugnay ng naitatalang pyroclastic density currents o uson mula sa Bulkang Mayon itong mga nakalipas na araw, ipinaliwanag ng FIVOX ang peligrong dulot nito para sa pinaigting na pag-iingat ng publiko. Sa panayamang Radyo Magazine kay FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, nagbabala ito ukol sa nagpapatuloy na mataas na aktibidad ng bulkan.
3: Yung pyroclastic density current po, simple description, magkahalong mga mainit na bato, mainit na abo, mainit na volcanic gases na gumugulong pababa sa dalisdis or slope ng isang vulkan during an eruption. At yung bilis po nito, minsan nag-exceed ng 30 to 60 kilometers per hour. Pababa po yun. So, mahirap po talagang, hirap iwasan yan. Napakainit po nito. Minsan po nag-exceed po, mas mataas pa, 600 degrees Celsius.
2: Samantala, nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang pangunahing balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA ang supply ng bigas at pababain ang presyo nito sa gitna ng epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa ika-anim na uplift committee meeting na gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga consumer. Inatasan din ng puro ehekutibo ang mga otoridad na habulin ang mga hoarder at profiteer na nagsasamantala sa sitwasyon.
5: Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Department of Agriculture o DA nakatutok na sa mga hakbang para maiwasan ang sobrang paglobo sa presyo ng pagkain. Si Marian Bastasa sa balita.
6: Pinaigting na ng Department of Agriculture ang mga hakbang nito para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng oil price shock na inuugnay sa tensyon sa Middle East. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumili sa 6.1% ang food inflation noong Abril at kasama sa nakambag dito ang pagtaas sa presyo ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., kahit sapat ang supply ng pagkain ngayon, ang mataas na presyo naman ng produktong petrolyo ang nagtulak sa pagtaas sa gastos sa transportation at logistics na nakakaapekto ngayon sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Para maibsan ang presyo sa gastos, muling pinagana na ng DA ang food lanes kung saan tinanggal ang toll fees para sa agri-truckers at binawas na rin ang port charges. Nag-roll out din ang fuel subsidy para mapabagawa ang gastos sa distribusyon. Pinalalakas na rin ng DA ang market monitoring nito para maiwasan ang labis na pagpapatong sa presyo ng mga bilihin habang patuloy na isinusulong ang mga programang tulad ng benting bigas. Dagdag pa ng kalihimhanda rin ang pamahalaan na magpatupad ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa ibang balita, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagbababuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbaba ng mga delay sa proseso dahil sa digitalization at mas mahigpit na pagsunod sa Citizens Charter. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng ahensya para maresolba ang mahigit 90% ng red tape cases.
7: Significant decrease po, in fact, even our President Ferdinand Marcos in his message to ARTA in our accomplishment report recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency.
0: Samantala, positibo ang maraming dayuhang mamumuhunan at ambassador sa mga reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos, lalo na sa pagpapadali ng mga proseso at pagpapataas ng transparency. Ayon kay Perez, kabilang sa pinakahuling inisyatiba ng gobyerno ang dinevelop na TALA, isang artificial intelligence system na kayang magbigay ng real-time update sa mga serbisyo at proyekto ng gobyerno.
7: Meron pong darating na top World Bank official from Washington, and this puts really our country, you know, at the radar of the World Bank, giving us that importance.
0: Si ARTA Secretary Ernesto Perez.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Update naman sa ASEAN Summit sa Cebu. 100% handa na ang Pilipinas sa pag-host nito sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na sa final live testing at synchronization na ang lahat ng sistema ng paghahanda para sa maayos na pagdaraos ng summit. Una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang May 6 hanggang 8 bilang holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu para bigyang daan ng hosting sa ASEAN Summit.
5: All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po. At ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit.
0: Bagamat may energy crisis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, tiniyak ng Malacanang na makakatipid pa rin ang gobyerno habang ginagampanan ang obligasyon nito kaugnay sa ASEAN Summit. Ayon kay Castro, sa 683 ASEAN-related meetings, 173 dito ang gagamit ng Virtual Meeting Room System o VMRs. Sa punto pong ito ay papapasukin po natin ang Presidential Communications Office briefing na pinangunahan po ni Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Maayong hapon, Cebu. Bilang panimula, ating panoorin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa gaganapin na 48th Asian-ASEAN Summit and Related Meetings dito sa Cebu.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and Related Meetings. As ASEAN Chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chaired ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Foreign Affairs kinumpirma na dadalo lahat ng pinuno ng mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations sa gaganaping ASEAN Summit 2026, maliban labang sa leader ng Myanmar.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Cebu City para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin ngayong araw hanggang bukas.
4: Headlines.
3: Seguridad sa pagkain at enerhiya, prioridad na pag-uusapan ng mga Southeast Asian Nation leaders sa ASEAN Summit 2026.
4: Headlines.
3: Pondo para sa local government support at socio-civic projects para lakasin ang Administrasyong Marcos.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinangunahan ang pagpupulong kaugnay ng mga hakbang ng pagtulong sa mga mamamayang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
4: Headlines.
3: Caraga Region, niyanig ng magnitude 5.9 na lindol dapong alas 11:35 kagabi.
4: Headlines.
3: Department of Transportation muling narawagan sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na makisa sa Public Transport Modernization Program.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News.
6: News Nationwide.
3: Muli isang maganda umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw.

0: ng Webes, May 7, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na dadalo lahat ng pinuno na mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa gaganaping ASEAN Summit 2026 sa Cebu City, maliban lamang sa leader ng Myanmar. Sinabi ni DFA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial na hindi ang bagong leader ng Myanmar ang personal na dadalo, salip magpapadala lamang ang bansa ng mga kinatawan mula sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, kabilang ang Permanent Secretary at kinatawan sa Senior Citizens Meeting, Senior Officials Meeting, matatandaang nahalal bilang presidente ng Myanmar si Min Aung Hlaing noong Abril sa pamamagitan ng parliamentary vote. Ito'y matapos na siyang umangat sa kapangyarihan kasunod ng kudita noong 2021 na nagpatalsik sa pamahalaan ni Aung San Suu Kyi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inihayag naman ng DFA na nananatili ang desisyon ng ASEAN na limitahan ang partisipasyon ng Myanmar sa mga summit dahil sa nagpapatuloy na krisis sa bansa. Tanging mga sa antas ng Senior Officials Meeting Leader at Parliament Secretary lamang pinapayagan ang kanilang representasyon. Wala pang pagkakasundo ang ASEAN kung kikilalanin ang kamakailang halalan sa Myanmar. Ang ASEAN ay binubuo ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Myanmar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumating na sa Cebu City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin ngayong Mayo 7 hanggang Mayo 8 bilang tagapangulo ng Association of Southeast Asian Nations. Pangungunahan ng Pilipinas ang mahalagang talakayan sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing issue, ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at enerhiya, pati na rin ang suporta sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Tatalakayin din ang mas matibay na proteksyon para sa mga mamamayang ASEAN na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Inaasahan ding pag-uusapan ang pagtanggap sa Timor-Leste bilang ganap na kasapi ng ASEAN Community.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kapwa ASEAN leaders, prioridad na pag-uusapan sa 48th ASEAN Summit ang seguridad sa pagkain at enerhiya sa harap ng pagsisikap na mabawasan ang impact ng sigalot sa gitnang silangan. Darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga pangunahin nilang matatalakay ng kapwa niya ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit ang hinggil sa energy at food security. Ayon sa Pangulo, kanyang pangungunahan sa summit ang talakayan na sa sentro sa kung paano mapapatatag ang supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis ang energy diversification o mga paraan sa pinagkukunan ng enerhiya. Ito'y sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng external shocks dulot ng nagpapatuloy pa ding tensyon sa gitnang silangan. At bilang summit chair, sinabi ng Pangulo na isusulong niya rin ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa rehiyon at pagpapanatili ng malayang daloy ng mga pangungunahing kalakal. Igigit din ng Pangulo ang pagbuo ng mga hakbang upang suportahan ang mga magsasaka, ganun din ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
2: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Heightened alert status ng PNP nakataas sa Central Visayas kasunod ng ASEAN Summit. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umitid ang Philippine National Police sa Central Visayas na tiyakin ang seguridad sa pag-host ng Pilipinas sa ika-48 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Notates Jr. layan nito na patatiin ang kaligtasan ng mga delikado sa pagpupulong alinsunod na rin sa atas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula pa kahapon, nakataas na ang heightened alert status sa Central Visayas kung saan sama-sama magbabantay dito ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Department of Health. Bukod dito, pinagana na rin ang PNP Chief ang Cyber Patrol Unit nito para bantayan ang disinformation at mga digital na banta sa buong panahon ng pagpupulong. Kanya na rin inatasan ang kinaukulang unit ng pulisya para palakasin ang pangangalap ng intelligence information para mapatunayan ang anumang posibleng panganib sa seguridad. Sa ngayon, sinabi ni Nartates na wala silang namo-monitor na namabanta sa seguridad kaugnay ng okasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong dagdagan ng pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF at Socio-Civic Projects Fund o SCPF. Sinabi ng Pangulo na nakadepende ang pagtaas ng alokasyon sa magiging resulta ng kasalukuyang implementasyon ng mga programa, lalo na kung mapapatunayang mabilis at maayos ang pag-abot ng tulong sa publiko. Sa programang LGSF, na bibigyan ng pondong mga prioridad na proyekto ng local government units, habang ang SCPF naman ay sumusuporta sa mga programang pangkomunidad tulad ng edukasyon. Samantala, sinabi rin ng Pangulong Marcos na mahalaga ang pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo. Anya, nakikita mismo ng mga ito ang sitwasyon ng bawat mamamayan.
5: Para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil ito nga, mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo, ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bawat mayan makikinabang sabay-sabay na ilulunsad sa mga syudad sa Metro Manila ngayong Linggo. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggulong ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon sa mga lungsod ng Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Pasay City. Mula sa Muntinlupa City, nasa 1,900 na benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Nasa 2,500 naman sa Las Piñas, habang 17,000 naman mula sa Pasay City. Kinabibilangan ito ng mga pedicab drivers, senior citizens, solo parent, street sweepers at iba pang low-income earners sa bawat lungsod. Sa linya naman ng presidential scholars, nasa 1,005 na mag-aaral ang nabigyan ng tig 20,000 pesos na financial assistance mula sa Pasay City, habang 45 na estudyante naman mula sa Muntinlupa. Ayon kay Pangulo Marcos, namumuhunan ng pamahalaan sa pagsisiguro sa edukasyon ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, lalo't ang mga ito rin ang susunod na mga lider at magpapatakbo sa bansa. Binanggit rin ni Pangulo Marcos na ang pagiging matagumpay ng mga kasalukuyang mag-aaral hindi lamang magpapaganda ng kanilang buhay, bagkus makakatulog rin sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
7: Pagka-retirable na kami mga nauna sa inyo. But I'm sure, I'm very confident na sa inyo lahat that you will be credit to your country, to your generation. Dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas bababa ang galing na mga sumusunod na henerasyon, dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can, and we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon matapos may talang panibagong pagdaloy at pagbagsak ng lava. Ayon sa FEVOLCS, nakita sa kamera ang lava effusion at pagguho sa Miizi Gully bandang alas 8:52 kagabi. Ito na ang 121 araw ng tuloy-tuloy na effusive eruption ng bulkan. Naitala ang walang tigil na pagdaloy ng lava, sunod-sunod na rockfall events at pagagos ng pyroclastic density currents o uson pababa sa mga dalisdis ng bulkan. Nakapagdala rin ang FEVOLCS ng 11 volcanic earthquakes, 283 rockfall events at 17 pyroclastic density current signals kasamang ilang maikling pagsabog na tinatawag na Strombolian activity at lava fountaining. Muli namang nagbabala ang ahensya sa publiko na magpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa patuloy na banta ng pagsabog at pagguho ng bato mula sa bulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang suriin ang sitwasyon matapos ang pagbuga ng abo ng nasabing bulkan. Layunin ng pulong na matiyak ang maayos na koordinasyon ng tulong para sa mga apektadong komunidad, kabilang sa mga hakbang ng gobyerno ang pag-inspeksyon sa mga apektadong lugar, pamamahagi ng tulong, serbisyong medikal at pamamahala ng evacuation centers. Nagsagawa rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng paglilinis ng debris, pamamahagi ng tubig at paglalagay ng internet sa pamamagitan ng Starlink. Tiniyak ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangangailangan sa mga evacuation center.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nag-deploy na ng mobile water station sa mga komunidad sa Albay na apektado ng ash fall. Darito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nagpadala na rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga mobile water station sa ilang komunidad sa Albay na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, kabilang sa naging hamon sa mga komunidad, ang mga maduming deep well at iba pang pinakunan ng tubig sa ilang barangay, partikular sa Kamalig, matapos na mabalot ng abo ang lugar. Bilang tugon dito, agad na ipinadala ang mobile water station para magatid ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga apektadong pamilya. Kaugnay niya, ituloy-tuloy pa rin ang pagkapaabot ng DSWD ng family food pack sa mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa 136 na milyong pisong halaga na ng humanitarian assistance ang naihatid nito sa mga apektado at nananatili ring available ang nasa 6 na bilyong piso pang halaga ng tulong para sa mga komunidad na mangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bukod sa pagtulong sa paglilikha sa nasa 195,000 na katao, nag-deploy din ang Philippine Coast Guard ng desalination units para makapagbigay ng maiinom na tubig sa mga naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cabiab na dinala nilang mga nasabing dalawang water purification o desalination unit sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig. Anya, may kakayahan itong makapagbigay ng mahigit sa 10,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga residente. Sinabi pa ni Cabiab na tumutulong din ang PCG sa clearing at relief operation sa Albay.
10: Pinto ay tumutulong sa mga local government unit, particularly sa pagkasagawa po ng clearing operation sa may area po ng Hinubatan at again doon sa area po ng Kamali para siguraduhin po yung safety ng ating po mga motorista. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, particularly sa paghahaul po ng kailang mga family food pack, yung pag-deliver rin po ng ating mga hygiene kit at mga relief food galing po sa iba't ibang ahensya at local government unit.
0: Yan po si PCG spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Army sa Albay dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Army Chief of Public Affairs Colonel Louis De Maala, nag-deploy ng mga tropa sa Kamalig, Ginubatan, Legazpi City, Ligao City at Malilipot upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Tatlong disaster response units ng 31st Infantry Battalion at isang mula sa 49th Infantry Battalion ang pinadala, habang naka-standby ang 22 units ng 9th Infantry Division. Mahigit naman sa 1,000 food packs na ang naipamahagi sa mga residente sa siyam na bayan at lungsod sa Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang bahagi ng Caraga Region alas 11:35 kagabi. Naitalang sentro nito sa layong 35 kilometers hilagang silangan ang nasabing lugar na may lalim na 54 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa intensity 4 ang naramdaman sa Nabunturan, habang intensity 2 naman sa mga lugar gaya ng Magbet, Digo City, Hingog City at Tupi. Naramdaman din ang mas mahinang intensity 1 sa ilang lugar ng Mindanao, kabilang ang San Fernando, Malaybalay, Davao City, Magsaysay, Santa Maria, General Santos City, Tampakan at Tibuli. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala o nasawi kaugnay ng lindol, ngunit patuloy ang pagmumonitor ng mga otoridad sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation o DOTR sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na makiisa sa Public Transport Modernization Program. Ito isa pamamagitan ng pagsali o pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon sa transportasyon. Ayon sa DOTR, bukas pa rin ang aplikasyon para sa consolidation at accreditation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hanggang March 2027. Layunin ng PTMP na gawing mas maayos, ligtas, komportable at makakalikasa ng sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa sa DOTR, mahalagang hakbang ang pagsasama-sama ng mga operators at drivers upang mapalitan ang lumang sistema ng public utility vehicles at maisulong ang modernisasyon ng sektor ng transportasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na tumataas ang interes sa paglipat sa paggamit ng electric vehicles o EVs ng mga mamamayan sa bansa. Inihayag ito ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque sa ginanap na ASEAN Business Media Exchange 2026. Anya, mas marami na ang naikayat na mga public utility vehicle drivers at operators dahil sa e-transport loan program ng DTI, katuwang ang SB Corp. Sabi pa ni Roque, nakita na ng mga driver at operator ang benepisyo, lalo pa't malaki ang matitipid kung ang gagamitin sa pagbibiyahe ay sasakyan na electronic at hindi pinapandar gamit ang crudo.
11: This loan that DTI has with the SB Corp is for the small operators and the drivers. So for those of them who want to shift from the combustion vehicles to the electric vehicles, we have loaned for them. They actually see the, should I say, the benefits of shifting. There's a discount now from actually 33% to 80%.
0: Samantala, isa pa sa mga concern ng mga driver at operator ang kakulangan sa charging station para sa mga e-vehicles. Ayon naman kay Secretary Roque, kinakailangang mag-provide ng mga kumpanyang nagbebenta ng e-vehicles ng mga charging station upang matiyak na mas marami ang magkakaroon ng interes na bumili ng unit. Paliwanag kasi ng kalihim, kailangan na matiyak ang karga ng baterya ng mga EV para sa pagbiyahe ng mga PUV drivers na kadalasan mula umaga hanggang gabi.
11: Vehicles to be used by the transport groups need to make sure that the charging stations are there. If not, they will not be able to sell their vehicles. And because these transport operators are very much aware that they need to have the charging stations to be able to ply their vehicles back and forth as how they do it. Because you know how it is for jeepneys, tricycles. I mean, they really ply back and forth the whole day, until the evening.
0: Si Trade and Industry Secretary Christina Roque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: May alok na Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga kawaniin ng gobyerno. Layunin nitong maibsan ang gasto sa transportasyon at ang epekto ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng pandigdigang krisis. Ayon kay GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres, maaaring humiram ang qualified members ng hanggang 300,000 pesos para may pambili ng electronic o ng electric vehicle. Anya, bababa ang interes ng loan program na ito at may kasama pang libreng personal accident insurance.
12: This bike and e-mobility loan ay isang loan na binibigyan namin sa ating mga qualified members na nagkakahalaga to ng maximum of 300,000 pesos. Na merong 3 years to pay at napakababang interest na 5% at wala po itong service fee. And on top of this loan, meron po kami binibigay na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos for the first year. Ang layunin po ng loan na ito ay mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kwalipikadong kawaniin ng gobyerno na makamenos po sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe.
0: Si GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang proactive na kampanya ng Department of Migrant Workers o DMW laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, nasa 9,000 overseas Filipino workers na ang kanilang napauwi dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan na sinasamantala naman ng mga illegal recruiters. Anya, nagsasagawa sila ng online surveillance para maipa-take down ang mga fake accounts at scam posts, sambeta o kumpanyang may hawak sa online platform.
13: Ang una nilang nakikita, syempre yung mga online offers ng employment opportunities abroad, no? May makikita sila sa Facebook, meron sa TikTok at o ano-ano pang mga social media platforms. Ngayon, kalamihan po sa nagpapapost sa FB at sa mga nagsesend ng messages ay mga opportunist at mga illegal recruiters dahil alam nila na maraming nangangailangan ng trabaho.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilang House leaders kumpiyansa na sapat ang boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagpahayag ng kumpiyansa ang ilang leader ng Kamara na makakamit ang kinakailangang boto upang maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, posibleng makuha ang one-third o 106 na mambabatas na kailangan upang maipasa ang Articles of Impeachment, lalo na't inaasahan ang suporta mula sa Partido Lakas CMD. Sa pagtaya ng House Leader, aabot sa hindi bababa sa 180 ang kabuuang boto mula sa 318 na bilang ng mga mambabatas. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
15: Tingnan natin yung Lakas, ha. Lakas is still the biggest party. And Lakas is the father party of this impeachment complaint. So siguro halos lahat, ang tingin ko sa Lakas, will vote for impeachment. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. So, what are the odds? Pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And, you know, even the most elementary of counting will bring you to that number very easily. Ang tanong is whether marami ba? And I think that is what the leadership is trying to do now. Is they're trying to bring it to a number that shows that at least a majority of the House is in favor of this trial being sent to, of this impeachment complaints being sent to the Senate.
14: Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na makakakuha ng sapat na boto ang Kamara batay sa lakas ng ebidensya. Nilinaw rin niya na ang boto ng Kamara ay hindi pagdedesisyon ng pagkakasala kundi isang mandatong konstitusyonal upang matukoy kung may sapat na batayan upang dalhin ang kaso sa paglilitis sa Senado. Sa ngayon, hawak na ng lahat ng miyembro ng Kamara ang Committee Report No. 261 at inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo sa May 11. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senado, may posibilidad pang hindi mag-convene bilang impeachment court ayon kay Senator Ping Lacson. Narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: May posibilidad pa rin hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court para litisin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na batay sa konstitusyon na pati otomatikong mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag iniakyat na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Pero inaasahan at pinaghahandaan na anya nilang may mga kasamaan silang magkwa-question ng basihan ng pag-convene ng impeachment court. Pinaliwanag ng senador na kapag may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador. Sakaling manalo sa botohan ang mga tutol, posibleng hindi mag-convene ang impeachment court. Binigyang din ni Lacson na posible pa itong pagbotohan dahil ang pagdedesisyon na mag-convene bilang impeachment court ay ang Senado ay gagawin nila bilang mga senador pa at hindi pa bilang mga hukom ng impeachment court. Aminado naman ang senador na kung sakali ay maaaring muling umakyat sa Korte Suprema ang usaping ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping.
17: Kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. It's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magkoconvene kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. Hmm. Or hindi. Depende. Okay, so final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate.
16: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagkilala sa ating pinagmulan at pagharap sa kasalukuyan, sentro sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana ngayong Mayo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo ang National Heritage Month o pambansang buwan ng pamana alinsunod sa Presidential Proclamation No. 439 na nilagdaan noong August 11, 2003. Pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pagdiriwang na ito na layong palaguin ang kaalaman at respeto ng mga Pilipino sa ating kultura at kasaysayan, hikayatin ang pagmamahal sa mga pamanang iniwan ng ating mga ninuno, kabilang ang mga tradisyong sining at makasaysayang lugar at isulong ang pangangalaga sa mga pisikal na istruktura at mga intangible na pamana tulad ng katutubong kasanayan. Narito ang pahayag ni Mr. Ivan Anthony Henares, ang Commissioner ng Sub-Commission on Cultural Heritage at ang Head ng Committee on Monuments and Sites mula sa NCCA.
19: We want everyone, we want all stories, no, to be told, no. So from our roots to our horizons, every Filipino has a story to share and a role to play in keeping our culture alive, no. So lahat po tayo ay mayroon tayong kontribusyon para lalo natin na ma-preserba, no, ang ating pamana, at lahat tayo pwede natin pagdiwang yung ating pamana.
14: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, pansamantalang itinigil ang Project Freedom sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ipinahinto pansamantala ang Project Freedom na naglalayong tulungan makalabas ng Strait of Hormuz ang mga barko yung apektado ng gyera sa Middle East upang makita kung ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay matatapos at mapipirmahan na. Ito ay ayon kay US President Donald Trump. Ginawa ang anunsyong ito matapos sabihin ni US Secretary of State Marco Rubio na ang combat operation laban sa Iran ay tapos na. Dagdag pa nito, umaasa ang Trump administration na ang pansamantalang pagtigil ng Project Freedom ay makakatulong sa pagpatuloy ng negosasyon. Base sa ulat ng BBC, sinabi ng Iranian state media na ang sandaling paghinto ng Estados Unidos sa kanilang Project Freedom ay maituturing na panalo sa kanilang bahagi matapos ang pagkabigo ng nasabing bansa para buksan ulit ang Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala pasok sa second round ng Italian Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Tagumpay si Alex Ayala sa opening round ng 2026 Italian Open, isang WTA 1000 clay court event matapos manaig kontra sa Polish netter na si Magdalena Fresh. 6-love 3-6-6-4, Miyerkules ng hapon local time, sa Foro Italico sa Roma. Dinomina ni Ayala ang unang set at hindi na hinayaang makabuelo pa ang kanyang karibal sa ikatlong set kung saan inutlot niya ang serve ni Fresh para masungkit ang panalo sa round of 128. Susunod ang mga kalaban ni Ayala sa second round o round of 64 ang Chinese player na si Shane Wang na inaasahang magaganap bukas ng hapon Philippine time. Ang Italian Open ay bahagi ng paghahanda ni Ayala para sa 2026 Roland Garros o French Open na isang Grand Slam tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
23: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. BIFA Regional Office Number 2, sinimulan na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
2: Sinimula na ng BIFAR ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng taas presyo sa diesel. 3,000 piso rin ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa may 3,000 ang naabutan ng tulong mula sa 15,000 mangingisda sa rehiyon na natukoy ng mga benepisyaryo. Sila yung mga gumagamit ng motorized bangka sa pangingisda na lubhang naapektuhan ng kabuhayan. Sa katunayan, ayon sa BIFAR, marami ang hindi na pumapalaot ngayon dahil dito at humiling na paglalagay ng payaw at ng may malapit na pangisda ng mga ito. Samantala, maliban sa fuel subsidy na 3,000, may matatanggap din tig 2,325 pesos na presidential assistance ang nabanggit ding bilang ng mga mangingisda. Hinihintay na lamang ang pondong ibababa para rito para masimulan na ang distribusyon. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation, Cordillera, nagbabala ukol sa mga titulo ng lupa na binebenta at pinamamahagi ng isang multi-purpose corporation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City, narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation Cordillera na peke o espurious ang mga certificate of land ownership na umano'y inilabas ng bagong lahing Pilipino Multipurpose Corporation matapos ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng gobyerno. Ayon kay NBI Investigator Francis Soriano, maraming irregularidad at kakulangan sa verifikasyon ang natuklasan sa mga nasabing dokumento. Ang mga ito anya ay hindi rehistrado sa alinmang ahensya ng gobyerno kaya't walang legal na visa. Lumabas ang issue matapos magtungo sa kanilang tanggapan ang ilang individual upang ipasuri ang dokumentong na ipagbili sa kanila ng grupo. Dito natukoy na walang sapat na basihan ang mga papeles at posibleng bahagi ito ng panlilin lang. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ang Baguio City Police Office upang mapanagot ang mga responsable sa naturang bagay. Muling pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging mapanuri sa pakikipagtransaksyon lalo na sa pagbili ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DOST set up MSME sa Pangasinan. Nakatipid ng hanggang 90% sa kuryente dahil sa solar energy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Leslie.
4: Tinatamang sa ngayon ang malaking kabawasan sa gastusin sa kuryente na umabot sa 90% ng mga micro, small and medium enterprises, Pangasinan. Matapos ang matagumpay na integrasyon ng solar technology sa tulong ng Department of Science and Technology, Ilocos Region. Sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, siyam na kumpanya sa lalawigan ng kasalukuyang nakikinabang sa mas mababang bayarin, mas mataas na epesyente at mas malaking kita. Pinatunay nito ng Reliera Farm na nakapagtala ng 90% na bawas sa buwan ng bill mula 135,000 na naging 13,500 pesos na lamang. Bukod sa sektor ng agrikultura gaya ng mga poultry farms na kinabang din ang mga hatchery gaya ng DL Hatchery at JL Hatchery Farm, nakatulong ang solar energy sa pagpapanatili ng tamang temperatura para sa kanilang mga alaga habang binabawasan ang production cost. Maging ang sektor ng paglilimbagi nakaranas ng pagbabago. Ang Unicolor Printing Press ay nakapagtala ng 60.82% na bawas sa konsumo. Mula sa dating 60,000 pesos na bayarin, bumaba ito sa halos 0 hanggang 2,000 pesos na lamang kada buwan na nagbigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga power interruption at pabago-bagong presyo ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Young farmers nakisa sa field and research activity ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang balitang atid ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Myra.
5: Sumama sa field and research activity ng City Agriculture Office ang mga young student farmers na nasa on-the-job training o OJT sa naturang tanggapan dito sa lungsod ng Naga. Kasama sa pagsasanay at natutunan ng mga ito ay ang anti-fungal essays para naman sa thesis research, educational visit sa mushroom farm, soil sampling sa demo site para sa organic rice farming, Nagasarig microbial inoculant adaptation, immersion sa mga upper barangay ng Naga at ang distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga magsasaka at mga fish pond owners. Samantala, malaki ang magiging tulong ng pagsasanay na ito ng mga estudyante mula naman sa State Agricultural University sa Camarines Sur na magagamit nila sa oras ng kanilang pagtatapos. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 pesos per kilo na bigas, palalawakin ang implementasyon sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris.
6: Mas pinalawak at ilalapit na hanggang barangay level ang bentahan ng 20 bigas sa lalawigan upang mas mapadali ang access ng mga kwalipikadong mamamayan sa abot kayang supply. Ito'y sa ilalim ng programang 20 bigas at meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning mapagaan ang gastusin ng mga mamamayan sa pagbili ng pangunahing pagkain. Ayon kay Governor Patrick Azanza, may 17,400 na sako ng bigas na inilaan sa buong lalawigan at ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Ibababa ang distribution nito hanggang sa 315 na mga barangay sa iba't ibang bayan upang maiwasan ang pagsisiksikan at mabawasan ang gasto sa biyahe ng mga benepisyaryo patungong Virac. Kabilang sa mga maaari ng makabili ang senior citizen, solo parents, persons with disabilities, four-piece beneficiaries, mga magsasaka at farm workers, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, kabilang na rin ang minimum wage earners at mga guro at kawanin ng DepEd. Karamihan sa kanila maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon na may maximum na 30 kilos naman kada buwan. Isinagawa ng gobernador ang koordinasyon ng programa sa pakikipagtulungan ni FTI President Joseph Rudolph Law kasunod ng nauna nilang pulong para masigurong sapat ang ibibigay na supply at magiging maayos ang implementasyon sa lalawigan. Inaasahang ilalabas na sa mga susunod na araw ang schedule ng bentahan sa bawat munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB at PDEGA sa Eastern Visayas, prioridad ang kaligtasan sa daan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atid ni Ruel Bugnos.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ruel.
11: Bumisita si PDEA Region 8 Director Levy Ortiz kay LTFRB Region 8 Director Gualberto N. Gualberto upang paigtingin ang kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong Mayo 4. Sentro ng naging diskusyon ng dalawang leader ang kapakanan ng mga driver ng public utility vehicles at ang pagpapatupad ng mga estratehiya laban sa illegal na droga sa sektor ng transportasyon. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng droga sa mga driver at pagsisiguro na sumusunod ang lahat sa mga anti-drug policies ng pamahalaan. Binigyan din ng naturang courtesy visit ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na komunikasyon lalo na kapag ang PDEA ay nagsasagawa ng mga operasyon sa mga bus terminal tulad ng Operation Harabas. Ang mga ganitong hakbang ay naglalayong sugpuin ang anumang aktibidad ng illegal na droga na sumusubok na samantalahin ang sistema ng transportasyon sa rehiyon. Nagkasundo ang dalawang ahensya na panatilihin ang regular na koordinasyon at pagbabahagi ng impormasyon upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cebu Protocol kabilang sa tatlong pangunahing agenda ng 48th ASEAN Leaders Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Dito ang balitang hatid ni Jessa Agua Ilanan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jessa.
12: Isa ang tinatawag na Cebu Protocol sa pangunahing layunin ng pagtitipon sa 48th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong linggo. Ayon kay ASEAN-Philippines spokesperson at Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dax Imperial, ang Cebu Protocol ay ang nakatakdang unang amendment sa charter ng ASEAN kung saan ay formal nang magiging kasapi ang Timor-Leste bilang member state.
13: We are working toward the endorsement of three important outcome documents for the consideration of the ASEAN members. First, the Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, which may mark the first amendment to the ASEAN Charter since its signing in 2007. This amendment specifically pertains to Timor-Leste's full integration into the regional bloc, reflecting ASEAN's continued institutional strengthening.
12: Inaasahan ding ilalabas sa nasabing pagtitipon ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation na maglalatag ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body maging ang isinusulong na pagtatatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Pangatlong pangunahing dokumento na inaasahang ilalabas ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ay ang opisyal na pahayag ng asosasyon kaugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ang nasabing leader statement ani Imperial ang magiging batayan ng pagtugon ng ASEAN bilang isang kolektiba sa anumang emerhensiya na makakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng buong rehiyon. Nagsimula na Mayo 6 ang preparatory meetings habang gaganapin ang pagtitipon ng heads of state ngayong araw ng Biyernes, Mayo 8, sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Limang araw na incident command system training sinagawa ng PDRRMO ng Zamboanga del Norte sa Dipolog City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Darito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bless.
15: Formal nang sinimulan ang pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang limang araw na training for instructors on the Incident Command System o yung tinatawag na TFICS sa Dipolog City. Itinuturing itong isang malaking tagumpay dahil ito ang kauna-unahang TFICS sa Zamboanga Peninsula matapos ang 7 taon at kauna-unahan din sa Zamboanga del Norte. Patunay ito ng patuloy na pagbibigay prioridad sa pagpapalakas ng disaster preparedness at mabilis na pagtugon sa sakuna sa lalawigan. Ayon sa nag-organisa, hindi basta-basta nakakapasok sa TFI at kinakailangang makapasa muna ang mga kalahok sa apat na antas ng pagsasanay, kabilang na ang Basic Incident Command System, Integrated Planning, Position Courses at All Hazard Incident Management Team bago maging kwalipikado sa Level 5 o Training for Instructors. 25 kalahok mula sa iba't ibang local disaster risk reduction and management offices sa Zamboanga del Norte ang dumalo sa pagsasanay, kung saan nakibahagi rin ang mga kinatawan mula sa Department of Education, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Red Cross bilang patunay ng multi-agency approach sa disaster management. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Caraga Region, napapanahon sa gitna ng National Energy Emergency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jocelyn.
16: Ramdam ng marami ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, kaya't inaasahan ni Earl de la Victoria, Board Secretary ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Caraga, na susundin ng mga negosyante sa iba't ibang probinsya dito sa rehiyon ang bagong aumento sa sahod ng mga manggagawa ngayong 2026. Epektibo ang ikalawang tranche ng aumento noong May 1 na nagtaas sa arawang minimum wage sa rehiyon sa halagang 20 pesos, alinsunod sa inaprubahang Wage Order No. 20 noong December 2025. Unang tranche ay umepekto noong January 3. Nasa 475 pesos na ngayon ang daily minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa rehiyon. Sa panayam, sinabi ni Dela Victoria na panahon ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil matinding pahirap ang pinapasa nila, lalo na ang mga minimum wage earners, sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produkto petrolyo at iba pang bilihin. Pinapalaganap ng RTWPB Caraga ang Wage Order No. 20 sa mga isinasagawang technical advisory visit sa iba't ibang probinsya sa Caraga sa layuning matiyak na ito ay naipatupad. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga departamento ng Cagayan de Oro City Hall kasali sa UN European Union Green Economy Workshop. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ryan.
17: Naglusad ng workshop na naglalayong bigyan daan ang kapasidad ng lungsod na makakuha ng European investment sa mga organic waste processing facility, at ito ay ginanap sa opisina ng Clenro. Kasali sa workshop na ito ang iba't ibang departamento ng City Hall na itinataguyod ng United Nations Development Program Philippines sa ilalim ng European Union Philippines Green Economy Partnership, isang programang may 3.67 billion pesos na pondo. Ang Cagayan de Oro City ay mayroong 460 toneladang basura araw-araw, kung saan 54% nito ay organic o biodegradable. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, inaasahan ng lokal na pamahalaan na bumuo ng mga panukala sa negosyo para sa mga pamumuhunan sa Europa sa waste to energy o biogas, pagproseso ng pagkain, at mga pasilidad sa water treatment. Naglalayo na gawing magnet ang pamamahala ng basura ng Cagayan de Oro City para sa international investment na gagawa ng renewable energy at organic fertilizers bilang bahagi ng pagsisikap na magbigay ng napapanatiling tugon sa kasalukuyang krisis sa petrolyo at pagtaas ng presyo ng synthetic na abono. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, May 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738.
18: AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Marala, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, Philippine Standard Time. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Marala. Good morning, good morning. Webes, May 8, 2027 pa lang pala. Bukas pa yon, advance masyado. May 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
9: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
10: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan moderate traffic pa lamang dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating ng Pitwason, unti-unti rin babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din dito naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Shaw Boulevard. And after na Shaw Boulevard, sa Malibay na lang po sa Pasay, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman ng Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic. Diyan naman sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din dito naman sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may intersection po yan ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po nito ang nagkakaroon ng pagbabagal ng daloy ng traffic dyan po sa may tapat ng Ateneo. At sa C5 naman, ang southbound lane dito po sa may Tiendisita, sa moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Lanusa intersection. Light to moderate na lamang po dito naman sa may bahagi ng Canle Road patungo ng Bagong Ilog. Habang ang northbound naman mula po dyan sa may bahagi ng Blue Bulls, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At babagal muli ang daloy ng traffic dyan na po sa may paglagpas ng Canle Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. At masusundan na lamang po yan dyan sa may approach ng Green Meadows. Nagkakaroon ng konting build-up. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa ibabaw ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon naman ng Commonwealth sa mga oras na ito, maluwag pa naman ang daloy ng traffic. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Webes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 7 and 8 at kasalukuyan na pong ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
9: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Ito po ang programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. ngayon pong araw na ito ng Thursday, May 7, 2026. At ito pong 48th Asian Summit, mga kaibigan, gaganapin ngayong May 7 hanggang Mayo 8 sa Cebu. Inaasahan pong maglalabas ng mga mahalagang polisiya ukol sa regional cooperation. At kabilang po dyan, syempre, yung pong panukalang pag-ambyenda sa ASEAN Charter, ang pagpapalawak ng koordinasyon sa karagatan at isang nagkakaisang tugon sa krisis sa gitnang silangan. Meron pong three pillars. Ano po? Yung una, yung Lead ASEAN. Yan po ay para sa Political Security Community. Ah, Lead ASEAN. Yung pangalawa, Sail ASEAN, para naman sa Economic Community. At Rise ASEAN, para sa Socio-Cultural Community. And of course, patuloy po maghatid sa inyo ng mga update tungkol diyan sa mga kaganapan sa ASEAN Summit. Ang ating mga kasama direkta mula sa Cebu. Seventeen and a half minutes na, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Nag-post, nanonood daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Mayroon pong bagong tugon ng masa survey, ha? At dito naman, tinanong kung ang mga respondent kung anong mga most trusted na national government agencies. Mamaya malalaman natin ang detalye po niyan, ano? Although ang isa po sa mga lumitaw na most trusted ay ang Philippine National Police, PNP, mayroong 63% na trust and approval rating. No, 63% ang trust rating, 61% ang approval rating. Maya-maya po tayong makikipag-ugnayan direkta sa Okta Research Group. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Dr. Guido David mula po sa Okta Research Group. And later, tayo po yung makikipag-ugnayan din sa Office of Civil Defense. Sa pamamagitan naman ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Update lamang po sa tugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Albay dahil nga po sa unrest o sa aktibidad ng Mayon Volcano. Paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa lahat, ha, dahil nga patuloy ang pag-init ng panahon at tumataas ang heat index o damang init, ha, sa maraming lugar. Kinakailangan lagi tayong hydrated, ha, iinom ng maraming tubig. Huwag munang tatapat sa direct sunlight pagdating ng bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sobrang init ho yan. And of course, paalala pa rin na kinakailangan magsuot tayo ng mga komportableng damit. Komportableng damit, ha? Hindi naman ho ibig sabihin, baka maghubad na naman ang damit pang itaas yung ilang mga kababayan natin. Tapos nasa labas ng kanilang mga bakuran. Huwag ganun, ha? Komportableng damit ang ating isuot. Mga kaibigan, 20 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Teka, congratulations nga pala kay Larry Noda Jr. Yan, Larry Noda Jr. Congratulations, ha. Kahapon nag-graduate siya sa kanyang kursong Bachelor of Science in Criminology. Si Larry Noda Jr. ay anak ni Larry Noda, kasama natin dito sa Presidential Broadcast Service. Congratulations, ha? Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 21 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang po, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: 24 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Hingi tayo ng karagdagang mga detalye tungkol po dito sa huling tugon ng masa survey na sinagawa ng Okta Research Group. Ating makakausap si Dr. Guido David mula sa Okta Research. Sir, magandang umaga po.
17: Yes, magandang umaga, Alan. Kumusta naman? At magandang umaga ulit sa mga viewers and listeners natin.
9: Yes, sir. Good morning. Hingi nga kami ng detalye, sir, dito sa naging resulta ng huling tugon ng masa survey na sinagawa po ng Okta Research. This pertains to yung kung ano ang pananaw ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. And we understand kabilang sa mga nakakuha ng mataas na marka ay ang among the national government agencies, Philippine National Police. Dr. Guido David, sir.
17: Yes, tama yan, Alan. At yung lumabas nga sa survey result natin na conducted noong March 19 to 25, 2026, first quarter survey. So, tinitingnan din natin yung mga performing agencies, yung performance ng mga ahensya ng pamahalaan.
9: Apo.
17: At isa sa mga pinaka mataas yung trust rating, so naka-focus tayo dito doon sa, ano, sa PNP.
9: Mm-hmm.
17: Bilang isa sa mga mataas yung trust rating At mataas din yung performance rating. 63% yung trust rating at 61% yung performance rating ng ating PNP. So, ano to, 1,200 respondents nationwide, plus minus 3% margin of error.
9: Okay. Ito, dalawang aspeto ito, Dr. David Sir, yung binabanggit mo. 63% yung trust rating at 61% naman yung approval rating. Ganun po ba yon, sir?
17: Tama yon, Alan. So, magkalapit lang naman yung numbers. Mm-hmm. Halos similar din naman.
9: Okay. Para rin po sa mas malinaw na kaalaman na namin. Ika nga, pag sinabi pong trust rating, ano po ang ibig sabihin noon? At yung isa, yung approval rating, ano po ang ibig sabihin noon, Dr. Guido David, sir?
17: Yung trust rating, generally, yung pagtiwala ng mga tao or yung confidence nila sa organization.
9: Okay.
17: Ang approval rating naman, yung sa performance nila, kung nagagawa nila yung kanilang tungkulin. At dito, Alan, iba-iba naman yung ano, naging result natin sa mga iba-ibang region.
9: Mm-hmm.
17: For example, sa Luzon, 59% yung trust. Sa Visayas, mas mataas nga, 66% ang trust. Tapos sa Mindanao, 74% ang tiwala nila sa Philippine National Police.
9: Okay.
17: So, magandang balita yan, Alan, para sa ating mga ano, mga public servants natin na tumutulong para i-enforce yung peace and order sa bansa.
9: Okay. Oh. Hawak mo rin ba ngayon, Dr. David Sir, yung detalye kung paano yung breakdown naman ng approval rating across these regions na yung binanggit kanina, sir?
17: Yes. So sa approval rating, kung titingnan natin, na 61%. Sa Metro Manila, actually, above average naman, 52%.
9: Mm-hmm.
17: Pero mas matal sa nasa balance Luzon, 59%. Tapos sa Visayas, 63%. At sa Mindanao, 69%. So consistently, mas matal sa Mindanao,
9: apo.
17: Visayas, tapos Luzon, parang ganun.
9: Mm-hmm.
17: So, yun nga. Wala naman tayong tinanong kung bakit ganun. Pero ayun ang results na mas mataas siya sa certain regions, especially sa Mindanao. Siguro mas mahalaga yung mas binavalue nila din yung peace and order. Kasi sa Metro Manila naman generally, hindi naman gano'n. Dapat nga pasalamatan natin kung hindi magulo dito sa Metro Manila. Pero yung sabihin, minsan pag hindi kasi nararamdaman ng mga tao yung danger or yung harm, parang we take it for granted. So parang ganun yung sa tingin ko, na parang dahil, yun nga, dahil peaceful naman dito sa general peaceful, syempre, hindi natin may iwasan, may mga krimen na mangyayari, meron talaga mga masasamang tao, hindi natin pipigilan yan. And kung nagagawa ng PNP yung tungkulin nila, ay yun nga, i-enforce yung peace and order. And yun nga, siguro nakakaligtaan minsan dito sa Metro Manila. Pero sa Visayas and Mindanao, mas appreciated nila.
9: Ayun.
17: Yung ating Philippine National Police.
9: Opo. Okay. Dr. David, doon ba sa huling dito po sa survey na ito, tugon ng mga sa survey, nabanggit din po ba kung aling o lumitaw din kung alin pang mga national government agencies ang mataas ang trust at approval rating, sir?
17: Unfortunately, hindi pa na-release yung ano. Na-release lang specifically yung sa ano, sa Philippine National Police. Pero sa traditionally, historically, at least ng mga nakaraan na buwan, ng mga nakita natin, ang mga mataas yung approval rating, nabibilang dyan yung ano, yung mga educational sectors, yung Department of Education saka Commission on Higher Education. Pati yung ano, yung Department of Health, kasi ito yung mga service sectors ng government, kaya ano, yung mga kababayan natin, yun nga, sila madalas humihingi na tulong dito sa mga ito. So, kunyari, zero balancing na ano, ng Department of Health yan. Kaya matas yung approval rating nila. Yung isa pa matas yung approval rating, yung DSWD, yung Department of Social Work. Ayan yung mga historically nakikita natin matas yung approval rating. I think yung ano rin, yung interior and local government,
9: DILG.
17: Generally mataas din, DILG.
9: Okay. Now, going back dito sa naging resulta sa trust at approval rating ng Philippine National Police, pagdating po, halimbawa, sa income bracket ng mga respondents, meron bang significance itong kung nasa ang economic bracket, halimbawa, ng ating mga kababayan, when it comes to the trust and approval rating ng pulisya base sa survey na ito, sir?
17: Yes, actually, mas mataas nga sa socio-economic class D, 65%, sa mga middle class, yung approval rating, 65%. D naman, 62%. Mas mababa actually sa ABC, 42%. So, hindi ko masasabi kung bakit ganun ang respondents, Pero, yun nga, sa D, mataas yung satisfaction nila sa Philippine National Police, 65%.
9: Sa economic bracket na D, ganoon?
17: D, yes. Yes, sir.
9: Okay. And again, ang respondents natin, ilan? 1,200 all over the country, sir?
17: 1,200. Ang isa pang peculiar ay sa mga seniors, mataas yung approval rating sa 75 and up na age group. 74% yung approval rating nila. Pero doon sa 45 to 54, dito pinakamababa. So hindi ko sure kung, hindi ko ma-explain dito. So 48%. Pero sa mga bata naman, kabataan, mataas din. Sa 18 to 24, 65%. Sa 25 to 34, 66%. So sa mga Gen Z at sa mga millennials, mataas yung approval rating ng Philippine National Police. And then, mataas din sa mga seniors. So, for some reason, itong age group lang na isa. Ewan ko kung bakit. personal experiences that relate to this. Pero, yun yung lumabas sa datos.
9: Okay. Well, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa mga update na ito tungkol dito sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research. Sir.
17: Maraming salamat din, Alan. As always, magandang umaga.
9: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, si Dr. Guido David.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 34 and a half minutes na makalipas po ang 7 a.m. Yan, okay. Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning kay Rosalina Capuno. Sila ay nanonood sa, kasama sa mga nanonood sa live streaming sa Radyo Pilipinas Facebook page. Sandali lang ha, narito muna ang balita na ihatid sa atin ni Marian Bastasa mula po sa Quezon City. Ito po ay tungkol sa lawak ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang lawak daw ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, mga kaibigan, may kukumpara sa halos kalahati ng Quezon City. Ganong kalawak, ha? At ang nagpahayag po niyan, mga kaibigan, ng Philippine Space Agency.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
18: 8,500 ektarya ng lupa ang natabunan ng ashfall mula nga sa Bulkang Mayon ayon yan sa pagsusuri ng Philippine Space Agency o PhilSA. Nasukat ito mula sa kuha ng satellite images ng Sentinel-2 kung saan inihambing ng PhilSA ang kanilang mga kuha noong April 28 at May 3 para matukoy yung mga barangay na naapektuhan ng abo at pyroclastic density current sa Isigali. Ayon sa ahensya, ang lawak ng natabunang lugar ay kasing laki nga ng halos kalahati ng sukat ng Quezon City. Bagamat may limitation daw itong satellite data dahil sa cloud cover, ay sinabi naman ng PhilSA na tugma yung kanilang findings sa atmospheric models at mga ulat sa ground. Patuloy namang nakikipagtulungan ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa monitoring ng sitwasyon gamit ang satellite data. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Philippine Space Agency, PhilSA. Ang area na naapektuhan ng ashfall, diyan po sa Bicol, ang area, ang lawak, comparable to half ng area ng Quezon City. Sandali lang ha, maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Ating makakausap ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 40 minutes, makalipas pong 7 a.m. Update mula sa Office of Civil Defense, mga kaibigan, makakausap natin this morning, OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning po.
17: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
9: Yes, sir. Update lamang po ito, lalo tigit sa government response dito po sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga aktibidad ng Mayon Volcano, lalo tigit sa Bicol Region, Sir Juni.
2: Opo, Sir Alan. Dito nga sa ating isinasagawang response operations dahil nga sa nangyari doon sa Mayon Volcano. Ang Office of Civil Defense naman po, no, tuloy-tuloy yung pagka-respond doon. Nandun yung ating mga quick response teams. And then, ganun din, nag-distribute na tayo ng mga kahapon, no, nag-distribute pa tayo ng mga additional na mga bottled water sa Kambalig at saka sa Ginubatan, yung ating mga N95 na pauna na nga na-distribute. No? We also distributed yung mga goggles para sa ating mga kababayan din sa Ginubatan at saka sa Kambalig. And then kahapon din po nagkaroon ng malawakang clearing operations, no, doon naman sa mga barangay sa ganun din sa dalawang bayan po, no, ng Ginubatan at saka ng Kambalig. Yung ating pong mga iba't ibang ahensya at tuloy-tuloy din naman po ang pag-responde, yung ating health cluster led by the DOH, no, merong mga nebulizers, mga ganun din po yung mga food and non-food items coming from of course the SWD, ano, para dun sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers, at ganun din yung mga outside na evacuation centers. Yung clearing operations, of course, led by DPWH, no, BFP, PNP, yung OCD naman kami ang nagpo-provide ng mga fuel ng mga sasakyan na yun, ano. And then ganun din para dun sa mga yung mga Karatig probinsya po, ano, na tumutulong na rin doon, yung mga water filtration, yung ating OCD water facilities din po ay nandun din, no. So tuloy-tuloy po yung ating pag-responde doon dahil ayon na nga rin po sa ating presidente kahapon nung nagbigay po ng situation briefing ang aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros, no. So ang direktiba po ng Pangulo, tuloy-tuloy na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, and at the same time po yung kapakanan din ng ating mga responders, no, na pangalagaan na yon. At saka yun nga po ang sabi niya ay tuloy-tuloy pa rin palagi, no, maagap at maat saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
9: Opo, Sir Junie, we understand, di ba, merong portion sa gilid ng bulkan na inextend yung tinatawag na danger zone, Sir Junie. So, meron bang mga kababayan tayo na kailangang ilikas para makalabas sila doon sa extended danger zone na ito, Sir Junie?
2: Sir Alan, nasa alert level 3 pa rin po tayo, ano. Ibig sabihin ay nasa yung permanent danger zone is the 6 kilometers. Pero meron na pong mga karagdagan nga po na iniligas na dahil dun sa nangyaring abo, okay, no, yung ash fall, no. Ito naman pong mga kababayan natin, no. If in case it escalates at saka itaas ang alert level, ay nakanda naman po yung plano ng ating pamahalaan, no, both from the local, regional, and national government agencies for these extended danger zones nga po, ano, yung mga kababayan natin kung kailangan na ito ilikas.
9: Opo.
2: At saka kung ano, at tugunan po yung mga pangangailangan nila sa evacuation centers.
9: Ayun. So, ibig sabihin, kailangan ilikas muna sa mga evacuation center, at doon naman, eh, kumpleto ang mga supplies para sa kanila, food, non-food items, inuming tubig, Sir Junie?
2: Opo, no. Through the camp coordination and camp management cluster, no, led by DSWD, and then co-coordinate din po, no, yung Office of Civil Defense, ay lahat po itong mga pangangailangan doon sa mga evacuation centers ay kumbaga nakatutok tayo doon, no, nakaproposition for these resources, no, both from the national and then the local government units.
9: Okay. And of course, dahil dito sa ganitong kalawak din na area na naabot ng ashfall, may pagtaya ang Philippine Space Agency na ang area na apektado ay napakalawak kung ikukumpara sa Quezon City ang area. Kalahati ng Quezon City, ika nga, ang naabot ng ashfall. Ano pong update naman sa aspeto ng clearing, paglilinis dito sa mga naapektuang area, Sir Junie?
2: Opo, tuloy-tuloy yung clearing operations, no. In fact, magmula noong Sabado ng gabi, ang inuna po ng mga clearing operations natin ay yung mga kalsada, no, mga major roads. Tapos tuloy-tuloy, so hanggang kahapon po, yung massive na clearing operations doon naman sa mga kumbaga sa mga liblib na mga barangay na, no. Yun na yung isinagawa kahapon. Meron nga po mga 200, no, na mga operatives natin ng mga clearing operations ang nagsasagawa kahapon o tulong-tulong po yung iba't ibang ahensya. And then ang Office of Civil Defense naman po ay nandun din para tumutok, no? Yun nga, yung fuel, yung pagkain ng ating mga miyembro ng clearing operations. So yun naman po ang tinutukan natin. Because ang tinataya nga po, no, na sana po hanggang ngayon, and then bukas, no, ay kumbaga na-cleared out na lahat ng kalsada doon. Lalo pa po, siyempre, may LPA at saka may paparating na bagyo po, no, na dapat din tayo maganda.
9: Ayan, okay. Sa aspeto po ng ano, sa, ayan, nabanggit mo yung paparating na bagyo. Okay, sa aspeto po ng agrikultura, may, I understand reports are still coming in. Meron ho bang mga areas na agricultural, ika nga, ang klasifikasyon at naapektuhan din? May pinsala ba? May reported na pinsala na sa aspetong yan, Sir Juni?
2: Sir Alan, dito sa mga kababayan natin, ano, ng mga farmers doon sa lugar, no, mayroon po na itala na reported na 181 na mga farmers ang apektado. At tapos in terms of yung kabuuan ng hektarya ang apektado po, no, ng mga pananim, umabot po ito ng 82 hectares na affected po yung mga high value crops, no. And then pagdating naman po sa production loss, ang tinataya po dito ay mahigit 7 million po na damage, yun po ang naiulat sa atin.
9: Okay. At syempre, kanina napapag-usapan naman natin yung mga kinakailangang ilikas sa mga evacuees, ano, na nasa loob ng danger zone, ano. Namomonitor naman po na walang bumabalik o walang pumapasok doon sa mga restricted area, Sir Juni, sa kasalukuyan.
2: Opo, no, kaya nga po pinaigting, no, yung pagbabantay ng mga atin naman pong law and order cluster sa pamumuno po ng Philippine National Police at saka ng Armed Forces of the Philippines para nga po maigting na bantayan po, maigpit na bantayan itong ating mga kababayan, no, at saka hindi lang po mga kababayan, no, pati yung mga turista at saka mga iba pang mga tao po na huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya po nagbabantay po, no, nagdagdag ng mga additional units yung Philippine National Police at saka yung AFP, no, para nga po mapangalagaan yung kapakanan po ng mga kababayan natin na kung sakaling na para hindi po makapasok doon sa 6-kilometer permanent danger zone.
9: Opo. At dahil nga po nandiyan ang posibilidad, halimbawa, na magkaroon ng mga pag-ulan kung sakaling magtuloy ang pagpasok nitong paparating na bagyo, no? Siyempre may mga areas po na nandyan din ang posibilidad na dumaloy ang lahar, Sir Juni, sa mga dalisdis ng bulkan.
2: Tama po. Yung mga nauna na po naibagsak, ano, na mga lava and then yung mga ashfall, ano, kapag lumakas po ang ulan, ayun naman po ang tinitingnan na kumbaga delikado yung pag-agos ng lahar. Kaya nga po yung mga clearing operations ay puspusan isinasagawa, ano, ng magkakaiba-ibang ahensya para nga po makapaghanda dito sa kung sakali man po na tamaan o umulan, no, kung makaapekto itong darating na bagyo, bagyong Kaloy po, no, pag pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So yung mga response agencies po natin, actually nagsagawa na po kahapon ng pre-disaster risk assessment meeting.
9: Opo.
2: No, and then tuloy-tuloy pa rin po, so if not today and tomorrow, no, gagawa, magsasagawa pa rin na po pulong para po dun sa isinasagawang kahandaan para nga dito po sa darating na bagyo.
9: Okay. In closing, Sir Juni, of course, mensahe, paalala para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead po.
2: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, no, ngayon, meron pong low pressure area na kung saan nagdadala rin naman po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at saka ng Mindanao. So yung mga kababayan natin doon, no, pag-utsag po, no, makinig sa abiso ng ating mga lokal na otoridad. And then sa darating naman po, no, na Sabado at Linggo, ay expected naman natin yung bagyong Kaloy, no, na wala. Maari po po magbago yung track nito, no, pero magbabantay tayo, no, para at saka maghahanda para po para pa rin sa ating kaligtasan dahil ang utos pa rin nga po sa atin ng ating pangulo ay tugunan, direktang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at siguraduhin po yung kaligtasan natin lahat.
9: Okay, Sir Juni, salamat po na marami for the updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
2: Maraming salamat po, Sir Alan.
9: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko.
3: 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 50 minutes. Makalipas ang alas 7 ng

0: Maya-maya, subukan nating maihabol ang Pagansa Forecasting Center tungkol nga rito sa minomonitor na sama ng panahon. O yung mga bibiyahe ngayong araw na ito ng Thursday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 7 or 8 ngayong Huwebes, ha? From 7 a.m. to 10 a.m. and then again from 5 p.m. to 8 p.m. Diyan lang po sa Makati Street yan, walang window, from 7 a.m. to 7 p.m. Narito na ang update mula sa Pagansa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
2: Yes, good morning din po sa inyo. Maginis sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, yung low pressure o LPE nga dito sa loob ng ating PAR ay huling namataan sa layong 120 kilometers timog Silangan o southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy nga yung nagbibigay ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ito nga nasabing low pressure area ay hindi na natin inaasahan na magde-develop pa into bagyo at posibleng nga itong malusaw habang tumatahak sa kalupaan ng Mindanao. Samantalang easterlies naman na siya nakaka-apekto dito sa may Luzon at Visayas na siya naman magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Hagupit ay huling namataan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At sa ngayon, may taglay ito ng lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, inaasahan nga natin na maaari itong pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Sabado nga yan ng gabi o Linggo ng madaling araw. At kapag nangyari yan, papangalanan nga natin yan na si Bagyong Kaloy. At sa ngayon, inaasahan natin na kapag pasok nito sa loob ng ating PAR ay posible itong humina dahil nga sa hindi favorableng kondisyon ng karagatan dito sa ating bansa. Gayunpaman, ay patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil sa posibilidad o hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng lumapit ito sa kalupaan ng ating bansa. Kaya naman, patuloy naman tabi sa pag-asa hinggil nga sa latest updates na binabagyan nating bagyo. At yan ang latest mula dito sa pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla, mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami sa mga pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Thursday morning. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. O, mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
6: Ang ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
5: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat! Okay.